improve skin and hair health. Mga kaibigan, meron siyang malunggay oil. Alam niyo ba yung malunggay oil? Ang malunggay oil, nagbo-boost ito ng ating immune system. Kinokontrol niya rin yung blood sugar level natin. Yung digestion natin, ano, ini-improve niya. Prevent disease caused by free radicals. Ang daming gamit nitong malunggay oil, mga kaibigan. Okay? Premium D3 soft gel capsule. Food supplement. Araw-arawin nyo to, mga kaibigan. Panalo tayo dito. Premium D3, mga kaibigan. Okay? At ang mga viewers muna tayo, Geraldine Paalan. Sabi niya, Sir Dan, gandang araw mga tropa. Good morning, Kagawad Mike. Roma Villalin. Good morning, shout out from Inagawan Sub. Jonard Pineda. Happy Blessed Monday, mga katropa. Bing Abya, good morning, Manong Bing Abya. Raymond Balitingo, good morning. Idol Kalui, good morning po sa inyo. Dance Henderson, morning Idol, morning Dance. Muhawin Iskandal Asmat, good morning Kalui, always listening XFM, thank you. Norba Ali Aliduin, gandang umaga Kalui, morning po. Randy Santisas, morning. Mary Ann Rica Plaza, good morning sir. Mula sa bundok ng Lusby, kamusta na? Na-harvest mo na ba yung mga palay mo dyan, Mary Ann? Matataba yung mga palay mo dyan, ha? Wing Hara Ilibera, good morning. Morning. Yan, mga viewers natin, ha? Oy! Si Sir Johnny Nilyaska, Sir Johnny, at doon sa iyong may bahay, salamat kahapon, ha? Paano raw nung nagluluto doon sa video kahapon? Sir Johnny, thank you, ha? At nakiluto kami sa bahay ni Sir Johnny Nilyaska, ang purok president ng purok buhanginan dyan sa San Manuel. Kasi itong pamilya, Asis, bininyagan yung kanilang kambal dyan sa Golden Valley, kaya hindi nakauwi kahapon. Ay, nung isang araw, mabuti nang hinatid ng patrol ng barangay siksikan dito sa bahay nila. So habang pauwi, kami naman nagdala ng almusal at habang wala sila, doon namin niluto. Sa bahay ni Press Johnny Nilyaska ng Purok Buhanginan. Mga kaibigan, pakasipag nitong tao na ito. Oo, hindi to, parang ako to, pa hindi makakatulog. Lalagnatin, tatrangkasuin pag hindi nakatulong sa isang araw, eh. Di ba? Bago matulog, eh. So, nakiprito kami sa kanyang Magic Kalan uling, no? Ganda yung lutuan ni Presa Johnny. Mainit. Yan. At niluto namin doon sa bahay niya. Tapos pagka nung maluto na, pork chop, corn beef, scrambled egg, noodles. Yan. And binalot namin, pinak. Tapos dinala namin doon sa bahay ni... bahay nung pamilya Asis, mga kaibigan. May dala rin tayong konting grocery para sa kanila. Hindi kami nakaakyat lahat doon sa bahay, no, dahil talagang pabagsak na, eh. May hinihintay na lang tayong konting mga materyales para magawa natin makompleto, para kasi mahirap pag paunti-unti. Maganda, isang bagsakan lang ng materyales, magawa na natin kaagad yung bahay. Ayan, makikita nyo, pabagsak na, eh. Di ba? Mga kaibigan, sabi ko doon sa pamilya, intay-intay lang dahil kinokompleto lang natin
yung materyales. Ayan, dito nga lang kami sa may hagdanan dahil doon yung may mga tukod eh. Kasi doon sa may loob ng bahay, medyo pagka mabigat-bigat ay baka madoblihan ay bumagsak. Okay? So salamat ha kay Press Johnny Nilyaska. Ayan, at tayo eh inaccommodate kahapon ano doon naman sa kanilang bahay para maluto yung almusal nitong pamilya no, mga kaibigan. Salamat din nga pala doon sa barangay Masipag sa pag-accommodate sa atin yung mga barangay officials at saka yung mga nasunugan, inassist nila tayo at nagpakatay tayo ng baboy noong nakaraang linggo para naman na makain ng almusal, tanghalian ng mga nasunugan dyan sa may bahagi naman ng barangay Masipag sa pangunay kapitan na Olic Reynoso. Mga kaibigan, ito yung serbisyong katropa ng XFM Palawan. Ganyan ho kung gumalaw. Mga kaibigan, ano? So salamat doon sa mga tumulong na nag-abot to ng kanilang mga tulong, damit at iba pang gamit ano? Na makakatulong doon sa mga nasunugan, no? Mga kaibigan. At yung kaibigan natin dyan sa Barangay Bakungan nagpautang sa atin ng isang buong baboy. na pakinabangan ng lahat ng mga taga-barangay Masipag yung adobo, sabi ni Kagawad Pepay Servancia Alcantara, sabi niya kaloy, adobo at saka magsabaw yung pata, likod at harap, sabawan at saka limpo, yung ibang limpo pang almusal, pang ihaw, no? Mga kaibigan, so, salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy ho, hanggat kaya ho ng ating serbisyong katropa, tutulong po tayo. Okay. Balikan natin si Paking. Alam mo, ligtas ka na, Paking, ha? Ito mo yung picture niya. Ngayong linggo, pagka... Kasi si Paking, naalarma pa... Akyat baba sa bundok dyan sa Roas eh. Di ba? Ngayon, gutom na naman to si Paking. Sigurado gutom na to kasi kailan ba niya pinasok yung resort nila Mamueng dyan sa Tinitian. Siguro mga 2 weeks ago. So kung 2 weeks ago, kung parang sawa to, ang sawa kasi isang linggo eh. Pag nakakain ng isang buong manok, isang linggo yan magpapahinga. Steady lang, oh, hindi gumagalaw kasi tinutunaw niya pa yung manok doon sa loob ng kanyang tiyan eh. Ngayon, pag tunaw na yon, gagapang na naman yon, hahanap ng malalamon. Oh. Itong si Paking, ganun din. Baka naubos niya na yung pinagbentahan niya ng relo, pabango, mga cosmetics, di ba? Oh, may nakausap ako, Paking, na isa nabentahan mo. Oh, nilaglag ka na, zero ka na eh. Kaya lang, magaling ka rin eh. Madulas-dulas ka pa rin, pero yung dulas mo na yan, madudulas ka rin at hindi ka makakatayo. Ayan, sinasabi ko sa iyo, di ba? Pag binentahan ka ng, limbawa, pabangong lakos. Tapos, binenta sa'yo ng mga 50 pesos lang. O 30 pesos. May karton pa. Magtaka ka kung saan galing. Di ba? Nakaw yan. Oh. Mga kaibigan. Di ba? Oh, meron pa siya, mga relo. Yung mga G-Shock na mga rilong dinugas mo, di ba? Mauubos din yung pinagbentahan mo, siguro mga ilang araw pa, magugutom ka naman, lalarga ka na naman, Paking. Oh. Pero hindi na kita papoporma dyan sa Tinitian. Sunog ka na dyan, Paking, ha? At doon sa kasunod na barangay,
hanggang dyan sa langugan, naka-red flag na yung bigote mo. Paking. Hindi na kita papopormahin dyan. Siguro lumayo-layo ka. Doon sa El Nido, Taytay, Matarasa. Pero dyan sa area na yan, di ba? Lana, may mga silo na dyan. Tatapakan mo na lang. Oh. Gagong to. Kahit isuli mo na lang yung kalahati kung hindi mo pa nabebenta. Balik mo. Pabalik mo dyan sa barangay o pabalik mo dun sa, at least naibalik mo. Yung 8,500 na sweldo ng mag-asawa, alam ko, hindi mo na maibabalik yun eh. Nakain mo na yun eh. Di ba? O kung saan nagpainom ka na nagpainom dyan eh. Bida ka, di ba? Paldo eh. Di ba? Yung iba na hindi pa nandyan pa sa'yo, hindi mo rin, baka mabenta mo. Yung pang pagbenta mo, hindi mo alam eh. Pag abot mo ng ibebenta mo, kasunod nung posas na eh. Di ba? Oh, balik mo na lang yan, paking. Bira ka talaga. Oh, hanggang ngayon eh, malaki-laki rin yun. 8.5. Tapos yung mga, siguro mga na kulang-kulang mga 100. May relo. May pabango. Damit. Di ba? Eh mga class A yun. Yung nadali mo. Di ba? Pero sige lang. Ganyan lang talaga. Hindi magtatagal. Magkikita rin tayo, paking. Di ba? Oh, madulas ka lang nakaraan eh, panay balik-balik namin diyan, eh. may nakatura-tura lang, may nakamotor. Ha? Merong mga naka scooter lang. Kala mo nagtitinda lang ng asin. Pero inahanap yung bigote mo. Balik mo na yan, bira ka, iya ka pa. Yung mga naiwan, kung may naiwan pa, at least maboss, bawasan yung asunto mo. Pabalik mo sa misis mo. Pabalik mo sa anak mo, kung meron. Ha? Balik mo doon kay Kap. Balik mo dyan sa, kahit na hindi ikaw. Kasi hindi ka naman makakalabas eh. Diyan ka lang paikot-ikot dyan. Dyan oh. Dyan oh. Doon. Bira. Ubusin ko tong plato rito. Babasagan kita ng babasagan eh. Hanggang ma... Bira. Bira ka talaga. Gamit na may gamit. Dudugasin mo. Bebenta mo. Itong gali nito, pambira. Ganador ka na eh. Baga sa manok, hindi ka na panabong. Brood ka ka na eh. Oh. Sige lang. Doon sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay dito sa teleserye ni Paking, eh Paking script chat nyo nga ito. Di ba? Lagay nyo sa mga tindahan ninyo, mag-ingat sa taong ito. Hindi na ito sa pamamahiya eh. Siyang gumawa, krimen na yung ginawa niya pag nanakaw eh. Krimen yan eh. Labag sa batas yan eh. Di ba? Oh, kung hindi niya ginawa, hindi walang mga ganito. Kung nagtrabaho na lang siya, nagtanim ng palay, 'di ba? Nagtanim ng singkamas, nagtanim ng kalamansi. Alam mo ba paking ang kalamansi ngayon? Kung nagtanim ka ng kalamansi, ang kalamansi pag bumunga, piso isa 'yan. Piso isa. O kung hindi sili. Oh, magkano ang sili ngayon? Yung ilang pirasong ganyang kalalaki, 100. Sili, kalamansi. Di ba? Na, ang gusto ni Paking kasi, nabilisan lang eh. Di ba? Nanakaw, pagkatapos ibebenta niya, di may pera na kagad si Paking. Yan naman yung mga nadali niya sa likod niya, no? Mga class A na mga damit yan. Diyan lang niya, tinitian. Tapos yung kasunod na barangay, oh, diyan niya pinagbebenta ni Paking yan. Hindi sa lahat ng oras, eh, malulusutan mo yan. Darating ang panahon na magkakaroon ng butas din yung ginagawa mo. Ha? Bantay ka lang.
Dalawang araw yung ikot-ikot yan sa'yo eh. Ah, marunong ka rin talaga. Marunong ka rin talaga paki. Ah? Okay. Sige. Bantay lang. Bueno! Mga kaibigan, tumawag na tayo sa opisina o sa mga staff, no? O sa office, sa mga kanyang mga kasama sa opisina dito sa Palawan, doon sa opisina ni 3rd District Congressman Salbame. Kasi mayroong petisyon na di umano ha, na inihain October 9 ito. Kailan may October 9? Sa tanggapan ni Speaker of the House of Representative Faustino Boji D. at sa opisina ni President Ferdinand Marcos. Ito ay kinukumpirma natin sa ibang mga ahensya pa, no? Kasi ngayon yata ito o bukas marireceive. Mga kaibigan, ano? Ang nakalagay dito, sinabi na natin to, no? Doon sa kaibigan natin, kila Boss Sunny Siracarpio, at doon sa para sa panig, para maliwanagan natin ito. Medyo masilan ito eh. Makuha natin kaagad yung side ni Congresswoman Rose Salbame. Mga kaibigan, no, hindi muna natin lalahatin ito para makasagot kaagad siya. Pero ito, yung pinareceive doon sa opisina ng Speaker of the House of Representative, nakalagay dito is request for intervention and inhibition of Congresswoman Rose Salbame from participating in Palecos Congressional Franchise Application due to a potential conflict of interest. Mga kaibigan, gusto nating liwanagin ito kasi isa siya, si Congressman Salbame, ang nakapirma dito sa Congressional Franchise Application muli. Kasi mag-expire na yung franchise ng Paleco, di ba? Due to Paleco's Congressional Franchise Application due to potential conflict. Ayan ho yung nakalagay. Inuulit natin, ano, naipaabot ko na to doon sa mga kasamahan sa opisina ni Congressman Salbame, sila Boss Sunny Siracarpio. Para sabi ko eh, makuha yung panig, kung hindi man mamaya o bukas, para makapagpaliwanag mga abogado kung sino. Kasi kumakalat ito eh. Nakalagay dito, with the undersigned representative of the member consumer owners MCOs of Paleco, seek your immediate intervention regarding the participation of Congresswoman Rose Salbame in any deliberation, hearing, evaluation, recommendation, or decision concerning Paleco's application for congressional franchise. Yung Paleco kasi humihingi ulit ng congressional franchise. Di ba? Kasi mag-i-expired na yung kanyang franchise. Mga kaibigan, sabi ng mga MCOs, our concern arises from a potential conflict of interest. So parang pinapa-inhibit lang nila si Congresswoman Salbame sa
para hindi na raw mag-participate dito sa franchise application.

dinadala, no? Sa atin at sa ibang mga media entities, no, mga kaibigan, itong King Energy Generation o yung KG nag-o-operate kasi may mga pictures tayo dyan, Bon, panahon pa ito noon eh. Nakaraan pa, no? Magkaroon ng power supply agreement ang Paleco at itong KG. Itong mga pictures na ito, noon pa ito eh. Mga kaibigan, nung maaprobahan itong PSA, ayan ang Paleco, kung saan ay nag-o-operate sila, di umano na dyan sa El Nido. Noon pa ito, sino na nga itong board of director na ano, natanggal? Yung mga board of director. Mga dating board of director pa yan, hindi pa yan yung mga bagong board of director ngayon na mga managers ng co-op, mga kaibigan. Okay? So, yung KG, di umano, pagmamayari ng pamilya ni Congressman Salvami, kaya ng pamilya no, ni Congresswoman Mami Rose Salvami. Yun yung allegation nitong mga MCOs, kaya pinapa-inhibit nila sa participation hearings si Congresswoman Salvami, Representative Salvami, dito sa lahat ng magiging hearings sa Kongreso regarding dito sa renewal ng Paleco, mga kaibigan. So yung KG, sabi nila mayroong PSA o mayroong negosyo sa Paleco kasi sila yung nagpapatakbo ng ano eh ng kuryente sa isang bahagi, isang munisipyo sa Northern Palawan. At itong King Energy Generation ay may SEC registration CS20101969-3. Ang ownership structure 70% ng Pilipino at 30% foreign ownership. At nakalagay dito sa key corporate facts na naipadala sa atin yung key leadership at yung CEO president ay si late Congressman Edgardo Salvami. Ha, mga kaibigan. Principal office KG Building Porok 10 Tablon, Cagayan de Oro City. Mga kaibigan. No, so ito ngayon ang ating kinukuna ng panig. Sa panig ng nila Congressman Mami Rose Salvami. Dito sa mga information sheet para daw patunayan na may conflict of interest, no? Mga kaibigan, ay itong KG na kung saan ay mayroong power supply agreement sila ni Paleco. May nakalagay dito na name, nationality, and current residential address. Yung stockholder information. Sino ba yung mga stockholder daw nitong King Energy Generation? No? Merong si Jim Hila, no? Ng taga Batangas, Antonio Dakulukapas, taga Ibaan, Batangas. May share siya dyan. Paulino Agbo, taga Bugo, Cagayan de Oro. May share din siya na 600,000. Esra Prime Corp, domestic corporation na taga San Jose, Batangas. Erica Jean Salvami, na taga Tulay Patpat, Ibaan, Batangas, Region 4A. Ito yung mga stockholders ng King Energy Generation. So parang sinasabi dito ng mga MCOs
na kaya may conflict of interest dahil pag-aari di umano ng pamilya ni Congressman Salvame yung King Energy Generation. Kaya hinihiling nila na wag mag-participate si Congressman Salvame doon sa mga hearings na gagawin kaugnay sa renewal ng Palawan Electric Cooperative doon sa kanilang congressional franchise. Kasi mayroon ng endorsement for the franchise renewal yung ating mga kongresista. Nabanggit ko kanina, yung mga pumirma, in view of foregoing the passage of this bill is earnestly sought. Sila yung mga proponent. Salvame, Jose Chavez Alvarez, 2nd District, Sergio Dagoog, APEC Party List, Hill Cabarangay Acosta, 3rd District, at Presley De Jesus Pelreca Party List, mga katropa. Okay? So ito ngayon ang ating hinihiling na masagot, ano, at naipaabot na rin natin ito sa office ni Congressman Salvame through doon sa kanyang mga kasamahan. Importante ho ring masagot ito kung totoo na mayroon bang conflict of interest at dapat bang mag-inhibit si Congressman Mami Rose Salvame sa pagdinig ng renewal ng congressional franchise ng Palawan Electric Cooperative. Mga katropa, no? Yun yung sinasabi natin, okay? Para mas maintindihan natin. Okay, mga kaibigan, ano? Meron ho tayong mga dokumento na available for the sake of argument dito sa usaping ito. Pero ang gusto natin, buksan lang muna ng ganito. Okay? At para masagot ng opisina. Kung hindi man si Congressman Salvame,

Eh, siya na kayo at medyo namamaos-maos tayo. Kung hindi man si Congressman Salvame, eh yung mga abogado niya. No? Kasi tingin ko mga abogado, no? Yung mga dapat sumagot din dito. Request for inhibition for all proceedings involving Palecos franchise. So doon naman sa apat na nag nagpasa na ng endorsement para talakayin doon sa plenary o doon sa committee, eh nabanggit ko kanina, eh si Congressman Salvame lang naman ang pinapa-inhibit nitong mga MCOs na pumirma dito sa request for inhibition from all proceedings involving Palecos franchise. Matatandaan natin na nung nakaraang mga linggo, mayroon ng, bon, pakiano mo ngayon yung isang picture, 15 mega, yung may 15 mega na nakalagay. Nakaraang linggo, mayroon ng patawag, no, dyan sa Kongreso at pag-uusap patungkol sa Palecos renewal ng franchise. So wala na tayong masyadong yan. Steady mo lang dyan. Wala na tayong masyadong problema doon, no? Kasi nandun na eh, pinirma na ni, ini-endorse na eh. Siguro para sa kanila, nakikita nila na maganda naman yung performance ng Paleco. Diba ni Congressman Alvarez, Acosta, De Jesus, Nampil Reca, at saka Daguok, mga kaibigan. Ito, ibang usapin naman to. Ito yung usapin na pag-inhibit. Kasi nung, kailan ba yan? Sa El Nido. Nakita mo ba yung ano? Power supply agreement signing sa 15 megawatt supply power for El Nido. So, PSA signing, MOA ito, Paleco and KG. Itong King Energy Generation. So, sila ang nagsusupply ng kuryente dyan ho daw sa El Nido. At sa key corporate facts na naibigay sa atin, kaya nagkaroon daw ng conflict of interest dahil ang KG doon sa mga may-ari, 70% Pilipino, 30% foreign ownership. No, at ang CEO, mga kaibigan ng KG, nung ito eh maitayo nung December 6, 2010, ay si CEO, si late Congressman Edgardo Salvame. Mga kaibigan, na may bahay ni Congressman Mami Rose Salvame. At dito sa amended general information sheet ng stock corporations, yung mga corporators ay isa rito si Erica Salvame ng Tulay Napatpat Ibaan Batangas Region 4A. Mga kaibigan, ano, at mga taga Ibaan Batangas. Antonio Dalukapas ng Tulay Patpat Batangas. Ito yung mga corporators daw nitong KG, mga kaibigan. Kaya binabanggit nila na baka magkaroon ng ano, conflict of interest dito kasi yung isa sa nag-endorso ay yung kanyang pamilya, eh, isa doon sa may-ari ng King Energy ng King Energy Generation na nag-ooperate at may PSA sa pagitan ng Paleco. Pero baka naman walang conflict dito. Hindi natin alam, ano? Sa paliwanag na sa pamilya, hindi naman talaga nakapangalan sa amin. Marami kaming may-ari nitong KG na nagpapatakbo ng kuryente, nagsusupply ng kuryente sa El Nido.
At dito sa nakikita ninyo, 15 mega supply, power supply, dyan sa El Nido, Palawan. Noon pa yan, ano? Iba pa yung board of director natin. Sino nga itong board of director natin na ito na babae, Bon? Mga kaibigan. Okay? So, pasagutin din natin, in fairness, mga kaibigan, dahil ito naman ay isang usapin din na naipareceive na dyan sa office of the Speaker of the House of Representatives kay Congressman Faustino Boji D. Noong October 9, naipareceive na doon. At mabibigyan din ng kopya si Congressman Salbame dito. Para siguro makasagot din kung meron bang conflict of interest kasi isa siya doon sa nakapirma para doon sa passage ng batas na mag-iindurso muli sa renewal ng prangkisa ng Palawan Electric Cooperative, mga kaibigan. Okay? Doon muna tayo mag-uumpisa dahil ito eh masalimuot pa na usapin. Mga kaibigan, so may conflict of interest ba o wala? Kasi wala na rin si Congressman Ed Salbame na siya ay tumatay yung President at CEO ng KG o ng King Energy Generation at isa yung kanyang anak din dito sa corporators na si ito yata si ano eh, si Mayor. Oo, hindi natin din alam kung si isa doon sa corporators ay si Erica Jean Salbame, no, ng taga Ibaan, Batangas, pero taga apat yung corporators na taga Ibaan, Batangas dito eh. Si James Hila, Antonio Dalokapas ng Ibaan, Batangas. Mga kaibigan, sila yung mga stockholders. Merong 1 million 600,000, may 2 million mga shares nila. Si Erica Jean Salbame, hindi ko matandaan kung si Mayor ito eh. Meron siyang ano lang na share na 100,000. Ang malaki-laki itong domestic corporation na taga Batangas din, 2 million. So iba-iba ito sila, corporators lang naman yung binabanggit ko. No? Pero yung CEO ay wala na rin si Congressman Egay. So hindi natin alam kung sino yung CEO ngayon, mga kaibigan. Oh, so kaya pinapa-inhibit nitong mga MCOs na nakapirma dito si Congressman Mami Rose Albami para mag-participate sa anumang mga susunod na mga pagdinig sa Kongreso kaugnay nitong congressional franchise, no, renewal ng Palawan Electric Cooperative. Okay? So nung nakaraang linggo narinig niyo naman, 'di ba? Ayon, si board member Mylene Balyares, yan, nakikita nyo na yan. Sila pa yun noon, di ba? Pero wala na sila eh, bilang board of director ng Palawan Electric Cooperative. Ito si board member Balyares. Iba na yung mga board member ngayon, di ba? Hindi na umalis talagang, hindi na pinalitan. Wala rin mga taga-Palawan na board of director ng Palayco ngayon. Di natin alam kung bakit. Diba? So sila-sila na lang nakakaalam kung ano yung mga gagawin nila dyan. Pero nung panahon na yon na magkaroon ng PSA sa pagitan ng KG o ng King Energy Generations Incorporated at Palayco, board of director pa ito sila, board member Balyares. 15 mega. Hindi ko alam kung ilang taon itong kanilang ano dyan eh, PSA. Ng KG sa sa El Nido, Palawan, mga kaibigan. Alright? The grant of this franchise ensures the Palayco is fully empowered, properly regulated, and institutionally prepared to meet the current and future needs of its service area. Strengthen their Palayco's mandate is not simply an administrative act. It is a investment in the economic progress and social well-being of the people of Palawan. In view of foregoing passage of this bill, is earnestly sought,
So, sila yung nakapirma. So, parang sila yung nagsusulong na i-renew muli ang prangkisa ng Palawan Electric Cooperative. Permado na ito, pati yung EPIC party list natin, sila Daguok at sila Congressman Presley De Jesus, mga kaibigan. Doon sa lima na pumirma sa endorsement ng Paleco Renewal, ang pinapa-inhibit ay si Congressman Salvami dahil nga daw doon sa usapin ng conflict of interest. Okay? So, kunin natin ang side din ni Paleco. Pero wala na si Paleco dito eh. Oh, no. Doon sa corporation na lang. So, kailangan din talaga na masagot ito ng kampo ni Congressman Salvami. Kasi baka later on eh, magkaroon ng usapin dito pagka hindi talaga matuldukan. No, kung siya ba eh, kasi nakapirma siya eh. So kung hindi siya nakapirma sa endorsement, tapos hindi siya magpa-participate, eh okay lang, apat pa naman ito sila. Congressman Alvarez, Congressman Acosta, Daguok, tsaka De Jesus, mga kaibigan, para walang issue. Pero kung ma-justify naman na ni Congressman Mami Rosalbame na wala namang conflict of interest yan kahit pag kahit yung pamilya nila ay co-owner. Hindi naman puli sila may-ari. Co-owner ng KG na may PSA sa Paleco at saka si Congressman Egay naman ay wala na rin. Oo nga, CEO siya noon pero wala na siya. Hindi natin alam po sino yung CEO ng KG ngayon. Mga kaibigan. Right? So, tingnan natin ito ah, sa mga susunod na... Ah, hindi pumirma. Oo nga pala. Sorry ah. Baguhin ko lang ah. Ang mga nakapirma dito sa in view of foregoing passage of this bill is earnestly sought Salvami, Alvarez, Daguok, De Jesus. Walang pirma si Congressman Gil Acosta Jr. Okay, kasi limang pangalan yung nakalagay dito, limang pangalan. Pero ang mga may pirma lang, Salvami, Alvarez, Daguok at saka De Jesus. Si Congressman Acosta, eh walang pirma. Paglilinaw lang po ha, I stand corrected. Medyo malabo-labo na yung mata natin, kailangan na sigurong dagdagan ito ng 275. Ah, 275 yung ano, yung lente. Thank you, Manong Tony Cabristante. Okay, so ulitin ko lang. Doon sa nabasa natin, lima ito sila. Dito, hindi nakapirma si Congressman Acosta for the foregoing passage of this bill. No, doon sa renewal. At doon sa nakapirmang apat, si Congressman Mami Rosalbami ang pinapa-inhibit ng mga MCOs. Dahil di umano doon sa conflict of interest. Okay? Malinaw lang. Alam niyo naman ang alam naman natin yung pong stand ni Congressman Hill dito sa Paleco. Diba talagang sinasabi niya eh yung sistema, 'di ba? Yung sitwasyon ng kalalagayan ng ating mga kababayan dito sa kuryente natin ay kailangan maayos muna. 'Di ba? Diyan sa norte. Sa norte, ang sabi ng ni board member Winston Arsaga. Eh sabi niya eh dito nga sa norte, wala pang 50% yung na-energize eh. I-energize muna, parang ganoon eh. 'Di ba? So yung stand ni Congressman Hill dito sa 2nd District, 'di ba? Sila Jun Ortega, i-energize muna yung West Coast din. Mga ganon. Sa kaya si Kabarangay Gil Acosta hindi nakapirma dito. May kanya-kanya silang stand sa renewal ng ating electric cooperative. Oh, ng Paleco. Okay, yung kay Salvami, Congresswoman Salvami, iba naman. Conflict of interest yung sinasabi ng mga MCOs. Tingnan natin naman ang sagot ng opisina ni Congressman Mamiro Salvami sa usapin ito. Tuloy natin na bukas ito siguro. Okay? Para
makuna natin ang side. Binuksan ko lang ha, binuksan ko lang muna. Binuksan. Walang hard commentaries dito. Ito lang yung based sa dokumentong hawak ko. Okay, yung nakapirma doon sa endorsement, yung sulat ng MCOs to Speaker of the House, Faustino Bojidi at kay President Marcos, yung mga corporators ng KG at yung mga ilang dokumento, no, mga kaibigan, na binasa natin lang para makuha yung mga side nila, ha? Okay? Sige. Siguro mamaya o bukas mabigyan tayo ng mga sagot nitong ating mga nababanggit na mga pangalan. Okay? Esmeria o Miss Alpa, magandang umaga, Kalui. Good morning. Yan. Manong Tony Cabristante, hindi nakapirma si Congressman Hill. Ano natin, stand corrected tayo doon. At binawi naman natin na Manong Tony. Bimboy Ocampo, good morning, Kalui. Shout out po, Rain Ocampo. June Organo, good morning sa mga staff ng XFM Palawan. Good morning sa'yo, Kalui, ng Barangay Bangka. Ng Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ah, dito tayo sa Santa Monica, Manong June Organo. Okay, Janine Ilyastra. Okay, mga katropa, ala na ho tayong gaanong oras. Kailangan na ho natin magpaalam. Araw ho ng Lunes ngayon at pero na lang ho tayong natitirang. Dito na lang, Bon, ano mo na sa akin. 74 days na lang, aba, Pasko na. Tatlong araw na lang, sahod na naman. Malaga, meron pa ba pamasahe? Sa ngalan ng buong pwersa ng XFM News and Public Affairs, ako po inyong lingkod, Kalui La Rosa. Marami pong salamat at magandang umaga na Pilipinas sa oras sa Udyat. 8:52, oras atid sa atin ng 1 Plus, numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Tuwiran ang bawat panaya. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: System pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, alisang manhit.
12: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
14: may collagen
15: at glutathione pa.
14: At sa nasa,
15: kape-kape.
14: Panalo ka dito.
15: Ayan, subukan nyo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin,
15: moringa,
14: spirulina,
15: garlic,
14: plus
15: collagen,
14: and glutathione.
15: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
15: lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: Suwabe ang aroma.
17: Santon Plus Coffee Mix.
16: Suwabe ang lasa.
17: Magaan pa sa bulsa.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: May kape ka na,
16: may gamot ka pa.
17: Santon Plus Coffee Mix.
16: Mabibili sa mga butika.
18: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
19: XFM.
20: XFM.
21: Ito ang XFM Palawan.
4: bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
13: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
13: Mga katropa, exciting!
20: XFM.
21: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
22: Magvision X Plus Softgel Capsule.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
23: Vision X Plus Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Xanthan Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Xanthan Plus Herbal Oil.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Xanthan Gold Herbal Tea.
25: Mabibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
26: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto, dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
28: Xanthan Plus Herbal Capsule.
29: Ang mga buko

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel
1: Sistapane. Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapane lang ang mabisa.
2: Sistapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapane.
3: Symptoms persist, call your doctor.
2: Bili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy,
7: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
3: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
11: Mga katropa, excited!

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Esel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
5: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
11: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
14: Santhan Coffee Mix.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
16: XFM time, 9:08 ng umaga. Oras atin sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.
17: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mga butika.
4: XFM.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
10: Pabili sa mga butika.
14: Iba ka sa lahat.
15: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herba Capsule.
17: Ang mga bukol-bukol.

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan niyo na.
1: XFM.
2: XFM.
3: Serbisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
4: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.
5: Good morning! Magandang umaga ho!
3: Serbisyong Katropa.
5: Alaga naman. Good morning! Gandang umaga ho sa inyo lahat mga katropa.
3: Serbisyong Katropa.
5: Bay, alas 9 na ho ng umaga. Serbisyong Katropa na.
3: Serbisyong Katropa.
5: Yan. Welcome dito ho sa Serbisyong Katropa. Ka Gerald Galis po.
3: Serbisyong
5: Katropa. Si Ken kasama natin. Si Axel Bon kasama natin.
3: Serbisyong Katropa.
5: Dito sa Serbisyong Katropa ng XFM Palawan. Meron na lang tayong 74 days to go before Christmas.
3: Serbisyong Katropa.
5: Ang bilis ng araw, mahigit ilan na lang yan? Sa dalawa at kalahating buwan.
3: Serbisyong Katropa.
5: Pasko na!
3: Serbisyong Katropa.
5: Ako, meron po mga pagbabago ha. Simula ho bukas, yung pong Serbisyong Katropa ay alas 10 na ho na gumaga hanggang alas 11.
3: Serbisyong Katropa.
5: Yan, gawa ng demand po kasi yung bullseye. So may adjustment doon sa bullseye para mas mahaba yung pong pagtalakay doon sa mga usapin ha. Ng bullseye, so aabot siya ng mga 9:15 or 9:20. Yan, ganun.
3: Serbisyong Katropa.
5: Pagkatapos nun, meron pong health program. Ito pong XFM Palawan.
3: Serbisyong Katropa.
5: Yung pong tips para ho mas maging malusog at malayo sa sakit yung pong ating pangangatawan, yung pong Yes to Health, ay meron na pong program. Araw-araw po yan, 9:30 hanggang alas 10 po ng umaga.
3: Serbisyong Katropa.
5: Alam nyo, kailangan ho natin yun, di ba? Kasi dami ng sakit ngayon. Para makatipid ho tayo sa gastusin, yung bang mga simpleng sakit na lang na hindi mo na kailangan ipadoktor, di ba? Hindi mo na kailangan na ma-admit ka pa sa ospital. Yan, 9:30 hanggang 10 ng umaga araw-araw. Health tips para maiwasan yung mga sakit na yan para hindi tayo ma-ospital.
3: Serbisyong.
5: Kailangan natin yan, alagaan natin yung ating pong katawan.
3: Serbisyong Katropa.
5: So, mayroong program. Alam niyo ako, gusto ko talaga mahaba yung program para mas marami tayo matulungan. Kaya lang, kailangan din na matulungan yung pong health natin. Ha? Yung pong pangangatawa natin, mabigyan din po ng maayos ano na advice galing sa mga eksperto. Alam naman, hindi naman ako doktor, di ba?
3: Serbisyong Katropa.
5: Doon na lang sa doktor yung pong mga eksperto magbibigay po ng advice kung ano yung mga gagawin natin. Naku, makinig lang mo tayo. Araw-araw po yan.
3: Serbisyong Katropa.
5: So yung mga public service natin ay alas 10 na ho ng umaga.
3: Serbisyong Katropa.
5: Hanggang alas 11. At least mayroon pa rin magkakasama-sama pa rin tayo, di ba? Okay, live tayo ngayon. Mamaya-maya ng konti, kakat tayo, tapos babalik tayo ng 10. Okay ba yun?
3: Serbisyong.
5: Ngayong araw lang ito ha. So 9 hanggang 9:30 program tayo para po ma-i-announce ko lang sa inyo. Kasi iba nakasubaybay rin ng ganitong oras. Papaalam ko lang sa inyo, bibigay ko lang sa inyo yung mensahe na ito na simula ho bukas. Pero ngayon, hanggang 9:30 tayo. Tapos babalik pa rin naman tayo mamaya alas 10.
3: Serbisyong Katropa.
5: Yan lang yung mga pagbabago dito ho sa XFM Palawan.
3: Serbisyong Katropa.
5: Tuloy lang ha sa inyo pong pakikinig dito ho sa tuloy-tuloy na programa po ng XFM Sibula Umaga, mga balita, komentaryo, health tips, tapos public service, tapos balita pa rin.
3: Serbisyong Katropa.
5: Siyempre merong entertainment.
3: Serbisyong Katropa.
5: Dito yan sa XFM Palawan. Siyempre.
3: Serbisyong Katropa.
5: Hatid sa atin ang Yes to Health Clinic.
3: Serbisyong Katropa.
5: Ba, gusto mo bang madagdagan ang inyo pong daily wellness routine? Yung pong Yes to Health Santon Plus Capsule, Abay, pwede available, mabibili ha, Yes to Health Santon Plus Capsule. Meron po itong mangustin at malunggay. By Santon Plus Herbal Capsule. Ang mangustin ay kilala bilang source ng santon, habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para ho sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan ng overall wellness at gawing bahagi ho ng kanilang araw-araw na health. Healthy routine. Subukan po ang Santon Plus. Talaga naman. Merong mga ano pala ha? Merong mga papromo. Mga katropa, health is wealth ha? Pero mas masarap po pagka meron pong discount. Siyempre naman, makakatipid tayo, di ba? So ito po mga katropa, gusto mo bang lumakas ang inyo pong resistensya pero ayaw mo namang mabayat ang inyo pong pitaka? Good news, dahil meron pong pasalubong na promo ang Yes to Health Incorporated na sigurado hong aprobado po ng inyo pong bulsa. Huwag na hong patumpik-tumpik pa, mga katropa. Narito na ho ang doubling protection, doubling tips. Ito yung sabi ko, yung combo, dalawa ho ito ha.
4: Servisyo Katropa.
5: Promo number one, buy one take one. Isang box na bibilihin mo, aba meron pa sobra, meron pa dagdag na isang box. Oo, bibili ka lang ng Santon Vetsi, isa, merong dagdag yan na isa. Kita mo na, 500 mg po yan, ha, yung pong Santon Vetsi. At yan po ay sodium ascorbate. Bumili lang po ng 1 box ng Santon Vetsi, 500 mg. Sodium ascorbate, 1 free box ang ibibigay sa'yo. Total 200 capsule. Panalo, di ba? Pero bakit panalo? Dahil yan po ay nanasilic vitamin C, kaya pampalakas po ng immunity nang wala hong update at yan. At syempre, ito pong pangalawang promo, buy one box, get 50% off. Ibig sabihin, bili ka ng isa, kalahati na lang ang babayaran mo. Grabe, ultimate health combo yan ha, ng Santon Plus Gold at ng Santon Vetsi. So bili ka ng isang box, 50% na lang po ang inyong pambabayaran. Isang box ng Santon Plus Gold at ng Santon Vetsi. Okay, panalo ho yan. Dahil todo lakas na protection mula ho sa 5-in-1 Herbal Power ng mangustin, ang balayang, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin pa. Mauna nang, huwag mo nang hintayin pa na maunahan ka ng ubo at sipon. Mag-avail po ng promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center, pati na rin po clinic nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic, promise available while supply lasts. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na ho tayo sa siguradong proteksyon na tipid.
4: Servisyo
5: Katropa. Mga katropa ha, good morning sa mga nasa live natin kay Julius Ubay. Shout out po Sir J. Morning po and God bless always. Thank you, Julius Ubay. Raymond Biatingo, always good morning po. Shout out Idol dito po sa Napsan.
4: Servisyo.
5: Sir Ding, good morning mga katropa. Sabi niya, Sherdan, morning. Thank you, Sir Ding. Okay.
4: Servisyo Katropa.
5: Ako, ipakita ko lang muna ito sa inyo na naman o.
4: Servisyo Katropa.
5: Magandang balita dahil tumanggap na naman po tayo ng award. Pero di lang tayo. Yan, yung award, yung pong picture na nakikita ninyo. May mga barangay official po na nakatanggap ng award kanina.
4: Servisyo Katropa.
5: Oo, dyan po sa CTPNP. Ano, yung mga kapitan. Tapos tayo po, dalawang kagawad, tapos dalawang kapitan.
4: Servisyo Katropa.
5: Tapos yung pong Anti-Crime Task Force, ganun din tumanggap din po ng award.

0: Jason Himlani, kay Brian Pedrosa, at kay Anti-Crime Task Force, dito pa sa taas si Police Retired Police Major Wilson Nagales, tapos si Fernando Fernandez Jr., si Harry Baggy, ganun din si Mark June Diwara. Yan po yung mga sa Anti-Crime Task Force, mga tumanggap ng award.
1: Servisyong katropa.
0: Siyempre, sa tropa rin po ng SDET SDET kasi ito eh. So hindi na natin banggitin ha. Basta yung tropa po ng CPDEU sa pangungunayan ni Police Colonel Reginald Pagulayan, tumanggap ng award. Tsaka yung mga ano natin, mga operatiba natin, tumanggap ng award.
1: Servisyong katropa.
0: Siyempre, may accomplishment po kasi yan. Meron pong nahuli. Iba na ngayon. Yung pong okay to si ano si Colonel Templo eh. Malapit sa media nung nakaraan, in-invite niya lahat ng mga media. Merong get together dito sa may tabi lang ng ano ng Costa.
1: Servisyong katropa.
0: Tapos yung pong mga barangay officials, nabigyan niya rin ng award noong nakaraan. Ito, panibagong batch na naman ito ng barangay officials. Yung pong binigyan niya ng award. Kasi gusto niya pala malapit talaga sa community.
1: Servisyong katropa.
0: Sabi niya kung ano man yung accomplishment ng PNP, hindi lang yan kami. Kasi may mga counterpart yung mga barangay officials katuwang, pati yung media katuwang. So, yun. So, ang tumanggap ng award kanina sa City PNP ay mga barangay official. Si Kapitan Rene Balakanta ng barangay Bagong Silang.
1: Servisyong katropa.
0: Yan ha, nakatanggap po ng award. Si Kapitan Lagrada. Ano yung pangalan ni Kapitan Lagrada?
1: Servisyong katropa.
0: Yan ha, hindi ko makita yung pangalan ni Kapitan. Yung barangay San Manuel, nakatanggap kanina. Ayun, si Hirino Lagrada, barangay chairman ng barangay San Manuel.
1: Servisyong katropa.
0: Dalawang kapitan po ang tumanggap ng award kanina. Tapos si Kagawad Chilita Hagbis.
1: Servisyong katropa.
0: Kagawad Chilita Hagbis ng barangay San Manuel pa rin tumanggap din po ng award.
1: Servisyong katropa.
0: At syempre yung inyo pong lingkod suki ng PNP. Ilang beses na ako kasi tayong tumanggap ng award.
1: Servisyong katropa.
0: Yan, tumanggap din po tayo ng award kanina. Bunga rin yung mga pagpupuyat natin sa mga operation.
1: Servisyong katropa.
0: So apat po kami ng mga barangay officials na tumanggap kanina, at sa mga susunod, nako, basta may mga mahuhuli yung pong barangay, ba, may mga nakaw-nakawan tapos mahuli ninyo, yan, kikilalanin po kayo ng PNP.
1: Servisyong katropa.
0: At eto nga, meron pong interview tayo dito po kay Police Colonel Vincent Templo ng Puerto Princesa City Police Office.
1: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
0: Good morning. Ayun po yung reaction ng mga barangay officials natin. Mukhang para sa amin ay nakita namin yung pong pagpapakita nyo na pagpapahalaga at pagbibigay ng mga award. Paano po ba nangyaring ganito, sir, na kahit na yung mga barangay tanod ay nabibigay ng award?
2: Marapat po na talagang kilala din ng ating mga barangay officials, mga unit dito po sa atin sa Puerto Princesa City na tumutulong po sa trabaho ng pulis, lalong-lalo na kung sila po yung mga namuna. Hindi po tayo magsasawa, maging ulit-ulit, para lang po sa aming isang hangarin, yes, na ating pong programa na hindi na po tayo magkaroon pa ng krimen.
0: Opo. Hindi po, pag sinabi mong barangay, hindi barangay, kundi pati mga specific po talaga, kapitan, kagawad, mga kung sino po yung tumulong talaga.
2: Sino po na tumutulong, maging barangay kapitan po siya, barangay kagawad, barangay officials, barangay tanod, apa, mga kahit po, hindi po member ng barangay officials, mga tao po sa komunidad, sa barangay, apa, sama-sama po natin kikilalanin. Basta po, kasama sa programa ng PNP na tumutulong po sa pagpapagatili ng kapayapaan.
0: Apa, ano po yung impact nito o layunin natin na, yun nga, bigyan pahalaga?
2: Makikita po nila na kapag meron pong partnership, ang mga barangays, ang komunidad, ang peace loving community at ang PNP, matatakot ko ang mga mag-iisip na gumawa pa ng krimen.
0: Sabi nga po ng mga barangay officials, mukhang yung iba ay talagang pag

0: sisipagan na rin yung trabaho dahil may mga ganitong award. Ano po ang mensahe natin, sir, mga barangay official po?
1: Napakaganda po ng nagiging resulta ng ganito. Dahil actually, hindi na lang po naman talaga para sa mga naririto, kundi sa lahat po ng barangay, amin pong pinadalahan ng liham at binabanggit po namin doon yung aming mga programa na kung saan sila ay nakatulong ay magbibigay po kami ng award. At bilang pagpapakilala na rin po na ito rin po yung mga gawain ng mga barangay.
0: Opo. Sir, may bala ng konti kasi yung pong listahan nung nakaraan na involved sa mga nakawan, tatlo na, pero kagabi may operation at naminado rin po yun at mayroon din kaso. Pag nanakaw ng tanso, problema ho kasi ito sa puerto, matagal na. So mayroong operation po kagabi, sir.
1: Gusto po rin na ating tulungan yung mga kabataan, mga personalidad na naliligaw na landas sa ganyang mga paraan. Pero kinakailangan po natin na sila ay maaresto para mapanagot po sa batas.
0: Okay. Thank you, sir.
2: Serbisyo Katropa. Si Police Colonel Vincent Templo ng Puerto Princesa City Police Office. Serbisyo Katropa. Aroy, bitin talaga kasi 929 na, oo. Oh. Serbisyo Katropa. Paano to, Jonard? Mamaya na lang ng konti, ha. Good morning kay Jonard Pineda. Sabi niya, good morning Katropa, Kagawa Gerald, watching from Nara, Palawan, na nakikinig sa inyong programa sa Serbisyong Katropa, ang katropa mo. Press part mo na ito ngayong araw lang ito. Tapos balik ako mamaya mga alas 10, ha. Tuloy natin yung pong mga public service program natin, yung mga panawagan na hingin ng tulong, ha. Sige, maraming salamat. At first part pa lang ito. Mamaya may second part pa tayo. Balik tayo alas 10. Thank you and good morning. Serbisyong Katropa.
3: Sister Payne. Opo, sinik, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Payne.
2: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe, Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
4: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga

0: sugar.
1: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sunflow Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sunflow Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang vitamin D3 o polycalciferol ay tumutulong sa pag-activate immune cells.
4: Maririnig mo na
5: XFM
4: sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Yes to Health Inc. at ng ating pong Santong Plus Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalakas at pagsolusyon sa iba't ibang problema sa atin pong pangangatawan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. Siyempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla at Dr. Ronald Paler. Mga partner, magandang araw po.
1: Isang magandang Monday morning sa ating lahat, mga katropa. Welcome po muli sa morning edition ng The Secrets of Health, mga ka-wellness. At tayo po yung papakinggan sa atin po mga XFM dito po sa Luzon. At kung kayo po ay naka-tune in ngayon, ay isang magandang talakayin hinggil po sa benepisyo ng Santon Plus Herbal Capsule. And of course, mga modalities po ng ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy. At paano po namin kayo to matutulungan sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan sa atin pong mga Yes to Health Clinics. Yan po ang ating mga information ay dadalhin po sa inyo ngayong umagang ito.
2: Isang malusog na araw, mga ka-partners, mga ka-wellness. Sana po'y marami tayong matutunan sa ating mong talakayan sa The Secret of Health.
0: Samahan kami mga ka-wellness dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Text nyo lang yan sa 0969-609-6545. Bibigyan natin ng katugunan ng inyong pong mga katanungan, ha? Sa mga kabayan na gusto maka-avail ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ang ating pong mga authorized dealers, ang mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar para ipagtanong-tanong ang ating pong mga dekalidad na produkto. Hanapin po ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin. Ito, meron tayong logo dito, mga ka-wellness. Kung nanonood kayo sa ating pong Facebook live streaming, hanapin nyo lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, ha? Para makaiwas sa mga fake products, makaiwas po sa mga counterfeit na mga produkto. Ayan. Mahirap na ma-compromise natin ang ating kalusugan doon sa mga produkto po na iyon, ha? At sa mga kababayan natin na gustong sure na sure, Doc, mga partner na makasigurado, eh pwede kayong bumili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center and Pharmacies. Yeah, dahil dyan, eh, legit talaga mga partner na produkto natin yung mabibili nyo po dyan, no? We have wellness centers throughout Palawan. Ayan, marami tayong mga wellness clinic dyan. Ganun din dito po sa Metro Manila. At Southern Luzon, eh, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nilang puntahan at pwede nilang mapakonsultahan, Doc Algie.
2: Oo, at ang kagandahan niyan na doon sa mga nagtatanong ano tungkol sa produkto po natin, especially doon sa mga intriga, but marami ako naririnig tungkol sa mga produktong ito, especially yung Santon Plus Herbal Capsule. Actually, ang daming natuwa doon sa announcement natin ano na ang Santon Plus Herbal Capsule ay muling magbabalik bilang flagship product natin. At sabi nila, oh, wow, yan yung kauna-unahang ginamit natin. Ano? So pwede na kayong pumunta sa ating mga partner distributors, also sa Yes to Health Wellness Clinic, ay pwede nyo ma-avail. Ang kagandahan niyan, discounted. Doon sa Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong ang tawag dito, discount, especially sa senior citizen. At ang kagandahan ngayon, meron tayong promo. Yan. Pag bumili po kayo ng isang box ng Santon Plus Herbal Capsule, mabibili nyo na lang sa 50% discount yung Yes to Health Vitamin C. Yan po yung pinakang ano dyan, magandang balita dyan, mga partner. At pag pupunta kayo sa Yes to Health, pwede pa kayo makapagpa-consult sa ating mga naturopath. Ano? Actually, sa Yes to Health Clinic, meron tayong mga iba't ibang modalities, may mga programs na pwede nyong itanong. Ano? And of course, yung mga consultant naman natin, alam nila kung ano i-recommend sa inyo.
0: Tama, Doc.
2: Ang kailangan nyo lang gawin, ikausapin po sila. Parang kwentuhan lang, ano? Kwentuhan ng magkaibigan, ano? At sabihin nyo sa kanila kung ano yung mga health problems. Misa nga yung iba dyan, napapasobra eh. Pati usapang pag-ibig.
0: Talakay na rin.
2: Talakay. Kasi alam mo, may kaugnayan kasi yung emotional problem eh. Yan, sa mga Yes to Health po, punta po kayo for free consultation mga ka-wellness.
0: Yun, no? Sa mga kababayan natin, bisitahan nyo ang mga wellness clinic ng Yes to Health sa dito po sa Makati City. Ang location natin, matagpuan po tayo dyan sa ground floor lamang ng MP Pass Building. Katabi lamang tayo ng Cebuana Lulier mga ka-wellness. Kung meron kayong mga inquiries about our wellness clinic dyan po sa Makati, pwede kayong kumontak sa kanila pong numero. Same number pa rin po ang kanilang ginagamit mga kaibigan. Ano?
2: 0969-627-1262. Yun, yan po yung contact number.
0: Pwede kayong kumontak dyan sa mga services natin. Sa ngayon, Doc, pwede sila maka-avail ng ano natin, na mga Yes to Health products natin dyan sa station mismo natin sa XFM.
2: Kasi yung sa baba ay under renovation, I think. Abangan nyo po yung ating opening. Kasi nag-ano tayo, soft launching eh. So yung ating grand opening, abangan nyo po yan. I-announce namin dito sa program natin.
0: Dito naman po sa Santa Rosa branch natin, matagpuan po tayo sa Santa Rosa Commercial Complex. Diyan po sa may barangay Balibago, Santa Rosa City. Tapat lamang tayo ng Max Restaurant, mga ka-wellness. Ano? Pag papasok ka ng Santa Rosa Commercial Complex, Doc, bandang kaliwa lang po tayo, mga ka-wellness. Ano? At makikita nyo na kagad yung ating pong Yes to Health Wellness and Pharmacy dyan sa Balibago, mga kaibigan. Ha? Okay, sa Batangas branch naman, matagpuan po tayo sa
2: City
0: GF
2: Mart.
0: Block E, dyan sa may City Mart, Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Likod tayo, Doc. Bandang likod tayo ng City Mart.
2: Sa may parking area.
0: Sa may parking area.
2: Pag nakarating kayo doon, makikita yun. Laki-laki ng signage natin doon.
0: So, sa mga kabayan tayo na gustong bumisita ha, sa ating pong mga wellness clinic dyan, nagpuntahan nyo ang ating pong mga wellness center. Pwede kayong contact sa kanila pong numero 0962-349-1256. Yan. At sa mga kababayan natin, every Thursday, Doc, nandyan ka, no?
2: Sa
0: Santa Rosa branch natin.
2: Every Thursday po, nandyan po ako, ano? At doon sa mga gustong mag-avail ng mga modalities like acupuncture at iba pa, nandyan po tayo tuwing Thursday.
0: Sa Santa Rosa branch naman natin, Doc, every Thursday ay nandun naman si Doc Wendell. At every Tuesday and Friday naman si Doc Ron, naka-duty sa atin pong Santa Rosa Balibago branch. Ano?
1: Tuesday and Friday.
0: So mga gusto makapagpa-konsulta, mga holistic assessment yan. Ito maganda kasi sa mga wellness center natin, mga partners. Meron tayong mga holistic assessment. And we do personalized program para sa mga kababayan natin na gustong gumaling at gustong maibsan yung mga karamdaman na kanila nararanasan. Because we believe na wala namang isang program o isang gamot
1: para sa
0: na
1: lahat
0: na kaya niyang solusyonan, mga kaibigan. So, we do combinations and yung tulong-tulong ng iba't ibang mga modalities na pwede lang masubukan sa mga wellness center natin.
2: At tama. At yung mga modalities naman na yan, naka-align yan doon sa naturopathy. Na kung saan, ang kahit meron kayong gamutan na existing, eh hindi ito magiging contradiction. Kasi nga itong lahat ay ang purpose niya is complementary to anything that you're doing sa inyong gamutan. Kaya wag matakot sumubok na alternative medicine. Hindi nga alternative medicine dapat nga eh.
1: Complementary medicine.
2: Ang tawag nila doon is complementary alternative medicine.
1: Lalo-lalo na yung modalities natin na yung cleansing and detoxification programs natin. Especially when you are undergoing yung treatment. Napakaganda. Why it is very good to have that, yung tinatawag natin na very good to undergo yung cleansing and detoxification program is so that mas maging malinis yung katawan, it is more easy for the body to absorb yung mga gamot na iniinom ninyo at para mas mabilis na epekto sa inyong katawan, lalong-lalo na if you're undergoing targeted supplementation. Isa din yan sa natin, Doc Aldi, sa program natin, modalities targeted supplementation, na kung saan is punteriya yung isang yung mga supplements, combination ng supplements para doon sa isang targeted na problema po sa ating katawan. Kaya the best way, pamamaraan na yan ng naturopathic practice, pinakauna talaga sa panggagamot is yung cleansing and detoxification program.
0: Yan. So mga kababayan natin, gusto masubukan yan, puntahan po, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic.
3: The secret of health. Healthy Habits, Healthy Life, The Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong ano pa rin dok, widely range problem na naranasan natin po mga kababayan. Ano? Well, ito kasi yung problema na ito. Lagi natin na pag-uusapan at maganda rin na lagi na re-refresh sa kaisipan, kaalaman ng mga ka-wellness natin. Dahil ito yung isa sa pinakamalaki na kinakaharap na problema ng atin pong sosyalidad. At karamihan talaga sa mga degenerative diseases na mga karamdaman na naranasan ng atin pong mga kababayan ay nagmumula dito sa problema na ito or sabihin natin na malfunctions na ito. Kasi itong ano na ito, itong condition na ito na nangyari sa katawan natin at actually ito ay defense mechanism ng atin pong pangatawan. Ang problema sa defense mechanism na ito, pagka hindi na-execute ng maayos, either tumatagal siya o hindi siya ganun ka efficient yung trabaho niya sa katawan natin, mas nagdudulot ng mas malubha na problema sa atin pong buong sistema. Ano? Ito yung tinatawag na inflammatory response ng atin pong pangangatawan. Oh. Now, pag-usapan natin, how to hack the inflammatory thermostat ng atin pong pangangatawan. Ano ba ibig sabihin nun, Dok? Na i-hack natin itong inflammatory thermostat ng katawan natin.
2: Actually, yung ang pinakamaganda dito, based on study ha, yung moringa. Ang moringa ay they studied na meron itong way to pag tinawag na hack, parang makokontrol mo eh.
0: Oo. I-alter mo.
2: Oo, may isang content doon sa moringa na widely studied, yung tinatawag na moringin. Na based on their clinical studies, sinusuppress nito yung NFKB pathway. Itong NFKB pathway, ito yung master genetic switch na nagto-turn on ng chronic inflammation sa ating katawan. Simultaneously po, ina-activate niya yung tinatawag na NRF2 pathway na pinipuwersa naman yung cells natin to actively manufacture their own internal antioxidant enzymes. Or rather than absorbing external antioxidant. Ano? Ibig sabihin, yung moringin can suppress yung master switch ng chronic inflammation while itino-turn on naman niya yung cell's ability to create its own
1: protection,
2: internal antioxidant. O, yun ang kagandahan nito based on study. Doc Ron, itong moringin, bihira itong mabanggit. Ano? Actually, karamihan sa mga moringa extract, nakafocus sa chlorogenic acid, sa quercetin.
0: Yung mga kilalang kilala. Eh.
2: Kaya tinawag nilang moringin kasi ito ay uniquely nandun sa moringa.
1: At yan po ang yung according sa sa study ay or what I mean is doon sa isa yan sa pinaka-active compound na meron doon sa atin pong Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yes.
1: Yung moringin na yan. That is the reason why yung isa sa yung sa Cebuano na jingle natin sa mga bukol.
0: Naalala ko na naman yung jingle na yun.
1: Pag mga bukol.
0: Hanapin ko nga yun. Hanapin natin yun.
1: Patugtog natin yan kasi napakaganda. Kasi yun dyan kilala ang Santon Plus Herbal Capsule. So moringin nanggaling sa moringa that turns off yung tina-turn off niya yung tinatawag natin inflammatory on NFKB pathway and turning on NRF2 pathway naman in order for our body to protect itself from inflammation. Ang yun ang problema kapag inflammation is good when it is targeted ng
2: kung hindi
1: katawan.
2: Siya chronic.
1: Hindi siya chronic, yes.
2: Ang chronic kasi means it stays.
1: For a longer period.
2: Hindi nag-off. Kaya maganda yung moringin, yung kanilang breakthrough findings. Ano? Yung NRF2, ini-increase siya yung antioxidant katulad ng SOD, catalase, GPX. Binuboost siya yung detox phase. Yung detoxification phase ng ating cells. Kasi pag tinawag na detoxification, hindi lang naman yung dumi sa ating mga tiyan, di ba?
0: Tama daw ko.
2: May tinatawag na cellular waste, yung mula sa cellular level. Ini-enhance yung cellular defense and repair. At internally, the cell can produce its own protection. Kasi ang pagtanda naman at paghina ng katawan, especially pag develop ng sakit, hindi yan, cellular level yan.
0: Tama daw ko.
2: Kaya ang kaganda sa moringin, ang atake niya cellular level din.
0: Mm-hmm.
2: Oh, at ang moringin is the best extract na nakita nila sa moringa.
0: Mm-hmm.
2: Oh, which is, ang moringa naman ay isa sa major ingredient ng Santon Plus Herbal Capsule natin.
1: At ang kaibahan na Doc Algie, Doc L, sa ano, sa ibang kapsula na merong moringa doon, kasi marami namang kapsula ngayon na merong moringa, kaibahan doon sa Santon Plus Herbal Capsule natin is pharma grade ang yun ating pong Santon Plus Herbal Capsule.
2: Pag tinawag na pharma grade, ito ay isang uri ng nutraceutical product with the potency, yung extract potency niya ay similar or comparable to pharmaceuticals.
0: Yes.
2: O kaya kumbaga, kapag uminom ka ng isang kapsula, hindi lang ito basta pinowder.
1: Yung binilad na dry. Yung iba, sabi nila, mas maganda itong sa akin kasi naka-dry or air-dry. Mm-hmm. Yung iba naman. Pero ang sa atin, ang kagandahan is extracted in such a way na yung potent mga bioactive compounds is na ano siya, na na-enhance doon sa isang kapsula. So mas ano siya, mas mas mataas yung capacity, your medicinal properties kumpara doon sa ibang mga kapsula. Meron na din naman yung ibang kapsula, mas potent nga lang ang Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yun ang kagandahan doon. Dagdag pa diyan sa mga antioxidant properties niya, meron pa siyang mga ano, mga enzymes. Yun yung naka-unique doon sa ano sa moringin yung mga antioxidant enzymes niya, di ba? Nabanggit mo nga, Doc, before, ano, na yung enzymes, yan yung parang mga, ano eh, mga trabahante.
2: Workman. Oo, workman.
0: Eh, meron kang, ano, meron kang materials. Wala ka naman trabahante. Eh, wala. Hindi walang mabibuild.
1: Hindi matatayo yung bahay.
0: Wala mabibuild doon. So, kailangan mo ng, ano, kailangan mo both, ano, sapat yung materials mo, at saka, efficient din yung mga trabahante
1: enzymatic
0: mo.
1: Yes.
0: Oo. So, yung mga, ano, mga antioxidants sa katawan natin, mga bioactive compounds, yan sila yung tinatawag ng mga materials ng katawan natin. At yung mga enzymes naman, yan naman sila yung mga workman. No? Yun yung mga trabahante ng atin pong mga antioxidants. Kaya dapat sapat din ito, Doc, sa ating pangangatawan. Ang kagandahan dun sa Santon Plus Herbal Capsule natin, which is meron siyang very potent na active compound ng moringin, eh nagtataglay din siya ng mga antioxidant enzymes.
2: Yes.
0: O, kabila na dyan yung sige daw.
2: That's the best pagdating doon sa moringa talaga.
0: Oh.
2: Kasi parang ang nangyari doon, tama sinabi mo, yung materials ka na, meron ka pa mga enzyme, at may mga unique phytochemicals ka.
0: Tama. So, isa sa mga kilala ng mga mga antioxidant enzymes is yung SOD. Superoxide dismutase. Ano na yan? Kumbaga, well-known na yan siya, mga kaibigan, no? Na nakakatulong. Pinaka main goal niyan is to neutralize yung mga free radicals sa katawan natin.
2: Yes.
0: Alam naman natin ang nagagawa at yung effect ano ng free radicals sa atin pong pangangatawan, yan yung precursor sa pagkakaroon ng mga damage cells sa atin pong pangangatawan. At isa nga yan sa tinitingnan nila or nakikita nila na mga triggers or yung pinag-uumpisahan ng mga cancer cells sa atin pong pangangatawan. So if you have those antioxidant enzymes like SOD, nakakatulong yan na i-eradicate yung mga free radicals na yan o i-neutralize yung mga free radicals sa atin pong pangangatawan, mga kawan.
2: Kaya tinatawag na neutralize kasi kumbaga, hindi mo talaga sila papatayin. So, this antioxidant will donate free electron to that tinatawag nating free radicals.
0: Free radicals.
2: So, they will become
1: stable.
2: Saka ang dami pa, may yung mga enzyme na sinasabi natin. Yung glutathione peroxidation, GPX na tinatawag. So, alam naman natin yan. Saka ang isa sa pinaka-the-best, nati-trigger ng enzyme na to, yung phase 2 detox. Alam mo, phase 2 detox, ang hirap. Kasi yung phase 1 ng detox, parang lilinis mo yung bituka, dudumi ka na marami. But ang the most important and medyo mabagal na proseso, yung phase 2, yung liver mo, yung
1: cellular detox.
2: Yes, that's a cellular detox. Starting from your liver. So, nakikita natin, ganun ka ganda, no? Kaya for us, if you take everyday enzymes coming from moringa through moringin, which is a potent extract from itong ating Santon Plus. So we have better health. Sabi nga nila, less inflammation, maganda yung heart health natin, mas sharp yung brain function. Since mababa na yung inflammatory marker, yung mga joints,
1: hindi na masyadong sumasakit.
2: Hindi na masyado. Tapos mas ano talaga tayo, matatag tayo sa infection because our immune system is healthy. At based on their study, long-term study, mas mahaba ang buhay.
0: Oo, yun ang kagandahan doon. Kaya sa mga kabayan, gusto nyo man, kahit isa lang dyan, Dok, sa mga ano na yan, mga nabanggit mo kanina, eh, ang laking bagay na nun sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Ha? Mm-hmm. At hindi lang yun. Sa mga kabayan natin na ganito, gusto nila na maging malinis, malusog, malakas. At syempre, mas mahaba yung buhay. Mm-hmm. Yung pangangatawan po nila, easy to eat na sapat yung mga antioxidant as well as yung mga antioxidant enzymes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga, we always encourage our listeners ano, na eat healthy foods, eat whole foods na yan. At kung medyo nagkukulang man tayo sa mga sources nito, huwag na huwag kalimutan, everyday uminom po ng Santone Plus Herbal Capsule. Dahil ito yung pupuno dun sa nutritional gap, kung tawagin, ano, na nangyayari dun sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Bagayan, Doc, batiin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, mga nanonood sa atin pong FB page. Huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong mga FB page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, at syempre yung atin pong 99.5 XFM Mega Manila.
1: Ayan. And of course, yung ano, maalala ko pala yung ating pa-promo, no? Mag-ipon na po kayo ng mga empty pads ng Santone Plus Herbal Capsule at saka empty sachet ng Santone Gold Coffee Mix para mas marami po kayong entries. Weekly yan, pag mag-start na po yung ating pa-raffle is weekly, meron pong mananalo ng 3,000 pesos weekly, and ang grand prize niyan, 50,000 pesos po, mga ka-wellness.
2: Paldong-paldo yung Christmas. Pwede ba sumali?
0: Ngayon pa lang, mag-ipon-ipon na kayo ng mga pang-entry po ninyo. Syempre, mas maraming entry, mas
1: maraming chances.
0: More chances.
2: Abang-abangan nyo lang kung kailan yan uumpisahan. Ano lang yan, na parang ano lang to.
0: Heads up.
1: Patikim pa lang yan.
2: Nilik lang ni Doc Ron.
0: Ayan. Plano. Oh, meron tayo dito sa ating Facebook Live, Doc. Si Boys Yok Lapidario. Magkana daw yung Santone Plus Herbal Capsule natin. Actually, nag-range siya ng 14. Sa ibang, siguro pinakamahal na 15.
2: 13 ang pinakamura sa ibang
0: 13.
2: Tinanong ko
0: depende
2: kasi
0: sa iba-ibang lugar.
2: Pero mayroong 14.
0: Kadalasan.
1: SRP po natin yung 14 pesos.
2: SRP na yun.
0: Yung iba lang na sa medyo mas malayong lugar. So, nakita ko parang pinakamahal nila ay 15 pesos.
2: 15 pesos.
0: Per capsule.
2: Affordable pa rin.
0: Well, actually, yan, isa sa pinaka, ano yan siya, affordable na supplements na punong-puno ng mga bioactive compounds na makikita nyo sa market, mga wellness.
2: Yun ang kagandahan talaga.
0: Oo, kaya nga, way back 2013, hanggang ngayon, nandyan pa rin yan sa merkado.
1: Santone
0: hindi
1: Plus
0: yan nawawala.
1: Yan.
0: Santone Plus Herbal Capsule pa rin yan. Dahil lalo na yung mga nakasubok nito, Doc, way back before pa. Talagang, nakita nila yung binipisyo sa katawan nila.
2: Dami nga nagme-message sa akin na yan daw yung naalala nila noong unang-una. Na ang mga message nila, naku, yan yung ginamit na nung ako yung magkaroon ng fatty liver. Na 2 weeks lang nung wala yung fatty liver ko. Yan yun. Kaya, hayaan nyo po. Araw-araw nyo na makakasama yan.
0: Yung baka si Doc, parang medyo nakalimutan na nila. Kasi medyo. Hindi na natin nai-highlight sa mga program natin. Kaya naisip natin, ito napakataas ng pharma grade Santone Plus ang potency ng Santone Plus Herbal Capsule natin. Baka nakakalimutan niya na nandyan pa rin po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacies sa inyong lugar way back 2013 o 2011. Nandyan na po yung Santone Plus Herbal Capsule po natin na yan, ha? Okay, sa mga gusto maka-avail yan, punta po kayo sa mga authorized dealers po ninyo. At huwag kalimutan, hanapin po ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong iinumin o gagamitin, mga ka-wellness.
1: Marami ng counterfeit ngayon.
0: Oo, ang dami na nagsilabasan nyo ng mga counterfeit. Kaya mas maganda nga na makaano kayo yan, makasumpungan nyo at makita nyo.
2: Kulay brown, ha? Kulay brown.
0: Ito, Doc, ito, yung ating yung atin pong original na...
1: Tapos may logo ng Yes to Health.
0: Oo, na box na packaging natin, mga kaibigan. Okay. At then, sa mga kabayan natin, kung mayroon kayong mga katanungan, huwag pong mahina mag-text lamang sa atin pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Doc, gusto ko pumili ng isang Santum Plus at Yes to Health Vitamin C. May discount po ba ang senior citizen? Saan po makakabili dito sa Butolan, Zambales?
2: Zambales?
0: Layo-layo si, ano, si Ma'am o si Sir, ano? Sa ano po, kung wala po kayong masumpungan sa mga pharmacies sa inyong lugar, mag-Shopee po kayo.
2: Nakalagay na po sa Shopee yung ano, promo natin? Wala pa?
0: Hindi yun lang ang hindi ko alam. Kung meron ng promo.
2: Sige, forward na lang natin yung ano nila. Yung sa pinakamalapit na branch natin, baka pwede nilang i-arrange kung papaano.
0: So yun, sa mga kababayan natin na gustong maka-avail ng mga products natin and medyo nahihirapan kayo sa mga ano, sa mga local pharmacies sa inyong lugar, meron po tayong Shopee, mga kaibigan. Ano? Search nyo lang, Yes to Health 2011.
2: Saka exclusive na promo yata yan sa Yes to Health Wellness and Pharmacy. So kaya wag nyong hanapan yung mga butika kasi naka-exclusive po yan sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy.
0: And Doc, another inquiry. Doc, yung binti ko at yung likod ng tuhod, masakit, talagang masakit. Di pwede umupo. Masakit talagang puta. Ano po ang dapat kong gawin?
2: Hindi pwede umupo kasi pag nabebend.
1: Masakit daw.
2: Oo. Dalawa lang kasing possibility niyan. Either osteoarthritis.
0: Or rheuma or
2: gouty. Pero kung tuhod, kalimitan, lalo kung edad
1: likod
2: niya
1: medyo... Likod daw ng tuhod, Dok.
0: 67 na daw siya, Dok.
2: Malamang ito ay osteoarthritis. Kasi pag mga edad na ganyan, tapos maramdaman mo dun sa back, osteoarthritis. Ang pinaka-the best nyo pong gawin, kung makakabili kayo ng Santon Gold Coffee Mix, ang daming mga testimony about that. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, meron siyang collagen. Tapos ang gawin nyo po ito, sundin nyo yung advice ko. Uminom po kayo ng 3 cups, 1 capsule 3 times a day po ng Santon Plus Herbal Capsule. I-partner nyo po yan sa Santon Gold Coffee Mix. So, pwede hanggang 2 sachet a day yung Santon Gold Coffee Mix. Tapos, 1 capsule 3 times a day naman yung
1: Santon Plus
2: Herbal Capsule. So, daily kasi wala kasing agarang treatment sa ganyan. If you want to lessen the pain, yung iba nagbibigay ng painkiller. O tayo naman dito, hindi naman natin 40 kasi yung mga drugs and painkiller. So, all we recommend is natural. So, yung produkto po natin na yun. Ano? Kung malapit kayo sa S2L Clinic, pwede kayo magsadya. Meron silang pwedeng ibigay sa inyo na pwede makatulong sa inyo na mas mabilis-bilis. Pero the best talaga dyan, restoration through nutritional treatment, yung ginagamit po natin, yung Santon Plus Herbal Capsule saka Coffee Mix.
0: Ito, Doc, another inquiry. Pahabol na katanong, mensahe pala ito. Ako po si Cecilia, regular user ng Santon Plus at dahil dito nawala ang bukol ko sa liig. Wala na po ba kayo sa Quezon Avenue branch? Sana po kayo lumipat to order po sana ako ng Santon Plus.
1: Makati.
0: Sa Makati na po tayo, ma'am. Ma'am Cecilia.
1: Guadalupe.
2: MRT. Pagbaba nyo po sa, galing kayo dyan sa north, tatawid pa kayo sa kabila, tapos bababa kayo dun sa ano. Pero, pwede kayo makabili ng ano, dun sa fourth floor. Sa XFM station, temporarily. Kasi nandun yung stocks natin.
0: Okay. Yan, kay Ma'am Cecilia, pwede kayo maka-avail doon ng ano natin, ng products po natin ha, sa atin po ang XFM station dyan po sa Makati City sa Guadalupe. Okay? Mga partner, naku, wala po tayong oras. Baka may pahabol po kayong mensahe sa mga tagapakinig natin.
1: Ingatan po palagi ang ating kalusugan. Huwag kalimutan, Santon Plus Herbal Capsule, isang kapsula 3 beses isang araw para maging malusog ang ating pong katawan, mga kawelas.
2: Thank you. At magkarinigan tayo mamayang 12:30. Sa impi lang ito. Para sa afternoon edition, isang oras po yun, kaya hindi kayo mabibitin. Thank you very much. Keep listening every day. And see you again tomorrow. Magandang araw, mga ka-wellness. God bless from Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa. Lagi subaybayan, ha? At lagi po antabayan itong ating pong programa dito sa ating pong mga himpilan sa ganito ring oras. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remy Lee Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa inyo po sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan. Makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Pangangat eh, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Mag Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto, dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel Sistapane.
1: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sistapane lang ang mabisa.
2: Sistapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapane. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy,
5: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santhon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Santhon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
3: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
4: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
7: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.
9: Serbisyo Katropa.
10: Eto na, balik na tayo sa Servisyong Katropa, ka Gerald po.
9: Servisyong Katropa.
10: Ayan, dito ho sa second part ng Servisyong Katropa ngayong araw.
9: Servisyong Katropa.
10: Ayan na, lagi ho kayo makikinig para ho may tips tayo sa ating pong kalusugan.
9: Servisyong
10: Katropa. Health tips po hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic.
9: Servisyong Katropa.
10: Ayan yung programa tuwing 9:30 hanggang 10 a.m. Para hindi na tayo laging bibili ng mga gamot, para hindi na tayo laging papa-ospital, papa-admit. Eh kung kaya naman na magawan ka agad ng paraan para maiwasan yung mga sakit na yan na lumala sa pamamagitan ng pagsunod. Una, pakikinig doon po sa tips nila. Tapos pagsunod. At pag... gawa. Ano po, nung pong kanila mga sinasabi, may iiwasan natin, makakatipid tayo una, tapos di pa lalala yung pong mga sakit natin. Kaya naman pala, pwede't magagawa ng paraan, di ba?
9: Servisyong Katropa!
10: At syempre, mga katropa, naku, yung pong Santon Plus Herbal Capsule, ha? Santon Plus Herbal Capsule.
9: Servisyong Katropa!
10: Ito po ay dagdag sa daily routine, wellness routine, ha? Daily wellness routine ng ating pong katawan, mga katropa, Yes to Health Santon Plus Capsule. Baka hindi ka pa naka-Santon Plus Capsule, ha? Ito ay yung pong napaka-bisa at hinahanap po ng marami ngayon. Ano ba ang Santon Plus Herbal Capsule? Ito po ay mayroon tagline, ha? Mangustin at malunggay. Okay? Yung pong mangustin ay kilala bilang source ng santon, habang yung pong malunggay naman ay kilala sa taglay nitong nutrients at antioxidant. Kita mo na yan, napakahalaga, di ba? Kaya magandang dagdagan po ang inyo pong balanced diet at healthy lifestyle araw-araw, lalo na
9: Serbisyo Katropa.
10: Yan ha, Santon Plus Herbal Capsule. Para sa mga katropang gustong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness at gawing bahagi ho ng kanilang araw-araw. Ninyo po ha, ito pong healthy routine. Subukan po ang Santon Plus Herbal Capsule.
9: Serbisyo Katropa.
10: Tsaka ho yung promo rin po mga katropa, ito pong buy one take one ng Santon Vet C. Health is wealth, pero mas masarap talaga kung mayroon pong discount. Yan ang maganda, mayroon pong discount.
9: Serbisyo Katropa.
10: Gusto mo bang lumakas ang inyo pong resistensya pero ayaw mong mabayata? By good news po, dahil mayroon pong pasabog na promo ito pong Yes to Health Incorporated. At ito po ay siguradong aprobado po ng inyong bulsa. Tipid eh. Huwag na hong patumpik-tumpik pa. Narito na po ang dobling protection, dobling tipid combos. Ito na yung binabanggit natin, yung promo 1, buy 1 take 1. Ibig sabihin, bibili ka ng isang box, may pasobra pang isang box ng Santon Vetsi. Bumili ho ng 1 box ng Santon Vetsi, 500 mg sodium ascorbate. May free, 1 free box ka pa. So total, 200 capsule po lahat-lahat yan. Panalong panalo, di ba? Bakit panalo? Dahil non-acidic po yan. Vitamin C. Kaya pampalakas po ng immunity ng wala hong update sa tiyan. Ito pa, mayroon pang promo 2. Pagka ikaw po ay bumili ng 1 box, 50% na lang po ang inyong babayaran. Yan ang ultimate health combo ng Santon Plus Gold at ng Santon Vet C. Vitamin C. Okay? Bumili ng 1 box Santon Plus Gold. Kalahating presyo na lang po, 50% pang inyo pong babayaran para sa isang box ng Santon Vetsi. Panalo rin, di ba? So, todo lakas na protection mula sa 5-in-1 Herbal Powers ng mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag na hong hintayin pang maunahan ka ng ubo at sipon. Magabil na po ng promo na ito ng Yes to Health Wellness Center at ng Clinic Nationwide. Sugo na ho sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na ho tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
9: Serbisyo Katropa.
10: Meron pong nanakawan na van driver. Pero dito muna tayo si, ito na yung video.
9: Serbisyo Katropa.
10: Video ni Benji Stenta.
9: Serbisyo Katropa.
10: Na talagang effort para sa kanya yung pong tumawag. Pero tawag ng tawag sa atin.
9: Serbisyo Katropa.
10: Benji, narito na yung panawagan mo ha, para makaipon ka, makatipid ka ng gastusin pagka ikaw ay bibiyahin na pa Manila. So siya po ay nananawagan. Si Benji po ay hindi nakakakita. Yan po ay mayroong karamdaman, mayroong pong sakit. Kailangan lang po makahanap, makabili nung pong pambili ng ticket para ho makabiyahin na sa Manila. May training po doon at yung pong training na yon para ho makatulong sa kanya at sa iba pang mga mayroong karamdaman sa Palawan, sa Puerto. Si-share niya po yon, yung training na yon sa inyo na mga kapwa niya PWD. Ito, panoorin po natin yung video ni Benji, para makita nyo rin siya. Yan o.
9: Serbisyo Katropa.
8: Pagpalang araw po sa lahat. Ako po si Benji Setenta, 24 years old. Nakatira po sa Sitio Tagbarungis, Barangay Nagawan Sub, Puerto Princesa, City, Palawan. Ako po ay may kapansanan sa paningin at kasalukuyan rin po akong president ng Palawan Blind Organization. Ako po ay nanawagan sa lahat po na makapanood ng video na ito, na may mabuting puso po na magbigay po ng tulong para po sa aking travel sa darating po na December 7, 2026. Ako po ay pupunta ng Manila, mag-seminar, makapag-training at makakuha ng kaalaman na nais ko pong maibahagi, lalo na rin po sa lahat ng may kapansanan sa paningin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Layunin rin po ng aking travel na makipagpulong sa mga kapwa namin blind organization at makakuha ng kaalaman, lalo na po pagdating sa mga hanap buhayan, livelihood ng iba pa, ng mga kaalaman ng ibang may mga organisasyon na nais pong maihatid ang kaalaman dito po sa lahat ng may kapansanan sa paningin sa lungsod ng Puerto Princesa. Subalit ako po ay walang kakayanan na maiprovide ang aking pangailangan, lalo na po ang pambili.

pambili ng tiket. Ako po ay naniniwala na maraming mabuting puso na makapanood ng video na ito na nakakaluwag-luwag na maring

bilang Pangulo po o bilang kumakatawan ng aming organisasyon, gusto ko rin pong makatulong, lalo na po sa kapwa ko may kapansanan sa paningin, lalo sa kanilang pagtatrabaho. Naniniwala rin po ako na hindi hadlang

0: nais po tumulong para po sa aking transportation sa darating po na December 7, 2026. Sa lahat po ng tutugon ng aking panawagan, tatanawin ko po sa inyo na utang na loob at dalangin ko po na way ibalik po sa inyo ng Diyos ng doble ang inyo pong naibigay. Kailangan ko po ang inyong tulong para isakatuparan po ang biyahe na ito at kailangan ko po ang inyong suporta para po ako ay makarating po sa lugar. Mahirap man po sa aking kalagayan na magbiyahe mag-isa, pero tiwala po ako sa aking sarili, lalo na alam ko po na may Panginoon tayo na nakakaalam. Naniniwala rin po ako na ang lahat ng bagay ay makakayanan ng bawat isa. Kaya po, patuloy ang aking panawagan sa lahat po na makapanood ng video na ito, na nais po magbigay tulong sa akin para po sa aking pambili ng ticket sa December 7, 2026. Inuulit ko po sa magbibigay ng tulong, papasalamatan ko po sa inyo ng buong puso at dalayan ko po na ibalik sa inyo ng Diyos ng doble at lalo pong pasaganain ng inyong hanap buhay. Tuwas po ako nagpapasalamat sa magbibigay ng tulong. Mauna na po ako magpapasalamat sa inyo. Pwede rin pong isend sa magbibigay ng tulong. Pwede nyo pong isend sa GCash account 0950-175-6925. Ulitin ko po, 0950-175-6925. Alam ko po na maraming mga Good Samaritan na nakakaluwag-luwag sa mga panahon na ito. Ako po ay kumakatok sa inyo at humingi ng tulong. At makakaasa po kayo na ang lahat ng inyong may tulong, ito po ay aming pagyayamanin bilang may kapansanan sa paningin, na makakatulong din po kami sa ibang may kapansanan sa paningin, lalo na sa kailang hanap buhay. Maraming pong salamat. God bless po. Muli po ako po si Benji Setenta, nakatira sa Sitio Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, Puerto Princesa City, Palawan, 24 years old, may kapansanan po sa paningin. Sa magbibigay po ng tulong at sa tutugon na aking panawagan, thank you very much in advance po sa inyo. Nawa ay pagpalain po kayo ng Diyos. God bless po.
1: Servisyong Katropa. Yan, si Benji po ay taga Barangay Bagong Inagawan Sub, sa ako po ng Tagbarungis. Servisyong Katropa. Kailangan niya talagang bumiyahe. Nakakabilib yung mga ganito. Ito yung mga dapat na suportahan. Kasi yung iba, di ba, alam natin pagka di na makakita, di na makalakad, doon lang talaga kung nasaan siya, nasa bahay lang. Pero ito, talagang sinisikap niya na wala siyang kasama. Lalakad. Pupunta sa kung saan siya pupunta. Tapos syempre, di nga makakita. Pero siya, effort pa rin talaga na gumamit ng cellphone. Yung cellphone pa man din na gagamitin niya, di ba yung Android, nihirap nun. Hindi katulad pagka K-pad, pwede pang kapakapain. Pero Android, nako, touchscreen. Servisyong Katropa. Galing. Kaya ako, kahit na paulit-ulit yun, si Benji, sabi ko, sige lang, okay, walang problema yun kasi nakikita ko yung pagiging porsigido mo sa buhay na hindi lang basta ma-stuck kung saan merong kakapansanan. Trabaho pa rin siya. Biroy mo, di ba, sipag, ikot-ikot yan sa puerto. Servisyong Katropa. Bibiyahe siya ng Manila, may training doon. Ang kanyang GCash number po ay, banggitin ko ha, para po makapag-sending kayo kahit na magkanong halaga, iniipon niya po kasi. Servisyong Katropa. 0950. GCash number niya po ito. Pakisave nyo na lang ha. Servisyong Katropa. 0950-175-6925. Servisyong Katropa. Kenneth Andrew yung pong pangalan ng pong GCash. Okay? 0950-175-6925. Yan po yung GCash para ho kay Benji. Yung pinsan niya po yung mag-iipon para kay Benji. Servisyong Katropa. Nasa lang, ulitin ko yung number. 0950-157-6925. GCash number. Kahit magkano halaga para po makaipon si Benji. Maraming salamat kaagad ngayon pa lang.

0: serbisyo.
1: Kasama po tayo at iba pang mga opisyal ng una barangay Bagong Silang, tapos barangay San Manuel. Mga barangay official. Apat po kami yung tumanggap ng award. Yan po sa CTPNP. Nandito yung pong mensahe ni Kapitan.
0: Servisyong katropa.
1: Maba, maba. Bukas? Aray, wala ngayon.
0: Servisyong katropa.
1: Nandito po yung mensahe ni Kap Rene Balacanta. Patapos po na makatanggap ng award. Kilala mo si Kap Rene Balacanta? Diyan sa video.
0: Servisyong.
1: Dalawa lang naman yung kapitan na nandiyan, si Kapitan Lagrada, yung nakakulay puti, tapos yung siya naman si Kap Rene Balacanta.
0: Servisyong.
1: Ito muna sa Barangay Bagong Silang muna, doon po sa operasyon na nangyari nung pong nakaraan.
0: Servisyong Katropa.
1: Yan si Kapitan Lagrada. Nakakulay puti. Tapos yung isa naman ay si Kap Rene Balacanta. Isa lang? O sige, play natin si Kapitan Lagrada. Ito po yung pasasalamat ni Kapitan Lagrada matapos po na tumanggap ng award ng Barangay San Manuel kanina.
0: Servisyong Katropa!
1: Ano pong masasabi natin? Nakatanggap po ng award yung pong barangay ninyo, kayo po, at yung pong barangay kagawad din po ninyo.
2: Maganda kumaga. Mayan nga timpranong kanatunta na nagaparamati. So, napakaganda po yung programa ito ng kapulisan ng Puerto Princesa. Una-una po, nagpapasalamat kami na kami ay nabigyan ng award. At saka pangalawa, sila ay mabilis ang tugon nila sa mga ganitong mga krimen katulad ng sa droga o mga pagnanakaw. Kaya po, maraming salamat po sa pamumuno ng ating Puerto Princesa, si Pupulis na si Bernal Templo.
1: Yes, sir.
2: So, thank you very much po.
1: Pati mga matanod pala natin, nakatanggap din po ng award.
2: Ayun po, ito karagdagan talaga, sa totoo lang po. Ito hindi lang yung tatlong tanod ko rito pag nakita nila yung mga award. Hindi lang tanod, siguro pati mga barangay officials ay susunod sa mga ganitong aktibidad na tuwing tawagin, sumusunod ka agad. Wala nang dahilan ay makikita nila ito na sa pamunuan ng ating Chief of Police ay ayun, katulad nga sinabi niya kanina, magkakaroon ka agad ng mga award yung ganitong ano. Kaya siguro mula ngayon maririnig nila, magdudubli na yung mga sipag ng ating mga barangay official sa mga tanod ng Puerto Princesa.
1: Okay, thank you ka.
0: Bisyong Katropa.
1: Yun, mas lalo para magsusumipag na. Yun ang maganda. Alam mo, napakasimple lang kung titignan, pero nakaka-boost siya eh. Talagang mas susumipag pa yung pong mga opisyal ng barangay, pati mga tanod.
0: Servisyong Katropa.
1: Ito ha, sabi po ni Kernel.
0: Servisyong Katropa.
1: Makinig po kayo, sana makaabot doon sa iba pang mga barangay. Kung kayo po ay katuwang ng PNP para humahuli yung po mga magnanakaw na yan, yung mga gumagawa ng krimen sa nasasakupan ninyong barangay.
0: Servisyong Katropa.
1: Yan man ay tanod, yan man ay barangay official.
0: Servisyong Katropa.
1: Kung sino yung pong mga nandoon at tumulong para ho mahuli at magawa ng paraan na maiayos yung pong ganong problema, ay kikilalanin po ng PNP yung pong trabaho nyo. Katulad nito, yung pong Barangay San Manuel,
0: Servisyong Katropa,
1: meron pong nahuli dyan at kinilala ho ng CTPNP. So, tumanggap ng award. Una si Kapitan Lagrada, sunod si Kagawad Agmis, tapos yung pong mga barangay tanod.
0: Servisyong Katropa!
1: Diba? Mga tanod na nabigyan po ng award ay talagang masaya rin, biruin mo na tanod. Pero nandun kanina sa CTPNP, nakapila. Kasama yung mga pulis, kasama tayo. Talagang nakaka-proud din para sa kanila, sabi nila. Diba? Si Kagawad, si Tanod Hill, Sarinyo, si Tanod Sigundo, Serbansya, si Tanod Chopilo Lagan Jr. Ayan, mga tanod po ng Barangay San Manuel.
0: Servisyong Katropa!
1: Morning din kay Kap Rene Balacanta na nakikinig ngayon. I-play natin yung kanya, syempre.
0: Servisyong Katropa!
1: Nandiyan na kin yung kay Kap Balacanta.
0: Servisyong Katropa!
1: Sige nga, dito natin isend. Na-post na rin kin eh. Na-post na ni ano. Oh, yan, doon sa kabila na GC. Doon ko na send.
0: Servisyong Katropa!

0: Para ma-i-play rin natin. Kasi yung mga taga-barangay, bagong silang yung naghihintay rin. Ayan o. Oh. Kap, ito na ka po yung mensahe nyo po.
1: Servisyong Katropa!
2: Kap, good morning. Nakatanggap din po ng award kayo, Kap, dito po sa City PNP. Ano po masasabi natin?
3: Magandang umaga rin na nag-award, Gales.
2: Kapa?
3: Well, napakaganda talaga. Natuwa ako, nakakataba ng puso na mabigyan ka ng recognition bilang isang barangay official na tumutulong na masawa tayong krimen o mga illegal na ginagawa sa ating barangay at binigyan ng pagkilala. Natuwa ako dahil pwede kong ikwento sa aking mga subordinate, mga kagawad, mga tanod at lahat ng mga puro officials, even na siguro sa mga sibilyan na pwedeng tumulong na masawa tayong ang krimen sa aming barangay, is nakakataba ng puso para bigyan ka ng recognition, pagkilala at isang magandang impact para sa amin, barangay official, at lalong magpupursige para kung hindi mo natin ma-eliminate lahat yung krimen na nangyayari sa ating barangay, lalong-lalong nandito sa droga, at least ma-minimize, malaking kabawasan ito dahil na ako mismo bilang isang punong barangay at sampu ng aking mga kagawad, mga puro official ay talaga magpupursige sa pagkilalang ginawa ng ating City Director Colonel Templo, at napakaganda. Very, very, very good talaga sa amin lahat yan. At katulad nga, ang gawa ko ngayon, kasi isang magandang karangalan para sa amin mga barangay official ang pagkilalang ginawa para sa amin.
2: Opo, ginawa ito ng PNP dahil mayroon pong accomplishment sa barangay ninyo. Katuwang po kayo, kasama po kayo doon sa operation na yon. Ano po ang mensahe ninyo doon po sa ibang barangay? Siyempre, hindi lang naman sa barangay natin, yung krimen at illegal na droga, pati sa iba, para ho makatuwang ng PNP. Mensahe niyo po sa kanila.
3: Well, makipag-coordinate na lang tayo sa mga polis at sinisiguro ko sa inyo. Matutuwa kayo pag binigyan kayo ng pagkilala, recognition at nakapila kayo dito sa napakaraming polis. At nandun pa kayo sa gitna katabi ng ating City Director, si Chief PNP. Nakakatawa ng nakakataba ng puso talaga. Kaya ako sa kapwa ko barangay official, barangay kapitan, magsigasip tayo para kasi yung mga naglalaro dito, palipat-lipat na lang yan sa ating barangay. Kung hindi lang dito sa barangay, maraming sa inyong barangay din.
2: Yes,
3: so magtulungan tayo lahat kasi yung pagkilala na ginagawa ng City PNP ngayon is napakaganda at nakakataba ng puso. Okay.
1: Servisyo Katropa.
0: Yon, thank you kay Kap Rene Balakanta ng Barangay Bagong Silang.
1: Servisyo Katropa.
0: Ano, kasi ito sila yung mga barangay official na binigyan ng award, sumasama doon po sa mga operation. Pagka may mga mahuhuli na mga mayroon pong arrest warrant.
1: Servisyo Katropa.
0: Sumasama, tumutulong po yan sila.
1: Servisyo Katropa.
0: Kaya thank you rin sa pagpupuyat ng mga official na kasama natin doon sa bawat operation.
1: Servisyo Katropa.
0: 10:32 ng umaga.
1: Servisyo Katropa.
0: Ay, re-live pala tayo, no? Re-live tayo. Mga nasa live natin. Morning, ha? Pwede pang pa-comment naman para mabasa natin, mabati natin. Naka-live ba tayo, Ken?
1: Servisyo Katropa.
0: O yun, meron talaga naman, o.
1: Servisyo Katropa.
0: Ba, yung Team Jelly, o? Talagang nag-comment, o. Buhay kayo, ha? Team Jelly Palawan, mga riders po ito ng Jelly. Yung mga magandang mga four wheels diyan po sa Barangay San Jose.
1: Servisyo Katropa.
0: Meron talagang matatag yung partnership ng Team Jelly, pati ng ano, ng Tandikan Riders ni Julius Ubay.
1: Servisyo Katropa.
0: John Depp, ganun din. Maraming salamat sa pag-comment, ha? Sabi niya, good morning po Sir Jay. Shout out naman Team Jelly Palawan at Tandikan Riders Association. Salamat sa pagsama lagi. Ma'am Rhea Max Sherkol, tama ba? Aquino sa Tandikan Riders. Basta sama-sama, ika nga, yakang-yaka. Talaga, may ganun ka talaga, Julius Ubay.
1: Servisyo Katropa.
0: Morning po, Katropang Gerald Kagawad. Watching from Nara, Palawan, na nakantabay at nakikinig sa programa mo. Part 2 ng Servisyo Katropa.
1: Servisyo.
0: Yun lang yan, ha, kasi bukas po ay alas 10 na ho tayo magsisimula dito po sa ating pong Servisyo Katropa. Ma'am Grace Similia Delantes, shoutout daw, sabi ni Ma'am Grace Delantes.
1: Servisyong Katropa.
0: At tayo po yung magko-commercial, tapos babalik din po ng mabilis saglit lang po ito.
1: Servisyong Katropa.
4: XFM.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
10: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape.
11: Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
12: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
13: Premium D3 Soft Gel.
14: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Herbal Capsule.
15: Ang mga

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: System pain.
14: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa says the pain, alisang manhit.
13: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
15: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
13: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
13: may collagen
16: at glutathione pa.
13: At sa lasa,
16: kape-kape,
13: panalo ka dito.
16: Ayan, subukan nyo.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Gawa sa pinaghalong mangustin,
13: moringa,
16: spirulina,
13: garlic,
16: plus
13: collagen
16: and glutathione.
13: Santhon Gold Coffee Mix.
16: Nagkape ka na,
13: lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: Suwabe ang aroma.
18: Santhon Plus Coffee Mix.
17: Suwabe ang lasa.
18: Magaan pa sa bulsa.
17: Santhon Plus Coffee Mix.
18: May kape ka na.
17: May gamot ka pa.
18: Santhon Plus Coffee Mix.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
1: XFM.
13: Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa.
6: Nagbabalik ang serbisyong katropa.
15: Serbisyong katropa.
6: Merong sumbong sa akin dito eh. Yung pong sabi ay nanakawan daw ito. Morning Sir J, pwede po ba makinig ng number nyo? Tatawagan daw po, tatawag daw po sa inyo yung driver ng van. Nanakawan kahapon, biyahe Rio Tuba pa Puerto Princesa. Wow naman itong van driver, oh. Thanks Sir J, masyado po kasing kampante si kuyang driver. Kawawa rin po. Di mabisuhan yung iba pang driver. Oh, para daw mabisuhan din po yung ibang driver. Hirap po ng buhay.
15: Servisyong katropa.
6: Okay, pasayro lang po. Pasayro lang daw siya. Sundo lang po siya sa amin, sa Manalo. Ay, kwento niya nangyari. Advice ko na nga po, pwede rin siya magpa-blatter. Tama na.
15: Servisyong katropa.
6: Ikaw ba ni ha? Sige, tawag ka lang or di kaya dito yung number mo. Kakusabi ko, tinatawagan kita kanina para matalakay natin yung pong
15: servisyong katropa.
6: Anuman ang ninakaw sa'yo, okay?
15: Servisyong
6: katropa. 10:44 na ang umaga.
15: Servisyong katropa.
6: Ako, di ba problema natin dito sa puerto?
15: Servisyong katropa.
6: Matagal na ito yung pong mga nakawan na mga kable, na mga tanso. Kaya wala tayong ilaw doon sa ilang mga streetlight. Ang gaganda pa naman ang streetlight ng puerto.
15: Servisyong katropa.
6: Oo, matataas, mailaw, tapos lalaki ng mga poste.
15: Servisyong katropa.
6: Kaya lang yung iba, walang ilaw. Madilim.
15: Servisyong katropa. Yeah.
6: Tapos meron pong papakita ko sa inyo na CCTV footage na naipost na rin. Merong hindi siya... sa city government. Ano to? Private po ito na mayroong pong negosyo tapos mayroong solar light para lang makita yung tarpaulin nila. Pero matindi yung pong kumuha dahil maaraw may CCTV, diretso na kuha lang ng gamit. Oh, yung solar light, dalawang kinuha eh. Ito, mayroong CCTV. Kita mo, Ken?
15: Servisyong katropa!
6: Yan o, tignan nyo po ang ori nyo. Maroy. Kita nyo yung lalaki na naglalakad. Yan. Pwede mo ba i-zoom yan, Ken? Yung lalaki na naglalakad. Yun, yung nawak niya. Dalawang solar yan. Oh. Yan, oh. Oh. Kita mo, maaraw pa yan, ha?
15: Servisyong katropa!
6: Hawak-hawak niya, no? Oh. Patingin-tingin sa paligid. May dala pang eco bag? Yan, solar yan. Dalawa na yan. Siyempre, karatula yan, di ba? Para makahatak sana ng mga... gusto hong maging customer. Mukhang itong lugar na ito ay car wash ba? Oh, car wash nga oh. Ayun oh, tignan mo, kukunin niya yan. Patayo-tayo lang yan, lalaki na yan. Ah, nakuha na nga yung isa. Yan oh. Nakuha na yung isa. Pambira nilagay sa ano, eh, kubag niya. Isa pa, kukunin pa yung isa. Panoorin ninyo. Yung isa naman, may isa pa. Wala na tuloy ilaw. Aba, mabanti pa ng konti. Oh. Hmm, yan o. Oh. Nakaklip lang eh. Ang bilis naman nakuha o. Oh. Tindi yung magnanakaw, no? Sabay, diretso lakad ah. Oh. Loko, di ba? Sige, i-play natin uli. Itong lalaki na ito. Yan ha. Yung dalawa na nakaklip. Ano ho, na solar light. Yung lalaki na nakasombrero tsaka nakatakip ng mukha. Minawakan. Tingin-tingin sa gilid. Nahanap kung meron nakatingin sa kanya. Wala nakatingin. Naroy, kinuha na. Nilagay sa ikubag. Meron pang isa. Oh, yung isang nakaklip. Nilapitan niya pa yan. Oh, tingin sa kaliwa. Tingin sa kaliwa yan. Sa likod niya. Mukhang walang taong nakatingin sa akin. Tingnan niya mga sasakyan. Tatiming siya eh. Pagka walang sasakyan na dadaan, bago niya hahawakan at bago niya kukunin. Kita niyo, panoorin niyo. Tingnan niyo po yung magnanakaw na yan ha. Yan na, okay. Oh, kahit na mayroong sasakyan, alay, nawakan. Dire-diretso lakad ah. Lagi sa ikubag, dire-diretso. Grabe naman yan. Bilis na magdanakaw na yan.
15: Servisyong katropa.
6: Ito ha, mayroong pong bypass operation.
15: Servisyong katropa.
6: Yung pong PS1, hindi ho drugs, kundi baril.
15: Servisyong katropa.
6: Baril yung pong bypass. May nagbenta ho na... 2,000 pesos lang ang halaga ng baril.
15: Servisyong katropa.
6: Nagana po yung bypass operation. Baril ha, dyan po sa barangay Bagong Sikat kagabi.
15: Servisyong katropa.
6: Hindi alam ng suspect na may pulis na kasama yung pong alpha.
15: Servisyong katropa.
6: Pulis ang napagbentahan. Ito, halagang 2,000 pesos. Yung baril ay 38 revolver.
15: Serbisyong Katropa.
6: Alam nyo na yan ha, 38 revolver na barrel. Pulis ang napagbintahan, 2,000 pesos ang alaga.
15: Serbisyong Katropa.
6: Etong suspect na ito, siya po yung pinapakita ko kanina. Okay? Yung pong nasa CCTV kanina na kumuha ng solar light, inamin niya rin po yan dito sa ating interview. Kailan tatlo interview ko, hindi ko lang kung nasan doon, sana napasa ko kina. Inamin niya. Okay, pe-play ko po yung video. Inamin niya na siya po ang kumuha, siya yun yung sa CCTV. Kaya lang sabi niya na wala man yun, yung ilaw na yun. Hindi ko alam kung nabenta niya o nawala talaga.
15: Serbisyong Katropa.
6: Inamin niya yan. Tapos meron din pong dalawang beses din po siyang nahuli na. Ano mga kaso? Nakaw po, tanso, kable. Pero sabi niya, napagbintangan lang daw siya. May grupo na kumukuha pero hindi naman daw siya kasama doon. Yan ang sabi niya. Ito, panoorin niyo po yung kanyang paliwanag doon po sa pagkakahuli. Maano siya, wag ko kayo basta-basta madadala doon sa mga paliwanag. Ano po ng mga nahuhuli. Diba? Yung iba kasi, pag tumanggihan sila, limbawa, tinanong ko sila, sa inyo ba ito? Pag tinanggi nila, wala na, na-capture ko na ng video yun, tapos ipi-play ko na. Ay yung word na pagbitaw nila, parang kaawa-awa. Yung tao, parang maawa na rin. Pero bago po nagkakaroon ng operation yung pong PNP, meron pong information report yan, may IR. Tapos may mga surveillance po yan. Oo, pinag-aaralan po ng PNP yan. Positive yung mga lakad. Pero pagka nagdahilan, at saka magaling mag-sinungaling yung pong suspect, madadala yung pong mga makakapanood. So siya, sabi ko nga sa inyo, yung pong lalaki na nahuli na ipi-play ko, involved dalawang beses na sa nakawan, kable sa mga street light at yung solar light na nakita ninyo. May pag-amin yan sa atin. Ako mismo, sa akin nga inamin yan. Ito.
15: Serbisyong Katropa!
6: Ilang beses ka na na-involve sa mga nakawan? Mga shoplift?
20: Sir, dalawa pa lang.
6: Dalawa? Yung dalawa na yun, ano, nakulong ka? Ay, yung hindi ka nakulong?
20: Ano, sir?
6: Na nakakuha ka ng bagay na hindi ka nakulong. Ilang beses?
20: Ano, sir? Ano?
6: Ha? Marami na, marami.
20: Ano, sir?
6: Ano, sir? Ano, sir? Magsalita. Kailan yung una mong kulong?
20: Ano, sir? Yung na gano'n ng sunog ng wire.
6: Sunog ng wire? Tanso? Wire? Oh, yan na, kita mo na. Ikaw yung nagkakuha ng, kailan ulit mong nakaw ng tanso?
20: Wala sir, yun lang yun, pagbintangan lang rin ako niya.
6: Kita mo na, napagbintangan daw siya. Mga kasama mo lang kumukuha?
20: So, bintang lang rin sa akin yun, hindi naman talaga ano yun din.
6: Bintang lang daw. Sige, yung grupo ninyo kailan?
20: Hindi naman ako nagputol talaga yan, mga wire-wire na yan. Wala akong kilala mag mga wire ngayon.
6: Ay, sino nagputol-putol ng mga wire pala nan?
20: Oo, wala.
6: Di ba yung taga-putol ha?
20: Ano kung kilala ko lang yung mga nagputol na yan, tinuro ko na yan. Pero napag-intervisyon ako dyan sa ano na yan.
6: Sa tanso-tanso na yan?
20: Sa ano na yan, yung ano, nabindyan na ako dyan sa... Hindi naman wala nakakatutuanan na ako nagputol na.
6: Pero dati na
20: ano ba? Anong gawin sa akin sir, hindi ko aminin yan na ako talaga nagaputol ako. Mas maganda pa yung mga nagaputol niya, nakinabang na eh ako. Kung nakinabang na ako eh sir, daming ko na yan eh. Kasi nakinabang na ako kasi na, hindi talaga aminin na ano.
6: Oo. Wala man akong idea tungkol sa tanso kabli ko man nagbanggit ngayon. Bakit man nabanggit pala yun? Yun na involved sa nakawan ng tanso.
20: Sir, kasi nakaraan yun ang pinatong sa akin na kaso.
6: Tapos nakalabas ka lang?
20: Pagbilang po ako.
6: Saan ka nung nahuli yung sabi na nagnakaw ka ng tanso?
20: Sa shelter.
6: Sa?
20: Shelter.
6: Shelter? Shelter? Ay, kayo yung dalawa na lalaki?
20: Yung tatlo.
6: Tatlo yung nakasako?
20: May mga bata nakasama.
6: Yung may dalang sako, tapos laman tanso?
20: Hindi, ano sir, babali, nasunog lang yun, konti lang nagtanso yun.
6: Saan galing yun, yung tanso na yun?
20: Ano sir, nadampot ko lang yun sa mga sabangay ko doon.
6: Tsaka sa poste? Saan poste yun galing?
20: Yung mga baba doon, sarili kong gamit yun.
6: Oo, yung may clay? Yung may clay, saan galing? Na poste? Saan galing na poste, yung may clay?
20: Okay.
2: Saan galing na poste? Yung maikli na wire doon.
20: Ano yun, sir? Yung ano yun, sarili kong ano yun, gamit, yung nalidampot ko lang sa pabasurahan yun.
2: Okay.
20: So, nagkakalpa lang ang basurahan.
6: Yan ang maganda, sa basurahan may tanso.
15: Serbisyong Katropa.
6: Yan ha, magkalkal tayo ng basura, maraming tanso sa basurahan.
15: Serbisyong Katropa.
6: Oh, sariling gamit niya, yung mahabang wire na yun. Saan kaya galing yun, ba't may sarili siyang wire?
15: Serbisyong Katropa.
6: So, pagka ano, madala kayo sa mga sinasabi nila, wala, wala kung hindi ako kasama sa mga nakaw. Ganito siya.
15: Serbisyong Katropa.
6: Yung pong nakawa ng tanso, grupo yan sila. Sige, sabi natin ilabas natin siya, hindi siya kasama. Kasi sabi niya hindi raw siya kasama eh. Bigyan ko lang kayo ng info doon po sa investigasyon na ginagawa. Grupo ho yan sila, mayroong lookout. Oh, mayroong tagatingin dyan kung mayroong dadaan, nasasakyan, kung mayroong tao na nakamasid sa kanila. Grupo na sila eh. May lookout, tagamasid yan ha. Tapos mayroong tagaputol. Yung tagaputol mukhang may alam sa kuryente kasi live yung iba dyan eh. Tagaputol. Iba rin po yung tagahatak. Oh, may puputol yan. Pagputol doon sa... May iba nga yun. Hukay muna. May huhukay dyan. Tapos gumagana yung lookout. Pagka mayroong padaan, alanganin at naglalakad, tayo-tayo dyan sila. Tayo-tayo lang muna yan sila. Oh. Pero pagka wala, bak-bak yan silang hukay. Alam yan nila kung saan banda huhukay. Pag hinukay na nila yan, iba na rin po yung puputol niyan. Iba yung ahatak niyan. Iba rin po yung... Di, pag nahatak na... Alis na sila doon. Nahatak na nila eh. Mga 30 metro yung isang wire.
15: Serbisyong Katropa.
6: Ay kung dalawa yan na tanso, di 60 meters din yun. Sabay sa kabilang ano na naman, poste na naman sila. Di ganun kahaba.
15: Serbisyong Katropa.
6: Ngayon, pagka na, di mo, iba yung lookout, iba yung taga-hukay, iba yung taga-putol. Tapos iba rin yung taga ano niyan, yung sabi niya sunog, hindi matagal na yun eh. Ang inano ngayon, hinihiwa. Oh, hinihiwa nila yan. Tapos iba rin yung taga-benta. Oh, si Bilog na nga nagsabi noong nakaraan yung nahuli, di ba?
15: Serbisyong Katropa.
6: Iba-iba yung trabaho. Oh, may sistema na yung mga magdanakaw. Upgraded na sila.
15: Serbisyong Katropa.
6: Oh, so yun ha. Si Police Colonel Vincent Templo, naka-apat na magdanakaw.
15: Serbisyong Katropa.
6: Ayan. Una si Keret. Pangalawa si Talapian. Pangatlo si Bilog. Ito naman si Monico.
15: Serbisyong Katropa.
6: Si Nico. O yan, apat na. Yung nahuli na involved sa mga nakawan. Pati na rin po sa tanso. Okay?
15: Serbisyong Katropa.
6: At sabi ni Colonel, marami pang mga nakapila na mahuhuli na mga magnanakaw.
15: Serbisyong Katropa.
6: Yan, hindi pa kayo magtigil ha. Mahuhuli talaga kayo.
15: Serbisyong Katropa.
6: Tanyo, kung saan sila nahuhuli, yung mga magnanakaw na yan, kung ano mga kaso niyan?
15: Serbisyong Katropa.
6: Oh, di pa magtigil ha, yung mga magnanakaw.
15: Serbisyong Katropa.
6: Yan. So, pinapile na bukas, asikasuin namin ito. Hindi, ngayon, asikasuin namin ito, gawa kami ng affidavit, tapos may papile na ito bukas.
15: Serbisyong Katropa.
6: Yung nahuli kahapon, kilala ko yun, nakikita ko na yun eh. Construction worker, welder din yun eh.
15: Serbisyong Katropa.
6: Ako, ilalabas ko rin. Kung anong sinabi niya sa akin, sabi niya, hindi raw siya involved sa mga nakaw-nakawan na yan. Hindi raw siya nagkuha. Wala rin nga raw siya doon, yung kasi nahuli ito sa baril. Sabi niya, sa side niya, hindi naman daw siya nakahawak pa ng baril. Yan ang sabi niya. Pero ano ha, may naan rito, na-involved din ito, may ano rin sa drugs. Hindi na natin palalimin pa doon sa drugs na yun kasi ang pinakaano ngayon mga nakaw-nakawan sa puerto. Di ba kapopost ko lang noong nakaraan yung pumposte, wala ilaw.
15: Serbisyong Katropa.
6: Ang haba niya, dyan sa Rizal Avenue. Doon sa amin, sa Bangkaw-Bangkaw. Aroy, simula dyan sa may Catalina, papunta doon sa Ringel Road, walang ilaw.
15: Serbisyong Katropa.
6: Malalakas ang loob nito mga magnanakaw na ito kahit alam nilang mga sunod-sunod na mga hulihan. Sige lang din kapanakaw talaga.
15: Serbisyong Katropa.
6: Dapat yung mga na ano eh, mga... Yung mga shop, yung mga bumibili ng ano, kasuhan din eh. Huwag nyo nang tangkilikin pa pag alam ninyong tanso-tanso na yan. Huwag nyo nang bilhin sa mga junk shop.
15: Serbisyong Katropa.
6: Ano natin ito kasi may advisory council meeting din kami. Ano natin doon, erase up natin yan doon na padalhan ng memo. Pagkatapos ay dapat mayroong masampulan pagka mayroon talaga na nagbenta ng tanso at tinanggap at binili ninyo mga junk shop, ha? Para may masampulan. Kasi tinatangkilik ninyo eh.
15: Serbisyong katropa!
6: Huwag yun ang tangkilikin. Oo, kikita kayo doon sa tanso na yun. Pero baka mamaya, yung bang okay lang, tanso na dumating sa inyo. Pero yung tanso na yan, galing sa nakaw eh. Nawalan tayo ng ilaw. Hindi lang sa bangko-bangko, pati sa iba pang mga barangay, ganun din. Ang dami rin mga poste ng ilaw na wala ng kuryente.
15: Serbisyong katropa! Huwag yun ang
6: tangkilikin. O, sa iba na lang, kung wala man kayong kita ngayon, walang benta, baka sa susunod na araw meron. Pero pagkatanso, wag na. Tulungan nyo muna yung PNP na mahuli itong mga magdanakaw.
15: Servisyong katropa!
6: Roy, pa alas 11 na, isang minuto na lang.
15: Servisyong
6: katropa! Mga katropa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you po sa inyong panonood sa Servisyong Katropa ngayon pong araw ng Monday, Lunes, October 12, 2026.
15: Servisyong katropa!
6: So, pambira, kala ko sabay tayo ng hearing. Binasa ko yung mga ano eh, yung sandamakmak na ano, subpina sa akin. Pagtingin ko October 12. Aroy, sabi ko may hearing eh, galing ako ng PNP kanina, may award. Ayun pala, 2027 pa pala yun. Next year pa pala yun na October 12 yung subpina natin.
15: Servisyong.
6: Hindi ko pa naman na-review ka ako, sabi ko yung pidabit ko. Pero mabuti na lang, next year pa pala yun na October 12 yung pungiring na yun.
15: Servisyong katropa.
6: Oh, grabe mga invitation sa akin dito yung mga ano, yung mga subpina. Maabot na ng 2026, 2027, 2028. Grabe.
15: Servisyong katropa.
6: Sige lang, kaya yan. Para sa bayan, para maayos natin itong Puerto Princesa. Si Axel Bon at si Ken Benson Dancil. At sa ngalan po ng buong persona ng XFM Palawan, dito sa Servisyong Katropa, ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Good morning sa inyong lahat.
15: Servisyong Katropa.
3: Inyong napakinggan ang Servisyong Katropa. Nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito labang sa XFM Palawan.

0: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Samson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samson Plus Coffee Mix.
0: Samson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samson Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samson Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Senten Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Senten Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Samson Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Samson Gold Herbal Capsule.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
12: XFM.
13: XFM.
14: Mga katropa, XFM.

0: mga katropa, 12 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

At magandang patanghali na po mga kababayan, mga katropa, ngayon pong araw na Lunes. Ay, petsa 12 na po tayo. Ha? Petsa 12 na po tayo ng Oktubre 2026. Dahil po Lunes, mga kabayan, mga katropa, kung muna pansamantalangin na po mga kasama, ha, ngayon pong Lunes na ito, syempre. O, sa programang Sentro. Sa ngalan po ni katropang Mike Iscote, na ngayon ay nasa sesyon ng regular session, o nasa sesyon, regular session, ng sanggunian panlunsod. Kaya pansamantala, katropang Alison Salvatos muna, ha, ang inyo pong makakasama. Siyempre, oy, sa ngalan ng ating pong partner sa bagong technical, Engineer Ken Vincent Danziola. Kasama niya rin po si Engineer Axel Von Barredes. Alam po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa pamamagitan ng ating pong Station Manager, Carlo Villarosa. Nagmamagandang patanghali na po kami sa inyong lahat, mga kababayan, mga katropa. May napatakbo tayo kayo dyan sa bahagi ng San Manuel. May mga bisita pala na magtutungo. Bukas pa pala yun. Ito may kinalaman. Doon sa ating pong environment. Diba? Bukas may mga bisita galing sa National Office ng DENR. May bibisita dyan.

ngayon ay may ginawa lang po yung mga barangay officialis doon at mayroon din po mga taga Senro, Inner Senro, ha? Dito sa Lonsedo, Petro Princesa. Oh, hindi pala yung picture pala dyan, Engineer Ken, andyan pa sa cellphone. Anyway, mamaya, oo. Oh. Pero yung talagang aktibidad, bukas pa. Oh, ito yung sa may kaugnayan po doon sa mangrove planting. Mga kabayan, makatropa, lumago eh. Malago na, maganda. Mga kabayan, makatropa. Yan, tabay kayo bukas, ha. Sa ating pong gagawin pong pagsubaybay dyan sa programa niyan, ha. Oo, nako, mamaya, pupunta. Bangkay sa mamil pa rin ito, ang ating pong pag-uusapan, mga kabayan, makatropa. Oo, ha? Mamaya po sa susunod na mga minuto. Ito may kaugnayan doon sa isang creek o yung natural waterways. Na tila ba parang dine-develop na yung area. Ang tanong, saan mo padadaan yun ng tubig? Medyo ano ngayon eh, ha? May mga pag-uulan pa ang lalawigan ng Palawan, ha? Ang December pa nga, sabi ng ating diwa si Pagasa, ha? Nangangamba yung po mga residente dyan sa may bahagi po ng Pagayona Road. Yung kalsada na magmumula doon sa Inner Road ng San Manuel palabas ng Masway. Yung isang creek dyan, mga kabay, makatropa. Actually, dalawang creek yan dyan. Yung isang creek, tinatamba ka na. Although yung creek ay napapalob sa isang private property. Pero pag ganyang i-develop mo na yan, kinakailangan mo ng permit. Magtatambak ka, lalong-lalo na mayroong natural waterways. Sabi daw po kasi initial na impormasyon sa atin, actually pinuntahan po natin yan kahapon. Ano? Mamaya, play natin yung video. Sabi daw kasi, total meron na pong drainage system. May flood control project na. Yung ano, yun daw pong city government. Pero yung galing po dyan sa kirk na yun, hindi po na idudugtong. Actually, gagawin pa lang, inuumpisahan pa lang, malayo-layo pa. Nagtatamba ka na dyan. Ito yung concern ng ilan po natin mga kabarangay dyan sa Barangay San Manuel. Mamaya puntahan natin yung barangay. Sikap po. Kanina may initial na kami pag-uusap. Sabi niya, hindi niya pa ho na pupuntahan. Pero may nakarating na sa kanya. May nakarating na impormasyon na gano'n niya. Nagtatambak daw. Mga kabayan, mga katropa. Mamaya, yung video at mga picture, papakita natin. Mga kabayan, mga katropa. Sige, sa kabuuan niya, ang ating pampalatuntunan. Sentro, ha? Mga kabayan, mga katropa. At syempre, ang ating pong palatuntunan ito, mga sir, mga ma'am, handog din po sa inyo ito ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ha? Oy, Vision X Plus Soft Gel Capsule, doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Baka yung mga ilang opisyal, ang ating pong mga lokal na pamalaan, especially dito sa San Manuel, ha? O LGU. City Engineering Office, may nakarating na ba sa inyong impormasyon na ganito? Yung mga natural waterways ay nandito sa urban area ng ating lungsod ay natatakpan kapag nagsasagawa na ng improvement yung nagmamay-ari ng lupa. Pero natural waterways kasi yan, di ba? Meron po tayong batas regarding dyan. Baka hindi nyo napapansin at dahil medyo nalalabo ang paningin ninyo, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule po kayo, ha, mga kabayan, mga katropa. Opo, Vision X Plus Soft Gel Capsule, meron pong kakayahan. Ating capsule na ito, maipanumbalik sa pagkakaroon po ng malinaw na paningin yung ating pong mga matang nalalabo, ha. Opo, yung ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule ay may taglataglay pong mga vitamin at mineral, gaya po ng lutein at beta-carotene. Meron din po itong vitamin E at zeaxanthin. Yan pong mga vitamina at mineral na yan. Mga kabayan, mga katropa, yan ang kinakailangan ng ating pong mga mata araw-araw. Para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Kaya sa ating pong mga katropa dyan na meron pong nararanasang panlalabo ng paningin, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na po, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang
ating pong vision na Express Softgel Capsule ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong safe at effective po ito, ha? Vision X Plus Softgel Capsule available, mabibili na sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha, mga kabayan, mga tropa. Speaking of Yes to Health Wellness Center, mga sir, mga ma'am, meron po tayong meron po pa-promo yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Mga sir, mga ma'am, yung buy one, take one baga, dobleng protection, dobleng tipid, combo ng ating pong Yes to Health Incorporated. Siyempre, sa lahat naman ng ating pong mga kabayan, mga katropa, kahit sino mong mga magulang, yung mga sa mga individual na health conscious, diba? Yung gusto nila, lagi silang malusog, lagi silang malakas. Palakasin yung resistensya araw-araw. Ito yung pong mga nagnanais ang ating pong mga karamihang mga kababayan. Siyempre, yun naman, pag may sakit, gastos, diba? Para tipid, kailangan araw-araw malakas yung ating pong resistensya, ha? Yung gusto nating maging malusog, malusog at maliksi, malayo sa sakit. Pero hindi naman po yung to the extent na mamamayat yung inyong pong bulsa or kumbaga maapektuhan ang inyong pong budget, di ba? By good news, dahil may pasabok nga po ang promo ang Yes to Health Incorporated na sigurado pong aprobado ng ating pong bulsa. Mga kabayan, mga katropa, huwag na po magpatumpik-tumpik. Narito na po ang dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo. Narito po yun, mga kabayan, mga katropa, ha? Sa lahat ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa bayan ng Cuyo, bayan ng Rojas, bayan ng Nara at bayan ng Brooks Point, makaka-avail po kayo ng buy one take one. Buy one, take one ng Santon Vitamin C. Yung Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, napatunayan ng FDA na meron pong kakayahan para palakasin ang immune system ng isang tao. Ayan, ako, sugod na po sa ating po mga Yes to Health Wellness Center, ha? Para ma-avail po ninyo ang Buy One, Take One ng Santon Vitamin C. Ha? Capsule. Panalo ka na rito, mga katropa. Panalo po tayo rito, ha? Dahil non-acidic vitamin C na pampalakas ng ating pong immunity na wala pong hapdi sa tiyan. Yan ang dobleng protection, dobleng tipid combo ng Yes to Health Incorporated. At hindi po nagtatapos dyan. May isa pa po, mga kabayan, mga katropa. May dalawa pa nga. Ha, mga kabayan, mga katropa. Ito pa, meron pa hong doble promo combo, ha? Yung combo number 2, yung isang box ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bili ka niyan, di ba? Sa mga gumagamit o umiinom nito ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, bili ng isang box. Aba, katropa, meron ka na pong 50% discount off

Action, Rojas, Palawan. Dito sa lungsod ng Petro Princesa, nasa second floor ng DCRM, room 208, yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Sa bayan ng Nara, nasa kanto ng Barangay Panakan 1, katabing katabila ng Caltex Gasoline Station. At yung ating Yes to Health Wellness Center naman sa bayan ng Brooks Point ay nasa door number 1, Jekyll's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likurang bahagi lang ng Unit Top Mall, Brooks Point. Ha? Yan ako, mga sir, mga ma'am. Yung ating pong promo ng Yes to Health Incorporated na ito, avail nyo na po. Ang promo po ay available hanggang meron pong supply. Paunahan na ito, mga kabayan, mga katropa. Avail nyo na po yan, mga sir, mga ma'am, ha? Samantala, mga kababayan, mga katropa, o dun sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, may yung ating pong Santon Plus Herbal Capsule, ha? Kung gusto yung mga kababayan tayo dyan, may mga bukol-bukol sa katawan, may mga nakakapanak yung mga bukol-bukol, napacheck up nyo na ba yan? May napacheck up kayo, tapos ito, yung ating Santon Plus Herbal Capsule, mainam po yan. Mangosteen and malunggay. Yan po yung mga pangunahing sangkap nitong ating pong Santon Plus Herbal Capsule, ha? Marami na po sa ating mga kabayan, mga katropa, yung pong gumaling sa mga bukol-bukol, yung mga bukol-bukol nila sa katawan. Gumaling sa palagi ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Yan po'y available din sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha? Mangosteen, kinila bilang source po ito ng Santons. Habang ang malunggay naman, mga kabayan, mga katropa, ay kilala sa taglay nitong mga nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet or yung tinatawag nating healthy lifestyle. Para sa mga katropa ang gustong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness at gawin pong bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan na po ninyo ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule na mabibili nyo rin po sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers. Ay, alas 11:27 na po ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. O gaya ng aking binabanggit kanina, galing tayo dyan sa Sitio Baringbing. Purok Silangan, Baringbing, San Manuel, yung pong sa Bakawan. Mga pamilya dyan sa mga napapadayo sa area na yan ng San Manuel. Dami na dumadayo dyan, mga nanginginas, naliligo o sa lagat, libre. Ay, may dadaan na kayo dyan dati, Kalbo. Yung Kabakawan, dahil mayroon pong naging insidente dyan na pinasok yan ng mga illegal settlers. Ay, ngayon po, abay maninibago kayo, ha? Dahil nanumbalik yung sigla ng mga Bakawan dyan na naputol o pinutol noon, ha? Gagnay niya, mga kabayan, mga katropa, Engineer Ken, nandyan na yung number ni Kapitan, pasuyo lang. Sinulat ko dyan sa papel. Alamin natin yung magiging programa para sa araw ng bukas. Kasi kanina, yung pong mga nandoon, nagsagawa lang po ng pakikipagpanayam sa mga residente, kay Kapitan, hinggil doon sa naturang programa. Ha? Sabihin mo lang, yung sa regarding sa ano, then sa Bakawan, sa San Manuel, yung aktibidad para sa araw ng bukas, ha? Meron pong mga opisyal ng DENR yung inaasahan ang dadalo. Sasagawa po ng pag-i-inspection dyan, ha? Siyempre, iate rin pong idudugtong na rin yung usapin dyan sa Bagayona Road, ha? At nang ating malaman pa yung pinakang, ano ba ito, kikilalanin ba yung naging programa ng Barangay San Manuel o ng city government, kasi yung mga nagtanim ng mga punla o ng Bakawan ay mula doon sa mga tupad workers. Siyempre, cater yan ng ano, ng national program ng DSWD, ha? Ito, mga kabayan, mga katropa, naitanim. Tapos yung pong ilang bahagi ng lugar na yan, dati talaga, talagang ako, kalbong-kalbo. Corals ang makikita mo. Ngayon, abay, berde na. Berding-berde na. Nagmukha ngang

0: Napakaraming Christmas tree. Ayos ang masagot? Pero nagaring? Yun lang. Busy pa siguro sila. Kasi iniwan ko pa sila doon eh. Hindi pa tapos yung mga interview doon eh. Iba yan. Oo, yan yung ano, yung sa Tambak o Creek. Diyan sa Pagayo na yan eh. Tinatambakan yung creek. Although private property siya, pero yung natural waterways, nasa gitna ng kanyang property. Kung gusto niya nang i-improve, pwede niya, ay ano niya na, tawag dito, gagawin niya ng, i-improve niya yung kanyang property. Pero meron po siyang dapat kuha yung permit, ha? Yan, naitanong din natin kanina sa ating po mga nakausap na taga Senro. Mga taga Senro. Kasi siyempre environment yan, sabi nila yung mga natural waterways, ilog, yung mga bukana, yung mga sapa at creek na nasa tawag dito, mga nasa ano pa tawag na forest area pa yung kanilang sakop. Although meron pa rin silang say dito sa mga creek na ito, mga natural waterways, pero katawang na raw po nila ito yung LGU. Since na yan ay nasa urban area, siyempre kung i-develop na na may-ari ng lupa, halimbawa katulad niyan, yung area na yan sa Pagayo na, yan ang kailangan yung kumuha ng permit. Permit sa LGU. Na-i-improve niya na yung kanyang property, magtatambak sa, at since na meron pong natural waterways dyan, dapat daw mayroon siyang plano yan. Hindi yan basta-basta tatakpan mo lang yan. Delikado yan. Lalo na kung wala pong ibang malulusutan yung tubig. Dahil ang epekto niyan, baka mga kabayan, mga katropa. Sige, wait lang. Tawagan ko lang siguro dito sa ating messenger. Mamaya, alamin pa natin pa ang mga detalye niyan, ha? Sa pagbabalik po ng ating pupalatuntunan, asintado. Engineer Ken, saglit lang, ha? Tawagan natin. XFM.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon.
6: Premium D3 Softgel Systopain.
7: Sileni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo ang pang-alisakit, dito na tayo sa Systopain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Systopain, isa lang, tanggal agad.
6: Systopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Systopain.
8: Symptoms persist. Consult a doctor.
6: Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
10: Iba ka sa lahat.
6: Santhon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santhon Plus Herbal Capsule.
12: Ang mga

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Sista Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sista Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sista Pain lang ang mabisa.
5: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
5: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
14: XFM.
15: Oras natin mga kabay, mga katropa, 42 minutos na makalipas ang alas 11 ng patanghali. Kung busy pa si Kaparin Lagrada, mga kabay, mga katropa, subukan natin yung isang kagawad. Nakausap din ka natin kanina regarding po doon sa ating pinabanggita o dyan sa Bakawan. Ha? Bakawan sa Barangay San Manuel. Purok, bagong silang. Silangan, Purok Silangan pala, sorry. Maging silang. Tsaka nalilito na sa mga purok sa aming bumarangay, ha? Dami na po kasi. Dati, apat lang. Ngayon, ang dami na. May purok Buhangiran, purok Kapatagan, Pag-asa. Ito nga, Silangan. Ako naman talaga, oh. Sige, ako, mga kabay, mga katropa, ha? Kinokontak lang ni Engineer Ken. Sana sumagot. Sige. Ayun na, sumagot. Sige. At ang ating pong malaman nga yung aktibidad sa araw ng bukas. Nasa kabilang linya natin ang isa sa mga barangay kagawad ng Barangay San Manuel, si Kagawad Rizalin Cabarez. Kagawad, good morning po. Si Katropang Ali sa programang Sentro.
14: Magandang umaga sa Alison, ano?
15: Mm.
14: Good morning.
15: Yan, good morning. Oh. Kagawad, yung pong laging aktibidad kanina ng ating mga taga DNR Sentro dyan sa Baringbing. Oo, ito pala yung preparation para sa araw ng bukas, sa Kagawad.
14: So actually, today sa Kaalison, yung activity na ginawa ng ano ng DNR Sentro ngayon, may bisita nating dumating kanina ay galing ng sentral. Patungkol ito sa nangyaring rehabilitasyon ng ating mangrove area sa City of Baringbing, Barangay San Manuel. Ano? Aware naman kayo, Kaalison, sa nangyaring noong 2016 na pinasok ng mga informal settlers ang lugar na yan, tinuto lang ating mga mangrove. So 2018 nung nabawi natin yan sa mga nagsalaula, no, nabawi na ibalik sa gobyerno. Simula nung 2018 nagsimula ang activity natin ng pag-tree planting para sa rehabilitation ng area. So ngayon binisita ng DNR Central Kaalison ang lugar kung ano na 'yung naging sitwasyon, kung ano na 'yung improvement. So nakita rin nila at bukas darating ang ating DNR secretary para ma-witness talaga kung ano na ang pinagbago ng lugar mula noon hanggang ngayon.
15: Iyon.
14: Yan lang ka-alis.
15: Oo. Yung naging programa ng rehabilitasyon, nasasabi ba natin naging matagumpay na ito, Kagawa Dabares?
14: Opo, matagumpay na. Alam mo kung bakit, ka-alis. Nung yung mga mangrove na tinanim natin noong 2018, yun ay ang tangal, particular ang tangal. Actually, may apat na mangrove tayo tinatanim sa Barangay San Manuel.
15: Mm-hmm.
14: Ito yung tangal, bakaw babae, bakaw lalaki, at yung tinatawag nating six foot or pulasi. So yan ang apat na uri ng bakawa na tumutubo sa Barangay San Manuel. Pero meron pang iba. Meron pang ibang species na ngayon po lang nakita, hindi pa natin nasasabi sa Senro at saka sa CPNRO. Yung apat na bakawa na yan, ka-Alison, particular ang tangal na yun ang nakikita natin sa Barangay San Manuel. Masaya tayo kasi doon na natin nakukuha yung mga propagules na ginagamit natin ngayon sa nursery, ano? Hindi na natin kailangan bumili ng seedlings sa ibang lugar para meron pa yung maitanim. So sa ngayon, ang Barangay San Manuel na, LGU San Manuel na, ang nagpo-provide ng mga seedlings kung merong gustong mag-tree planting. Tayo nang nagpo-provide dahil sa tulong na rin ng DOLE, ng programa ng DOLE Tupad. Meron tayong mga beneficiary nung nakaraan na sa 100 plus sila. So tinulungan nila ang LGU San Manuel na magtanim ng mangrove. So kaya sa kasalukuyan, nasa 10,000 mahigit ang ating mga seedlings dito sa Barangay San Manuel na magagamit kung merong mga gustong magtanim. Makipag-ugnayan lang siyempre sa Barangay San Manuel.
15: O, Kagawad, yung pong pagpapanatili na ng kayusan dyan sa ating mga bakawan, paano yung ginagawa ng ating barangay? Yung monitoring especially, Kagawad?
14: Okay. Yung monitoring, meron tayong dalawang empleyado na doon lang sa mangrove sila nakatutok. So may mangrove caretaker tayo, silang dalawa. Sila ang nag-maintain, sila ang nagbabantay sa ating mangrove, sila rin ang nagpo-propagate. Meron tayong maintenance sa mangrove area, kaya natin napapanatili yung kagandahan at saka kalinisan ng ating mangrove area.
15: Yun, buti naman. O ayan, ano yun? Yung dalawang yan nakagawad. Buong mangrove area ng San Manuel o particular lang dyan sa area na yan ng Baringbing?
14: Buong mangrove area kaalis okay. doon ng Barangay San Manuel. Ang total area ng mangrove natin ay nasa 20 hectares. Ano? Ang nasa nauna o yung nasira noong 2016, yung na-recover natin noong 2018 ay nasa something hectares. So, hindi lang yung 6 something hectares ang inaalagaan, buong San Manuel po. Buong San Manuel mangrove na nasasakupan. Yun po lahat ay pinapangalagaan natin.
15: Oo. So, magmula dito sa boundary ng San Pedro hanggang boundary ng San Jose, coastal area, ay iniikot nitong dalawa nito, Kagawad?
14: Opo, opo. Kasama rin dyan siyempre yung ating DNR Pedro and San Jose. Hindi sila nagkukulang sa support at inspection. So, lagi natin silang kasama. Kahit ako, nasasama ako sa pag-ikot ng mangrove area.
15: Kagawad, maiba na lang ako. May dugtong ko na rin yung aking nailapit sa'yo kanina. Regarding dyan sa isang creek natin sa may bahagi ng Pagayuan na Road. Na tila gusto natang i-improve ng may-ari na lupa pero may hindi ata nasunod at mga patakaran. Since na yun po natural waterways, nauna ata yung pagtatambak at mukhang natatambakan na yung ating kanal dyan o yung creek Kagawad. Ito ba ay nakarating na sa inyo? Yun. Oh, sana si Kagawad.
14: Hindi ko napansin. Kanina, kausap ko yung mga taga Senro. So, wala doon yung nasa enforcement. Kailangan ko lang sumulat sa opisina para dyan sa para ma-actionan yung problema yan sa Alison.
15: Ayun. So, ibig sabihin, ito ay a-actionan na po ng barangay, particular sa inyong pong komite, Kagawad Habres.
14: Opo, sir, opo.
15: Iyan, oo. At mainam naman dahil nga, kung inyo pong mapapasalanan, Kagawad, yung aking pinakitang larawan din po sa inyo kanina, Engineer Ken, pakipakita yung mga picture dyan. Creek opo. Talaga. At yung sinasabi...
14: Hindi.
15: Yung sinasabi
14: hindi
15: na...
14: Hindi talaga natin pwedeng ano yun.
15: Yan.
14: Hindi talaga tambakan.
15: Oo. Kasi ang resulta niyan, Kagawad, babahayin yung mismo, nasa bunganga na nung... nung imburnal yung culvert, yung tambak mga bato ito
14: Kaya nga ka-Alison, so maraming salamat din sa'yo sa informasyon at agad nating actionan yung problema na yun.
15: Sige po. Kagawad Rizalina Abares, baka meron po ko iba bang mensahe sa ating pong mga mamayan, especially dyan sa ating pong mga kabarangay sa San Manuel regarding sa pangangalaga ng ating pong bakawan. Go ahead po.
14: Yun na, sa ating mga barangay sa Barangay San Manuel. Alam niyo naman na meron tayong protected area. Meron tayong mangrove rehabilitation. Patuloy ang pakikiusap namin na tulungan ang LGU San Manuel sa mga taong nagsasalawlan nito. Kung mayroon kayong makikita anong illegal na ginagawa dyan sa mangrove at saka sa ating sanctuary, iparating lang sa opisina ng Barangay San Manuel.
15: Maraming salamat po, Kagawad Rizalina Abares, at magandang patanghali na sa inyo, ma'am.
14: Maraming salamat din ka, Alison, at magandang tanghali po sa lahat.
15: Kagawad Rizalina Abares po ng Barangay San Manuel, kasama po sa Committee on Environment at Committee on Infrastructure para dito sa nagtatambak na ito. Kita niyo ho! Mga kabayan, mga katropa, ha? Iyan pong area na yan ay creek, natural waterways po yan. Hindi pa simentado yung lugar na yan. Ano na yan, daluyan na talaga. Meron pong dalagang natural na daluyan ng tubig dyan kapag umuulan. Matagal na rin tayong residente ng Barangay San Manuel. Mga kabayan, mga katropa, ang daanan na dati, ano lang yan? Daan na lang ng isang sasakyan. At yung lugar na yan, malinis pa yung dumadaloy na tubig dyan noon. Ang dami pang dalag dyan, saka hito. Siyempre, sa paglipas po ng panahon, may mga infrastruktura na sa paligid. Unti-unti nagbabago. Pero, isa pa rin ang purpose. Daluyan pa rin yan ng tubig, especially kapag umuulan. Yung pong may-ari na lupa, sabi po nung ating pong nakausap na residente na nagpaabot ng impormasyon sa ating regarding nga dyan sa ginagawa na ro pong pagtatambak ng may-ari na lupa. Kaya lang sabi niya, dapat ito ay makontrol. Makita man lang ito ng ating pong mga opisyal ng barangay. aura ng atin daw pong siyudad at yung sentro. Sabi po ng sentro na ating nakausap kanina, ipagpamuhin lang po at ayaw na po magpabanggit ang pangalan. Ano ha? Base doon sa kanilang umiiral na mga memorandum, yun to pala itong mga creek o sapa o dito sa mga urban area. Sabi nila, ito mostly meron na pong pakialam dito yung LGU. Oo, mga local government unit, mga permit na dapat i-comply mula sa LGU. Although sabi nila, yan ay dumadaan pa rin sa amin sa pag-inspeksyon. Bibigay ng mga permit pa rin. Pero mostly raw, manggagaling muna ang request sa LGU. Si LGU ang unang dapat po mag-inspeksyon nito. Pero yung binabanggit ni Kagawad Habaris kanina, mga kabayan, mga katropa, na nakausap na pala mga taga-sendro at kinakailangan niya magawa lang ng sulat, ha? Para doon po sa enforcement. Kasi kung sabi nga, ay titingnan kung may permit silang na secure mula sa LGU. Kung wala, kinakailangan mo na mag-comply bago ituloy. Yan pong kanyang pagtatambak. Wala naman po hindi naman po sabi pipigilan yung pong improvement ang gustong gawin. Doon sa may-ari na lupa. Yun lang at medyo sabi nga nasakop. Nasakop niya yung mga natural waterways. Katulad niyang creek na yan. Mga kabayan, mga katropa. Kasi pangamba nung mga nandun na, yung mga nauna na pong nanirahan dyan, pag binarahan mo yan, tinambakan mo yan, saan dadaan yung tubig ba ha? Saan dadaan yung mga tubig na yan na nanggagaling pa dyan sa may national highway ang pababa dito sa atin? Siyempre, may stock yan dito sa palibot natin. Sino rin magiging problema doon dyan? Di tayo-tayo rin. Kita nyo naman po. Nandun na sa ayan, yung sa may damo na yan, bunganga na po ng imburnal na nilagay nung pong gawin yung kalsadang yan. Tinamba ka na po. Ayan, pag naharangan niya, pag umulan po na malakas, mga kabayan, mga katropa, yung mga tubig, yung tubig na galing dyan sa may port, dyan po yan buwabagsak sa San Manuel. Yung area na yan. May creek po kasi dyan sa may kanal dyan sa may harapan ng port. Tumutuloy yan sa likod nitong katabi ng katapat na building ng Masway. May building, mga bodega dyan. Dyan din dumadaan yan sa likod na yan. Dyan po babagsak yan. Yan ang creek na yan. Yan ang nagdudugtong dyan. Ayon dito sa may bahagi ng Green Valley Road. Yan. Dyan din po yan ang bagsak niyan. Mga kabayan, mga katropa. Ngayon sinasabi daw po kasi, base doon sa nakausap natin kahapon, na residente dyan, ang dahilan daw ng may-ari. Meron na rin pong flood control project yung city government. Kaya tatakpan ko na ito. Kasi doon na rin dadaan yan. Mukhang mali yung promosyon ng may-ari. Bago pa lang po inuumpisahan yung pong drainage system na manggagaling dyan sa may bahagi ng port, papunta dyan sa may Roro. Bago pa lang inuumpisahan, binabakpak pa lang ngayon yung kalsada Phase 2. Bago pa lang po, inuunahan mo na pong tambakan yung creek dyan, magbabara pa rin ang tubig dyan dahil hindi pa na idudugtong yan. Sir, ma'am, nung ilang beses sir po nagtambak yung truck dyan, kinausap nila yung nagpatambak, sabi, pinapatambak po kasi nung may-ari. Yung property nga po ito. Wala namang nagko-question na kung kayo ng property yan. Ang question dyan, bakit doon sa creek mo itinambak? At bakit sa creek mo ititatambak? Natural waterway siya. Sir, sa may-ari at doon sa ating pong city engineering, Obo, yung opisina na bibigyan ng mga permit pag may mga construction. Diba? Na-inspection nyo ba ito, sir? Yan, nagtambak. Tapos natural waterways po yung tinambakan. Sabi po ng taga-senro natin, DNR Senro, may kinakaukulang mga permit dapat bago na po kayo magtambak. Ang tanong, may permit po ba kayong nakuha bago kayo magsagawa ng pagtatambak? Lalo na po kayo na sa rural area na po, ha? yung mga urban at yung mga nasa forest ano pa, forest area pa, i-senro ang magbibigyan ng permit sa inyo. Pero ito, nasa urban, LGU na raw po. Kaya nga inuna natin yung barangay para ipaalam sa kanila na meron na nangyayaring ganito. Mga kabayang makatropa. Ha? So, ang sabi naman ni Kagawad Rizalin, gagawa lang daw sila ng sulat, papunta sa sentro, at yung sentro, gagawa daw po ng inspection dyan. Sana malukit yung may-ari. Kung sino mo po may-ari nito, dyan sa may ano yung Pagayona Street. Yun po yung kalsada na sa gilid ng Masway, papasok ng San Manuel. Ha? Kailan nga nino? Ganyan, natural waterway siyan. Pag yan, naharangan na nga yun. Pag umulan, mababa, babagal na po yung daloy ng tubig dyan. Ang resulta, maiimbak yan dyan sa bahaging yan. At kung patuloy yung pagbusan at lumakas, aapaw ang tubig, dadaan dyan sa kalsada na bagong gawa. E di pati yung bagong gawang kalsada, masisira. Kaya city engineering, pakicheck naman po ninyo ito. Yung pinagawa o nirehab na kalsada dyan, maaari pong masira yan kapag umapaw ang tubig dahil may mga nakabara dyan sa imbornal na tumatawid sa kabilang bahagi ng kalsadang yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yan, sige, papalap natin ito. Hindi na ito matatapos dito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Palap natin ito sa mga susunod na araw. Kay Kagawad Rizalin, sabi nga, gagawa siya ng sulak. Ha? Siyempre, sa pamamagitan ng barangay, papaabot nila ito doon sa sentro. Sa city engineering din siguro, maaari din siguro sa makipag-ugnayan. Ha? Bulungan ko na lang kaya si Kagawad. Ha? Ayun ako, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong isang minuto na lang. Oy, alas 12 na po ng tanghalay. Mga kabayan, mga katropa, sumain nyo yung ating pong panglunes na edisyon ng programang Sentro. Alam po ni katropang Mike Scotte, original host na yung programang ito. Pansamantala ako po naman po ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatos. Standby po sa ating pong XFM News Nationwide. Susunod na!
16: Sumain nyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
17: XFM 99.5.
18: Exciting time, alas 12 na.
19: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
18: Ang mga pauling headlines sa tinsate ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nag-uwi po ng bagong investment deals matapos ng 5 araw na working visit sa Singapore.
20: Headlines. Senado sinimulan ang pagtalakay sa 2027 national budget ngayong araw.
18: Headlines. Defense panel inumpisahan ang cross-examination sa uling testigo ng prosekusyon.
20: Senador Robin Padilla, hindi isinasara ang posibilidad na boykotin ng minorya ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
18: Energy Regulatory Commission ipinagutos ang pagbabalik ng 2.64 billion pesos refund sa mga Meralco customers.
20: 72% ng mga Pilipino bukas sa pag-uusap tungkol sa mental health ayon sa SWS survey.
18: Headlines. Manila North Cemetery. Maaga pa lang po, inilabas na rin ang Undas Guidelines 2026. Headlines.
20: Sa balitang regional, DILG Secretary John Vic Remulla nilinaw na maayos na ang issue kay Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Respicio.
18: Headlines. Balitang international, katropa, isa patay, 11 sugutan sa panibagong atake dyan sa Riyadh Airport.
20: Headlines. Sa balitang showbiz, mga drug artists magsasama-sama sa Vinyas Deluxe Birthday Show sa October 24.
18: Headlines. At sa Sports Converge, pasok na sa quarterfinals matapos patumbahin ang Titan sa PBA Governor's Cup.
19: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
18: Mga katropa, 12 na tayo. Araw po na Lunes, buwan na Oktubre 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo sumasa inyo sa lahat po na XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
20: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
18: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
20: Ako si Brian De Paz.
19: XFM News Nationwide.
18: Nakatakdang magbukas sa 2028 ang pinalawak na cargo hub ng FedEx sa Clark, Pampanga. Na inaasahang magpapalawak sa pagpapadala ng mga produkto ng maliliit at katamtamang negosyo sa ibang bansa. Yan ang ilan sa mga oportunidad sa pamumuhunan at tinalakay po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang working visit sa Singapore, kung saan ay pagpulong din siya sa mga opisyal ng pamahalaan at mga leader ng negosyo. Kabilang din sa mga tinalakay ang $700 million na pamumuhunan po ng Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. At planong dagdag na pamumuhunan ng Vena Energy sa renewable energy sa Pilipinas. Nakapagpulong din ang Pangulong BBM kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa at matiyak ang pagpapatuloy ng mga prioridad ng ASEAN.
0: Singapore ay isa sa mga pangunahing katuwang ng Pilipinas sa ekonomiya at tiniyak natin na mananatiling masigla at malapit ang ugnayan natin sa pamahalaan at sektor ng negosyo dito. Our objective is not simply to attract investments today. We must also prepare the energy supply, the infrastructure, technology, and human capital necessary to sustain the industries of tomorrow. To power our growth, we will keep studying all viable options for our long-term energy security and build the technical capability to make informed decisions for our future.
18: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: XFM News Nationwide.
20: Sisimula ng Senado sa Miyerkules, October 14, ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ito ang kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian. Umaasa rin si Gatchalian na matatapos ng prosecution team ang paglalahad ng mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Martes. Nauna nang inaprubahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang panukalang budget kabilang ang 116 billion pesos na pagbabago sa alokasyon na umani ng mga tanong at batikos mula sa ilang mambabatas. Inaasahang boboto ang Kamara sa pinal na pag-aproba sa panukalang budget sa October 12 bago ito isumite sa Senado para sa karagdagang pagsusuri.
19: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
18: Samantala, defense panel, kinilatis po yung testigo ng prosecution na forensic analyst. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
20: Inilatis ng defense panel ang testigo ng prosekusyon na si Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, October 12. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer si Cabrera tungkol sa kanyang karanasan sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa graft and corruption, maling paggamit ng pondo ng bayan at paglabag sa Republic Act 6713. Inamin ng testigo na wala pa siyang nahawakang ganitong mga kaso bilang abogado, gayunman igirit niyang madaling maunawaan ang mga elemento ng batas at alam ito maging ng mga estudyante. Nagkaroon naman ng palitan ng argumento ang depensa at prosekusyon matapos questionin ni House Prosecutor Attorney Chel Jocno ang tanong ni Attorney Ferrer dahil sa pagpapahiwati gumano na walang sapat na karanasan sa auditing ang testigo. Ibinasura naman ni Presiding Officer Chief Escudero ang pagtutol ni Jocno at ipinaliwanag na inihambing lamang ng depensa ang pahayag ni Cabrera sa kanyang isang taong karanasan sa naturang debisyon. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
20: Kailangang magpakita ang prosekusyon ng matibay na ebidensya na nag-uugnay sa umano'y ill-gotten wealth ni Vice President Sara Duterte sa illegal na paggamit o paglilipat ng pondo ng gobyerno. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Political Analyst Professor Froilan Kalilong na hindi sapat ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa nasabing bangko upang patunayang ninakawang pera dahil kailangang matukoy ang pinagmula na taktwal na galaw ng mga pondo. Binigyan din ng analyst na kailangang maipakita ng prosekusyon ang malinaw na paper trail na magpapatunay sa mga aligasyon sa halip na umasa lamang sa epekto ng mga inilalabas na impormasyon sa publiko.
21: Coming days, baka naman kasi they're just withholding it for the moment and then later on they're going to bombard the defense with all of their evidences that to the point the defense could no longer withstand this and at the point that the defense can no longer hide beyond or behind the procedural mechanisms of the trial.
20: Sa ngayon, sinabi ni Kalilong na inaabangan niya kung may papakita ng prosekusyon sa mga susunod na pagdinig ang dokumentong direktang mag-uugnay sa umano'y illegal na pinagmulan ng pera.
1: XFM News Nationwide.
18: Mga katropa, posibleng magkasama hindi dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senador mula po sa minorya. Ayon kay Senator Robin Padilla, anya, wala pang napag-uusapan ang kanilang grupo tungkol dito. Pero posibleng talakayin nila ang hakbang dahil sa paniniwalang may mga nangyayaring paglabag sa konstitusyon. Napansin nitong mga nakaraang pagdinig ang pagliit ng bilang ng mga senador na dumadalo sa sesyon habang ang ilan naman ay maagang umaalis o nahuhuling dumating. Gayunpaman, sinabi ni Padilla na patuloy niyang sinusubaybayan sa telebisyon ang mga paglilitis kahit hindi sa personal na dumadalo sa Senado. Samantala, kanina alas 10 na umaga, sinuspindi agad ni Presiding Officer Chief Escudero ang impeachment proceedings matapos pong opening prayer nang makitang walang minority senators ang present sa session hall. Ilang minuto matapos ang suspension, nagkaroon na ng sapat na bilang para ituloy ang impeachment trial kung saan 13 senador ang present.
1: XFM News Nationwide.
20: Umaasa si Senador Kiko Pangilinan na mas marami pang senador ang sasama sa majority block kasunod ng paglipat ni Senador Mark Villar sa mayorya. Gayunman, sinabi ni Pangilinan na mas mahalaga sa ngayon na magampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin. Nang tanungin kung posibleng sumama rin sa kanilang grupo si Senador Loren Legarda, sinabi ni Pangilinan na hintayin na lamang ang mga susunod na mangyayari. Samantala, nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na inamin umano ni Legarda sa kanya ang pagsisisi na sumama nito o sumama ito sa Cayetano Block.
1: XFM News Nationwide.
18: Inakusahan ni Senator Joel Villanueva ang hindi pinangalan ng politic forces ng pagtatangkang sirain naman ang kanyang reputasyon kaugnay po ng mga aligasyon sa katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Sa ika-apat na po at walo na anibersaryo ng JIL o Jesus is Lord Church sa Luneta Grandstand, sinabi ni Villanueva na mabigat ang naging epekto ng mga paratang sa kanya, lalo na raw sa kanyang pamilya at sa kanyang religious community. Itinanggi po ng senador ang mga aligasyong tumanggap siya ng kickback mula sa mga questionableng proyekto ng flood control. Nauna lang iniugnay na ilang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, si Villanueva, sa muna'y irregularidad sa mga proyekto sa Bulacan. Kabilang dyan ang sinasabing pagtanggap ng 150 million pesos sa pamamagitan ng isang aid. Inirekomenda rin ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal laban sa senador at iba pang individual kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad. Gayunpaman, nilinaw ng komisyon na hindi nangangahulugan ang rekomendasyon na napatunay nagkasala na mga inireklamo dahil nasa mga kinaukulang awtoridad pa rin ang pagpapasya sa kanilang pananagutan.
19: XFM News Nationwide.
20: Ibinasura ng Court of Appeals ang apela ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makalaya mula sa pagkakakulong. Sa desisyong inilabas noong October 5, nilinaw ng korte na hindi ang Bureau of Immigration ang nagpapanatili sa kanya sa kulungan, kundi ang desisyon ng Regional Trial Court sa Pasig City. Ayon sa Appellate Court, walang naipakitang paglabag sa karapatan si Guo o ni Guo sa mabilis na paglilitis. Sa ngayon, mananatiling nakakulong si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos mahatulan sa kasong Qualified Human Trafficking.
19: XFM News Nationwide.
18: 2.64 billion pesos na refund sa Meralco customers pinagutos po ng ERC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
19: Live Report.
2: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC sa Manila Electric Company o Meralco ang pagsasauli ng 2.64 billion piso sa mga consumer sa loob ng humigit-kumulang 6 na buwan. Katumbas ito ng average refund na may git 10 centavos kada kilowatt hour na ilalagay bilang hiwalay na item sa mga bill ng kuryente. Ayon sa ERC, nagmula ang refund sa sobrang nakolektang distribution charge ng Meralco kumpara sa aprobadong sigil matapos isalang-alang ang mga naunang refund at adjustment. Pinaikli rin ng komisyon sa 6 na buwan ang refund period mula sa orihinal ng panukalang 12 buwan upang mas mabilis na maramdaman ng mga consumer ang ginhawa sa kanilang bayarin sa kuryente. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
19: XFM News Nationwide.
20: Nagbabala si Senador Erwin Tulfo sa mga kumpanya ng kuryente laban sa hindi makatarong ang pagtataas ng singil at mahinang serbisyo sa harap ng inaasahang matinding El Nino. Hinimok ni Tulfo ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission na tiyakin ang sapat na supply ng kuryente at pigilan ang sinasadyang kakulangan sa supply na maaaring gamiting dahilan sa pagtaas ng presyo. Ayon sa senador, dapat manatiling makatarungan ang singil sa kuryente at hindi nadagdagan ang pasani ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa pagtataya ng mga weather forecaster, inaasahang lalakas ang El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre at magpapatuloy sa unang kalahati ng 2027.
19: XFM News Nationwide.
18: Inianunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang pagbibigay po ng katumbas ng 1 buwang bonus para sa mga empleyado ng Office of the Ombudsman. Ginawa ni Remulla ang anunsyo sa kanyang unang taunang ulat nitong Lunes, kung saan nangako rin siyang patuloy na susuportahan ang kapakanan at profesional na pag-unlad ng mga kawani. Sinalubong naman ang palakpakan ng mga empleyado ang anunsyo ng bonus.
19: XFM News Nationwide.
20: 72% ng mga Pilipino ang naniniwalang nakatutulong ang bukas na pag-uusap tungkol sa mental health upang mas maunawaan ito ng publiko. Batay sa bagong Social Weather Station Survey mula Setyembre 21 hanggang 27, 78% naman ang nagsabing nakatutulong ang pagbabahagi ng sariling karanasan upang hindi maramdaman ng iba na nag-iisa sila sa kanilang pinagdaraanan. Sa pagtataya ng mga respondent sa kanilang mental health, 18% ang nagsabing mahusay ito, habang 38% ang nagsabing katamtaman at 2% naman ang nagsabing mahina. Lumabas din sa survey na 29% ang unang lalapit sa kanilang mga magulang kapag may pinagdaraanan, habang 27% ang lalapit sa kanilang partner. Tumaas din sa 11% ang bilang ng mga respondent na lalapit sa lokal na pamahalaan mula sa 2% noong nakaraang taon, habang 10% naman ang lalapit sa mga profesional sa mental health mula sa 4%.
19: XFM News Nationwide.
18: Balitang lokal, tinakda po ng Manila North Cemetery sa Manila ang October 27 bilang huling araw ng paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga nicho para sa Undas 2026. October 28 naman ang huling araw ng mga libing, habang mula October 29 hanggang November 2 ay bukas ng sementeryo mula 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ibabawal din po mga katropa ang pagpasok ng masakyan sa sementeryo sa nasabing mga petsa. Hindi rin papayaga magdala ng baril ng matutulis na bagay, alagang hayop, mga alak, gitara, malakas na sound system, madaling magliab na mga materyales at mga gamit sa sugal. Tinawagan ng pamunuan ng sementeryo sa publiko na sundin ang mga patakaraan para mapanatili ang kalinisan, kayusan at kaligtasan sa paggunita sa mga yumao.
19: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
18: Alas 12:17 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo sumasa sa inyo, katropa, sa pamagitan po ng XFM 101.7 Canloon, XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental, at XFM 95.3 Brooks Point, Palawan.
19: Balitang regional.
18: Diretso muna tayo sa Tugigaraw. Ang balita dyan, si Rimulya nilinaw na maayos na po ang issue kay BM Respicio ng Reyna Mercedes. At pinuri ang PNP bilang most trusted agency. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Live report. Kahit yung vice mayor ng Isabela, best friend ko, I put it behind. Tapos na yun, wala na kami pag-uusapan. Rod, ikaw na bahala. Okay? But as far as I'm concerned, I have said my piece and I should take it no further. Okay? Kasi as a country, we should move forward. Dapat diretso lagi ang tingin natin.
7: Hindi naiwasag maisingit sa mensahe ni DILG Secretary John Vic Remulya ang pangalan ni Reyna Mercedes Vice Mayor Attorney Harold Respicio sa ginanap na Unified 911 Emergency Response System Turnover Ceremony sa Police Regional Office 2 nitong 9 ng Oktubre ngayong taon. Dito nilinaw ng kalihim, natapos na ang issue nila ni Respicio matapos dumabas ang negatibong resulta ng drug test. Matatandaang ipinag-utos ng kalihim ang naturang pagsusuri matapos akusahan ang vice-alcalde na gumagamit umano ng illegal na droga. Matatandaan pa na binayaran ni Remulya ang 28,000 piso na ginastos sa pagsusuri matapos ipakita ni Respicio ang resibo. Ayon sa kalihim, mas nais niyang itoon ang atensyon ng DILG sa mahalagang programa kaysa sa individual na issue. Kasabi nito, nagbiro din si Isabela Governor Dito Albano na kulang pa ang naturang pagsusuri at kailangan pa ng neurotesting. Kasabi nito, itinuturing namaana ng DILG na tagumpay ang pagpasok ng PNP sa most trusted agencies sa ilalim ni General Nartates at tiniyak naman na magagamit ang 911 para sa mabilis na pagresponde. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Tugigaraw para sa nikakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
20: 41 kilo shabu, pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas na samsam sa Cebu City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
22: Report. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 278.8 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buybus operation sa Barangay Mabolo, Cebu City kahapon ng umaga. Umabot sa 41 kilo ang nakumpiskang hinihinalang shabu na ayon sa mga otoridad ay pinakamalaking single drug seizure sa Central Visayas sa nakalipas na 10 taon. Isinagawa ang operasyon bandang alas 7 ng umaga sa Arca Street sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7. Ayon kay PDEA 7 Region Director Jewel Plaza, isang buwang surveillance at case build-up ang isinagawa matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Batay sa intelligence report, umano'y kayang magbinta ng suspect ng 5-10 kilo ng shabu kada linggo para sa mga drug distribution network sa Cebu. Kinilala ang suspect sa alias na John, 30 anyos, isang motorcycle taxi driver at residente ng Barangay Basak, Pardo, Cebu City. Bukod sa 41 kilo ng hinihinalang shabu, nakumpiska rin ang marked money na ginamit sa operasyon isang cellphone na umano'y ginagamit sa transaksyon ng droga, isang sasakyan at iba pang gagamitan. Kasalukuyang nasa kusudiya ng PDS 7 sa Barangay Lahog ang suspekta. Inihanda ng mga kasong may kaugnayan sa pagbebenta at pagmamay-ari ng illegal na droga, alinsunod sa Section 5 at 11 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapag napatunayang nagkasala, maaari siyang maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo at multang hanggang 10 milyong peso. Mga katropa o galing uminom ng Santhona Coffee Mix araw-araw, ang healthy na kape para sa lahat. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
18: Samantala, motor napper. Dinakipo ito matapos maka-aksidente gamit ang ninakaw na motor. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
6: Nadakip ang isang lalaki na hinihinalang nagnakaw ng motorsiklo sa bayan ng Etiaga Isabela matapos masangkot sa isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masayasur sa bayan ng San Agustin, Isabela. Kinilala ang may-ari ng motorsiklo na si alias Ben, 51 anyos, residente ng Barangay Pangalsur, Etiaga, habang ang suspek ay si alias Felipe, nasa Hustong Gulang, residente naman ng Barangay Santa Monica sa bayan ng Etiaga. Batay sa ulat ng PNP Etiaga, unang naiulat sa pila ng pagkawala ng isang kulay pula at itim na motorsiklo na nakaparada sa harap ng isang komersyal na billiard hall sa Proxa East, Barangay Pangal Norte sa Etiaga. Agad namang nagpalabas ng flash alarm ang PNP Etiaga sa mga kalapit na himpila ng pulisya upang ipagbigay alam ang insidente at makatulong sa paghahanap sa nawawalang motorsiklo. Kalaunan, iniulat ng PNP San Agustin sa Etiaga Police Station ang isang aksidente sa National Highway sa Barangay Masayasur na kinasangkutan umano ng motorsiklong tumutugma sa paglalarawan ng nawawalang motor. Kinumpirma ng may-ari ang motorsiklong sangkot sa aksidente ay ang naiulat na nawawala dahilan upang dakpin ang suspek na nagmaneho nito. Mahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Anti-Carnapping Act habang nagpapagaling sa isang paggamutan sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
20: Masusing imbestigasyon sa shooting incident na kinasasangkutan ng tatlong pulis, ipinagutos ng ICPO Director. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Utos ni Police Colonel Wilbert Parilla, Iloilo City Police Office Director, ang masuring investigasyon sa nangyaring vehicular accident na nagresulta sa shooting incident kung saan involved ang driver na doktor at tatlong responding police personnel ng Iloilo City Police Station 2. Base sa investigasyon na nagresponde ang mga police personnel sa 911 call sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City, kung saan nasagasaan ang kotse ang sari-sari store at ang nakapark na tricycle. Agad na humarurot ang sasakyan matapos ang insidente. Hinabol ng mga kapulisan ang kotse at kanilang naabutan sa Barangay Caingin, La Paz. Sa interception, ipinahayag na nag-attempt ang driver na sagasaan ng mga pulis, rason na kanilang pinaulanan ng bala

0: Katropang Brian, tuloy na lumabas sa Tropical Cyclone Domain ng Pag-asa ang bagyong si Koguma. Habang may isa pang Tropical Depression na namataan sa layong 3,030 kilometers silangan ng Central Luzon at inasa hindi papasok naman sa Philippine Area of Responsibility.
1: Katropa Buddy, ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang magdudulot ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samantala, mga tropa, Easterlies ang umiiral sa silangang bahagi po ng Northern at Central Luzon, habang Northeasterly wind flow naman ang nakakapekto sa Extreme Northern Luzon.
1: Posible namang makaranas ng mga localized thunderstorms ang iba pang bahagi ng Luzon.
0: At ang araw po ay 5:47 umaga, nakita, at inasahan lulubog mamaya 5:38 na ng hapon.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid sa atin ng Suntone Plus Capsule. Katropa, isang nasawi at 11 nasugatan sa panibagong pag-atake sa paliparan sa Riyadh, Saudi Arabia. Kahapon, isang araw matapos lamang ang naunang strike na ikinasawi ng 13 katao habang mahigit sa 300 ang nasugatan. Ayon sa mga otoridad ng Saudi Arabia, tinamaan na hindi pa nakilalang projectile ang Terminal 4 ng paliparan at nagdulot ng sunog. Iniulat din ang otoridad na naharang ng kanilang air defense ang mga missile na patungo sa ilang lugar sa bansa, habang isang drone ang nasira matapos maharang sa Eastern Province. Matatandaan na inako ng grupong Houthi sa Yemen ang responsibilidad sa naunang pag-atake at nagbabala ng mga sunod pang mga strike laban sa Saudi Arabia. Dahil sa mga pag-atake, pansamantalang inilipat sa online learning ang mga klase sa mga paaralan sa Riyadh hanggang Webes, habang patuloy din po ang pagsusuri sa kaligtasan ng mga paliparan.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Coffee Mix. Magkasama-sama ang musika, drag performances at kulturang Pilipino sa birthday show ng drug artist na si Vinyas Deluxe sa October 24 sa Rampa Club, Quezon City. Tampok si Vinyas vs. The World, The Vinyas Deluxe Birthday Show, ang mga drug artist na sina Precious Paula Nicola, Brigiding, Minty Fresh, Arizona Brandy, Kriana, Hanabeshi, Taylor Sheesh, Shewarma, Tiny Deluxe at Lance Reblando. Nakilala si Vinyas matapos sumali sa unang season ng Drag Race Philippines noong 2022 at muling lumahok sa Drag Race Philippines Legion Royale noong 2025. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ang premium D3 Softgel Capsule. Lakas sa bawat kapsula. Mag-premium D3 protection sa buong katawan. Pasok na sa quarterfinals ng PBA Governor's Cup ang Converge Fiber Sixers, matapos tambakan ang Titans sa score na 152-119 sa Araneta Coliseum. Nanguna po si Juan Gomez de Liano sa Converge, matapos magdala ng 32 points, 12 rebounds at 13 assists para makuha ng kupunan ang ika-6 na panalo sa 10 laban. Nag-ambag naman si import Cameron Clark ng 30 points habang nagtala si Justin Baltasar ng 20 points at 11 rebounds. Samantala, umusa din sa quarterfinals sa Magnolia matapos talunin ang Barangay Ginebra sa score na 112-93.
2: XFM News Nationwide.
0: Uy, 74 days na lang, katropang Brian at mga katropa, Pasko na naman. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayon Lunes, October 12 na po tayo, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

0: at Zeaxanthin. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang moringa seed oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells.
5: Mas malino na isip, mas magandang
2: kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopath. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, mga kasama din po natin, mga kapanyam natin, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler, mga partner. Malusog na araw po.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Doc Ronald po ito. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health at samahan niyo uli kami sa isang panibagong talakayan hinggil po sa ating kalusugan.
2: And Doc Algie here. Good day sa inyong lahat, mga gilip po namin ka-wellness. Exciting ho ang ating mga pag-uusapan ngayon. Kaya sana tuloy-tuloy yung tumutok at i-share ang ating pong programang ito sa iba para mas makinabang po sila sa ating pong talakayan.
0: Siyempre, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating pong mga partner FM stations nationwide. At sabayin din po tayo napapanood at napapakinggan sa ating pong mga Facebook page. I-search nyo po, i-follow ang ating pong mga FB page, mga ka-wellness. Ha? Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yun dyan sa ating pong FB page. Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang po mga katanungan, ang po mga mensahe na isip po paabot sa atin pong programa. Pwede kayo mag-text sa atin pong numero 0969-609-6545. Umanhin po sa mga tumatawag, hindi po atin ma-entertain ang inyo pong mga calls. Kaya kung meron kayo mga inquiries, i-text nyo lang po yan, mga kaibigan. Para mabigyan daan din ang iba mga texters po natin. Ha? Sa mga kabayan na gustong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, pwede nyo mabilihan sa atin pong mga authorized dealers, mga partner drugstores po natin nationwide. Kaya po ng Watson's, DGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drugstore, ganoon rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Para po makasigurado na inyo pong iinumin at gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Maging sa mga counterfeit at mga fake products, mga ka-wellness. Ha? Of course, pwede rin mabili at pwede ma-avail ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health sa atin pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
2: Sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, pwede rin ho kayo makabili ng discounted kung kayo po ay senior citizen. At ang good news, meron po tayong promo sa lahat ng ating pong mga Yes to, ito exclusive lang. O sa ating Yes to Health branches, kapag kayo po ay bibili ng Yes to Health Vitamin C, meron po tayong buy one, take one. At meron ding pagbibili ho kayo ng Santone Plus Herbal Capsule na isang box, meron kayong opportunity to buy 50% discount ng ating Yes to Health Vitamin C. Ayan. At pwede rin kayo magpakonsulta. Siyempre, pag nandun lang kayo sa Yes to Health, sa ating mga consultant, dahil marami ito ay tayong program na pwede pong i-recommend sa inyo kung kailangan po ninyo sa inyong pagpapagaling.
0: Oo. Meron tayong mga personalized program.
2: Tama.
0: Na pwede i-recommend sa inyo if bibisita kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Maganda yan doon kasi may incorporate yan dun sa mga supplementations and other personalized program na gagawin nila doon para mas mapabilis ang recovery ng kanila pong mga karamdaman. Kaya sa mga kababayan natin na gusto makabisita, makapunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay bisitahin niyo po ang ating mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Ka-wellness, nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan. Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara, Palawan Branch, Caltex Compound, Panahan 1, Nara, Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Kuyo, Palawan. Barangay Tenga-Tenga, Kuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblacion, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus, talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha, kaya hindi na ako ng problema ngayon.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito edit sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang katawang po natin sa araw-araw ng pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode na ito mga ka-wellness ay pag-uusapan natin ang iba't ibang mga kaalaman, mga kahalagahan ng kaalaman tungkol sa iba't ibang processes ng atin pong pangangatawan, nutrition, disease prevention at mga natural approaches para panatili po ang magandang kalusugan. Pag-uusapan natin dito yung atin pong patuloy pa rin na tinatalakay. Itong problema about chronic inflammation. Tinagurian yan mga partner, no? Na tahimik na apoy sa loob ng katawan natin na unti-unti po tayong tinutupok. Yun ang problema dito sa inflammation po na ito. Ang inflammation or ang chronic inflammation sa atin pong sistema ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Kaya atin pong hihimay-himayin kung bakit nga ba ito tinagurian, ano? Na tahimik na apoy sa loob ng atin pong pangatawan. Bago tayo magsimula, Dok. Algie, bigyan natin ng... bigyan muna natin ang ating po mga listeners ng ilang interesting facts. Bakit ba natin dapat pagtuunan ng pansin itong mga problema about chronic inflammation?
2: Dok. Messel, ang unang napakagandang facts about it is hindi lahat ng inflammation ay masama.
0: Mm-hmm.
2: Kapag nasugatan tayo o sabihin na karoon tayo ng infection, ang inflammation natural yan, para ng katawan, na proteksyonan yung kanyang sarili at simulan yung tinatawag nating healing process. Mm-hmm. Ang problema ay kapag yung inflammatory response po ay nagpapatuloy kahit na matagal nang wala yung original trigger, o kaya kapag ang immune system ay patuloy po na na-activate sa paraang nakakapinsala na sa ating mga tissues.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, Doc Algy, yung inflammation, meron two sides or two faces kung tawagin. Maaari itong maging protective sa katawan natin, pero maaari itong maging harmful kapag hindi na ito properly regulated sa ating katawan.
2: Exactly. Kaya kailangan natin ng inflammation po ay... Kumbaga, alamin natin at ang goal natin talaga dito ay hindi alisin ang lahat ng inflammation response, kundi masuportahan yung tamang immune response at maiwasan po yung prolonged unnecessary inflammatory activity.
1: And of course, mga ka-wellness, ang pangalawang fact with regards sa inflammation ay ang lower inflammation ay merong mga tao na hindi nagpapakita ng obvious symptoms sa merong low-grade inflammation. And of course, hindi din lahat na may chronic inflammatory ay nakakaramdam ng sakit o di kaya lagnat o di kaya pamamaga sa katawan. Ngunit, tandaan po natin, mga ka-wellness, hindi ibig din sabihin na ang bawat tao na walang simptomas ay meron ng hidden inflammation. Hindi din natin ito dapat pwedeng hula-hula lang natin. Kailangan natin ng clinical context sa mga ganitong problema at dahilan para magsagawa ng clinical test, mga ka-wellness.
0: Interesting yan, Doc Ron, ano? Kasi possible na wala kang nafe-feel, wala kang mga symptoms na nakikita o nararamdaman, pero mataas na pala yung risk mo na sa pagkakaroon ng ganito pong problema, dapat bigyan mo ng pansin. Ngayon, ang tanong, Doc Algy, may kinalaman ba itong problema sa itong taba sa tiyan kung tawagin or belly fat kung tawagin sa pagkakaroon ng mga inflammatory diseases sa ating pangangatawan?
2: Naku, oo, sa mga pag-aaral ang excessive visceral fat, yung taba na nandun, matigas talaga ulo niya. Ito yung taba na nakapalibot sa ating internal organs po. Kumbaga, metabolically active, maaari itong maglabas ng inflammatory signal, sinatawag na signaling molecule. Kaya kapag meron tayong maraming visceral fat, abdominal obesity na tinatawag, hindi lang tungkol sa appearance, yung malaki yung pangitingnan.
0: Tama,
2: may kaugnayan din po yan sa insulin resistance, type 2 diabetes, at ganun din sa cardiovascular risk natin.
1: And also, tandaan din natin, ang chronic inflammation ay may papel sa napakaraming chronic diseases. Ilang dyan ay yung tinatawag nating atherosclerosis. Common po yan sa ating lahat, sa napakaraming mga tao. Ilang metabolic disorders, also kasali din ang autoimmune disease at ilang uri ng mga cancer. Pero mahalagang linawin, hindi inflammation lamang ang sanhi ng lahat ng mga sakit na ito. Maraming mga factors ang involved, tulad ng number one, genetics. Pangalawa, pagka merong isang infection ng isang tao. Also, primarily itong lifestyle and also environmental exposures po natin ay isang mga factor din na pagkakaroon ng chronic diseases.
0: Ang isang malaking katanungan, mga partner, Doc Algy, ano, may magagawa ba tayo sa pamamagitan ng pagsasaayos ng ating po mga kinakain or yung ating po mga ginagawa sa pang-araw-araw para makontrol or maiwasan ang ganito pong problema?
2: Definitely po, ano, kasi ang overall dietary pattern natin, regular exercise, yung tamang kalidad ng tulog, pati yung pag-iwas ng mga bisyo like sigarilyo, alak, ganyan. At healthy weight management. Number one na yan. Ay maaari po makatulong sa ating metabolic at inflammatory health. Alam ng karamihan yan ng mga doktor. Hindi po ito overnight solution. Pero ang consistent habits ay malaking bahagi po sa long-term prevention ng ganito pong mga problema.
0: Kaya mga ka-wellness, alamin natin kung ano talaga ang chronic inflammation. Bakit ba nagkakaroon tayo ng ganitong problema at bakit ito tinatawag na common factor sa maraming marlubha, yung tinatawag ng mga degenerative diseases. At paano natin aalagaan ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng mga nutrition at healthy lifestyle. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil pag-uusapan natin yan sa pagbalik ng
6: The Secret of Health. The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan at patungkol pa rin sa atin pong tinatalakay, ano, about chronic inflammation. Ang malaking isa sa mga katanungan, mga partner, Doc Ron, ano, ano yung link, ano yung kaugnayan ng always mataas yung emotion natin to the point na tayo ay nagagalit in relation doon sa chronic inflammations na atin nararanasan.
1: Ang titingnan natin, ang inflammation ay isa po yung biological response o responde ng ating katawan sa sistema or system responde ng immune system natin kapag isang tao mayroong infection. Also, pagka meron ding tissue injury, kaya pagka nagkakaroon ng bali o nagkakaroon ng sugat, is at iba pang mga harmful stimuli. Kapag may injury and infection sa ating katawan, na-activate ang ating immune system cells at naglalabas ng mga chemical messengers kung saan tumutulong labanan ang mga harmful agents at simulan ang tissue repair doon sa mga damaged cells. Kapag short term ang response at tumuhupa pagkatapos na ma-address yung problema, Doc L, ito ay karaniwang tinatawag na acute inflammation. But then, ang chronic inflammation ay isang prolonged inflammatory response na maaring magpatuloy ng ilang linggo, yung iba buwan at yung iba mas matagal pa or years kuminsan, depende sa mga underlying cause ng problema.
0: So, itong mga ano na ito, nababanggit natin, para bigyan natin ng bigger picture yung atin po mga listeners. Pwede ka bang mag-cite, Doc Ron, ng ilang mga simple analogy about this?
1: First thing is, parang ano ba, parang alarm system ng ating katawan. Let's say, for example, isang building, isang bahay na mayroong fire alarm system. Kapag may sunog, of course, the alarm system, yung saktong alarm system ay tutunog at magbibigay ng alarma para dadating or magre-responde yung mga firefighters para kontrolin yung apoy or to apulahin yung apoy. Pagkatapos ng emergency, of course, dapat yung alarm system ihinto na din kasi patay na yung apoy. Pero kapag patuloy itong tumutunog at patuloy yung response kahit na wala namang apo ay wala yung tinatawag na walang problema, maaari itong maging tinatawag na problema doon sa ating katawan. Ganon din sa inflammation, mahalaga ang immune response. Pero kailangan din itong ma-regulate. Of course, kailangan din ma-terminate or matapos yung kanyang trabaho in a certain period of time. Hindi pwedeng palaging ganon ang response ng ating katawan.
0: Doc Algie, ano naman po yung nangyayari sa loob ng katawan natin kapag persistent o nananatili pa rin yung inflammation na nandun sa ating pong pangangatawan?
2: So, actually, malaking damage ang mangyayari sa katawan. For example, may mga immune cells tayo na maaaring nananatiling active, ano? Patuloy na maglabas ng inflammatory mediators na tinatawag, kabilang dito yung mga kilala natin bilang mga cytokines, ano? Meron din mga cellular signal pathway tulad ng NFKB na tumutuling tulong na ma-regulate yung anong yan, yung inflammatory genes na yan. At kung normal ang mekanismong ito sa ating katawan, kumbaga, na nag yung pinakang control mechanism ng katawan eh normal, so automatic yon. So pag alam na ng katawan wala nang kalaban, natalo na, automatic magsusubside yung mga inflammatory na yan na chemicals in the body. Pero pag nangyari na hindi nangyaring mag-automatic yon at tuloy-tuloy, ibig sabihin may problema talaga. Kumbaga may hidden problem na hindi natin nararamdaman pero still tuloy-tuloy na nadidetect nung ating immune system, kaya may mga prolonged inflammatory response ang katawan natin. So yun yung point na kung saan pag ganun kahaba, magiging damaging na yung epekto niya.
0: So, Doc Algie, hindi lang basta pinag-usapan natin yung mga simple lang na pamamaga sa ating pangatawan, ano? To the point na mayroong mga chemical signals at cellular processes na na-involve sa ganito pong condition ng katawan natin.
2: Tama po, kasi yung mahalagang point dito, hindi lahat po na inflammation pare-pareho. Kaya tinitinan ng doktor, may pattern yan. Magkakaiba yung dahilan, yung gaano ka-severe, at ano to yung epekto nito sa bawat condition ng katawan. Kaya, pag ina-assess yan sa mga manggagamot, tinitingnan ano yung mga sources at gaano ka-severe yung inflammatory response ng katawan natin.
0: Doktor, bakit naman tinatawag ng yung ilang mga health educators na common cause or common denominator ng maraming deadly diseases, ano, mga common cause of morbidity dito sa Pilipinas, itong chronic inflammation na ito?
1: Well, we can describe it as yung tinatawag natin na shared biological mechanism ng ating katawan or contributor sa tinatawag nating napakaraming karamdaman. Halimbawa, sa atherosclerosis, nakikibaha bahagi ang inflammation, isa sa cause ng damage or yung plaque accumulation, yung tinatawag natin na yung tinatawag natin inflammation sa ating katawan. Sa insulin resistance naman, ang inflammatory activity sa fat tissue at sa ibang organs ay maaaring maapektuhan ang insulin signaling na cause ng insulin resistance. Sa ilang liver diseases, maaaring magpatuloy ang tissue injury or pagkakaroon ng fibrosis o pagka-damage ng mga tissues doon sa ating liver. And of course, sa ilang mga cancer conditions, ang mga long-standing inflammation sa ating katawan ay maaaring lumikha ng cellular environment na kung saan pabor sa abnormal growth ng mga cells na nagiging cancer. Pero ito ay hindi nangangahulugan na lahat ng chronic disease ay nagsisimula sa isang problema lamang, yung inflammation.
0: Kaya napakahalagang distinction yan, mga ka-wellness. Ano? At hindi natin dapat sisihin na yung inflammation lagi ang ano, ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng samot-saring mga karamdaman. Pero kailangan nating maintindihan yung role ng inflammations or mga inflammatory response ng pangangatawan po natin. And Dr. Algie, ibig sabihin ba na kung gusto natin protektahan yung katawan natin, is we must have a good and functional immune system.
2: Oh, absolutely. Kasi actually, yung immune system naman, alam natin na yan ay napakaraming role. Hindi lang yan depensa. Ano rin yan, nagre-regulate din sa healthy cells. Kasi alam mo, immune system, kapag mayroon siyang nadidetect na threat, at ang katawan ay nagbigay ng signal, ang pinaka-main player talaga niyan, immune system natin. O kaya, siya rin yung isa sa factor kung bakit nagkakaroon ng inflammatory response ang katawan natin. Kaya dapat talaga, healthy yung immune system natin. At to achieve that goal, maraming possible na pwedeng gawin. Either nutrition, okay? Diyan pumapasok yung mga supplement, ano? And tamang pagkain, ganun yung tamang pagpapahinga, exercise o physical activity. And we need to basically know ano yung underlying cause talaga. Kaya yung pagpapacheck up, malaking bagay. Hindi yung puro ano na lang tayo. O puro na lang tayo mga, tawag dito, chamba-chamba. kung ano yung ating kailangang maramdaman at ano nga ba talaga yung karamdaman natin. Marami ang ganun ang problema ng mga kababayan natin. Kaya sa halip na maagapan, lumalala kasi hindi sila nagpapacheck up.
0: The secret of health. Dr. Ron, ano po ba yung mga pangunahin na tinitingnan o nakikita ng mga eksperto kung bakit nagkakaroon ng mga chronic inflammatory diseases or chronic inflammation sa pangangatawan ng isang tao?
1: Well, maraming mga contributing factors with regards sa inflammation. At kadalasan, hindi lang iisa, kung minsan multiple. Unahin natin yung tinatawag natin na excess body fat, lalo-lalo na yung visceral fat. Yung visceral fat, yun yung fat cells na kung saan bumabalot sa mga organs na ating katawan. Hindi mo makikita yun and kakalimitan tumataas ang timbang at pagka maraming fats. And also, napapakita din kapag lumalabas na din doon sa yung mga kapag humahaba yung mga waistline natin. That means meron ding tinatawag na visceral fat at nag-ano na siya, lumalagpas na doon sa ating subcutaneous fats.
0: Oo, kaya pala yung mga excess belly fat kung tawagin na yan, no? Ay may kaugnayan sa mga metabolic problems. Alam mo, nakita ko sa isang article na ang mga Asians pala ay very prone sa pagkakaroon ng larger belly fat kung tawagin, ano? At Dr. Ron, ano ba yung role ng high blood sugar in relationship doon sa pagkakaroon ng larger belly fat?
1: Ang chronic elevation ng ating blood glucose ay maaring mag-contribute sa oxidative stress at formation ng advanced glycation end products or AGEs. Yung makikita yung advanced glycation end products, makikita niyo yung ano, yung lechon manok. Ganun ang nangyayari doon sa loob ng ating katawan.
2: Parang naluluto ka ng dahan-dahan.
1: Naluluto ng dahan-dahan. Ang mga compounds na ito ay maaaring makilahok sa mga inflammatory signaling tissues at meron ding two-way relationship. Ang inflammation ay maaaring magpalala ng insulin resistance habang ang metabolic dysfunction naman ay maaaring magpalala din ng inflammatory activity. Parang cyclical na problema.
0: So, nakita ko sa isang article ano, or sa isang may isang kilalang doktor na sabi niya ang mga Asians hindi nila need na kinakailang maging malaki ng husto para maging diabetic. They only need to have a bigger belly,
1: bigger,
0: na magkocontribute na yun sa kanilang pagkakaroon ng high blood sugar. Ngayon Dr. Algie, pag-usapan naman natin yung mga pagkain na may mga kinalaman sa pagtaas ng blood sugar level. Ano ba yung dapat, Doc, yung dapat nilang limitahan?
2: Actually, marami na mga problema dyan, pero isa sa mga pag-aaral, sinasabi talaga nila na mahalaga yung overall dietary pattern.
0: Mm-hmm.
2: So, you need to follow a pattern na lagi sinasabi kung mas mataas yung calories, mm-hmm. added sugar, oh. yung laging ultra-processed food ang ginakain natin, tapos kulang tayo sa mga whole foods sa tinatawag, eh malaking chances natin na mag-develop nito kasi kulang ka sa fiber, kulang ka sa nutrients. So, ang end result, kapag lagi yan araw-araw ang kinakain natin, ma-overwhelm yung katawan mo.
0: Mm-hmm.
2: So, pag nahirapan siya, yun yung umpisa ano, na mag-re-retain sa katawan mo yung mga sobra na yan, especially yung carb like sugar, na na-develop into fat later on. That affects our general health. Ano? Kaya, alam mo, sometimes kung papakinggan mo, simple lang eh.
0: Mm-hmm.
2: Pero karamihan ng mga tao, hirap na hirap. Ang daming hirap. Kasi nga, hindi rin naman simple
0: mm-hmm.
2: per se. Nasasabihin mo ganun lang.
0: So, na kailangan, Doc, talaga, balansin yung diet natin.
2: Yes.
0: And most especially, yung sustainable diet.
2: Mm. Pag tinawag na sustainable, hindi yung pwede kayang-kaya mo lang gawin ng isang linggo, tapos surrender ka.
1: Balak na uli, isa dati.
2: Eh, well, ganun, diet tayo. O, isang linggo, OMAD. Tapos nung magsawa na, hindi na kinaya.
0: Kaya dapat, kahit simple lang na ano, simpleng balanced diet, basta sustainable siya.
2: Dapat.
0: Yung kaya mong isustain.
2: Yun ang importante.
0: O, ngayon, Doc Ron, eh, for example, ayusin natin yung diet natin, ibabalance natin yung diet natin. Ano naman yung kinalaman ng mga nutritional support like taking supplementation like Santone plus herbal capsule? What can it do to our body?
1: With regards sa ano, sa Santone plus herbal capsule po natin, napakaganda itong i-induce na tigilan or pigilan yung mga inflammatory enzymes or inflammatory cytokines, also yung interleukin production sa ating katawan. So that is how, kasi pagka palaging na ano yun, palaging pinoproduce yun, that causes inflammatory response or immune system response ng ating katawan. So binablock yun ng alpha and also ng beta mangosteen and also inactivate niya ang NRF2 antioxidant pathway na kung saan ay tinuturuan or sinisignal yung mga cells natin na magproduce siya ng sariling protection or antioxidant na kanyang sarili in order to protect from inflammatory damage. Kaya taking Santone plus gold 1 capsule or Santone plus herbal capsule 1 capsule 3 times a day ay napakaganda pong tulong para magpababa ng inflammation sa ating katawan and at the same time, mapababa din yung tinatawag natin na epekto ng inflammation damage sa mga cells natin. Yeah. Kaya kapag kayo ay nagsisimula na nagkakaroon ng bilbil sa katawan at also, kaya napakaganda talaga magpa-test ng HSRP test para makita yung inflammation and then you take Santone Plus Herbal Capsule. Napakaganda po talaga yan with regards sa pag-address ng inflammation sa ating katawan.
2: Actually, marami ng testimony na nagsasabi. Hindi naman sila nagtitake ng mga pampapayat. Pero when they consistently take Santone Plus Herbal Capsule,
1: yes.
2: Napansin nila na mas simple sa kanila yung pagpapababa ng timbang. O kasi nga, may special phytochemical yung moringin doon sa moringa inside, the Santone Plus, na nakakatulong para una, yung cellular protection.
1: Yes.
2: Ma-trigger sa ating cells mismo. And also, pinagaganda niya yung metabolism.
0: Mm.
2: So, doon mo makikita na in a capsule, you have a lot of phytochemicals that can contribute sa normal body balancing yung process ng katawan natin.
0: Ayun. Maraming salamat mga partners sa mga infos ano, na inibahagi niyo sa ating Pumaka Wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin ha, sa mga avid listeners natin. Sa ating talakayan na puno ng mga health information. Bukas ipagpapatuloy po natin itong talakayan natin. Karugtong ng ating pong pinag-uusapan dahil mas mabuti na mga partner ano, na maging well-informed tayo kaysa bigla na lang tayong bulagain ano, ng samot-saring mga karamdaman. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang ating pong programa.
7: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.
8: Premium D3 Soft Gel.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marlon, i-refill. Ayong bukol nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kapikati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon
4: Plus. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Eh, Doc, meron nagtanong dito sa atin.
2: Mm-hmm.
0: Mga Doc, ano po ba ang pwedeng i-take ko na wellness product ng GastroHealth para sa akin pong allergies? Si Jerry po ito.
2: Ayan. So, huwag kang malito.
0: Mm-hmm.
2: Dahil sa Yes to Health, ang isa sa pinakang advisable na lagi namin sinasabi
0: mm-hmm.
2: in any kind of condition, especially no, sa bilang kita. Kasi may kinalaman sa immune system yung allergy.
0: Yes,
2: no. Kailangan mo rin ng phytochemicals with anti-inflammatory property.
0: Mm-hmm.
2: Yung Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yeah.
2: So, kung inaatake ka ng allergy, so you need to take at least 2 capsules 3 times a day. Medyo dagdagan mo ng konti yung dose kasi regular is 1 capsule 3 times
0: yeah.
2: a day.
0: Mm-hmm.
2: So, pag merong attack na ganyan, so dagdagan mo ng konti.
0: Mm-hmm.
2: Double dose mo siya. Then take Yes to Health Vitamin C.
0: Mm-hmm.
2: Dahil ang vitamin C naman, sa lahat ng proseso ng katawan, kailangan yan eh.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Oh, at kung meron pa kayong needed, ang isa sa pinaka-advisable yung Premium D3. Kasi Premium D3 is for immune system support.
1: And also regulation.
2: Regulation. Yeah.
0: Modulation.
2: So yung tatlo na yon, yung Santon Plus Herbal Capsule, yung ating Yes 12 Vitamin C, and yung Premium D3.
0: Yan,
2: i-take po
0: niyo. Sa lahat na may mga allergic reactions mm-hmm. na nararanasan, subukan niyo po yung mga suplemento ng Yes 12. Okay? So yung mga katanungan pa, meron pa ang mga nais ipadala ng mga mensahe sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. At upon text line, 0969-609-6545. At sa pagbabalik po natin sa second part ng ating pong programa, ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Kaya dyan lang po kayo mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
8: The Secret of Health.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Makaraya is repiso ko. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ko ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.

0: ating program mga ka-wellness. Sa mga nais pong magtanong, huwag pong mag-atubilin. I-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line numbers are 969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health, hindi po sa atin ang Sandone Plus Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas ang mga uri ng pagkakasakit.
0: Ang Sandone Plus Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na meron po yan siya mga bioactive compounds gaya po ng xanthones at iba pang mga compounds, active compounds ng mga powerful herb. Biruin mo mga partner, pinagsama yung queen of all fruits at queen of vegetables nandyan sa atin pong Sandone Plus Herbal Capsule. Ano? Ang kagandahan po niyan, pharma grade pa ang Sandone Plus Herbal Capsule natin. Kaya nga mula noon hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ang atin pong mga ka-wellness. Ha? At marami natutuwa, Dok, ano, na napakinggan muli nila. Ito ang ating ano, kasi parang medyo na ano nga, medyo na set aside itong Sandone Plus Herbal Capsule natin, no? At natutuwa sila na nandiyan pa rin pala yan sa ano, sa market.
1: Parang bumabalik daw yung alaala na nakaraan.
0: Bumabalik yung alaala
2: nostalgia.
0: Kasi ang dami talaga nakasubok ito, especially ha sa mga kaubayan natin na meron po mga bukol sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Dito kasi tayo nakilala, Dok, sa ano properties na ng ating pong Sandone Plus Herbal Capsule na natulungan yung mga kaubayan natin na numipis. At totally nawawala yung mga bukol na kanila pong nararanasan sa kanilang pangangatawan.
1: So hindi natin sinasabi na gamot sa bukol ito. Ang kagandahan lang kasi ng Sandone Plus Herbal Capsule, yung mga bioactive compound, especially Sandone, tinutulungan niyang i-correct yung talagang supposed to be trabaho naman ng katawan natin na i-correct yung mga bukol-bukol na yun. Meron tayo internal mechanism that is, sabi nga the body have the ability to balance everything. Kapag mayroong mga abnormal growth, the body is capable of suppressing that. Nangyayari lang na mga bukol na yan, kapag hindi na kaya ng katawan gawin yon sa reason na, alam natin, na overpower ng katawan, may weakness, mayroong high inflammatory process in the body na instead of makafocus ka dun sa trabaho mo ng pag-suppress, ang gagawin mo, para kang bumbero na lagi na lang papunta sa mga sunog. Doon ka na focus instead of building something or maintaining your cells. Puro na lang control sa mga damage ang ginagawa ng katawan natin. So, by giving the body the right type of phytochemical, especially Sandone, yun yung nagagawa niya na ina-align niya ulit yung ability ng katawan natin to maintain itself. Kaya yung iba sinasabi, ang ganda naman ng gamot niyo sa bukol. Kasi yun yung kanilang naranasan. Actually, ang isa sa pinakamabilis kong nakita dyan, 1 week, meron siyang bukol dito sa may gilid. Meron tayong testimony noon. Sabi niya, after 1 week, kinakapa niya, hinahanap pa niya kung saan.
2: Nasaan
1: na yung bukol. May bukol pa rin, pero mas lumiit na kaya hindi niya na masyadong nakapaagad. Samantalang dati daw, kahit tingnan mo lang na ganyan,
2: kitang-kita
1: mo na kung saan siya located. Kaya nagulat siya dun sa resulta sa pag-inom ng Sandone Plus Herbal Capsule.
0: Yun, ha? Kasi mga kabayan natin dyan na gustong masubukan ang powerful effect at benefits ng atin pong Sandone Plus Herbal Capsule, hanapin niyo po ito sa mga butika, mga parmasya na nandyan sa inyo pong lugar. Ito po ang itsura niyan, mga ka-wellness. Ito sa mga FB viewers po natin, ha? At hanapin niyo lagi yung tatak Yes to Health. Yan, yung tatak niya na Yes to Health. I-check niyo lagi sa mga boxes, even sa mga blister pods ng i-avail niyo na mga suplemento po natin, especially yung Sandone Plus Herbal Capsule natin. Para po makasigurado na inyong bibilihin at iinumin niyo ng mga produkto, ayan yung napapakinggan niyo dito sa atin pong mga programa. Mag-ingat sa mga fake, mga counterfeit products. Kasi yung badok, pagka ano ka, maghahanap ko ng Sandone Plus, ibibigay sa'yo iba.
1: Iba.
0: Sasabihin, meron din tong Sandones. meron na rin Sandones itong ano natin ito. So, hindi natin alam kasi kung ano yung mga composition ng kanilang mga produkto. Lalo tigit kung hindi pa yung FDA approved. Mahirap na mga ka-wellness. Ano? May sacrifice natin yung health natin, mga kababayan. Ha? So, hanapin lagi, tatak Yes to Health, mga kaibigan. Dahil pagtatak Yes to Health, garantisado talaga mula pa noon hanggang ngayon, mga kaibigan. Ha? At pwedeng, ano, para makasure kayo, pwede sa mga wellness clinic natin kayo bumili, wellness clinic and pharmacy, para sure talaga yan, nasa atin po yan. Ha? Or dun sa Shopee page natin, sa Yes to Health 2011. And dun sa mga, natin, mga authorized dealers po natin. Available yan.
1: Pati natin si Buds K. Madronial and Femi Billiones. Mm-hmm. Ano, chatting live stream and also kay Mrs. Evelyn Baclan.
0: Yun, no? O, sa lahat ng mga viewers natin, ha, sa ating pong Facebook live streaming at sa ganun rin sa mga avid listeners natin na laging nakaantabay habang ano, habang kumakain diyan. Ayan, ay nakikinig sa atin pong mga programa. Doc, mayroong mga announcements lang na gusto kong banggitin, ano? Diyan sa ano, sa Tugigaro, especially sa mga ka-wellness natin diyan. Itong darating po na October 15. Ayan, ay meron tayong gaganapin na Yes to Health Wellness Clinic day dyan sa Tugigaro mismo, mga kaibigan. So, pwede yung puntahan ang ating pong stations dyan, 95.7 XFM station, para doon sa clinic
1: nila.
0: Day nila. Doon yung venue nila. Nandiyan po si Doc Ned, mga kaibigan. Ha? At ito namang ano, darating na October 18. Ano yan siya? Sunday yan siya. Sa ano naman, Doc? Sa Pagadian. Barangay Danlugan, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Meron silang gaganapin, Doc, na health and wellness seminar naman. Nandiyan si Doc Cecilio.
1: Yung mga, di ba Zamboanga, Chabacano? Ano?
0: No,
1: paano ano, sila batiin?
2: Sa sur,
1: Sur.
2: Sa sur is Cebuano.
1: Cebuano. Ah, Cebuano.
2: Pagka Zamboanga City, Chabacano.
1: Chabacano. Paano bumati sa kanila ng...
0: May alam ka, Doc Ron.
1: Marunong ka?
2: Bisaya?
1: Wag na.
0: Chabacano, Chabacano.
2: Ay, hindi ako marunong sa Chabacano.
1: Ayan. So, puntahan lang po dyan, ano, yung ating ano dyan.
0: Yeah, meron silang ano, free health consultation, free taste ng Santone Gold Coffee Mix natin at saka ano, ewan ko, baka meron ding Santone Plus Coffee Mix natin doon. Ano. So, you know, maganda yun. Kung gusto yung matikman, yung napakasarap at very healthy na coffee ng Yes to Health, mga kaibigan, ha? So sa darating na October 18, so meron po silang ano, meron po silang seminar na gaganapin diyan sa Pagadian, Zamboanga. Mga ka-wellness, ha. Huwag niyo palagpasin yung mga seminars natin na sinasagawa. Dahil dito, maraming opportunities na makakuha po kayo. Bukod sa mga kaalaman, mga ma-promos, mga products natin, at meron pa mga pa-previews na ganito. Ano? O, meron pa mga pa-premium minsan sa ibang mga wellness seminar natin. Kaya puntahan yan sila, mga ka-wellness.
1: Saka ma-avail niyo yung ating... nag-umpisa na yung promo natin ng buy one, take one ng Yes to Health vitamin C. Oh, just imagine that. Buy one, take one.
0: Oh,
1: bibili ka ng isa, may libreng isa. So, pwede mo ng pangregalo. And pagbibili kayo ng isang box ng Santone Plus Herbal Capsule, mayroong kayo opportunity to buy at 50% off yung Yes to Health vitamin C.
0: Yan
1: ay exclusive promo sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Kaya puntahan nyo po kung malapit kayo sa ating Yes to Health Clinic and Pharmacy.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Doc, mayroon po nagtanong dito. Ano? Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang magandang inumin? May tama po yung lumbar pain ko. Four taon na po ito ang paghihirap ko. Tapos nagkaroon din po ako ng bukol, yung kaliwang baywang ko po. Mahapdi din. Tagambatara sa Palawan po ako.
1: May tama siguro na ano siya, no? Something na
2: injury.
1: Na injury, ano?
2: Baka na ano,
0: Natatilok, nadulas.
1: O, sinumbar dito sa balakang natin banta eh. So, doon sa ganyan, sikapin nyo sana makapagpa-check up. Either... Kasi i-recommend, baka mayroong mga dislocation o mga apektadong... So, pa-check up po kayo. Pero ang suggestion ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng supplementation para makatulong sa mas mabilis na recovery
2: ng,
1: and also sa inflammation din. Mm-hmm. Okay din ang Santone Plus Herbal Capsule. Ano. Sabayan nyo po yung tatlo na ano natin. No? Santone Plus Herbal Capsule. Kung nagko-copy kayo, palitan nyo yung coffee ninyo ng something na healthy, yung Santone Gold Coffee Mix. Kasi may collagen, meron siyang 5 herbal ingredients din na nakakatulong sa atin. At isa pa yung premium D3.
0: Yeah,
1: no. O, kasi premium D3, mayroon siyang magandang effect sa ating buto. O, saka sa mga litid at kasukasuan po natin, maganda yung ano. And of course, hot pack. Baka meron ka pang dagdag, Doc Ron.
2: pa-Cairo kung ano, kung kailangan siguro ipa-X-ray. Lalo-lalo na kung bumukol siguro that means merong injury. Pwera doon sa ang ano, kapag ka bumukol galing doon sa injury, kailangan talaga sometimes it needs to be
1: surgery.
2: Sometimes yung iba kaya naman ng mga bone alignment. Kapag ka bukol naman with regards doon ng ano, yung kumbaga sa growth, hindi galing doon sa basis, hindi galing doon sa injury, Santon Plus Herbal Capsule talagang napakaganda po para dyan.
1: Kaya kung mayroong taga Batarasa ba siya?
0: Batarasa.
1: Malapit ba yan sa anong clinic natin?
0: Brooks Point.
1: Brooks Point. Pwede po kayo kumusulta sa Brooks Clinic para mabigyan po kayo ng ano, ng advice. Ano yung mga pwede nyo gawin?
0: Okay. Ito, another inquiry. Yung development of fibrosis sa lungs, ano po ang pwedeng i-take sa products nyo at ano po ang dapat iwasan para sa patient? Pwede po ba isabay ang pag-inom ng Santon capsule with our other vitamins? Mga paracetamol daw or iba pa ng mga ano, forehead ache. So, yun daw, Doc.
2: With regards sa fibrosis, kalimitan yan, infection sa bagay. Nagkakaroon ng scarring. Kalimitan yan, virus. Mm-hmm. O virus, viral problem.
0: Pa, yung mayroong ano, history ng tuberculosis.
2: Tuberculosis yan. Kaya
1: infection.
2: Ang problema kasi nitong fibrosis is ano, yung lumiliit yung ano, yung mga sacs. Mm-hmm. Kaya nung minsan nahihirapan kapag kahuminga, sobrang parang tinutusok yung ano, tinutusok.
0: Tapos yung iba, ano, napaka-hollow ng ano nila, ng, shallow ng hininga.
2: Hininga.
0: Parang nandito na lang sa lalamunan eh.
2: Kaya, and also, yun ay, ano, kapag kasyalo ang paghinga, that causes also yung, ano, inflammatory triggers sa ating katawan.
1: So, kasi magkukulang ka sa oxygen.
2: Yeah, kulang sa oxygen. So, if you want to, ano, na masuppress yung epekto ng, ano, kapag kaganyan ang problema, Santon Plus Herbal Capsule, one capsule, 3 times a day, and also yung Yes to Health vitamin C natin. Isang kapsula ng Santon Plus, tapos dalawang kapsul ng vitamin C natin 3 times a day. And ang dapat iwasan is yung number one, karne ng baboy. Kapag ka mayroong problema karne ng baboy, itlog, also yung commercialized na ano na karne ng manok, and also yung mga pagkain, mostly more on karne, meat as much as possible iwasan, and also yung mga crustaceans. Lalong-lalo na yung mga talaba.
1: Hipon,
2: yung crabs, even lobsters.
0: Mga shells.
2: Yes, mga sea shells is kuan kasi yan, host ng mga parasites and also mga virus. Kaya dapat iwasan po ninyo yan.
0: Yun, so mga kababayan natin, nakakaranas ng ganito. Eh, ang problema pa nito, pagka nagkaroon ka ng pabalik-balik ng mga ano, fibrosis sa lungs area, ang hirap tanggalin yan. Eh, di ba nga, yung sa balat na peklat, ang tagal kumalik. Lalo na yung mga nasa internal organs natin.
1: O kaya yung iba dyan, pag mag-upload sila, hindi nila alam, makikita, uy, may spot ka sa baga. Yung spot sa baga, yun. Hindi nila alam na nagkaroon siya ng previous infection, akala niya ubo-ubo lang. Yung pala, may tinatamaan na yung lungs niya. Pag nakikita yun, nakakahad lang yun para makapag-work siya. Kasi may mga bansa na ano
2: na stricto sa
1: ganyan. Yes. So pag nakitaan ka ng ganun, may previous history to ng infection. Commonly talaga infection. Kung ikaw naman naninigarilyo, isa yun sa pinakang pwedeng dahilan. Kasi yung cigarette smoke can also damage, direct damage sa bagay.
2: Yes, of course.
0: Yeah, kasi mga kabayan natin, ha, na mayroon ganito pong problema, inuman nyo na kagad yan, ang Santon Plus Herbal Capsule natin and other supplementation from Yes to Health. And doble-doble ingat talaga sa mga kinakain natin, mga ipapasok natin sa atin pong pangangatawan. Especially yung nagsasuppress ng immune system natin, at the same time yung mga pro-inflammatory na mga pagkain. O, bukod sa mga nabanggit ni Doc Ron, plus yung mga highly processed or mga ultra-processed foods na yan. Also, lahat yan sila. Ano yung mga pro-inflammatory sila.
2: Unhealthy coffee also.
0: Yan, ako.
2: Kapag mahilig sa unhealthy coffee.
0: Tapos, syempre, mga vices, automatic naman yan na dapat pong alisin na talaga. Mga cigarette smoking, tobacco, e-cigarette na yan. Even yung mga ano, Doc, na meron ako nakita na, even yung mga smoke from mga yung siniga sa labas.
2: Yes.
0: Yung mga, di ba, yung
2: plastic,
0: mga yung mga dayami, mga dumi. Nakakapag-contribute din yan sila doon.
1: O saka yung mga ano, mga pinausukan na mga pagkain. Kala natin harmless yun, yung mga kumakain ng tinapa. Di ba, yung tinapa, pag pinausukan mo yun, it's a type of preservation technique. Pero hindi ba natin naiisip na yung smoke?
2: Yes.
1: May, yun yung chemical na nagpe-preserve doon. So, based on some studies, although it can preserve meat, pero pag lagi mong kinakain kasi yun, mm-hmm.
2: highly carcinogenic.
1: Yeah, it can give some chemical in the body na mm-hmm. can also cause cancer.
2: Mm-hmm. And also yung electronic smoke, kapag lalong-lalo na nagsusulda. Meron kaming pasyente dati na ganyan ang problema.
1: Electronic,
2: electronic technician siya, palagi nagsusulda. Tapos, hindi nagmamask.
0: Nako.
2: Hindi nagmamask. Baga talaga, tama.
0: Mm-hmm. Ganun din yung mga, siguro yung mga welder, no?
1: Mm-hmm. Oh, sa mga chemical na yan, direct mo na i-inhale, may tama talaga sa baga. Kaya dapat protected tayo kung nagtatrabaho. Wala ka naman choice eh. Mm-hmm. Welder ka. So, ang gagawin mo, susuot ka ng protective gears para hindi ka tamaan yan.
0: Yun, okay ha? Tapos, take yun. Santon Herbal Capsule natin. Mm-hmm. Santon Plus Herbal Capsule. Para kahit paano makakope up yung pangangatawan po ninyo. Mm-hmm. Dun sa mga chemicals na yan, mga pro-inflammatory na nangyayari sa ating pangangatawan. Okay? Ito, another inquiry. Tanong ko lang po, paano po ang taong pag-inom ng Vision X Plus? Bago lang po kami nakabili. At ang Santon Plus Herbal Capsule, paano din po ang tamang pag-inom? Mm-hmm. May tumutubong bukol po sa tiyan ng asawa ko. Mm-hmm. Kasing laki po ng butil ng bigas. Ayon po sa ultrasound.
1: Mm-hmm. Ayan. Ayan. So, kung iinom kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, mm-hmm. tapos meron na nakitang bukol, mm-hmm. ibig sabihin may reason ka na para magmadali.
0: Ayan. Okay.
1: So, ang pinaka the best talaga na gawin nyo, 2 capsules sa umaga, 2 capsules sa tanghali, 2 capsules sa gabi. Mm-hmm. So, ito po ay gawin nyo sa loob ng as much as possible 90 days. Mm-hmm. Kasi consistent na dapat yun ang ipapasok mo sa katawan within 3 months or 90 days, ang laki ng ano ng epekto noon sa katawan natin. Kasi kumbaga, ibobombard mo yung katawan mo ng mga active phytochemicals na tutulog sa katawan natin. So, in terms of Santon Plus Herbal Capsule, yun yung way nakikita ko na maganda, lalo na kung may bukol na. Mm-hmm. Ngayon, yung normal dose naman, kung walang masyadong budget, you can start with 1 capsule 3 times a day. Mm-hmm. Depende na po sa inyo yun. Yun, yung Vision X Plus, 1 to 2 capsules a day. Mm-hmm. Especially if you're taking
2: Santon
1: Plus Herbal Capsule, pwede nyo pong isupplemental yun. 1 to 2 capsules a day. Yung iba, minimaintain lang nila 1 capsule a day. Wala namang problema. Sinasabay nila. Yung iba na gustong mabilis na mag-improve yung mata, mm-hmm. ginagawang 2 times a day. While other people, they take it 3 times a day. Mm-hmm. So, wala naman kasing sobra pagdating dun sa mga nutrients na yan. Depende sa need ng katawan. So, yun po yung masasabi ko dyan. At sinabi niya, may mga iba siyang iniinom. Mm-hmm. Pwede pa rin isabay yung supplement natin kahit may iniinom kayong ibang supplement.
0: Walang ano yan. Walang contraindications. So, mga tinitake nyo ng mga multivitamins or other medications from your physicians, ay pwede nyo i-incorporate yung mga supplementation, especially from Yes to Health mga ka-wellness. Okay? And another inquiry. Doc, lagi po sumasakit ang left side belly ko. Ano po ang pwede kong i-take? At yung binti ko po, laging bumibigat kahit hindi lang po ako lakad ng lakad.
1: Sa
0: lakad
1: left side
0: belly.
1: Sa tingin ko, Doc Ron, ano yan? Constipated.
2: Yeah.
1: O, kasi pag left side,
0: sa isang araw,
1: kumuli lalo may parang pain na tumatakbo-takbo paminsan. Baka hindi kayo nakakadumi ng normal. You need to have a healthy bowel movement. Okay.
0: Yun. Sa mga kababayan natin na hindi regular yung kanilang pag-dumi, minsan yung iba, 2 beses lang sa isang linggo. Napaka-delikado niyan, mga kaibigan. Ha? Yung iba nga, yung parang merong parang tumutusok na pain. Mm-hmm. Minsan napapapilipit pagka umaatake yung pain po na iyan. So, try to regulate your bowel movement, mga kaibigan.
2: And also, pagka meron ng ganun, pinaka-the best, magpa-endoscopy sila. Kasi baka meron ng something to...
0: Yes,
1: Lalo kung matagal na.
2: Matagal na. May polyps or diverticulitis. Mm-hmm. That might also... Yung polyps, yun, doon nagsisimula yung nagsisimula yung colon cancer.
0: Tama,
2: Wag naman sana. Pero dapat kapag ka meron ganun problema, ay magpa-check po kayo. Mm-hmm. And also, yung Santon Plus Herbal Capsule na para sa bowel. But then, kailangan din uminom ng tubig. Saktong dami ng tubig.
0: Water.
2: Kasi kahit na gaano kadaming Santon Plus Herbal Capsule inumin mo, pagkakulang sa tubig, mahirapang din dumami. Also, iwas din doon sa mga tinapay o mga wheat products and also yung mga refined products. White rice also does contribute to

0: ano, boost the process, peristaltic movement natin pong colon area, ano. And then take it, huwag kalimutan Santone Plus Herbal Capsule, kasi bukod sa meron yan mga dietary fibers, meron pa yan siyang mga antioxidants na tutulong para dun sa mga ano, microbiome sa ating pong colon area.
1: Pagkain ng ano, pagkain ng mga
0: good bacteria sa colon natin. Eh alam niyo ba, napakalaki ng colony ng ano diyan, ha, ng mga good bacteria diyan sa colon natin. Parang ano nga eh, parang 80% ng immune system natin doon nakaano eh, doon nakafocus
1: sa
0: eh.
1: Intestinal area natin.
0: Oo, so napakahalaga niyan na dapat maalagaan natin at maingatan po natin, ha. So take your Santone Plus Herbal Capsule. At huwag niyong itapon, ha, yung mga empty pad niyo ng Santone Plus Herbal Capsule. Kung kayo po ay nag-take ng Santone Plus Herbal Capsule natin, huwag na huwag niyong itapon yung mga empty blister pad niyan, kasi pwede niyong gamitin yan na entry sa atin pong paparating na raffle promo. Maka-wellness.
2: Big na timing. Malapit na ang
0: Ganun din yung ano natin, yung Santone Gold Coffee Mix natin. Huwag na huwag niyong itapon yung empty sachet niyan, mga ka-wellness, ha? O, ipunin niyo yan dahil pwedeng gamitin yan na pang-entry sa atin pong raffle promo. Tabayanin niyo yung raffle promo natin kung kailan mag-start yan. Kaya ngayon pa lang, mag-ipon na kayo ng mga pang-entry po ninyo. Ulitin ko po, ha, Santone Empty Pad or Empty Blister Pad ng Santone Plus Herbal Capsule natin at Empty Sachet ng Santone Gold Coffee Mix natin, mga ka-wellness, ha? Huwag niyong itapon yan siya kasi napakaano yan. Magagamit niyo yan siya sa atin pong raffle promo, mga kaubayan. Okay? Dok, ano po ang pwedeng itiko, no? Na wellness product para sa ito, sa allergy yung kanina, no? O, sa mga kaubayan natin na meron po mga allergy, may allergies kayo sa inyong pangangatawan, take Santone Plus Herbal Capsule. Dahil unang-una, meron itong immunomodulatory effect. Ibig sabihin, minomodulate niyan yung immune system niyo para hindi siya maging OA, overreacting. Overacting, ano? Kasi ang immune system natin, pagka ganun nangyari, it do more damage than helping our system.
2: Yes. Yeah. Meron ditong chat si Ellen. Sabi niya, Doc, 36 years old pa lang ako, pero pag ako'y nagbabasa, para akong naduduling. Nagdodoble ang aking tingin. Pwede po ba ang Vision X Plus sa akin?
0: Yun.
2: O yung ano, yung refraction error eh. Diba? Yung mata natin, parang, ano yan, sabi ng isang ano is sobrang pagod ng mata. Especially computer, cellphone for a very long time.
0: Yeah, no.
2: Tapos wala kang enough time to relax your eyes. Kaya ngayon 20-20 rule. Eh. 20 minutes ka nag-scroll, then tayo ka. 20 seconds tingin ka sa malayo, then blink mo yung mata mo. Then rest your eyes.
0: Yeah.
2: Oh, 2020, sabi nila. Para daw sa 2020 vision.
0: Yun, no?
2: Sa Vision X Plus, one capsule 2 times a day, it can do a lot sa inyo.
0: Yan, okay. Paano mga partner? Naku, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ano po mga ka-wellness, alagaan ang ating katawan at i-reduce po ang epekto ng inflammation sa pamamagitan po ng pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day, para mapanatiling malakas ang ating katawan. Iwas po sa karamdaman, alagaan po ang ating katawan, mga ka-wellness. Yan po ay pamana sa atin ng Diyos.
2: Thank you very much. See you again tomorrow. Same time, same station. Sana po'y marami po tayong napulot na kapakipakinabang sa ating pong talakayan. Ako po si Dokan, simula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat po mga partners at maraming salamat din sa lahat ng mga avid listeners natin. Ganyan na rin sa mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. At sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na produkto, mga produktong tatak Yes to Health. Sa kanan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nag sabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
8: 100,000 lang. But you look at the resort, before the 90,000, at walang declaration ng business. Can you show other properties na identify natin yan? May dalo ko yung nakasabi. Ito yung sa Eden.
9: Boss, may punta. Pwede ba punta na, boss?
10: Ano mo?
9: Ano? Ang hindi sa Dario Bistro?

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. System Pain ang panlaban ko. Sa System Pain, ay isang manhit.
8: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist,
8: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
10: may collagen
11: at glutathione pa.
10: At sa lasa,
11: kape-kape.
10: Panalo ka dito.
11: Ayan, subukan nyo.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Gawa sa pinaghalong mangustin,
10: moringa,
11: spirulina,
10: garlic,
11: plus
10: collagen
11: and glutathione.
10: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Nagkape ka na,
10: lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: Suwabe ang aroma.
13: Santhon Plus Coffee Mix.
12: Suwabe ang lasa.
13: Magaan pa sa bulsa.
12: Santhon Plus Coffee Mix.
13: May kape ka na,
12: may gamot ka pa.
13: Santhon Plus Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika,
2: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Girlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika. Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy boost, I feel healthy every day.
10: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
13: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein.

0: XFM.
1: XFM.
2: Soy.
3: Ng prosecution. At hindi ko alam kung iba galing sa...
4: Ang client, halimbawa po ang Senado, or ang prosecution, halimbawa, na palawakin pa yung report. Eh magpatuloy lang silang mag-submit ng documents at aming titignan para po mapalawak po yung base data po nung report. Pero doon pa lamang po sa nakita namin ay sapat na po yung ano, sapat na po yung nakita namin para po masabing yun po lamang yung nakita namin, 817 million. Dahil yun lang po yung nakita namin based on data and using a conservative approach po.
3: Yeah. Sabi ko na nga, hindi ko na ipagbibigay alam sa aking mga kasamahan kasi pagka sinabi natin payees, pwedeng pabor sa respondent, pwede rin adverse. Kasi kung ito'y pabor dahil bawas talaga ito sa kanilang naging gastos nila sa legal na pamamaraan, ibig sabihin pabor sa respondent. Pero sabi ko nga sa akin na lang yun. Panghuli po, gusto ko lang banggitin na yung unang dating pagtatagpo, at least sa aking mga staff, nung kayo'y pinadala ng Pricewater, ng PwC, para magboluntaryo ng inyong serbisyo sa Yolanda.
4: Tama.
3: Nung ako po'y head ng OPAR,
4: tama po.
3: Kasunod ng McKinsey, kayo po'y pinadala

0: para tumulong sana sa audit ng mga PAPs, no? Projects, activities, at saka mga plans.
1: Opo, ako po ang nagpadala po sa sarili ko po doon.
0: pero ang kumunta po sa amin, ginamit ko lang po yung price water, pero hindi po mismo ang price water yung nag... kasi yun po yung aming yung presentasyon eh.
1: Opo, pero tama po kayo, tama po kayo.
0: Maraming salamat po at pro bono rin po yon sa kaalaman na ating mga
1: syempre,
0: nanonood.
1: Siyempre naman po. Opo.
0: Sayang nga lang po, nabitin kasi wala akong implementation authority. So, naputol din yung ating engagement. Ibabahagi ko lang na nawala yung kanyang Mont Blanc habang nagpag-meeting. Nataranta po kami lahat dahil nakakahiya naman, nagboluntaryan na walang pa ng Mont Blanc na pen. Yun pala ang nadala ng kasama nyo. Maraming salamat po.
1: Ang talas ng memory.
2: Titigil niyo na po yung kwento niyo pagkatapos nakita sa ilalim ng kama. For the information of the senator judges, the senator judges can base their decision on the evidence, both testimonial and documentary. Insofar as documentary evidence is concerned, whatever the court admits after formal offer has been made. And it will be up to each senator judge which parts or aspects of the testimonial or documentary evidence they will be basing their decisions on once the final question is raised before them. Yes, Senator Judge Lacan.
0: Yeah, just to clarify, Mr. Presiding Officer, whether or not taken up during the trial, tama po ba?
2: Whether or not taken up by the testimony of a witness.
0: Thank you.
2: As long as it is part of the formal offer and duly admitted by the court. And we thank Senator Lacson for his discretion insofar as limiting his and not mentioning any names that he got based on the evidence and record that his team researched on. Senator Judge Lapid is recognized. Ganto ka, Attorney Alex, ganyan kakahalaga na testigo, ah. Senator Lapid is recognized. You have a variable period of 2 minutes as well, sir. You may proceed when you're ready.
3: Maraming salamat po, Presiding Officer. Para po sa prosecution, para may tanong ko lang po. Tungkol po dito sa Article 2, marami na po tayong iba't ibang naging witness galing sa AMLA, sa bangko, sa BIR, at ang ating magaling na financial analyst. Marami na po kayong nabanggit na iba't ibang numero at mga batas at regulasyon at pamantayan. Sa simpleng tanong po, ano, may pananaw ba kayo ng prosecution at dapat mapansin, makuha at maintindihan ng ating mga kababayan mula sa napakaraming witness at dokumento na ipinakita ninyo sa amin?
4: Maraming salamat po, Your Honor. Actually, nakakalula nga po yung mga numero at yung mga dokumento na naiharap po namin sa Article 2. Ako po mismo, kaya nga po ako nag-abogado dahil takot ako sa numbers. Pero pag titingnan po natin kasi kung ano ba talaga yung pinakapuso ng Article 2, sa tingin ko, ito lang po yun eh. Yung malinis na opisyal, walang tinatago. Ngayon, madali po kasing magpanggap ang isang opisyal na simpleng tao lang siya, kumakain lang sa karinderya, malinis, wala naman na tinatago sa salin. Pero pagdating po sa issue ng Article 2, Unexplained Wealth, doon po tayo nagkakaalaman. Dahil ang titingnan po dito ay hindi naman po mga testigo, kundi mismo yung mga dokumento at yung mga numero. Katulad po na nabanggit ni Attorney Cabrera, ang tiningnan niya ay mismong mga bank records, mga records na galing sa AMLA, BIR records, SEC records, and I believe may kasabihan po kasi ang mga accountant that the numbers do not lie. Ito po mga bank documents, for example, ay hindi naman po dumaan sa kamay ng prosecution yan. Yan ay dinirecho ng mga bangko dito po mismo sa hukumang ito. Kaya masasabi natin na they are independent facts, verifiable by anybody. At at the end of the day, sir, ang paniwala ko kasi ay ganito eh. This case is really not about VP Sara Duterte as a person. To me, it's about the trust that the people reposed in her. Yung tiwala po na binigay ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Para sa akin po, it's really not about her as a person. It's about leadership. Kung tama ba ang pamamahala at lalong-lalo na yung katampatan o yung fitness ng isang mataas na opisyal na manungkulan pa. At pangatlo po, it's not about her as a person, it's really about accountability. Na kapag kung ikaw ba'y binigyan ng kapangyarihan, lalong-lalo na kung pangalawang pangulo ka, at lumalabas na inabuso mo, ay dapat may pananagutan. Sana po nakatulong po sa inyo yung sagot.
3: Maraming salamat po sa paliwanag kasi tinatanong lang mga taong bayan tungkol diyan. Maraming salamat po.
2: Senator Judge, it's not yet, okay. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir. Ngayon, wala nang pwedeng gumamit na pinapatanong ni Sen Lito, ha? Hindi na pwedeng gamitin yun.
5: Maraming salamat, Mr.
2: Senator
5: Presiding
2: Judge
5: Officer.
2: Senator Judge Aquino is recognized.
5: Yes. Gandang araw, Attorney Alex.
1: Senator Bam.
5: So I want to focus on Table 39 sa ating report, no? Ito naman yung main table po na nabuo po ninyo. Tama po, no?
1: Tama po.
5: This is the reference table. And may I request one of the lawyers to provide a calculator to Attorney Alex in case na kailanganin niya. Kahit sa telepono. Para lang handa siya. Okay, so we'll flash Table 39 on the screen. Huwag nyo daw po tingnan yung ibang mensahe ni Attorney. Baka kung makita daw nyo dyan. Sige. So, would you say, Attorney Alex, na ito yung main reference natin sa inyong report?
1: Tama po.
5: Okay. And dito po sa inyong report, may parte po dyan na hango sa mga records. Tama po?
1: Tama po.
5: At meron pong hango sa mga record, pero meron kayong assumptions.
1: Tama po.
5: Tama. Would you say that... Well, para sa akin po, meron kayong dalawang main assumptions. And you can correct me if I'm wrong. And kung meron po kayong dagdag na assumptions, pwede rin pong banggitin, no? So first assumption is that si Vice President Sara merong 20% ownership ng GenCorp.
1: Tama po.
5: And that's an assumption. Ibig sabihin yan, pwede yung 1%, pwede ring 50%, pwede ring 75%. Tama po, no?
1: Tama po, pero assumption po na with basis po.
5: Yes, para and sa akin po. Could you repeat again what the basis is? Para lang po malinaw sa atin.
1: Opo. So yung kanya pong oath, ang kanya pong sinumpaang sal-in, sinabi niya po na siya po ay isang stockholder po doon. Sa GenCorp po na JS, wala po siya doon. So yung... Una po namin tinignan sa amin pong sensitivity analysis, ano ba itong mga relationship nila ni Jaime T. Cruz? At nakita namin na yung relationship nila way back 2007, meron pa pong ibang corporation na Davao, ano nga ba yun? Davao
5: Metro.
1: Hindi po, meron pa pong isa na
5: isa pa.
1: Davao New Royal type Tyson Corp. Mm-hmm. Na nung 2017, 20% din po yung pag-aari niya. Yung Metro City Chow po ay 20% po. So yung unang tumakbo po rin sa isip namin, bakit niya ilalagay yung sarili niyang stockholder na sinumpaan pa? Doon po yung, ano ba yung mga rule of thumb para matawag ka na...
5: Ano po ba yung rule of thumb sa Tagalog?
1: Magandang tanong po yan.
5: Ay, parang pangkaraniwang ginagawa. Ano? Yung pangkaraniwang ginagawa.
1: Aba, actually po, yung accounting rules po, na yung PAS po on investments, at saka po yung sa yung significant influence po. No? Nung nabuo po yan, galing din po yan sa experience po ng business community. Mm. Kaya po siya nabuo. So, ang threshold po niyan, pagka may 20% ka, may significant influence ka. And kaya naman po, maniniwala, okay po, may assumption po, kaya na sinabi namin na may significant influence siya kasi vice president siya eh. Tapos si JTC, envoy sa China, etc. Kumbaga, subordinate ni President Duterte. Tapos ito naman po yung anak niya na Vice President. Okay. So, yung significant influence, meron po yung significant influence because of her position and long time relationship with JTC, with Jaime T. Cruz. At given yung kanya mga dating ownership sa kumpanya na kung saan sila magkasosyo, kinopya po namin yun. Pero sabi ko nga po, conservative po yun. Kasi po kung silang dalawa po yung magkasosyo, tulad po sa Metro City Chow, kung saan sosyo po sila dun sa Chow King, 80-20 po yun eh. Dahil yung iba po mga accounts doon eh nominal. So kung sa GenCorp naman, si Jaime T. Cruz, na siyang may-ari ng JTC Group of Companies, effectively, siya yun, 55 siya doon. Kung partner sila ni BP Sara, 45 si BP Sara. Okay. Pero,
5: So in short, ang sinasabi ho ninyo, possibly anywhere from 20 to 45.
1: Tama po.
5: Yan yung inyong expert analysis. But that's also an assumption. No? Hindi kayo sigurado, pero sa tingin ninyo, anywhere from 20 to 45, posible.
1: Opo.
5: Okay. Yung pangalawang assumption po na ginawa ninyo is that lahat ng undeclared income, pinaghati-hatian. Correct?
1: Yung piercing the veil po?
5: I'm not sure kung yan yung piercing the veil.
1: Ito po,
5: but
1: ito po yun.
5: Yan yun?
1: Pero hindi ko po siya tatawaging
5: assumption.
1: Eh. Marami pong rules na ginagamit po na maaari pong mag-lead sa piercing the veil. Yun po yung aking judgment.
5: Mm-hmm.
1: Pero yung judgment pong yun ay meron pong malinaw na basihan. Pero kayo pong mga honorable Senate judges po ang mag-decide po kung tama po yung gamit.
5: But kasi posible namang yung undeclared income, posibleng pinang-invest sa ibang bagay or posibleng pinambili ng ibang bagay, yung pinaghati-hatian siya itself is an analysis. I think ito rin yung mga tanong ni Senator Lacson kanina.
1: Tama po. Pagpasensya nyo na po yung language ko po, pero minsan po na-oversimplify ko. Kasi ang hirap pong ipaliwanag ng piercing the veil nang hindi ginagamit yung corporation as a separate juridical personality from the owners of the corporation. Kaya sinimplihan ko lang po, pag hindi mo ipinasok sa negosyo, ibig sabihin, itatago nyo yun. At kung itatago nyo yun, alam mo namang itago nyo na hindi paghahatian.
5: Okay, question Attorney Alex.
1: Hindi po yun.
5: So itatago ninyo, therefore paghahatian, hindi ba pwedeng itatago ninyo at gagamitin sa ibang bagay? Or in your experience, in decades of experience, usually ba yung nakatago at hindi dineklara sa BIR ay pinaghahatian ng mga may-ari, ng mga beneficial owners?
1: Opo.
5: Mm-hmm. So ganun yun, usually. Kung hindi ka magtatago para mag-invest ulit sa ibang negosyo.
1: Hindi, kaya po tinatago. Yung sa hindi po ganito yung mga kliyente namin, pero ako po ay nakukonsult po sa iba't ibang mga bagay at marami na po siyempre natignan ng mga tax assessment cases, etc. Pagka yan po ay hindi dinideclare, kasi gusto po nilang palakihin yung income nila.
5: Mm.
1: Ito po yung sa mga corporations po. Kasi po masyado pong mabigat yung tax.
5: Kasi pag nag-declare ka, may tax yun.
1: Opo.
5: So bawas ka agad, no?
1: Tama po. At kung lumalaki yung income dahil nakailag sa tax, eh syempre po, paghahatian nyo yun. Kasi kung nasa loob po yun ng corporation, i-declare po yun na dividends. Hindi na po kailangan i-declare na dividends. Wala po dun sa loob eh.
5: Mm. Okay. So let's go to table 39. And ito kasi gusto ko lang linawin. I'm sure nasa isip rin to ng ibang mga senator judge. Dito sa, we have the total undeclared cash, section 1, 2, 3, 4, 5. Okay, alin po dito yung based purely on bank records and based purely on the insurance records? In fact, yung insurance po is really more like an investment. No? Hindi talaga siya yung pangkaraniwang pag-iintindi ng insurance na parang meron kang makukuha pag namatay ka. It's really more like an investment, no? Kasi stocks nga, parang stocks pa nga yung iba. So, alin po dito, aling section dyan, yung galing talaga sa bank record?
1: Opo, yung bank-based information po dyan, column 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 po, hindi po kasi...
5: Can you mention kung section 1, section 2, section 3, section 4, or section 5? Siguro section... 5 ba itong dulo? Parang baka typographical error ba yan?
1: Hindi po.
5: Kasi yung, parehong section 4?
1: Parehong
5: pong
1: section 4 kasi isa po yan undeclared income from owned companies. Pero
5: ibang kumpanya, kaya section 4 pa rin siya.
1: Pero yung sasabihin ko lang po, pati po GenCorp is bank-based. So lahat po yan bank-based. Except po yung nakahiwalay po na GenCorp. Yan po kasi yung kakaiba na meron po kaming attribution.
5: Yes, or the assumptions na sinabi natin kanina.
1: Tama po.
5: So yung purely on bank records na wala kayong ginamit na attribution or assumption or 20% or ganyan, anong section po yun dito?
1: Yan po lahat. Na except yung GenCorp po na merong attribution. Pero yung pong mga Kali 88 Metro City, syempre po, gumamit po kami dyan ng Piercing the Veil.
5: Okay. Piercing the Veil, pero hindi kayo naglagay ng porsyentuhan?
1: Oo.
5: Or yung porsyentuhan na yan mula sa GIS?
1: Tama po. Tama
5: okay.
1: po.
5: So, if I'm not mistaken, ito lang GenCorp 55, 74, 82, 2023, 2024, 2025. Yan lang yung gumamit kayo ng assumption on ownership.
1: Opo. Pero Senator Bam, kaya ko pong ipaliwanag kung bakit po malakas yung... Alam ko po yung gusto niyo pong puntahan. 817 minus 211.
5: Pakicompute po. May calculator po kayo dyan.
1: So sabihin natin 600 na lang po. Yung halimbawa po natanggal po yung GenCorp ay 600 na lang po. Pero ito po yung ano, siguro po mahalaga pong masabi. Marami po kaming hindi sinama dito. Mm-hmm. Na dahil po napaka-controversial, pero hindi po ibig sabihin na mali pag sinama namin. Una po dito yung confidential funds po na around 475 million during the 2-year period. At in respect of that po, yung Martinez versus Sandigan Bayan, pagka hindi mo na liquidate yung pondo na nasa iyo, meron pong pwede pong i-assume that it was used or malversed for personal use. Pagka yun po ay ginamit nyo for personal use, syempre po income po yun. So okay. 475 po yun na kayang-kaya niya pong talunin yung mawawala po kung sakali na 200.
5: Attorney, wag mo nating intindihin yung final number, no? Kasi
1: sige po.
5: The final number should be based on the evidence, no? So parang ang dating kasi parang pampalit. Wag ho ganoon, no? Let's just go step by step. So section 1, ito yung bank records, tama ba? Undeclared
1: po.
5: Cash.
1: Cash ng, po. Undeclared cash, ending balances po.
5: Okay, ng Sara Duterte, Man Scarpio, and any joint accounts.
1: Tama po.
5: Okay. Yung section 2, ito yung mga, ano tong section 2?
1: Physical properties po.
5: Physical properties na wala, na hindi nyo mahanap sa mga sasalin.
1: Pero kasama po dyan ang mga investments po at saka investments and insurance po nandyan din po.
5: Nandito na yon.
1: Apo.
5: Okay. Mm-hmm. So, the insurance, which is actually more like investments, are personal properties.
1: Personal properties po. Tama po.
5: Yung section 3, ano po yung section 3?
1: Yan po yung outflow po na hindi po napunta sa personal properties or properties, physical properties, at hindi po naiwan sa undeclared cash po.
5: So, hindi pa rin ito yung sa corporation, si Section 3?
1: Hindi pa po.
5: This is still based on the record sa mga banko, investment, at
1: kanila po yan. Yung corporation po natin, nagsisimula po dun sa next section. Ito pong Kalye 88 at Metro City.
5: Na okay. Kalye 88 and Metro City, malinaw yung ownership. Tama ba ni Man Scarpio?
1: Tama
5: wala
1: po
5: si Sara dyan, no?
1: Wala po. Si okay. Dr. Lebosada po yung partner niya po dyan.
5: Okay. And ito yung almost 50% ownership.
1: 47.5% each po.
5: In each metro, for Metro City and KL88. So may basis kayo to compute yung undeclared income.
1: 20% po si BP Sara sa Metro City, Chow. 47.5% po si Attorney Man Scarpio sa KL88.
5: Okay. So it's actually just GenCorp. Itong pang ano ba yan? Pang limang column kung saan kayo nag-apply ng 20% assumed ownership.
1: Tama po.
5: Okay, so kung tatanggalin mo yon, yung may assumption kayo, paki-add nga ulit, magkano yun?
1: 211 po.
5: So pag i-subtract mo yun sa 870?
1: 606 po.
5: So 606 yung based on records, records of the bank, records of the insurance companies, records of SEC, 606 po.
1: 606 po.
5: And then yung natitirang 211, technically, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki. Pag malaman natin kung magkano talaga yung ownership sa GenCorp, pwedeng lumiit, pwedeng lumaki yung 211.
1: Tama po, tama po.
5: Alright, maraming salamat, Attorney Alex. Thank you.
6: Thank you.
1: Thank you. Ring ng ring.
7: Tapos na? The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have a variable period of 2 minutes.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Attorney Alex.
1: Magandang hapon po, President Wynn.
8: Ikita mo naman gano'ng kahalaga yung testimonya mo at yung report mo dito sa impeachment na ito dahil yung tanong ay binigyan kami ng mas mahabang panahon para magtanong at mag-clarify ng mga items dito sa report. So yun ang gagawin natin, mag-clarify. At susundan ko yung mga tanong ni Senator Bam dahil mahalagang mag-clarify ito. At pupunta ako dito sa GenCorp. At nakita ko dito sa GenCorp, basically ang sinasabi ng report mo na mas malaki ang perang pumasok kaysa sa sales nila. Tama po ba?
1: Tama po.
8: So ang ibig ba sabihin niyan na may perang pumapasok at hindi nila rinirecord as sales?
1: Tama po.
8: Pwede ba mag-iba ito? Like for example, loan, advances, or even pass-through, baka pinadaan lang yung pera doon. Pwede bang ganun ang nangyari dito sa GenCorp?
1: Hindi po talaga likely kasi dapat po, i-record din po nilang payable. Bakit pa po nila inilalabas?
8: So wala kayong nakitang ganyan?
1: Wala po.
8: So itong nakita ko dito sa report nyo, from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
1: Apo.
8: Or even sa kanilang income statement.
1: ITR. Tama po.
8: So, dahil pumasok ito sa kanila, sinasabi nyo rin na hindi sila nagbayad ng buwis. Tama po ba?
1: Tama po. Tama
8: at
1: po.
8: Magkano yun? Yung kanilang hindi binayaran na buwis dito sa GenCorp?
1: Basic po, 250 po.
8: Magkano?
1: Ay, sorry po. Ginagamit ko na yung bagong rate na kahit at 25%, 250 million po.
8: So ibig sabihin ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes.
1: Tama po.
8: Okay. At sinasabi niyo rin dito sa inyong report dahil hindi siya nagbayad ng taxes, pwedeng i-pierce yung corporate veil.
1: Tama po.
8: Tama po ba?
1: Tama
8: so
1: po
8: pag ganun po lalabas, ang mangyayari ho, yung mga shareholders ang dapat unang-una, yung shareholders in-attributing income sa kanila. Yung taxes, sila rin ang dapat magbayad.
1: Tama po.
8: So itong 250 million in taxes, dapat po yung mga shareholders magbayad prorated.
1: At tama po.
8: Tama, no? Dito sa... ang tanong ko ngayon, meron bang mga kaso o jurisprudence na ganun na ang ginawa na no, na pierce yung corporate veil dahil hindi ho nagbayad ng taxes?
1: Opo, marami pong marami
8: can cite,
1: pong
8: can you give us an example or cite
1: jurisprudence po?
8: Jurisprudence.
1: Medyo hindi ko po pinagandaan yung listahan po ng jurisprudence po sa piercing the veil kasi masyado po marami.
8: Itong particular case
1: opo,
8: na hindi nagbayad ng taxes,
1: opo,
8: kaya ang dapat magbayad ay yung mga shareholders.
1: Opo, yung actually yung tax code po na in-adjust niya to 30%. Meron pong isang kaso, hindi ko na lang po banggitin yung pangalan na mas mababa po doon. Pero yung mas mababa po doon, pero hindi po siya naging fraud. Dahil po ang sinabi po sa kasong yon, gawa nung ipinakita naman lahat sa BIR, ay hindi po na deprive ang government ng opportunity to find out kung ano po yung nangyari. And nakita po nila na may good faith po doon sa under declaration. Yun po yung 20. Kaya po nung ginamit po yung case na yun, nag-develop na lang po ng 30 para hindi na, wala na pong usapan. Prima facie evidence of fraud po. Ang ginamit nilang basehan. Kung babasahin niyo po yung bagong tax code, ang ginagamit niya po, substantial under declaration. Pwede pa rin pong magkaroon ng piercing of the veil kahit po lower than 30%. Except pag 30%, mas madali na. Pero pag lower, pwede pa rin po. Yun po yung pag tinignan niyo po dahil nagsisimula siya sa substantial under declaration.
8: Alright. Doon sa nabanggit niyong kaso, anong kaso ho yun? Para rin ma-compare rin namin dahil importante itong ginawa niyong kagaya na sinabi ni...
1: Pwede pong pagkatapos na lang po ng bigay ko po sa inyo yung pangalan. Baka magalit po.
8: Alright, sige, sige. Pero may kaso. Okay, isupply niyo na lang yung GR number or yung case number. Isa pa ring clarification, no? Dahil nga wala namang sa GIS, no, yung pangalan ni Vice President Sara. Pero nasa kanyang SALN itong GenCorp, no. At naintindihan ko kung paano yung methodology na ginawa ninyo. At narinig ko rin kahapon sa sinabi niyo dahil napakahalaga yung GenCorp, no, na importante yung declaration sa SALN, no. Anong basis nyo dyan sa statement na yan? Meron ba kayong legal basis? Again, jurisprudence na nasabi nyo na mas mahalaga yung timbang ng SALN kaysa sa GIS.
1: Opo. Unang-una po, yung SALN po ay final po ng Vice President po. Pangalawang pinaka mataas na may katungkulan po sa ating bansa. Pangalawa po, it's a statement under oath. Versus po sa mga private corporations po na nagpa-file na maaari pong wala pong tulad ng consequence na maaari pong mangyari for erroneous document or erroneous declaration. Wala pong masyadong ano, kasi sa SEC po, mababa lang po yung multa dyan kung meron man, kung merong inaccurate na i-file. On GIS. So, dahil po yung consequence po magkaiba, eh mas kinikilingan ko po yung isa po na may malaki pong consequence.
8: Which is the SALN.
1: Yung SALN po, under oath po.
8: Dahil personally, under oath yun. No?
1: Tama po.
8: Compared to the GIS na sinasabi nyo.
1: Tama po.
8: And then, nakita ko rin dito sa report nyo na meron kayong mga bagay doon na tingin nyo na hindi naman mga nominees lang, no, yung mga tao, no. I think tatlong tao dito sa report niyo, may tatlong tao kayong in-identify ng mga nominees. Paano niyo ano ang basehan niyo na dineclare niyo silang o sa report niyo inassume niyo sila na nominees at ang totoong may-ari ay si Vice President Sara?
1: Opo, si Jaime T. Cruz po kasi isa pong sikat na negosyante sa Davao. Pagka po, ginamit po naming model yung Metro City Chow dahil fast food chain din po, Jollibee po yung nandun. Sila po yung magkasyosyo doon. At ang nakita nga po namin doon ay 80-20. Kaya sinasabi lang namin, kung sila rin yung magkasyosyo sa GenCorp, eh 55-45. Dahil 55 yung kay Jaime T. Cruz. At subalit po baka masyadong mataas po yung 45. Bumaba po kami ng 20 at ang na-identify po namin na 20 ay si Richie Cruz na sa Metro City Chow po, 0.04% po yung pag-aari niya or nominal share lang po. Pero pagdating po sa GenCorp, eh naging 20 po. So sabi namin, ito, baka ito yung nominee niya, no, si yung asawa po ni JTC. Pero hindi lang po yung kinopya po namin, tulad nga po nung naipaliwanag ko kanina, ano ba yung merong sense na ba't mo nilalagay dyan? Diba? So parang sabi po namin, kung mahalaga kasi, kaya mo nilalagay dyan. And meron po siyang, kaya po inassume namin na using po yung accounting rules na 20 ang threshold, SEC memorandum circular na attribute po ng ownership niya, 20% din po yung threshold. Tapos yung pong ano, yung pong sa Metro City Chow po, yung sa GIS niya po, na ang nakalagay po ay sorry po, sa GenCorp po, ng GIS niya po ang nakalagay po ay JTC Group of Companies. Nag-violate po yun ng ano eh, ng ultimate beneficial owner disclosure na isa pong requirement po ng SEC. At hindi niya po dinisclose sino po talaga yung ultimate beneficial owner, na ang pwede lang po maging ultimate beneficial owner based on SEC rules is a natural person. So taking all that, kaya po napilitan po kami maglagay po rin ng motibo. Bakit hindi ka pwedeng mag-disclose sa GIS ng GenCorp? Kasi nga po, kumukuha po ng kontrata yung GenCorp sa City of Davao. So yun lang po yung hypothesis namin kung bakit hindi niya po nailagay, hindi po siya sinasama sa GIS, pero nilalagay naman po niya sa sal-en niya yung GenCorp. Kung may tagagawa po siya nung sal-en niya, alam po siguro ng tagagawa na siya po yung may-ari. Tapos pinipirmahan niya po yun eh. So baka po naging careless lang po.
8: Mm-hmm. Kaya na-attribute yun kay Vice President Sara.
1: Apa.
8: No. At in the same, tatalon lang ako sa isang company. Ganun din nakita ko sa pag-analyze mo ng Metro City Chow, na mas malaki rin yung pumasok na pera kumpara sa benta. Dito ang undeclared inflows ay 98 million pesos. So kung 98 million pesos ang undeclared inflows, hindi niyo rin nakita sa kanyang libro kung ito ay advances, ito ay loan.
1: Ah, opo, wala po 'yan sa libro. Yung mga nasa libro po ay ang ginawa po kasi namin total inflows. Tapos nag-compute po kami ng inflow ng kumpanya based on their statement of financial cash flows. Yan po yung main na document na ginamit namin. Tapos yung diferensya po, yun po yung ano, yun po yung kinonsider po namin undeclared. So in other words po, binangga namin yung total bank inflows sa inflows per financial statements po.
8: And ganun rin na meron ding tax liability, may utang to sa buwis.
1: Kung 98 po 'yon at 100, halos 100 po, mga 25 million po.
8: May 25 million din. At ganun rin dahil mayroong utang eh dapat may dahilan na ngayon i-pierce yung corporate veil.
1: Tama po.
8: Okay.
1: Tama po.
8: At ganun rin yung kanilang shareholder rin ang dapat first i-attributing income sa kanila, at pangalawa sila ang dapat magbayad ng utang.
1: Opo.
8: Sa buwis.
1: Opo. Kung maaari ko lamang pong mabanggit, yung corporation po kasi, wala po yung sariling puso at utak eh, at kamay at paa. Ang kanya pong utak, puso, kamay at paa ay nasa board of directors po at saka sa mga may-ari sa kanya. So yan po yung nagbibigay buhay sa korporasyon.
8: So ibig sabihin, kung ang korporasyon ay hindi nagde-declare ng tamang sales, yung mga, hindi rin nagbabayad ng tamang buwis, ay may kagagawa nun yung mga
1: may-ari
8: directors,
1: po.
8: Yung mga may-ari, mga directors. Kaya pinipierce yung corporate veil.
1: Tama po.
8: Alright. Pupunta naman ako, may tatlong corporation kasi nabanggit nyo dito sa Calle 88. No? Ganun rin yung inyong analysis na mayroong 35 million pesos na hindi dineclare, no?
1: Opo.
8: And ganun rin. May utang rin to. So, magkano utang na buwis dito sa Cali 88?
1: 5 million plus po. 6 5? Million po siguro. Kung ganun lang po yung ano.
8: Oo.
1: Undeclared. Pero 51% po yung under declaration. At base lamang po sa nakita po naming dokumento.
8: Doon sa AMLAC report, nandito na tayo sa Cali 88. Doon sa AMLAC report, nakita namin na may 700 million na pumasok, no? In terms of inflows. Pero dito sa inflows na dito sa bank inflows sa report niyo 247 million, no? Meron bang possibility na recorded ng AMLAC pero hindi recorded sa libro ng ito corporation?
1: Po, yung AMLAC po kasi ano eh, nagtatag po siya ng transactions, ng covered transactions saka mga STR po. So hindi po possible po na, hindi po mali yung AMLAC. Hindi po siya mali. Kasi yun po yung gawain niya, mag-tag po ng transactions. Pero kami po sa ginawa po namin, pati yung report pong yun na may nakita kami mga paired or pairing.
8: Pero nakita niyo yung 700 million? Do you remember?
1: Ang naalala ko po sa AMLAC report, yung 319 eh.
8: That's from the China...
1: Opo, opo. Oh, yung 700, yeah. Parang hindi ko po...
8: Total na yun eh. That is China, other opo. Countries, tsaka iba pang mga inflows.
1: Opo.
8: So anong possibility na may pumasok, according to AMLAC, may pumasok na 700, pero according to your report, inflows 247. What are the possibilities based on your expert, based on your experience and expert opinion?
1: Maaari po kasing pumasok at matag once. Tapos po, i-convert into a credit dun sa account. Matag twice. Pagka ganyan po, tinatanggal po namin yung isa. So, maaari pong magduda kami na baka magkaiba to, hinati lang. Pwede rin po yun. Pero sabi ko nga po, dun po kami sa conservative ang lagi po namin ginagamit.
8: Pwede bang pumasok, hindi pumasok? Kasi tinignan nyo yung bank accounts, di ba?
1: Tama po.
8: Pwede bang natag sa Cali 88 pero hindi pumasok sa bank accounts? Meron bang
1: hindi
8: ibang
1: po,
8: way na pwedeng pasukan ang pera na hindi bank accounts? Based on your experience and ano ah, and
1: bank account po yung papasukan, otherwise po hindi po matatag ng AMLAC eh. So bank account po yung pinasukan, pero most likely po foreign currency account.
8: Okay.
1: Yung pinasukan. At alam po namin na may foreign currency account versus local bank accounts. Kasi kinumpir po namin yun at magkaiba po yun. At,
8: okay. So it can be tagged twice, in other words. Foreign and then peso.
1: Pagka kinonvert po, possible po matag po uli yun. Kasi kung ililipat po nila.
8: Okay. Pupunta naman ako doon sa question ni Senator Risa on the doon sa kiting, yung check kiting and or tinikling. Anong significance nito dito sa inyong report? No? May nakita ba kayong kasi merong 90 million around 2010, 2011. Nakita natin may mga manager's check na nag-expire. But ano ang inyong nakitang connection dito naman sa mga present transaction? Itong mga last 3 years of transactions.
1: So kung titignan po natin magmula simula, parang noona po, time deposit po na hindi naka-declare. Tapos manager's check po na ang paraan para hindi po ma-declare. Tapos po naging investments na po na hindi naka-declare. So parang nagbabago po yung mode nila of kung paano po sila mag-ano po ng asset, mamili po ng asset sa kanila pong...
8: But it's the same 90 million na undeclared time deposit.
1: Nagano po yan eh, na-convert na po to insurance yung 80, tapos yung 16.2 sinoli po kay Sammy Uy. Ay, sorry po sa word na sinoli. Di remit po, binayad po kay Sammy Uy.
8: Okay. But it's the same 90 million.
1: Apo.
8: Na naging investment lang at hindi rin na-declare yung investment na yun.
1: Apo.
8: Yun ang nakita niyong relevance itong 90 million.
1: Sandali lang po. Paano na-declare po yung insurance po? Na-pick up po namin yun eh. Yung insurance na 80 million po.
8: Okay. 80 million, was it declared or not declared? Based on your analysis.
1: Kasi po yung the way that we do it po, kinukompare po namin lahat po ng personal properties dito po sa na-declared po versus po dito sa mga personal properties po na hindi po declared. Kaya total po yung ginagamit po namin eh. So, baka po, pagbalikan ko lang po yung detalye, makikita ko po kung specific identification kung kaya. Pero certainly yung totals po nun tama.
8: Sige po, go ahead. Can you look at your notes?
1: Ano?
8: Para makita natin.
1: ET, pumasok. Honorable Senator Wina, hindi po pumasok sa salin.
8: So hindi siya pumasok sa salin.
1: Tama po.
8: So in other words, in time deposit na naging investments through insurance.
1: Consistent po.
8: Hindi pumasok sa salin. Okay. And my last question, dito sa finlash ni Senator Bam kanina, in total undeclared income of the couple, no? Which is about 100 111 million, tama?
1: Fourth column po.
8: Yeah, fourth column. Opa. Tama ba? 111 million?
1: Siguro po. 62. 90.
8: Ano ba yan?
1: 111. Okay.
8: 111 million, tama.
1: Tama po.
8: Ano ang source nitong income na ito?
1: Bank flows po. Inflows po sa bank.
8: So pumasok to sa kanilang
1: Apo.
8: Bank, the way you computed it, pumasok to sa kanilang bank accounts.
1: Tama po.
8: 111, i-compute ko lang mabuti just to be sure. Tama, 111 million. Anong source niya?
1: Honorable Win, para lang po for clarity po, no? Kasi po yung pumasok po, meron pong natira sa ending balance ng cash. Tapos meron pong na-convert into properties. Personal and real property. Tapos ito pong third column, effectively po, yan po yung outflow na hindi po namin alam kung saan pumunta.
8: Yes. Ang first tanong ko, ano yung inflow? Saan ang galing yung inflow?
1: Sa bank records din po, sa statement of account po.
8: But ano ang source?
1: Ang source po niya ay deposits po.
8: Anong source ng deposits? Kasi considered nyo income eh.
1: Apo.
8: So ano yung naging source ng deposits?
1: Kasi maaari pong pagka po check eh, makikita po natin. Pero marami pong cash deposits.
8: Okay. But hindi nyo alam kung ito galing sa negosyo?
1: Hindi po eh. Hindi po. Wala po tayong ganung klaseng dokumento eh. Kaya yung ginagamit po natin dito, yung principle of law. Actually po, kung ano man po yung mga nasa bank accounts natin ngayon, pag may nangyari po sa atin, subject po yun sa estate tax, di po ba? Ganyan po kabigat yung, ano, yung presumption ng law eh, na kung ano yung nasa bank account mo, ay sa'yo yun. So kung halimbawa po, yung nasa bank account po, sabihin na held in trust lang yan eh. Kung held in trust yan, di dapat naka-declare naman po yung liability. Kasi ang ibig sabihin po ng held in trust, meron kang cash, pero meron ka ring liability. Pero hindi po naka-declare yung liability yun po sa SALN. At kung sabihin naman natin na hindi, held in trust talaga yan. So parang kada deposito po, held in trust. Parang naging banko na silang pinagdideposito ng mga tao at lahat po held in trust. So parang hindi po kapanipaniwala na yan po lahat held in trust. So ang pwede lang po dyan ay maging income, payable, o kaya po donation. Pero sa isa pong vice presidente or public official for that matter, bawal po yung donation. Minimal value lang po yung pwede sa donation. In fact, ang sabi po sa batas in the course of work sa I think, well, anyway, ang sabi po sa batas is hindi ka allowed mag-accept ng donation unless nominal value, bawal pong mag-accept ng donation in the course of your work. Subalit ang vice presidente po, ang pagiging vice presidente po ay 24-hour job. Yan po yung nasa isip namin. Kahit natutulog siya, vice presidente po siya. Kahit po weekend, vice presidente po siya. Nasa bakasyon po siya, vice presidente po siya. Kasi po, hindi naman po tumitigil yung inyo pong obligasyon pagka kayo po yung naging vice presidente. So, na-rule out na rin po namin yung donation. Kasi bawal yon. So, kung hindi ang donation, walang naka-declare na payable sa SALN, ang manner na lang na pag-acquire mo dyan ay income. Yun po yung ginamit po naming proseso.
8: Kung income yun, dapat may income tax.
1: Tama po. Pero tinanggal din po namin yung mga ibang, baka yung pumasok po doon ay galing lang po sa kanya pong ibang bank account. Eliminated din po yun. So may mga eliminations po kaming ginagawa. But in principle po, yun po yung dahilan kung bakit po yung mode of acquisition po ng ownership na in-assume namin ay income. Yung isa po pala doon pamana, pero hindi naman po pamana yun. Mm.
8: Kung income to, magkano ang income tax na kailangang bayaran?
1: Individual po, 35 po.
8: Dito sa 111 million?
1: 35% po sa...
8: So 30 million, more or less 35 million?
1: Opo.
8: Ang kailangang bayaran?
1: Opo, tama po sa 135 million.
8: Alright. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Attorney Alex, for the clarification.
7: Thank you. Senator Judge Camille Villar is recognized. Thereafter, Senator Judge Pia Cayetano to avail of their first round.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer, and magandang hapon po, Attorney Cabrera.
1: Magandang hapon po, ma'am.
6: Yes, good afternoon. May mga konting clarificatory questions lang ako. Dito po sa inyong dito sa forensic report po ninyo ay sinuri ko yung iba't ibang mga tables. So meron lang po akong isang nakita, tapos gusto ko lang po i-clarify. Kasi unahin na lang po natin dun sa main amount, tas kung paano tayo nag-arrive dun sa main amount. Dito kasi sa table 39, sa page 37, meron kayong linagay na total undeclared, di po ba? Tapos andyan po yung mga total, yan yung total na minimension ng lahat ng tao since kanina na ilang milyon. Nakita ko po, meron po tayong first column, that's total undeclared cash. Then the second column, section 2, is the total undeclared other personal and real properties. Section 3 po, under undeclared assets. Tapos under undeclared income naman po, section 3, merong total undeclared income of the couple. And then section 4 is the computed undeclared income of Calle 88 and Metro City, and then total computed undeclared income po of GenCorp. So ang napansin ko po dito sa second section 2, itong total undeclared and other personal and real properties po, sa year 2022, ang amount po ay 76,147,730. So forgive me, sinusuri ko po to kasi napakalaki po ng amount. So habang naghihintay po ko, binasa ko po yung report nyo kung paano nyo na-derive kasi gusto ko po tingnan kung gaano pa ka-solid or saan po nanggaling ang ating mga numbers. So, binalikan ko po yung page 10 ng ating report sa interest in businesses. Tapos dito na natin pinag-uusapan yung GenCorp. Kasi yung section 2, page 12 po pala, I found out that you were able to find yung total undeclared personal other than cash assets is you added the investments of in 2022, the insurance, hindi po ba?
1: Tama po.
6: And then yung firearms, wala po. And then itong interest in businesses, di ba? Tapos sinubtract nyo po yung nasa SALIN. Kaya po kayo nag-arrive sa 76,147,730. Ito po yung sa page 12.
1: Tama po.
6: Okay. So ito naman pong 76 million ay forms is composed of, yun nga, yun ang sinabi natin. Ito namang Section C, yung interest in business na 44 million. Ang in-add nyo po yung paid up capital and advances from shareholders. So this is on table 14, page 10. Hindi po ba?
1: Tama po.
6: Okay. So nakalagay po dito 2022, ang paid up capital po ay 35,359,375. Advances from shareholders is 8,787,500. Tapos ang sinabi niyo pong total interest in business na hindi na-declare is 44,146,875. Hindi po ba?
1: Tama po.
6: Okay. Okay, so hindi ko na po masyadong natingnan yung advances from shareholders, pero nakita ko po yung sa paid capital in 20 paid-up capital of 2022 of 35,359,375 pesos. So dito po naintindihan ko po yung sa year 2022, this is table 15 naman po, ang linagay niyo pong paid-up capital by VP Sara is 300,000 pesos po. And I suppose, did you get this from the GIS?
1: Apo.
6: Okay. And yung ano po, yung paid up capital po by the spouse.
1: Sa GIS din po.
6: Sa GIS din po. Okay po. Yung calculated capital contribution to GenCorp na 35 million, nabasa ko po dito na yung nabasa ko po dito is una you found out through receipts na GenCorp owns 5 Jollibee branches throughout Davao. Hindi po ba?
1: Tama po.
6: Yes. So, okay naman yun. Pero itong 35 million po na ito ay basically hinanap nyo po sa internet, sa Jollibee website po, yung na at nakita nyo na ang a franchise would cost anywhere between 35 to 55 million.
1: Tama po.
6: Yun po, hindi po ba? Tapos, yeah, it said... I read here you said desktop research from Jollibee's official website shows an initial franchise between 35 to 55 million. And then you conservatively assigned 35 million pesos,
1: tama,
6: right?
1: Tama po.
6: So ang way of computing nyo po is, sabi nyo, 35 million, inestimate nyo from the website na 35 million ang isang franchise, minultiply nyo po by 5, so 175 million. And then you assumed...
1: Like 20%.
6: You deduced. And how did you deduce this?
1: Yun po, yung tulad po nung napaliwanag ko po kanina, ginamit po namin yung 20% attributed rate.
6: Okay.
1: Dahil po sa maraming factors po.
6: Yes.
1: Yung relationship po nila ni Jaime Tan...
6: But this isn't in the GIS or there's no paperwork.
1: Tama po.
6: Walang paperwork po na nagsasabi.
1: Kung makikita nyo po.
6: Yes. Estimate.
1: Hudyat po yan eh. Hudyat.
6: Yes.
1: Sa report, nakahiwalay po si GenCorp.
6: Okay.
1: Ba't po namin gagawin? Kasi po, binibigay po namin sa mga judges, honorable senator judges, ang pagkakataon.
6: Opo,
1: kung
6: yes.
1: Gusto niyo po itong pick-upin o hindi.
6: Okay.
1: Opo.
6: All right. So this is so ang caveat mo doon is that you estimated. Ito po yung estimate based on your maybe expertise. Ito po yung amount na sinasabi niyo na
1: hindi po siya estimate in the sense of an estimate. Ano po siya, sensitivity analysis po.
6: How did you do the sensitivity analysis?
1: Opo, yung sensitivity analysis po, halimbawa po yung patay po at mainit-init pa, parang matatansya mo yung kung kailan siya namatay, kung kailan nag-effect yung lason. So ito naman po, yung sensitivity analysis, kailangan po namin balikan yung historical facts, yung kanila pong partnership with the IMT Cruz, et cetera.
6: Okay, so yun. So, based on your sensitivity analysis, yun lang naman, kaya po 20%. Kaya po 35 million po ang linagay nyo sa... 35 million po, yun po. Pero dun po sa 35 million, for example, kasi balik po tayo sa paano natin paano natin even na-estimate na 35 million yung ininvest sa isang Jollibee? Kasi pwede naman pong 35 million, pwede rin naman pong nakalagay dito, pwedeng 55 million.

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, mga katropa. Ganap na po ang 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang oras na ito, handog naman po sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
2: Sapong, mainit! Oo, grabe init. Grabing alinsangan. Nagpapawis yung ano, yung ilalim ng aking ano. ng aking kilik. Yung init po sa labas, mga kabayan, mga tropa, ha? Pero, ang sarap pa rin yung ano, makinig sa mga balita at mga ganap ngayon sa ating pong bansa, ha? Maganda na kayo, sabi ng ating Pangulo. Bili na kayo ng ano, nakabili na ba kayo? So, Engineer Rene Boy, nakabili ka na? Ha? Bakit tatawa-tawa ka dyan? Pabibihira na pa naman ang ulan. Ngayong Nobyembre hanggang Disyembre, sabi ng ating pag-asa. Pag umulan, dapat may pansahod na kayo. Ha? Yung mga, ano dyan, yung mga kabayan natin, mga magsasaka. Kabili na kayo malalaking balde. Okay, well, anyway, mga kabayan, mga katropa, tama naman yung mag-ipon kayo ng tubig. Diba? Tubig ulan, naisahod yung kagad. At para meron tayong impact na tubig, di ba? At yung pong Super El Nino, nagte-take effect na katulad nito. Grabing alinsangan, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, welcome na po sa ating pamalatuntunang asintado. Ay, ngayon pong hapon ng Lunes, ika-12 sa buwan ng Oktubre 2026. Hanggang tatlong araw na lang, kalahati na naman pong buwan ng Oktubre. Ano ba talaga? Papalapit na, 74 days na lang, oh. Christmas na, ha? Sana nga lang, maging merry yung ating pong Christmas, mga sir, mga ma'am, ha? Pero dito sa patuloy po ninyong pagkikinig sa ating pong himpilan sa mga balita at impormasyon, ha? Dire-diretso lang, mga kabayan, mga tropa, ha? Siyempre, oy, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan na sa panguna pa rin ng ating pong station manager, Ka-Louie La Rosa. Ako naman, mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong makakasama. Maghatid pa rin po ng mga balita, mga impormasyon at ilang pong mga usapin. Dito sa ating salalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, katropa ninyo, kaibigan po ninyo sa radyo, ay katropang Alison Salvatos po, ha? Nagmamagandang hapon na po sa inyo. Uy, tamang-tama, mga kabayan, mga katropa. Total, mga oras na ito, karamihan sa ating mga kabayan ay gustong mag-merienda. Merienda, snack. Afternoon snack. Okay lang yan, mga kabayan, mga katropa. Tayo naman mga Pinoy, di ba? Certified coffee lover. Kahit na medyo mainit, malinsangan, aba, ayang gustong merienda sa hapon, kape. Pampagising na rin ng diwa. Di ba, mga kabayan, mga katropa? Oo, mga sir, mga ma'am, ha? Ito lang naman ay mainit dahil nga dito sa amin, sa harapan naming istasyon, ay puro semento na kasi. Kaya mainit, ha? Pero doon po sa may mga punong kahoy pa sa kanilang pong mga lupain. Wow, lupain. Maano yun siya, katamtaman lang, malamig-lamig pa rin naman, ha? Well, anyway, ako, mga kabayan, mga katropa, sabi ko nga sa mga katropa natin dyan na gusto pa rin pong magkape. Okay lang yan. Basta yung iinumin po ninyong kape healthy. Gaya po ng ating Santon Plus Coffee Mix. Ito mga kabayan, mga katropa, yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ha? Mild coffee, non-caffeinated. At ito yung kape nararampat bagay na bagay. Na kinakape ng ating pong mga kabayan, mga katropa, lalo na po yung mayroong pong hyper acidity. Yung madalas pong sumasakit ang sikmura or nagkakaroon ng palpitation, acid reflux. Nagkakaroon ka ng heartburn, ha, mga kabayan, mga tropa. O ito, mga sir, mga mama. Yung kaping sadyang bagay na bagay sa inyo. Narito po ang ating po nga Santon Plaza Coffee Mix. Sabi ko, bakit bagay? Mga kabayan, mga katropa, dahil ang sangkap nito, puro at natural na sangkap. Mga puro at natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Mga kabayan, mga katropa, alam nyo ba yung soya ay malaking tulong po para mabawasan yung pong banta? Anong sakit? Sakit sa tinatawag na cardiovascular system natin. Yan po, mga kabayan, mga katropa. Malaking tulong yung soya para mabawasan daw po yung pong banta sa sakit o magkaroon ng sakit na cardiovascular. Ha? Ganun din po yung mga yung mga vulnerable sa mga mainit na panahon. Yung po may mga high blood, hypertension, para makaiwas po kayo sa stroke. O kailangan pala ng soya ng ating katawan. Soya, ha? Soya powder. Mga kabayan, mga katropa, bukod dyan yung coronary heart disease, o mga sakit sa puso pala ito, ang pwede niya pala pong mapigilan. Ha, mga kabayan, mga katropa. At bukod dyan, ito pong soya ay tumutulong din po para ma-improve yung ating pong mga buto sa katawan. Ganon din po, siyempre, yung puso natin na papangalagaan. Ha? Soya pa lang yan. Yung mangosteen na mayaman po sa mga highly nutritious antioxidant. Diba? Talaga naman oo. Kaya solve ka na rito sa kapeng ito. Nakapagkape ka na, sabi nga, abay ginagamot ka pa. Yung hyperacidity mo na yan. Dahil sa malunggay. Mga kabayan, mga katropa at mangosteen. Hindi na po yan siya magkakaroon. Hindi ka na magkakaroon ng acid reflux. Mga kabayan, mga katropa. Totoo po yan. Dahil yan po ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro ka pong ito po ay effective. Epektibo. At siyempre safe. Mga kabayan, mga katropa. Kaya sa ating mga sir and moms, dyan na mahilig magkape. Yung mga nakasanayan ninyong kapeng nagdudulot na po ng sakit. Nagkakaroon na po kayo ng acid reflux. Palitan nyo na yan. Switch na kayo sa Santon Plus Coffee Mix. Ha? Tandaan nyo lang, Santon Plus Coffee Mix. Available at mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito ka man sa lungsod ng Puerto Princesa, available po yan, ha? Sa halos lahat ng mga butika at parmasya. Sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon din, doon sa mga nangungunang butika at parmasya sa mga munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan, syempre, mas available ito sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Yes, Yes to Health Wellness Center, mga kabayan, mga katropa. Lima po yan na nandito sa lalawigan ng Palawan, yung ating pong mga Yes to Health Clinics. Ang isa po nasa bayan ng Cuyo, sa barangay Tenga-Tenga, poblasyon Cuyo, ha? Poblasyon Cuyo, barangay Tenga-Tenga, kaya yung ating mga kasimanwa. Ang Cuyo noon, dyan sa Cuyo, Igmagsaysay. Dyan sa barangay Tenga-Tenga, ating Yes to Health Clinic. Ha? Sa bayan ng Rongas, meron din po tayo na sa Veronica Gabriel Building. Harapan lang po ng dating ASMES o ASIS na ngayon. Hindi rin po kayo poblasyon din po yan. Hindi kayo mawawala dyan. At ganoon din dito sa lungsod ng Puerto Princesa, yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor, DCRM building, yung building na pahaba, dyan sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway, ayan, nasa second floor lang tayo yan, ha? Doon sa landmark, pwede po kayong makikita nyo kagad yung kain na to. Sa tapat nga, yung building na pahaba dyan, na merong Nokinox Restaurant, sa taas lang tayo noon. Yung ating clinic dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? At sa bayan ng Nara, dito hindi ka rin mawawala dahil nasa kanto lang ito ng Barangay Panakan 1, Corner National Highway. At nasa compound lang ito ng Caltex Gasoline Station, dyan sa Nara. Kaya pasasaan ba't hindi ka mawawala dyan, ha? Sa bayan ng Brooks Point, nasa door 1, ng Jeco's Place, yung ating pong Yes to Health Wellness Center. Yung pong Jeco's Place ay nasa likurang bahagi lang po ng Unitop Mall Brooks Point. Barangay Poblasyon District 2, Brooks Point, Palawan. Malapit din po yan sa XFM station natin dyan sa Brooks Point. Ha? Kaya, punta na kayo dyan. Bili ng ating pong Santon Plus Coffee Mixer. At syempre, dun sa mga suki ninyong mga butika, sa mga munisipyo, meron din po tayo dyan. Ha? Well, speaking of Yes to Health clinics, yung ating pong Yes to Health Incorporated, partner nyo siyempre, yung ating pong Yes to Health Clinic, meron pong papromo! Uy, mga kabayan, mga katropa, ha? Gusto mo bang malumakas ang iyong resistensya, katropa? Pero ayaw mo pong pumayat. Ayaw mong mamayat. Yung iyong pong pitaka. Ang ibig sabihin, mga kabayan, mga katropa, ay dapat swak sa budget para lumakas ang iyong resistensya. Ay meron po ditong good news, mga katropa. Dahil may pasabog po na papromo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado ng inyong pong budget, ha? Huwag na po magpatumpik-tumpik pa o magdalawang isipan ako, mga kabayan, mga katropa, sa panahon ngayon. Napaka-importante. Na tayo po ay bastanting walang sakit. Kaya dapat araw-araw malakas yung ating resistensya, ha? Kaya narito na po ang dobleng protection, dobleng tipid combo para sa inyo. Buy one, take one. Opo, mga kabayan, mga katropa, buy one, take one na po. Yung ating pong Santon Vitamin C. Bili ka ng isang box niyan. Aba, meron ka pang matitake home na isa pang box. Na Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, sa reasonable price naman po yan. Hindi naman po kayo lugi. Ang gusto nga ng Yes to Health Incorporated ay hindi naman mamamayat yung inyo pong budget, ha? Ayan ako, para po siguradong araw-araw ay nasa malakas na kondisyon ang ating katawan. Malakas ang ating pong resistensya laban sa banta ng anumang sakit. Mag-Santon Vitamin C araw-araw. Ito, mayroon na nga pong promo, ha? Yung Yes to Health Incorporated. Buy one, take one, Santon Vitamin C Capsule. Panalong-panalo ka na rito, katropa, kasi non-acidic vitamin C, pampalakas ng immunity na wala pong hapdi rin po sa tiyan. At bukod dyan, mga kabayan, mga katropa, meron pa rin pong isa pang promo, yung maaaring nyo pong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health clinics. Ito naman po ay kapag bumili ka ng isang box ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Capsule, kalahating presyo na lang naman ang off, 50% off para sa isang box ng Santon Vitamin C. Ha? Todo lakas sa proteksyon mula sa 5-in-1 herbal powers ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Dagdagan mo pa ng Santon Vitamin C. Nako, sigurado, mga kabayan, mga katropa, ha? Kasi siguro ka na protektado ka sa anumang pumbanta ng sakit. Kaya huwag na pong hintayin maunahan ka ng ubo, sipon, o di kaya trangkaso. Mag-avail na po ng promo na ito, mga katropa, ha? Available yan sa lahat ng ating pong mga Yes to Health Wellness Centers dito sa buong lalawigan ng Palawan. Ang promo is available while supply last. Kaya nako, mga kabayan, mga katropa, punta na kaagad. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid, mga katropa. 26 minutos makalibas po ang alas 4 ng hapon. Yan, ako, magandang hapon muna, Ma'am Roseline La Perme Morales. Good PM po pa. Shoutout naman sa Sitio Pitik-Pitik, Barangay Ipilan, Brooks Point. Yung kanya doon pong asawa at mga anak. Ang pamilya Morales, Pasio, Caporas, Flores at Banay Family. Lalong-lalo na po kay Uncle Dodoy Pasio na nakikinig ngayon. Aba talaga naman. Uncle Dodoy! Uncle Dodoy Pasio! Magandang hapon po dyan sa Sitio Pitik-Pitik, Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan. Bakit tinawag na pitik-pitik? Pumipintig-pintig ba? Yung lupa dyan sa inyo. Joke lang, ha? Basta magandang hapon po sa inyo dyan, ha? Sa Barangay Ipilan. Sa Sitio Pitik-Pitik. Doon sa kay Sir Dodoy Pasio na nakikinig daw ngayon, ha? Sir, subukan nyo lang po yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Masarap po yan. At nako, hindi mo pagsisisihan yan, sir, ha? Dahil meron pong dulot na maganda yan sa ating kalusugan.

Santino, kay Tayalon, kay Naijo. Oo, dyan sa Bangko-Bangko, mayad niya Apon. Kay Ate Maribel at kay Manong Galo, Gasita ng Santa Monica. Mayad nga po dahil. Ayan, at kay Ma'am Lina Ribo. Ha? Oo, yan, maganda-magandang hapon. Ma'am Merlin Villones. Oo, pa-shoutout din daw siya. Oo, ha? Nakapagkapi na. Oo, nagkakapi na. Aba talaga naman, oo. Nang Santon Plus Coffee Mix, good to your health. Nakapagkapi ka na. Ginagamot ka pa. Aba talaga naman. Tamang salamat, Ma'am Merlin Villones, ha, sa patuloy po ninyong pagtingkilik sa ating pong Santon Plus Coffee Mix, ha? Si Ma'am Merlin Villones, sa mga nakakilala po sa kanya, ha? Kita nyo po, ang liksi-liksi, ha? Mag-anang katawan. Kasi nga po, maganda po ang epekto ng ating Santon Plus Coffee Mix. Ayan po yung kinakapi nila ng kanyang Papa Bear. Diba, Ma'am Merlin? Mga tamang salamat, ha? Iyan po yung mga sample lang, ha? Taga Palawan din pala si Ma'am Rafael Rafael Malabi Agnes. Opo, yung Malabi kuyunin to. Kung ako nagkakamali. Malabi kuyuno dya. Taga Palawan. Pero nasa Tarlac daw siya ngayon. Sige. Nako mga kabay, mga katropa. Alas 4:30 na po ng hapon. Dito muna tayo sa ating pong mga mapag-uusapan sa mga ganap. Mga balita ngayong hapon na ito. Mga kabayan, mga katropa, siyempre, headlines. Sa ating pong mga balita para sa hapong ito, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong palatuntunan asintado, muna natin yung mga ulo ng mga balita. Ha? O, dala ng ating pong makasamang mga field reporters. Ngayon na natin itong balita ni katropang Ray Elgaran mula dyan sa bayan ng Quezon. Isang motorista raw po yung sugatan matapos daw pong mabangga o bumangga sa nakaparadang tricycle. At sa balita naman mula sa bahaging norte ng ating lalawigan, Palawan, Pangulin, naligaw sa isang tahanan. Sa Taytay, Palawan, sinuri ng PCSD at DANR. At Balabac Municipal Police Station, naglabas daw po ng opisyal ng paglilinaw sa aligasyong harassment at intimidation. Hoy, laban daw po sa Southern Tagalog Exposure Media Team o MEI Team. Meron mga ganun. Dito naman sa lusod ng Puerto Princesa, Panukalang Market Ordinance 2026. Para dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, abay lusot na sa ikalawang pagbasa. Konsehal Damasco, hindi raw po sumama sa pag-aproba. Bakit kaya? Nawawalang iPhone 12 Pro Max? Wow. Kanong presyo nito, katropang Rinoboy? Ang iPhone Max 12. iPhone 12 Pro Max. Nawawala daw po mula sa pagmamayari ng isang dalaga sa Quezon, Palawan. Abay, nabawi. Ibig sabihin, ninakaw. At least nabawi. Samantala mga kabayan, mga katropa, panukalang resolusyon na maisama daw, maisama sa motor taxi pilot testing ang lungsod ng Puerto Princesa. Abay, binawi! Uy, bakit kaya? Paano yung mga nag-apply na? Na mga motorcycle taxi company dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ano na mangyayari sa kanila? LGU Brooks Point na kiisa sa Bagwis, Palawan 2026 Workshop. Kaugnay daw po sa long-term agriculture programs. El Nido, ipinagdiwang naman daw po ang Elderly Filipino Week 2026. Mga kabayan, mga katropa, yung pong mga ulo ng ating pong mga balita, ha? Balitang lokal. Handog naman po sa ating ng Santon Plus Gold Herbal Oil. Uy, tama-tama. Sa mga nananakit ng ulo dyan, mga nangyayari sa ating pong paligid. Ang iba naman po ay dahil sa pagod na yung nangangali yung mga binte. Oo, namamanhid yung mga daliri sa kamay dahil sa magapong trabaho. Huwag na kayong magtiis dyan. At plusan nyo po yan ng Santon Plus Herbal Oil.
Apo, Santon Plus Ever Herbal Oil. Gawa po sa mga natural herbs, ha? Yung natural herbs na yan, na meron pong soothing effect. Agad-agad mo pong mararamdaman yung po

0: nga ginhawa doon sa tatanggalin yung pamamanhid, pananakit ng inyong mga binti, mga muscles sa katawan dahil sa maghapong trabaho. Opo, Santon Plus Herbal Oil. Bukod sa ginhawa, meron din itong protection. Protection para doon sa ating pumakabay mga katropa. Kung saan-saan nagsisunot at maraming lamok. Yung pong bisa ng ating Santon Plus Herbal Oil, hindi po kayo dadapuan ng lamok. Ha? Subukan ba ninyo? Magpa-haplas kayo ng Santon Herbal Oil sa inyong pong bala. Tapos punta kayo sa mga may malalamok, lakot, kita nyo. Lilipad-lipad lang yan dyan. Hindi yan dadapo sa inyong pong bala. Ha? Ayan ako mga kabay, mga katropa, subukan na po ninyo ang galing at bisa ng ating pong Santon Plus Herbal Oil. Nagawa po sa mga natural sangkap. Meron po itong moringa seed oil, peppermint oil, virgin coconut oil, mineral oil, may vitamin E pa at menthol mga kabay, mga katropa. Ha? Available at mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Okay ka, 35 minutos na makalipas ang alas 4 na po ng hapon. Balik muna tayo sa ila pong mga usapin do sa ating pong official Facebook page mga kabayan, mga katropa. Sa mga sumusubaybay, kayo na meron po tayong meron po tayong na-post. Benta. Ito na naman. Panggagancho, panluloko na naman sa mga hog racer. Saan ba ito? Bayan ng Taytay ba ito? Taytay! Asenso na raw po ngayon. Hindi na po multi. Hindi na raw po multi ka bang gamit. Pick up na. Mga kabayan, mga katropa, pumalag. Yung pong kababayan natin, isa sa mga hog racer sa barangay Alakalyan. Alakalyan, Taytay, Palawan. Hinggil daw po sa mga buyer ng baboy doon sa Taytay na muntik na silang malugi. Dahil sa, hindi po saktong timbang. Mga kabayan, mga katropa, although yung timbangan, sariling timbangan na po mismo ng may-ari ng baboy, ha? Gito na lang mga kabayan, mga katropa, alamin na lang natin yung buong pangyayari. Kailan ba ito? Naganap. Mismo yung pong ating pong kababayang hog grower dyan sa barangay Alakalyan, ang Taytay, Palawan, yung ating pong makakausap ngayon, ha? Si Ma'am Rhea Jane Juanillo, nasa kabilang linya na po. Ma'am Rhea Jane, magandang hapon po si katropang Allison sa programang Asintado sa XFM.
1: Magandang hapon din po.
0: Yan, opo. Ma'am Rhea Jane, kailan po nangyari itong muntik na kayong malugi sa pagbebenta ng baboy?
1: Kahapon po, mga bandang alas 11 po.
0: Kahapon lang? Paano ba nangyari ito, ma'am? Paano nagsimula? Itong mga buyer sana ng inyong pong alagang baboy, saan nyo po o paano nyo na-contact? Mga taga saan ito?
1: Yung unang post ko sa Facebook, nanagamin na po ako ng buyer.
0: Okay.
1: Tapos po, meron kaming kakilala na minention niya po yung Facebook account ng ahente.
0: Okay.
1: Dali po, yung kausap ko, yung ahente lang po.
0: Ahente. Oo. Yung ahente, yung ahente kakilala nyo?
1: Hindi po, taga, pero taga dito lang din daw po sa Abungan.
0: Taga Abungan. Taytay.
1: Dali po po dito sa barangay namin.
0: Taytay din.
1: Opo.
0: Mm-hmm. So, nung may post mo at nagkaroon kayo ng transaksyon, tama?
1: Opo, mag-chat po agad sa akin yung kahinti po.
0: Mm-hmm. Magkano raw po yung usapan ninyo doon sa chat ninyo?
1: Ang ano niyo po sa akin ay 130 ang kilo.
0: 130 ang kilo?
1: Opo.
0: Oo, medyo... live weight.
1: Opo.
0: Mm-hmm. Medyo mababa, 130. Magkano ba talaga yung normal dyan?
1: Sa iba po, merong 120, meron din pong 150
0: yung kibirin. Masyadong mababa palang bila ng baba dyan sa inyo, ma'am. Pero ma'am, alam niyo ba na meron pong provincial ordinance na pinaiiral na ngayon ang floor price ng live weight na baboy ay 170 na?
1: Opo.
0: Oo, oh,
1: pero sabi ko ng mga bayo, next year pa daw po.
0: Next year?
1: Dapat
0: oh, hindi po kasi matapos sa pirmahan po ng ating gobernadora, Governor Emma Roa Alvarez, siyang pong ano na yan, executive order po kasi yung kanya pong pinirmahan. Bukod dun sa ordinansa mismo, may executive order. Ibig sabihin nun, immediately, dapat may patupad yan. Pero dapat makikipag-ugnayan tayo sa ating pong mga municipal agriculture office. Sige po ma'am, balik tayo dyan sa bentahan muna. Ha? Mamaya,
1: kahit po yung ano po, yung mga bayad dito na nagdito po sa amin. Ganon din po ang tuha nila, mas mababa sa po.
0: Oo nga eh, partida pa nga raw pala yung sabi ng aming partner dito nga sa Puerto, yung kanilang kuha, 170 na no? 150 pa rin, katropang Renoboy. Mga ganun no, kuha nyo, 150, 160, o 140. Oo, naglalaro, depende raw eh. No, pero dyan masyado mababa, 130, 120. Ma'am, lugi. Oh, hindi kayo lugi nun, magkano yung pids ngayon?
1: Lugi po talaga.
0: Aray, oo. So,
1: ano po ang pinag-dito ito? 180 po ang
0: sasako. Aray ko. Oh, tapos ilang alagang babay nyo, ma'am?
1: Apat po.
0: Apat, oo. Yung pong ibibenta nyo sana kahapon, ilang piraso?
1: Apat po
0: lahat. Ah, apat din. Oo, magkakasabay na bibenta.
1: Opo.
0: So, wala, nagkasundo na kayo. 130 ang kuha nila.
1: Opo. Tapos wala din
0: na po. So, ura-urada, nag-set na kayo ng araw. Tama po ba?
1: Opo. Ano po sana, minimum Saturday pa.
0: Oh, okay.
1: Naso po, hindi sila natuloy kasi itang ildo po sila.
0: Itang ildo maran.
1: Opo.
0: So, ito po. So,
1: kahapon,
0: so magbabandang alas 11, dumating sila.
1: Opo.
0: Oh, ilan po silang bumaba?
1: Parang aning po sila or
0: tito. Ang dami ah. Oo. Tapos yung sasakyan, ano po sinasakyan itong mga buyer na ito?
1: Makapit up po sila ng orange.
0: Wow.
1: Sa orange.
0: So, pick up na orange. Oh, yung, nga, okay. Yung sa video ito, sa inyo video ito, ano ma'am? So, orange nga, parang orange nga pick up. Ah. So, So, nag-usap na kayo. Kukunin na rin baboy ninyo.
1: Opo.
0: So, tinungon niyo po yung inyong kulungan?
1: Opo.
0: So, pagdating doon, so, ano pong nangyari sumunod, ma'am?
1: Pagdating po nila, mayroon na pong nakakabit na po yung timbangan na namin, nakasabit man. Tapos po siya.
0: Oo. Yung timbangan po ninyo, yung timbangan po sa inyo yun?
1: Opo.
0: Yun.
1: Digital po.
0: Digital. Oh, so inihanda nyo na?
1: Opo, nakahanda na po talaga pero sabi ko pabiting mo lang, simbangan mo lang kaagad.
0: Okay, tapos ano po nangyari ma'am?
1: Tapos pagdating ko nila, yung mister ko po, napamariyop na. Sinundo niya po yung ninong po namin pa na kasama siya magtingin sa magatimbang.
0: Okay. Tapos?
1: Tapos po, yung isang lalaki po, binaba niya po yung timbangan, inulit mo kasi sabi niya malulula daw yung baboy sa mas na doon mataan.
0: Oo. So, hindi naman kayo naniwala doon, siyempre, di ba? Oo, wala namang lula-lula yung mga baboy. Oo, tapos ma'am, nung ibinaba niya, ano pong ginawa niyo?
1: Wala po, gali. Inantay ko na lang po yung mister ko na makabalik po.
0: Oo, okay. So, nung dumating na po mister niyo, bago na simula ng timbangan?
1: Opo.
0: O sige. Ano pong nangyari nung magtitimbangan na?
1: Nung una po, ipinuha nila sabi nila, wala pa daw pong mga good size yun. Wala pa daw po good size. Tapos, inuna po nila kuha yung pinakamalaki. Pero bago po nila tinimbang, mga nakaraang linggo, sinukat na po ng na-estimate na po namin.
0: So,
1: na-estimate po namin ay nasa 89 to 90 kilos po siya.
0: Yung pinakamalaki nyo?
1: Opo, yung pinakamalaki po.
0: Oo. So, yun ang
1: pagtimbang po nila kahapon.
0: Oo.
1: Nung pagtimbang po nila, 75 kilos lang.
0: Uy, yung malaki-laki ang bawas ah.
1: Tsaka po, yung bago sila nang simula, nakasabit po ng baboy, yung timbangan po, inikot na po.
0: Inikot?
1: Narap niya po sa kanya.
0: Oh. Ay, hindi Hindi po siya yung baliktaran yung ano, no? Ah, kasi digital nga siya.
1: Hindi po.
0: Hindi mo lang kayo, hindi mo lang sinabi, oh, sige ma'am, dito tayo para makita ang timbang. Ganun ba? Wala sinabing ganun?
1: Wala po, wala.
0: Oh, tapos wala ibang nakakita doon, sila lang.
1: Tapos nung nasabi ko nila yung baboy, nila binigyan yung timbangan bago nakaharap sa amin.
0: Oh, ganun? Oh. So sa tingin nyo, may ginawang magic doon?
1: Nung una po, hindi ko namin napansin.
0: Okay.
1: Tapos kami po, hindi rin kami makapanibala ng 75 kilos lang. Hindi na halaki talaga siya.
0: Oo. Ilang taon na ba kayo nag-aalaga ng baboy, ma'am?
1: Mga 3 years po. Pero hindi po kalagi.
0: Oo. Pero, siyempre...
1: May time din po.
0: Oo. Pero, siyempre, sa tatlong taon na yan, may experience na kayo. Sa tingin pala, alam niyo na yung kilo ng baboy nyo, di ba?
1: Opo.
0: So talaga hindi kayo ano kayo? Hindi kayo kumbinsido, ganun lang timbang ng baboy nyo.
1: Opo.
0: Opo. Oh, sige po. Sumunod. So ganun po, may natimbang na.
1: Opo. Doon na po sa pangalawa. Pangalawang
0: baboy
1: na nilabas sila.
0: Oo.
1: Pero yung unang baboy po na natimbang na bukit sa pikas nila.
0: Okay.
1: Natimbang po ng isa. Ang ginagawa niya po, sinasabitan niya yung timbangan. Tapos pa simple po may tinitindot.
0: Ganon?
1: Opo.
0: No.
1: Ay sabi ko, hindi ko ako maniwala na 60 kilos lang.
0: Oo.
1: Tapos sabi ko, ulitin nila timbang. Ayaw magbayad.
0: Ayaw na nilang ulitin.
1: Ayaw na magbayad.
0: Dapat kung malinis ang kanilang konsensya, para siguradong kumbinsido kayo, dapat inulit nila yun, di ba?
1: Opo.
0: So, noong mga panahon na yon, nagduda na kayo?
1: Opo, no, doon po na sabi sa 60 kilos. Tapos, bago po nila ibaba yung baboy po, napansin ng mister ko na may pinindot sila ulit sa timbangan.
0: May pinindot ulit sila?
1: Kaya na sila nahuli.
0: May pinindot ulit doon sa timbangan?
1: Opo.
0: Oh, parang nireset na siguro nila agad.
1: Opo, para mag-back to zero po.
0: Aroy, resetted nga. Tapos bago iharap sa inyo, aroy. Oo, mukhang talagang manluloko ito ha. Yung pong mga buyer na yan, nakikilala nyo ba? O mga manumukha nyo ba? Mga taga dyan lang ba? O dayo?
1: Dayo po.
0: Dayo. Oo.
1: So, manukhaan ko lang po sa kanila yung ahente po.
0: Ahente. Oo. Ay, sumama pala yung ahente.
1: Opo, kasama po nila.
0: Oh, malupit pala yung diskarte nila. Kailangan, kahit na sarili mo palang timbangan, nadadaya pa, no?
1: Nagagawaan pa rin po ninyo.
0: Grabe, oh. Tapos 130 na nga lang kuha. Ganun pa, babaratin pa kayo. Kung natuloy pala yun, laking lugi nyo, ma'am.
1: Opo.
0: Sa tansya nyo.
1: Mga yung bayad po siguro sa amin, mga 30 lang.
0: Aroy. Ang expected niyo sana, mga magkano sana ang kikitain nyo, ma'am? O yung mapagbebentahan?
1: Mga 41 po ang estimate.
0: O, mga estimate nyo. Tapos
1: 18 kilos po sila lahat
0: na. Oo, laki rin sana, no? Buti na lang, napansin ng mister nyo, ma'am, na may hokus-pokus.
1: Opo.
0: So, alam...
1: Sa tingin kasi siya dun sa timbangan, sa kamay ng isang lalaki. Doon niya po, napansin ng pinindot yung timbangan bago binaba yung baboy para po umabak sa zero.
0: Talaga lang. Nahuli pala sila ng mister mo na ginagawa nilang kalokohan, ha?
1: Opo. Kaya po yung baboy na nasa pick-up na, pinababa.
0: Pinababa na lang mister nyo?
1: Opo.
0: So, binalik na naman nila?
1: Opo, yung dalawa na lang
0: nalawin
1: ko, hindi kayo nagbalik.
0: Aroy.
1: Yung
0: iba, nandun
1: na
0: nakasakay
1: na po sa
0: pick-up. Doon sa pick-up, may napansin kayo na bukod sa baboy nyo, may mga baboy na rin doon?
1: Wala pa pong...
0: Ah, wala pa.
1: Wala pa po silang ibang matinda, bali yung baboy namin.
0: Yung baboy nyo palang inuna. Oo. Ito, pang Rinaboy, mukhang na-off na si Ma'am Rhea J. Ganun palang diskarte, oh, kahit na sarili mo yung timbangan, lalo akong digital. May pinipindot agad nila para ma-reset sa zero. Hindi mo makita yung saktong timbang talaga. Digital na yan, ha? Ay, talaga naman tong mga maluloko na ito. Ma'am, anya ka na po. Ha? Oo, ito. Umatake na naman. Tay-tay naman ito, mga kabay, mga katropa. Pick up na kulay orange. Hindi kaya ito... Hindi kaya ito nirentahan lang. Kawawa na may-ari ng pick up kung nirentahan lang ito. Ma'am Regine, sa palagay nyo ba yung pick-up na yan, kanila mismo o baka nirentahan lang?
1: Kasi po sa mga nababasa ko comment ko dun sa post ko, sabi ko ay baka nirentahan lang kasi sa tienda po nila nagkakain pa ng pick-up.
0: Oh, okay. So from multi-cab, umarki lang na ng pick-up. Kaya lang, kawawa yung napag ito, madadamay pa ito sa kalukuhan nila, ma'am. Ano? Oo, ayan, medyo ano na yung signal ni Ma'am Regen. Paki-set mo uli engine ni Renboy, ha? Oo, lumulubog si Ma'am. Medyo malalayo kasi yung barangay Alakal yan. Alakal yan. Oo, ito yung sa may Abungan Banday, papasok pa ito eh. Oo, barangay Alakal yan. 1:30 na lang ang daw pong kuha mga kabay, mga katropa, live weight. Oo, ebe, muntik pa silang maano. Muntik pa silang madali. Buti na lang daw po yung mister ni Ma'am Rhea Jane. Abay, alis to. Oo, nakatitig pala dun sa kamay nung isa sa mga nagtitimbang. Lalo na may hawak ng digital scale. Matapos daw kasi matimbang, abay pinindot bago ibinaba yung baboy. Ni-reset sa zero. Ha? Mga kabayan, mga katropa. Ayan, medyo ano na. Lumabot na. Yung signal. Oy. Paalala doon sa mga hog racer, mga nag-aalaga. Backyard na nga lang to sila, ma'am. Oh. Ah, backyard hog racer na lang dyan sa Alakal yan. Dadalihin pa sana itong mga magagaling na mga ano na ito. Ah? Oh, Ma'am Rhea Jane, oh, so nung napansin na ng mister nyo, oh, na may pinindot sila, doon na po nagsimula yung pag-question ng mister nyo sa kanila.
1: Opo.
0: So ano po yung sumunod na pangyayari doon, ma'am?
1: Yan, sabi po ng mister, matagal lang nila yung bago.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang mister ko po, nakakamag-rotate doon. Kasi sinira niya nga yung tulungan.
0: Oh, okay. Oh, so, sa maayos ng paraan naman niya, sinabi na ibaba nila yung baboy.
1: Sabi niya po.
0: Oo, siyempre.
1: Kasi hindi niyo yan yung binaba yung baboy. Mag-inupok po sa inyo yung martil yun.
0: Sabi po ng mister nyo? So, buti hindi naging buti na control pa ni mister nyo yung galit niya, no?
1: Umalis na din po agad yung Ryan.
0: Ayun lang, oo. So, ito na lang, Ma'am Rhea Jane. Buti na lang at nabawi pa ninyo yung baling nyo. Kung hindi, lugi talaga kayo dyan. So ngayon, nandiyan pa yung baboy nyo, ma'am. Hindi po na ibenta, no? So naghahanap pa kayo ng ibang buyer, yung matino.
1: Opo.
0: Ikatropang rin na boy, kaya lang malayo, tay-tay eh. baka sa biyahe pa raw, lugi na sila eh. Well, anyway, sana po may makita kayong matino-tinong buyer dyan sa bayan ng tay-tay or kalapit, or Rojas man lang, or El Nido, ano?
1: Meron din po mga buyer dito kasi po, yung
0: mababa din. Okay lang kung mga 1:30 rin, pero dapat sakto sa timbang, walang dayaan, ano? Okay lang sana yun, ano?
1: Opo.
0: Sige, Ma'am Rhea Jane, paalala na rin ninyo sa mga kapwa ninyo, mga hog racer. Ito, backyard lang sa inyo, ano? Backyard hog racer?
1: Opo.
0: Sige po, paalala nyo sa mga kapwa ninyo nag-aalaga ng baboy dyan sa bayan ng Taytay, o partiko sa barangay Alakal yan. Go ahead po, ma'am.
1: Oh, sana po maging napang-matchad po tayo sa ano po. Sa mga titimbang po, balagda nating babag po dito. Sa tulungat ng layar at kita na ng titimbang po, mag-alag po.
0: Ito Ma'am Rhea Jane, doon naman sa mga namimili, sa mga buyer, baka may mensahe kayo. Go ahead po.
1: Sana naman po ay lumadami kami ng preference kasi po yung hindi po namin hinihingi yung binibili ng things. Sa mahal po ng mga things na yan, wala na po kami pang-tabla na lang po talaga sa gas. Kaya sana po maging focus po sila.
0: Yun, tama naman. Ma'am Rhea Jade, tanong ko lang, mukhang yung laman na po ng karne ng baboy sa dyan sa bayan ng Taytay, umabot daw po ang 350, tama po ba?
1: Sa bayan po siguro, pero dito po sa
0: 250 lang. Sa bayan trip. Oh, mamahal pala. Oh. Bagay kasi kung pupunta kayo na bayan, medyo malayo, no? From Barangay Alakal yan. Mga ilang kilometro pa ho yan, ma'am?
1: Ko po, ano ba ito, mga 1 hour po yung biyahe po, magmaking motor lang.
0: 1 hour?
1: Opo.
0: Ay, medyo malali talaga. Parang bumiyahe ng parang Puerto to parang, wala ko lang kakamali, Mauyon o Salvacion na ito. Unahan, malayo-layo talaga pala. Well, anyway, opo, oo. So, ngayon ma'am, naghihintay na lang kayo ng matinong buyer, ano?
1: Opo.
0: Wala pa bang kumukontak sa inyo, ma'am? Ma'am, na kukuha?
1: Wala,
0: opo. Iyan, sige. Ibali, tulungan ka na lang po ni katropang Rene Boy. Baka may mga katropa dyan sa Taytay na buyer eh. I-recommenda na lang po yan sa inyo, ha?
1: Salamat po.
0: Sige po. Ma'am Reje, maraming salamat din po sa oras at pagbabahagi po ng inyong experience, ha? Dyan sa inyo pong hanap buhay na pagbababoy. Thank you very much po at magandang hapon.
1: Magandang hapon din po. Thank you din po.
0: Yeah. Si Ma'am Rhea Jane Juanillo, isa pong hog racer, backyard hog racer sa bayan ng Taytay, Palawan, particular Barangay Alakal yan, na muntik na. Muntik na po silang madali ng mga magugulang na nagtitimbang at buyer ng baboy. Aba naman, 1.30 na nga lang naman ang kuha sa inyo, ang kuha ninyo. Dadayain nyo pa sa timbangan. Tapos yung sinasabi nyo, next year pa yung 1.70. Yan ba yung sabi ng inyong pong municipal agriculture office dyan? Hindi nga alam natin, EO to eh, executive order ng ating pong gobernadora. Take effect immediately after mapirmahan. Nako, oy, Municipal Agriculture Office, Taytay, namamonitor nyo po ba ito? Nako naman. Pakicheck nyo po yun, oh. Puntahin nyo lang po si Ma'am Rhea Jane Juanillo dyan sa Barangay Alakal yan. At yung iba pang mga backyard hog racer. Sa iba pat ibang barangay dyan sa Taytay, ha? Municipal Agriculture Office, Taytay. Ano na po, na basing na ba yung iyo ng ating pong gobernadora regarding sa 170 live weight farm gate price ng mga baboy? Paano nyo po ma-implement at paano nyo po mamomonitor yung po mga buyer na yan, ha? Na naloloko, nalalamang sa ating pong mga hog grower. Elite na nga lang, backyard na nga lang daw yan, no? Dadalihin nyo pa sa timbangan, kahit yung timbangan yung may-ari yung mismong may-ari ng baboy, kanila na yung timbangan, digital na nga yung binili, nagagawa para palang lukuhin system, mga kabayan, mga katropa, bago itimbangin, bababa muna yung timbangan. Ano yun, alug-alugin? Ano ba yun? digital yun, di ba? Kayo, katrapang rin na ba? Anong gamit nyo? Digital na rin? Digital eh. Nakaabang na nga eh. Isinalang na. Totoo ba yun? Sinasabi katrapang rin na ba? Akala ko, pag digital, safe na ha. Yun na nga eh. Katrapang rin na ba? Kayo ba? Yung sinabing mataas na masyado, ano yung malulula ba? Mukhang di ako naniniwala dun eh. Nalulula pa ba sa ganun kataas? Ang baba nga na nun. Makita mo, yung sa video ni Ma'am Rhea Jane, diba ang baba na nun? Nakaprepare na yung timbangan. Tapos sabi, binaba daw kasi baka rin malula. Malula! Malulula daw yung baboy, yung mga paliwanag nyo, wala sa ano ha. Mga kuyang! Hoy! Yan yung mga nasa larawan, nakahood kasi. Pero dyan sa bahay ng Taytay, kilala raw yung pickup na yan. Matagal na raw pong nirerentahan yung pickup na yan. Nag-iikot dyan sa Taytay, sa Dumaral, Itangil, nakarating daw sila. Base doon sa kwento ni Ma'am Rhea Jane, dapat nung linko para rin napuntahan. Kaya lang, nasa Itangil daw. Mga taga-bayan ng Dumaran, ha? Nakikita nyo ba yung pickup dito na mimili ng baboy? Kilala nyo ba yung buyer na yan? Ha? Oo. Doon kay Ma'am Rhea Jane, hindi nakalusot yung kanilang ginawa. Na pandaraya. Sa timbang, pagtitimbang. Digital na nga yung gamit daw po nila, mga kabayan, mga katropa. Abay, nadaya pa sila. Buti na lang po, abay, listo yung kanya pong mister. Napansin kagad yung biglang pagpindot ng isa doon sa mga nagtitimbang na yan doon sa kanilang digital scale. Malulula or para madaling masungkit ang ilalim para gumawa. Yun na nga eh. Yun ang ano doon eh, yun ang paraan doon eh. Itinataas para madaling masungkit nga naman, matukuran. Para bumaba. Mababa o mataas man yung timbangan, hindi po nalulula ang baboy. Mga kabayo, kinakarga nga yan sa mga lalaking truck. Yung matataas pa, hindi ba nalulula yung baboy, mga baboy? Tayo po, pinagluloko pa tayo ng mga ito eh. Kaya doon sa mga tagabayan ng Taytay, yung ating pong LGU Taytay, pakimonitor nga po ito. Ito pong pickup na yan, kulay orange, hindi na palakahan pala nila Ma'am Rhea Jane. Ano? Pero yan daw, mababa na nga yung bigay. Mababa na nga, 130. Taytay, LGU, Municipal Agriculture Office. Pakicheck lang po ninyo ito. Kawawa naman po yung inyong pong mga backyard hog racer dyan. Naloloko. Itong mga ganitong uri po ng buyer. Tapos bibenta na lang sa palengke pala dyan sa poblasyon, 350 ang per kilo. Samantala, ang kuha, magkano? 130! Di ba kayo kinikilabutan, mga buyer? Ganyan nung ginagawa ninyo? Dapat nga, maging patas kayo. Di bale, sana mag-take effect na nga. Itong executive order ng ating pong gobernadora. Ha? Taytay! Ano bang mayroon sa Taytay? Pasuyo naman. Norbert Lim ba? Taytay, kung ako nagkakamali. Parang yun, si Mayor Lim nga. Pasuyo lang po. Mga kabayan, mga katropa, ha? Yung ating pong... yung ating pong mga kababayan, mga nagsusumikap. Nagsusumikap na mag-alaga ng baboy kahit papaano. Kumita naman ng kahit konti na nga lang daw. Dahil sa mahal nga rin po ng pigs, tapos ganito pa ang gagawin ninyo. Wala ba kayong mga konsensya, mga sir? Bons! Sana naman, tamaan, tubuan kayo ng konsensya. Patas lang. 130, tapos walang dayaan sa timbang, okay na siguro. Okay na yun. 130 na nga, dadayain nyo pa. Ha? Kung hindi naman makakapal ang nyo, libag sa katawan. Kung naman oo. Nako, mga kabay, mga katropa, umiinit yung hampon. Hindi, nakakawa tayo dun sa mga hag-racer natin. Mga kabay, hindi po basta-basta yung pag-aalaga ng baboy sa mga panahon ito. Bukod nga kung yung pigs linggo-linggo tumataas. Yung pong pagod, puyat, sakripisyo sa pag-aalaga ng baboy, maintenance, masakit sa bulsa yan. Mga katropa. Yun naman sa mga buyer, hindi po natin nila lahat. Meron pa naman pong matitino. Tapat sa usapan, tapos malinis sa timbang. Yung mga ganyan mga buyer ang dapat po natin ipatronage. Pero yung mga ganito, iwasan po ninyo. Orange na pickup. Nag-iikot dyan sa bayan ng Taytay hanggang Dumaran. Baka humapadaan at baka transaksyon nyo ito. Magdalawang isip na kayo at baka kayo ay madali. Dali na ang kanilang hocus-pocus. Biglahong mamayat ang inyong mga alagang baboy. Samantala mga kabay, mga katropa, 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng hapon. Oras. Andog sa atin yan ang Cess the Pain capsule. Ayan, sumakit tuloy ang ulo siguro nung... Sumakit siguro ulo nung buyer, ha? Sayang, ha? Warta na sana. Maging bato pa. Para matanggal lang pananakit ng ulo mo dahil sa mga ginawa niyong kalokohan, mag-cess the pain ka na lang. Matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan. Ano rin ko? Au! Sige. Yung cess the pain, ha? Para sa nakakaranas na matinding pananakit ng ulo at katawan or trangkaso. I-cess the pain nyo yan, mga kabay, mga tropa, ha? Opo, yung cess the pain, meron po itong paracetamol. Yung paracetamol, isang pong magtatangkal, mag-aalis. ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan or trangkaso. Opo, mga kabayan, mga katropa, Ses the Pain. Available, mabibili sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 3 minuto makalipas ang alas 5, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang Asintado. XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain. Dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga buko.

0: Sanson Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanson Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Sanson Plus Coffee Mix.
0: Sanson Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sanson Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sanson Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Sanson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sanson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
13: Sanson Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Sanson Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Sanson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanson Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanson Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract.
19: Sanson Plus Herbal Capsule.
20: Ang mga

0: Sunfone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfone Plus Coffee Mix.
0: Sunfone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunfone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Sunfone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Sunfone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunfone Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfone Gold Coffee na.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Herbal oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
13: XFM.
14: XFM.
15: Mga katropa, XFM!

0: Starting time, mga katropa, garap na po ang 15 minuto. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Okay, balik tayo sa ating pong palatuntunan, mga kabay, mga katropa. Asintado pa rin. Oh, si Ma'am Merlin Villones, meron lang pong, naka-avail na raw siya. Okay, ng promo, papromo ng ating Yes to Health Incorporated o Yes to Health Clinic, ha? Okay, thank you very much, Ma'am Merlin, ha? Big, big discount Santon Gold Coffee Mix at buy one, take one pa yung Santon Vitamin C with Santon Oil din at iba pang produkto ng Yes to Health. Aba talaga naman, oh. Si Ma'am Merlin, oh, meron pa raw pang paraffle ticket. Oh, meron po. Pang ano po yan, national draw naman po yan, ha? Big prizes din po nag-iintay sa inyo dyan. Basta pasyal lang kayo sa ating po mga Yes to Health Wellness Clinic, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya yun si Ma'am Merlin, naka-avail na. Talaga naman. Thank you very much, Ma'am Merlin Villones, ha? Oo, katawa pang, opo, kuyunun po. Sabi ko na yun, basta Manlabi, kuyunun lang, ha? Rafael Manlabi, ha? Rosaline Laperme Morales, yan din po ang gamit ni Uncle Dodoy, ang Santon Coffee at Santon Oil. Aba talaga naman, oh. Sir Dodoy, ha? Thank you very much. Sa iyong pong pagtangkilik ng Santon Coffee at Santon Oil. Paki-shoutout na rin po pala sa dyan sa San Pedro, si Ate Lina Ribo. Ate Lina, San Pedro, magandang hapon daw, sabi ni Ma'am Rosalina Laperme Morales. Nora Linchua, magandang hapon din. From Suwangan, Quezon, Palawan. Aba talaga naman, o. Yan, siyempre. Nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Ating pong binabanggit na papromo, ha, ng Yes to Health Incorporated. Avail na po kayo, ha? Till supply last po yan. Mas mahirap na po ang magpaaga, ha? Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sige, o, magandang hapon din kay katropang Ben Paredes Conde. Thank you very much sa pag-highlight, ha? Ang ating palatuntunan. No? Christine Supilio, ganyan ang style nila. Bibitinan ang timbangan, kunwari testing. Ganun pala yun. Kahit yung digital, Ma'am Christine. Gagaling, di ba? Nagtanong tuloy si Ma'am Christine Supilio, sinong ahente na yan? Aba talaga naman. Yan, ha? Doon, sa ating po mga kababayan dyan sa barangay, basta bayan ng Taytay. Ang gandong maran, umiikot pala itong kulay orange na pickup. Ganun pala ang discarte nila, kahit sarili mo ang timbangan, nabay nagagawa pa nila kayong dayain, ha? Huwawa naman yung mga nakapagbenta sa kanila. Malamang, tiba-tiba ang mga ito, ha? Mga konsensya. Ako naman, oo. Sir Gerald Pilip Paalan. Gandang hapon, Sherdan. Oy, thank you very much, ha? Ay, ganun din kay katropang Dennis Henderson, ha? Magandang hapon. Sige. Nako, mga kabay, mga katropa. Sa oras na 18 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Puntahan muna natin yung ating pong mga balita. Mga balita ang hatid naman sa atin ng ating pong makasama mga field reporter para sa hapon na ito ng Lunes. Para sa ating pong palatuntunan ng asintado. Ngayon na natin si katropang Ray Elgaran. Isang motorista raw po ang sugutan matapos bumangga sa nakaparadang tricycle doon sa bayan ng Quezon. Bakit naman bumangga itong motorista? Alamin po natin ang detalye ng balita niyan mula kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Sugatan ng isang motorista matapos bumangga ang minamaniho nitong motorsiklo sa isang nakaparadang tricycle sa Sitio Lamican, Barangay Kalumpang, Quezon, Palawan, pasad ulas 8:20 ng umaga gayong Oktubre 12, 2026. Kira sa sangkutan ng insidente ang isang itim na Suzuki Xcer 250 at isang Pajero 125 na tricycle. Ayon kay Ginoong Ryan, nagtangkang mag-overtake ang rider ng Suzuki nang may biglang paparating na van. Dahil rito, bumalik umuna ito sa dating linya, ngunit nabangga naman ang nakaparadang tricycle. Dahil sa aksidente, ay nayupi ang hulihang bahagi ng tricycle at basag naman ang harapang bahagi ng motorsiklo. Habang inaasahang magkakasundo na lamang ang magkabilang panay kaugnay ng insidente. Samantala, Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho. Kaya kinligtas ang bawat pag-o-overtake at natilihin ang tamang distansya upang maiwasan ang mga aksidente sa mga lansangan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain mula rito sa 93.6 Quezon Palawan. Ray Algaran, XFM News.
0: Tropang Ray.
1: Ay, buta nga po, katropang Alison.
0: Kamusta man ang panahon dyan sa Quezon?
1: Nako, sa ngayon ay umuulan. Katropang Alison po, patak-patak na yung ulan at naghahanda na tayo, no? Kasi alam natin ang kung anong kasunod.
0: Charge mo na yan. Pero itong na-aksidente sa motorsiko, kamusta yung motorista? May tinamo bang pinsala?
1: Yes, tama katropang Alison, nagtamo rin ng ilang pinsala, no? Pero mas nagtamo talaga ng pinsala, na mas matinding pinsala yung motor niya, katropang Alison.
0: Hindi naman malala yung pinsala ng motorista.
1: Yes, tama-tama. Hindi ganong malala, katropang Alison.
0: Kalumpang! Ganun ba yan? After ng poblasyon, ano?
1: Ano ito, katropang Alison, kung di ako magkamali, para pang-apat yata, no? Sumula dito sa Alfonso 13, Panitian, Balatgao, yan na yata yung kasunod. O Tagusaw, o Kalumpang.
0: Papunta ka ng Rizal, ano?
1: Papunta ka ng Rizal, katropang Alison.
0: Ingat, ganda-ganda ng kalsada dyan. Bakit? Overtake, ayun lang, may kasalubong pala. Magkasunuran pala sila ng kung ganun.
1: Magkasunuran sila, katropang Alison, ng ating na-interview. Yun nga, at nang makita niya nga na mayroong paparating na ba, iyakan ditong bumalik. Yun lang ang problema, ay sakto rin na nandoon din yung tricycle na nakaparada at doon sa Smalpok.
0: Aray. Sa tabing bahay pa naman ito, ginagawang bahay yan, ano?
1: Tama-tama, katropang Alison, at tabing tindahan din yan, yung area na yan.
0: Naman, no. Ingat sa mga nagmumotor dyan, ha? Parang nagiging walang epekto yung mga araw-araw, linggo-linggong panghuhuli dyan, ha? Katropang Ray, ha?
1: Malayo kasi yan, katropang Alison. Tsaka yung mga nanghuhuli dito lamang sa bayan, katropang Alison. Malayo kasi talaga.
0: Aroy, yun lang, oh. Well, anyway, sana maging okay naman yung usapan nila, ha, katropang Ray?
1: Okay na yan, katropang Alison, kasi nga nagkaayos na rin.
0: Sige, maraming salamat, katropang Ray. Mukhang gawa pang nara yung tricycle, ha? parang tatak nara yan, ha?
1: Parang tatak na arang ngayon. Kung naman magkamali, yung kulay na yan, eh.
0: Sige, maraming salamat, katropang Ray.
1: Maraming salamat, katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Isang maulan na hapon dyan sa bahay ng Quezon. Sabi ni katropang Ray, nagsisimula na pong pumatakang ang ulan, ha? Ingat sa mga motorista, ha? Madulas dyan sa bahay ng Quezon. 23 minutos makalipas ng makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin si katropang Bella Mucha. Bella muna yung isa pong Palawan Pangulin, yung naligado po sa isang bahay sa Taytay. Sinuri naman ng PCSD at DANR. Kamusta kaya ang naging lagay? Ayos ba ito na pwedeng bitawan na kagad sa kanyang pong natural habitat? Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Bella Mucha.
2: Isang Palawan Pangulin o Balintong ang nasagip matapos sumanong aksidenteng makapasok sa isang bahay sa Barangay Poblasyon Taytay, Palawan nitong Sabado ng umaga, Oktubre 10. Ayon sa nakakita, natagpuan ang nasabing hayop sa tahanan ng kanyang kapitbahay sa Purok sa East San Lorenzo. Agad namang humingi ng tulong ang mga residente sa Palawan Council for Sustainable Development o PCSD at sa Department of Environment and Natural Resources o DNR upang ligtas na mailigtas ang balintong at masuri ang kondisyon nito. Ang Palawan Pangulin ay isang nanganganib na uri na hayop na kabilang sa kategoryang critically endangered sa ilalim ng PCSD Resolution Number 23-967. Dahil dito, mahigpit na binabantayan ang ilegal na pag-aalaga, pagkuha at pagbebenta ng nasabing wildlife upang maprotektahan ang populasyon nito sa kalikasan. Paalala naman sa publiko na kung makatagpo ng mga ligaw at protektadong hayop, iwasang saktan o hawakan ang mga ito at agad makipag-ugnayan sa mga kinaukulang otoridad para sa wastong pagresponde. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng Elido, Palawan, para sa Ligakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belgia. Samantala, Balabaca Municipal Police Station naglabas ng opisyal na paglilinaw sa aligasyong harassment at intimidation laban daw po sa Southern Tagalog Exposure Media Team. Katropa natin sa balitang ito, Dennis Chua.
3: Naglabas ng opisyal na pahayag ang Balabac Municipal Police Station kaugnay sa kumakalat sa social media na umano'y harassment, intimidation at pagbabanta laban sa miyembro ng Southern Tagalog Exposure Media Team at kanilang mga kasama. Sa kanilang pahayag, Maring Milino ng Balabac MPS na walang anumang harassment, intimidation at pagbabanta na ginawa ang kanilang mga tauhan sa nasabing insidente. Ayon sa istasyon, ang pagdalo ng mga pulis sa lugar ay bahagi lamang ng kanilang tungkulin upang alamin ang sitwasyon. Tukoy ng mga tunay na pangyayari, anila. Hindi layunin ang karang presensya na takutin, harasin o pigilan na ang anumang iginagalang nakarangang karapatan. Bilingan din ng Balabac MPS na kanilang nire-respeto at kinitila ng constitution right na malayang pamamahayag, kalayaan ng prinsa at pangalaga ng karapatang pantao, kabilang ang mga miyembro na indigenous culture communities na natili mo na silang tapat sa posisyong pagiging patas at paggalang sa batas. Sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan muna. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Tropan Dennis! Umangit na naman yung signal niya. Ano ba yan? May bayan ng Rizal, hanggang ngayon wala senso yung signal niyo dyan. Ige, mamaya na siguro natin talagang si Katropan Dennis. Samantala, oras natin mga kabay, mga katropa, karap na pong 26 minutos makalipas na pong alas 5 ng hapon. Punta muna natin ito ang si Katropang Mikey Scotte, yun daw pong panukalang Market Ordinance 2026 ng lungsod ng Puerto Princesa. Lusot na po sa ikalawang pagbasa. Konsehal Damasco, hindi raw po sumama sa pag-aproba. Bakit kaya? Katropa natin sa balitang yan, Mike Scotte.
4: Sa hinahapa-hapa ng committee report ng Committee on Market, Starter House and Economic Enterprise na pinamunuan ni City Councilor Victor Oliveros na nagsimula kanina umaga, katropang ali, at nag-break ng panangalian, hindi pa natapos. Umabot na ng hapon, natapos din naman. Talaga naman, lumusot na rin. Sa ikalawag pagbasa ng panukalang City Market Ordinance of Puerto Princesa 2026, ang kumintungan nila, sana naman, inayos na lang daw doon sa committee para para doon na gano'n din, para lahat ng provision doon din inayos. So, kaya medyo nagutom na yung mga nag-break, mga alauna na.
0: Yun lang.
4: Pero hindi pa rin natapos. Pero magkakayon man, ayun nga, ay ngayong hapon ay natapos na kaya yung session, katropang ali, bago ka magsimula, halos kakatapos lang. Nahapunan na. Huwag kagayon man, may isa nga hindi po board, particular na si City Councilor Elgin Damasco. Ayon sa kanya, nerespeto niya ang kagustuhan ng majority, pero nais siya munang hintay ng legal opinion ng City Legal Office tungkol sa provisyong nagbabawas sa pagkakaroon ng mga private market, itong katawag na talipapa. Kasi hiningan daw sila ng legal opinion.

0: Yung pinapunta na si Tiligal, yung mga public hearing, ibang abogado rin.
1: Ibang abogado rin.
0: Kaya yung mga topic eh.
1: Oh. Paano ba yan? Bakit na bago-bago? Oh, hindi niya nasundan yung kwento. Eh, kwento. Oh, yung naging unang usapan, eh, paano nga naman siya makakapag-komento? Diba? Oh, tapos ngayon, ano ba talaga mas mataas? Ang memorandum ng isang national government o national agency? Oh, yun.
0: Pero kanina, binanggit na rin niya ni Consul Junji Rodriguez kasi nga inalo niya sana na huwag nang ilagay na prohibition, regulation na lang.
1: Regulation. Kasi pag iba yung prohibition sa regulation.
0: Yun, correct.
1: Pag prohibit, talagang bawal.
0: Bawal. Oh,
1: samantala pag regulate, mare-regulate niya. Mare-regulate ng ating city government, 'di ba?
0: Yeah. Correct.
1: Kasi pag yan, katropang Mike, naaprubahan yan kasi nasa ikalawang pagbasa na, 'di ba? May isa pa. Pag yan ay natuloy at mailabas ang bagong public code, public market code. Yari yung mga talibapa, sibak yan.
0: Sibak, pero mayroon silang binago.
1: Ano naman?
0: Kanina, binanggit ni Consul Junji Rodriguez kasi sana ay regulation. Dahil meron nga daw, may binanggit sa Supreme Court decision na pinapayagan din talaga yung pagkakaroon ng talipapa.
1: Diba?
0: Pero ang sabi ni author, ni Consul Bitoy, ay another ano lang daw, magpasa na lang daw ng separate na ordinansa para sa mga talipapa.
1: Parang ganito na lang yan eh. Oo, yung simpleng bagay sana, na maaari namang hindi na dumaan sa iba pang mga usapin, gagawin mo mas komplikado, di ba? Katrapang Mike, di ba?
0: Kasi kung ilalagay mo ng regulation, okay lang, walang problema.
1: Oo, regulation lang naman eh. Papalitan mo na yung prohibition sa regulation.
0: Kaso lang, hindi nga umubra.
1: Nako.
0: hindi nga umubra, kaya ayun, tuloy pa rin yung nakalagay na prohibition. Pero, magkagayon man, bagamat kasama ka sa naaprubahan yung term na prohibition sa pinababa naman sa 1 kilometro mula sa 5 kilometro mula sa public market and radius kung saan bawal ang pagkakaroon ng talipapa. So, 1 kilometro na lang.
1: 1 kilometro na lang. Ganun lang din yun. Parang na-regulate mo lang na within 1 kilometer, bawal ang talipapa. Regulated na lang. Ganun din naman yun eh. Diba? Pinasimple lang.
0: Yung term kasi prohibition eh.
1: Kasi pag prohibition within 1 kilometer, ganun din, parang deregulate mo lang naman. Ano ba talaga?
0: So parang ganun pa rin. So bawal private market within 1 kilometer. At
1: radius.
0: Ito yung paligid natin kasi sa class, itong dito sa Biwok. Kung sa yung radius dyan, simula dyan, with, 1 kilometro, bawal ang...
1: Bawal.
0: Kung maaprubahan to ha, kung maaprubahan.
1: Pero kung sa pangatlong pag-reading, baka mapalitan yan, i-regulate na lang, di ba?
0: Oo, yun nga, sana, kaya nga eh. Pero, yung 1 kilometer radius, doon simula yan sa mga palengke. So meron tayong 2 palengke dito sa bayan, itong Biwok, itong San Jose Market, at yung pangatlo pala, itinatayo pa lang yung sa may Irawan.
1: Meron pa ba tinatayo dyan?
0: Meron. Maliban sa Bagsakan.
1: Ganun. So magkakaroon din ng palengke dyan sa Irawan.
0: Magkakaroon. So from sa mga palengke na yan, bilang sukat ka na 1 kilometro.
1: Bawal.
0: Yung radius, yung straight line, simula dyan sa palengke, papunta doon sa ano.
1: Straight line lang. Pag sinabi mo kasi ng radius, nakapalibot.
0: Oo nga, pero may mga simula doon, nakapalibot yan. Pero,
1: straight lang.
0: Straight to ganun, di ba?
1: Okay, sige.
0: So lahat ng naka-ano dyan. Mula doon sa circumference niya, so
1: bawal.
0: Ka ng,
1: 1 kilometer.
0: So, 1 kilometer. Kung aabutin pa yun sa Manuel? Simula sa
1: hindi na aabutin.
0: Hindi na?
1: Oo, mukhang sakto. Mukhang sakto ko. Sa tingin ko lang ha. Kung sa no say.
0: Ligtas.
1: Parang ligtas. Tingin lang ha.
0: Sikan, mukhang ligtas din. Kung 1 kilometro galing doon sa palengke.
1: Malayo.
0: Ligtas. Malayo. Yung mga dito, apektado dyan, yung mga nasa loob ng barangay. Yeah. Dami yung palengke.
1: Iyon. Yeah. Aray mo.
0: Halimbawa lang. Diyan sa no say. Meron pa mga talipapa malapit sa... Kung meron dyan.
1: Wala. Wala naman. Wala.
0: Dito sa Irawan, halimbawa

0: Irawan.
1: Oo.
0: Sumay tayo na yung Irawan. Wala pa. Pero di pa rin na tayo ngayon.
1: Yeah.
0: Pero kasi mga tali pa pa dyan, malapit sa may high school.
2: Yan, sa ano? Sa Florian Pauna. Meron dyan.
0: Dito, dito. Yeah, sa may yes. Ano? Sa may Kulay.
1: Oo, so, oh, yan.
0: Abot tayo sa kilometro yan.
1: Abot, abot talaga. Abot, abot talaga. Mm-mm. Yun lang. Bawal.
0: Mm. Oh, yun. Kung maaprobahan.
1: Kung maaprobahan. Oh, eh naman eh, kung maaprobahan pa.
0: Tinanong nga ni ano sana eh, sabi ni Consul Junji sana, ano ba, mag-silent na lang tayo kasi nga mayroong Supreme Court decision eh.
1: Mm.
0: O, kung wag na lang natin lagyan na ano.
1: O, okay na yun. Ano yung, okay na yun, nagkaroon sila ng area o yung lawak. Binaba nila sa 1 kilometer.
0: Paano kung may mag-question kasi nga mayroong Supreme Court decision.
1: Yun lang. Kung iko-contest sila.
0: Meron ding, ano, meron ding DILG memorandum.
1: Oh. Yun lang eh. Oh,
0: sana nung... Nung iba, silent na lang sana.
1: Silent na lang. Oh, kaya yung iba hindi na nagsalita, ganon.
0: Silent
1: na
0: talaga sila.
1: Kasi nga, silent na lang. Ito naman.
0: Silent na lang sana yung ordinance sa tungkol dyan. Pero hindi nga, ito nga, nalagyan pa rin nga ng prohibition within 1 kilometer radius.
1: Okay na yun. Kung ano, kung sa tingin nila, ganon talaga, di okay na yung 1 kilometer. Mas bumaba na. Okay na yun. Kasi kung susundin pa yung dati na 5 kilometer na ako, daming sibak. Lahat sibak.
0: Ay, sibak talaga.
1: Oo, di ba? Sige, at least.
0: Sa bagong ordinansa rin, pinanatili pa rin yung provision na maaari pa rin magkaroon ng dalawang, hindi ilalagpas sa 2 pwesto yung mga vendor paglipat sa bagong palengke. So, kanina, ay hindi na rin ito masyado pinagtalunan kasi pagamat yung naka-flash doon sa screen ay yun nga, isa lang dapat pero sabi ni chairman ng committee report chairman ay
1: allowed.
0: Naka-red yun kaya pinalitan, balik sa dalawa.
1: Oo. Not more than 2. Okay.
0: Not more than 2. Ang problema na sabi ni Consul Eugene ay yung panukala ng market ay pinapatupad na kagad nila. Wala.
1: Teka, wala pang ang batas.
0: Wala pang ang batas eh.
1: Matetechnical kayo dyan.
0: Yung gusto nilang mangyari na isa lang, ay hindi rin mangyayari.
1: Hindi
0: na
1: rin.
0: Sa ordinansa ay pinanatili yung
1: dalawa. Oh, not more than 2. Pero pinapatupad nila, hindi pa ordinansa.
0: Ayun, sabi ko, sir, hindi ka mas gope. Ayun, wala pa ng ordinansa, pero tupad na.
1: Huwag mo na. Hindi pa nga eh. Di ba? Hindi pa. Ayun, ako naman. Ano ba yan? O, yung maghingi ng komento sa City Legal, pwede na ba ito? Gayong hindi... malino naman, hindi pa nga ordinansa, pinapatupad ma. Baka mabalik sa yan. Back to you kayo dyan.
0: Diba? At saka yung kanilang panukala, hindi rin sinunod ang City Council dahil yung yung dalawa pa rin yung ano nila, binago niya kanina. Yung panukala nila na isa ay hindi na aprobahan sa City Council. So, dalawa pa rin.
1: Ay, naku naman, ano ba yan? Nung ating pong mga mga nasa gobyerno, pakiayos naman po ninyo. Medyo nagugulan yung ating pong mga kabayan, mga katropa, ha?
0: Marami tong maraming actually ang nangyari supposedly sabi ka na ilang konsehal dapat doon ginawa yan sa committee.
1: Oh.
0: Problema kanina yung pag-isa-isa ng mga provision doon ginawa sa session.
1: Para bumalik
0: ang tagalan talaga.
1: Para bumalik sila sa sa committee uli.
0: kaya
1: nagkakaroon niya ng committee doon sa committee pa lang planchay muna para pag-present sa plenaryo, okay na yun.
0: Magde-depense
1: ka na lang, di ba?
0: Yun lang. So kanina ang nangyari.
1: Back to committee. Yun lang.
0: Pero may mga provision din tayo. May mga provision din kasi doon na parang hindi kontento yung ating mga konsehal. Katulad niyan, meron pagka may nasira, pag mag-aayusin mo, ay kailangan pa magpaalam sa market superintendent.
1: Aray mo!
0: So kanina, pinapalitan yun. Ginawang pagka lang merong major.
1: Major
0: na repair, saka ka magpaalam. Pero binabangit ni Vice Mayor kanina, paano kung...
1: Mga minor lang.
0: Wala yung bubong mo, hindi mo pwedeng ayusin pa sa basta.
1: Ay, major yun. Pag bubong, wala.
0: yung mga minor na pagsasayos, ay
1: okay na.
0: Pinapalitan kanina, yung nilagyan ng major. So sa panukalang patas din, ang palengke, pamunuan ng market superintendent, at bawat palengke ay mayroon ang tinatawag na market manager. Ang market committee naman ay paumuna ng alcalde bilang chairman at vice chairman ng Committee on Market, Slaughterhouse, and Economic Enterprise. Sa October 26, nakatakda ito isa lang sa third and final reading, kaya mayroon pa rin panahon ang mga city councilor para pag-aralan ito at maghain pa ng ilang mga amendments. Yan ang ating balita, katuwangan Santo ang Golden Baltina, tutulong sa ating bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa ilang isang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat ang katropa nga Mike. Samantala oras natin mga kabay mga katropa, 40 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Dire-diretso ulit tayo sa iba pang mga balita. Yun daw pong nawawalang iPhone 12 Pro Max ng isang dalaga sa Quezon, Palawan. Nabawi. Mahal-mahal ito, iPhone 12 Pro Max. Alamin natin kung paano nabawi at paano ba ito nawala. Katro pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
3: Report. Nabawi na ng isang dalaga ang kanyang nawawalang iPhone 12 Pro Max sa tulong ng mga tauhan ng Quezon na Municipal Police Station sa ilalim ni Police Captain Pilerico Namubukalinggaw na siyang officer in charge at ng isang concerned citizen. Ayon kay Quinney, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang individual na nagsasabi niya may nakitang cellphone sa isang tendera sa Taribapan ng Barangay Tabungesong Palawan na kahawig ng kanyang puting iPhone 12 Pro Max na ninagaw kamakailan. Dahil rito, agad na pinuntahan ni Quinney ang lugar at nakumpirman sa kanya ang nasabing cellphone. Ayon naman sa tendera, nakita lamang umano niya ang iPhone sa poste ng paliko. Hindi na rin abutan sa lugar ang taong pinaghihinalaan kumuha nito. Habang nagpapasalamat naman si Quinney sa mga kapulisan at sa publiko dahil sa pagtulong upang mabawi ang cellphone na mahalaga sa kanyang pag-aaral. Yan ang balita at sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan XFR News.
1: Maraming salamat, katropa nga Ray. Nanakaw pala. iPhone 12 Pro Max. Hindi nyo kasi basa-basa mapapalitan ng mga ano niyan, PIN code. Di ba? May ano yan, katropang Renovoy, yung sa cloud. May account. Basta-basta mapapareset yan. Useless. Hindi mo rin mapakinabangan. Baka kaya yun siguro iniwan na lang ng kawatan. Nakita ng isang tendera at nakita doon sa palengke. Ayun yun. Nabawi ng dalaga. Buti yan, nabawi pa. Ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, LGU Brooks Point, nakiisa naman sa Bagwis, Palawan 2026 workshop, kaugnay daw po sa long-term agriculture. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
4: Report. Aktibong nag-iisa ang pamalang bahay ng Brooks Point sa Bagwis, Palawan 2026 Leadership Technical Integration in Future Spanning Workshop na ginanap nito October 7 to 9, 2026 sa Puerto Princesa City. Aktibidad ay inorganisa ng Provincial Government of Palawan sa pamagitan ng Office of the Municipal Agriculture na dinaluhan ng mula sa 23 ng municipio sa Palawan, national at regional line agencies. Tinalakay sa workshop ang food sovereignty, integration at agriculture biosystem engineering services, water governance, at pag-aakta ng local development plan ng long-term agriculture targets sa lalawigan. Sa loob na 3 araw, tinalakay ang delegasyon ng LGU System Capacity Assessment, Machinery at Infrastructure Inventory Alignment at Multipurpose Sectoral Planning para sa 2027 Priority Project Pipeline. Ang balitang ito atin sa inyo ng Southern Plus Coffee Mix, ang kating siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Ilan sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, paano ka lang resolusyon na may isama naman sa motor taxi pilot testing area ang lungsod ng Puerto Princesa? Binawi daw! Uy, bakit? At sino ang bumawi? Katropa natin sa balitang ito, Mikey Scotty.
0: Report. Bidawi ni City Councilor Elgin Robert Tomas ngayon kanyang panukalang resolusyon ang bili sa LT4B na may sama sa pilot testing area ng motor taxi ang Puerto Princesa City. Ginawa niya ito matapos ang committee report ng Committee on Transportation sa paumuna ni Konsehal Gilaw. Ayon kay Damasco, hindi na kailangan ang naturang resolusyon dahil sinabi na mismo ng LTFRB na pinapayagan ang pagkakaroon ng motor taxi sa bansa. Ginawa niya ang resolusyon noong panahon daw na hindi pa alam na pinapayagan ang motorcycle taxi. Ang kailangan na lang daw pag-usapan kung ilan ang papayagang bilang ng motor taxi sa lungsod. Dahil sa ginawang pag-withdraw ng author na ibalik sa Committee on Transportation ang usapin at muling magpapatawag ng isang public hearing. So hindi na aprobahan yung kanina yung 500 na per slot. So dahil nga apektado nung pagbawi ng ano ng ito kasi nakapalo ito doon sa ordinary resolution eh. So ang nagkaroon ng pagtapos nung pagbawi nag-resist mo pinag-usapan at pagbalik nila after resist ito na nga i-recommit na lang tayo ito katropang ali. So makagawa na lang ng panibagong resolution siguro offset resolution tungkol dito sa slot na lang yun na lang pag-usapan pero yung request na magkaroon ng pilot testing ay winitro na.
1: Yun kasi kumbaga okay na rin sa 'di ba LTFRB national na go na yung mga motorcycle taxi. Yung slot na lang.
0: Oo, kaya nga inaasahan sana ngayon na ngayong araw malalaman na kung ma-approve ng City Council yung sa slot pero hindi nga nangyari. So balik sa committee.
1: Kailan na naman ang hearing niya?
0: So, hindi pa natin alam. So magpapatawag lang ng ano. Kanina, meron din na kita mga motor taxi company, mga riders na andoon, naka-uniform. Kaya nga lang, dahil nga sa tagal ng committee report, nung unang nag-committee report, ay nainip na rin. At hapon na nang makapag-committee report ng Committee on Transportation.
1: Iyon lang. Sige, di ba?
0: Walang na-approvehan slot ngayong araw na ito.
1: Wala.
0: At, ano muna sa balik sa committee at pag-usapan ulit.
1: Tenga muna.
0: So yan ang balita natin sa inyo ng Visionix Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakay sa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Mike. Samantala sa iba pa rin balita. El Nido ipinagdiwa ang Elderly Filipino Week 2026. Katrapa natin sa balita niya na Bella Mucha.
5: Tampok ang pagkilala sa halaga, karapatan at ambag ng mga nakatatanda sa isinagawang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026 sa bayan ng El Nido, Palawan. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office, Office for Senior Citizens Affairs at Municipal Senior Citizen Association Federation of El Nido ang nasabing aktibidad. Bitbit ng pagdiriwang ang temang nakatatandang Filipino, may halaga at karapatan, may boses at ambag sa bayan. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang patuloy na kontribusyon ng mga senior citizens sa kanilang pamilya, komunidad at lipunan kabilang ang kanilang karanasan, kaalaman at pagkikilahok sa mga gawaing pangkomunidad. Binigyang diin din sa pagdiriwang ang kahalagahan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng mga nakatatanda, gayon din ang pagbibigay halaga sa kanilang boses at ambag sa pagpapaunlad ng komunidad. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling ipinakita ng pamalang lokal ang suporta sa mga senior citizens at ang pagsusulong ng isang komunidad na kumilala at gumalang sa kanilang mahalagang papel sa lipunan. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Nagatid sa ating, ating orasan. Nagkarap na pong 48 minutos makalibas sa pong alas 5 ng hapon. Samantala sa uling bukso ng ating pong mga balita, puntaman na natin si katropang Girly Kadasho. DENR nagbabala sa posibleng kakulangan daw po sa tubig. Pag iipon ng tubig ulan, hinihikayan. Katropa natin sa balitang ito, Girly Kadasho.
6: Hinihikayat ng Department of Environment and Natural Resources ang publiko na mag-ipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino na maaari magdulot ng matinding tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. Ayon sa DNR, makatutulong ang pag-ipon ng tubig ulan upang mabawasan ang pagdedepende sa groundwater, makatipid sa gastusin at mapangalagaan ang likas na yaman. Pinapayuhan naman ng mga kabayan na gumamit ng malinis at ligtas na imbaka ng tubig ulan at tiyaking angkop ang kalidad nito bago gamitin, lalo na kung para sa pag-inom at pagluluto ng kanilang pagkain. Yan naman ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa Famix.
1: Maraming maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Sa umain nyo na po mga kabay, mga katropa, ang ating po mga balita ngayong hapon dito sa ating pong balatuntunang asintado. Yung mga balitang ninyo pong napakinggan ay handog po sa inyo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Ganun po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Cess the Pain Capsule. Sa ating po mga kabayan, mga katropa, yung pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 10 minuto na lang po mga kabayan, mga katropa, ay by alas 6 na naman ng hapon. Doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, na naghahanda pa uwi, yung mga may trabaho ng hanggang alas 6. Sa 4-day work week pa rin. Ingat-ingat kayo mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, bago tayo magpaalam, habol lang natin ito ang ilang mga katropa natin na nagpapabati. Sir Vincent Bacquiao, gandang hapon po sa ating lahat watching po from Rojas, Palawan. Ganun din ha, sa ating pong mga katropang nakikinig po sa kanika nilang mga radyo, kay Ma'am Dayan Mungkaya dyan sa Barangay Manging Isda. Ma'am Dayan, magandang hapon. At syempre kay Kapitan Amyon ng Aborlan, Palawan. Magandang hapon sa inyo dyan, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, mag-ipon na ng tubig, ha? Bili na kayo ng balde. Ha? Malalaking balde. Hanggat meron pang mga pag-uulan pa tayong mararanasan, ipunin daw yan, ha? Tulad sa panawagan din ng DNR sa balita ni katropang Girly, ha? Mag-ipon ng tubig para sa nalalapit na epekto ng Super El Nino. Katulad ito sa huling balita huling impormasyon. Abot na raw po sa 106 na bayan at lungsod sa buong Pilipinas ang nasa state of calamity na. Wala pa nga dito sa atin huwi. Sa iba't ibang parte pala ng ating bansa. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management, Oktobre 7, nasa 106 na lungsod at munisipyo na sa bansa ang isinailalim na po sa state of calamity dahil sa El Nino, kung saan mahigit 429,000 na individual ang apektado. Ang pinakamaraming apektadong lugar daw po ay nasa Cagayan Valley na nasa 66. Sinundan ng Caraga na mayroon pong 23, Bicol Region na may 12, Calabarzon na may 4, at Soccsajan na may isang bayan ang apektado na po ng El Nino. Kinataya na sa 5.58 billion pesos na pampinsala sa pagkulugi sa produktong agrikultura. Habang patuloy po ang pagkakaon na nagdudulot ng kakulangan ng tubig at panganib ng sunog sa ang tuyong kondisyon sa mga nabanggit na lugar. Ayong pangihikayat sa publiko na magtipid ang tubig. Maganda ang nang imbakan. Yan ang nga po sinasabi. Magbili kayo ng balde. At sundin ang mga abiso ng mga kinaukulang ahensya bilang pag-aanda sa posibleng pagpapatuloy ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Bili na, malalaking balde. Ipunin na po ang mga tubig. Mag-ipon ng tubig. Yan talaga, mga kabayan, mga katropa, ha? Ako, abay, 6 na minuto na lang bago po ang alas 6 din po ng gabi. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ang ngayon pong hapon ng Lunes, Oktubre 12, taong 2026. Alam po ng ating po nakasama sa bagayang technical. Ikatropa nga Reneboy Federico. Sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating station manager, Carlo Villarosan. Mga kabayan, mga katropa, ko naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, Katropang Ali John Salvatos. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas.
7: Sumainyo ang asintado. Hanggang sa susunod na talakayan, dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
8: XFM. Sister Payne. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
9: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
10: Santone Plus Herba Capsule. Ang mga buka.

0: kahit santong na maganda sa kalusugan.
1: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang mata ko.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Balingan na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programang maghatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung ko, Doc Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopath. Makakasaya po ng live dito sa ating pong talakayan. Siyempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw, or I think it's already Wednesday afternoon po, yes, sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. At panibagong araw, panibagong interesanteng talakay na naman po ang ating pag-uusapan. Especially, baka namamali natin kung minsan iniisip natin something funny lang ito na nangyayari, especially sa ating pagtulog o yung pagharok. At alam nyo ba na yan ay konektado sa pagkakaroon ng cardiovascular disease, at ang pagkakaroon nito ay maraming link sa inflammation sa ating katawan. At kung paano ang Santon Plus Herbal Capsule, ang pharma-grade Santons na meron tayo, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation na dala ng inyong pag-arok. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, sa mga kami ni Doc Ron, dito sa ating puntalakayan, welcome na welcome ang inyo pong mga katanungan. If meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong tax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak po sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po kayong maka-avail sa atin pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, Southstar Drug, Generica Drug, at St. Joseph Drug Store. Ganun rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness. Ha? Ang ating pong napakasarap na kape, Santon Gold Coffee Mix, available yan sa Mercury Drug at Fisher Mall Supermarket, mga ka-wellness. Ha? At lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede yung ma-add to cart yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat din po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. Ang kagandahan kapag diretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, or di kaya malapit kayo sa ating mga Yes to Health clinics, ay meron po tayong discounts, lalong-lalo na po sa ating po mga kababayan na senior citizens. Dalhin lamang po ninyo yung senior citizens ID para maka-avail po kayo ng ating discounts. And of course, meron din po tayong libreng consultation sa lahat po ng mga Yes to Health clinics natin nationwide, mga ka-wellness. And of course, bago ko makalimutan, meron pa tayo, para tayong papromo, Doc L, meron po tayong buy one take one sa ating Santon Vitamin C. Pagbibili po kayo ng Santon Vitamin C, ay buy one take one po tayo until supply last. Kaya dun sa mga nag-vitamin C, umiinom ng vitamin C sa atin at gustong mag-take ng vitamin C para mapatibay inyong ugat, lalong-lalo na pa para makaiwas po sa pagputok ng mga ugat or pagkakaroon ng heart attack at stroke. Napakaganda pong vitamins yan ng ating Santon Vitamin C. Until supply last, mga ka-wellness, grab the opportunity para po makabawas kayo or maka-avail kayo ng ating promos ng Santon Vitamin C, buy one, take one. At kapag magbibili din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule, o di kaya mga capsule supplements po natin, at bibili din po kayo ng Santon Vitamin C, 50% discounts na po yan sa lahat po ng ating mga Yes to Health clinics nationwide, mga ka-wellness. And of course, meron po tayong mga modalities na kung saan is pwede po natin gawing personalized kapag napaka-consulta po kayo sa ating mga clinics. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, and also mugukbuyang Korean therapy, mga ka-wellness. And of course, meron din po tayong natural therapy and biozapper therapy para na pwede po gawin nating personalized para maging mas mabilis ang inyo pong tinatawag na ang inyo pong mga gumaling, ang inyo pong mga karamdaman. Kaya doon po sa mga gustong mag-avail ng ating po mga services, ating mga Yes to Health Clinic, ay puntahan po ang mga Yes to Health Clinics natin na malapit po sa inyong mga lugar.
0: Yan, sa mga ka-wellness natin, ha, na gustong sumubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan niyo po ang ating mga wellness center, mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Ka-wellness. Nais mo bang subukan ang mga natural healing modalities ng Yes to Health? Bisitahin na ang aming mga branches sa mga sumusunod na lugar. Makati City Branch, Ground Floor, Guadalupe Commercial Complex, Barangay Guadalupe, Makati City, katabi ng Cebuana Lulier. Contact number 0969-627-1262. Santa Rosa City Branch, Super 8 Building, Balibago Complex, Santa Rosa City, Laguna. Contact number 0908-562-4060. Batangas City Branch, City Mart Caido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Contact number 0962-349-1256. Santiago City, Isabela, Alfonso Street, Dubinan East, Santiago City, Isabela. Contact number 0910-018-7529. Puerto Princesa City, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Contact number 0975-519-7480. Rojas, Palawan, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Contact number 0975-842-4832. Nara Palawan Branch, Caltex Compound, Panakan 1, Nara Palawan. Contact number 0907-794-7571. Brooks Point, Palawan. Door number 1, Jekos Place, Poblasyon 2, Brooks Point, Palawan, sa likod ng Unitop Mall. Contact number 0950-108-6921. Cuyo, Palawan. Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Contact number 0997-704-7099. Iloilo City, Ayang Building, Yulo Street, Iloilo City. Telephone number 033-329-3396. Cebu City, Unit 5, Ground Floor, Z Plaza Building, D. Jacosalem Street, Barangay Zapatera, Cebu City. Tagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpu West, Tagum City. Contact number 0909-176-2844. Davao City Branch, Door number 3, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina Crossing, Davao City, sa harap ng Durian World, katabi ng Zili Republika. Contact number 0946-440-6312. Zamboanga Sibugay, Shock Arcade Building, Unit 7, Purok Masigla, Poblasyon, Ipil, Zamboanga Sibugay. Contact number 0964-157-6120. Pagadian City, Pulmones Building, Dablo Street, Santa Lucia, Pagadian City, sa harap ng Gate 10 Public Market.
3: Ang Kape Ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
6: Healthy habits, healthy life.
5: The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito, headed sa atin ng napakasarap na kape, Premium D3 Coffee Mix. Kung gusto mong patibayin ang inyo pong mga buto, palakasin ang immune system habang nagkakape, ito po, subukan nyo, Premium D3 Coffee Mix mga ka-wellness. Available na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa episode na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin yung nabanggit ni Doc Ron, ano? Kumbaga parang ano to, simple. Mm-hmm. Or yung iba kasi parang nakasanayan nila.
1: Nakasanayan
0: na palaging naririnig. Pero yung iba Doc Ron, na may nakakaranas ng ganito, hindi nila alam, syempre, pag natutulog sila, hindi nila namamalayan na ganun pala yung nangyayari. Mm-hmm. Ay, nadidistorbo lang yung mga yung katabi, mga katabi na, lang na natutulog. Yun ang napiperwisyo. Mm-hmm. Pero sila, hindi na nila namamalayan yung ganito pong problema. At isa sa mga dahilan po nito, mga kaibigan, ay yung tema na pag-uusapan natin, itong tinatawag na sleep apnea. Uh-huh. Ano yung ano ba yung sleep apnea na yan, no? So mga kababayan natin na yung iba doktor na paghilik uh-huh. or paghagok, yung iba dire-diretso. Uh-huh. Pero yung iba merong napuputol. Oo.
1: Ganoon.
0: Pang ikaw na lang nakikinig. Parang ikaw yung kakabahan.
1: Natatakot ka kung
0: ikaw yung maalarma. Meron pa ang iba na ano eh, parang napuputol talaga yung ano nila, yung hininga nila. Uh-huh. During the ano yung
1: snoring
0: period nila mm-hmm. ano. Ayan, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganyan, ako, alam nyo ba na minsan, hindi lang yan simpleng pagharok o paghilik. Mm-hmm. Mga kaibigan, kalimitan, nagiging, ano po yan siya? Kalimitan ay, ito ay resulta ng underlying causes sa atin pong pangangatawan. Ano? At isa sa pinaka, ano dyan, closely linked, Doc Ron, mm-hmm. sa ganito pong scenario ng ating pangangatawan, ito ang nag-uumpisa na problema sa ating pong heart area. Uh-huh. O, ang pagkakaroon ng sleep apnea at nagiging cause din ng inflammation sa ating pong pangangatawan. Doc Ron, bakit nga ba nangyayari itong problema na sleep apnea sa katawan ng isang tao?
1: Yes, bago tayo magpatuloy or going further about sa sleep apnea, alam nyo ba na yung sleep apnea, once you have sleep apnea o yung pagharok na napuputol yung paghinga kung minsan sa gabi, ay isang modifiable risk factor ng chronic cardiovascular disease. Kaya huwag po ninyong balawilain kapag ang isang tao is nagkakaroon ng paputol-putol na pagharok. Yan po ay cardiovascular or chronic cardiovascular conditions o problema o nagliling sa chronic cardiovascular conditions. Merong dalawang klase, Doc L, ng sleep apnea. Merong OSA or obstructing sleep apnea kung saan is paulit-ulit. Ang nangyayari kasi, daanan or yung windpipe natin is nagko-close, nagko-collapse, na nagli-lead so sa temporarily nocturnal respiratory signals sa breathing muscles natin. Nangyayari is, kaya doon maririnig natin na yung ano pag naharok and at the same time napuputol yung paghinga kasi nagsasara yung mga ano natin, yung mga windpipe natin. Meron namang central sleep apnea na kung saan is yun yung temporary failure ng ating utak or yung central nervous system na magpadala ng respiratory signal sa ating mga breathing muscles. Kaya ang nangyayari is sumasara siya na supposedly bubuka siya para papasok yung hangin sa katawan. At alam nyo ba, nasa 1 billion na mga adults sa buong mundo ang nagkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. And nakikita nila na disproportionately na merong demographic indicators na kalimitan na nagkakaroon ng sleep apnea is mga lalaki. Magkakaroon ng sleep apnea. Mm-hmm. Kapag tumatanda and also kaakibat din yan yung tinatawag natin na problema, yung tinatawag natin na obesity isang tao.
0: So madalas yan. Kaya nga papansin nyo sa mga very common ang paghilik sa mga lalaki.
1: Mga lalaki.
0: Bibihira lang, parang wala pa ako na maalala na babae na malakas humilik.
1: Pwera na lang dun sa mga obese talaga.
0: Yun. Mayroon mga ganong senaryo. Take note mga ka-wellness, yung sleep apnea o yung pagharok habang natutulog, it can be an indicating factor sa pagkakaroon or pagranas ng chronic cardiovascular condition. Kung kayo nakakaranas ng mga problema sa iyong cardiovascular area, especially kung ito ay naging chronic, yun yung isa sa mga palatandaan niya, Doc Ron. May iba naman na kahit gising, naharok din.
1: Naharok.
0: Iba rin yung iba rin yung ganong senaryo, mga kaibigan. Hindi lang kapag sila ay natutulog. Usually, yung iba, pagka well awake naman sila, pero minsan ganoon ang nangyayari. Ito yung tinatawag na central sleep apnea naman. Mm-hmm. Ano ba daw ang dahilan? Ano ba yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng isang tao ng ganitong problema?
1: First thing is anatomical narrowing ng windpipe sa ating sa ating katawan. Pinaka main cause niyan is obesity and also yung paglaki ng circumference ng ating leeg. Kaya doon sa mga mapapansin mo din yan, kapag lumalaki yung katawan, of course lumalaki din yung leeg.
0: Tama.
1: Yung iba sinasabi na nawawala daw ang leeg. Kasi napu napupuno ng ano, napupuno, nababalot ng fats. Ba? So ang larger neck o paglaki ng ating leeg ay nagmi-mean or kalimitan is associated ng fatty tissue o paglaki ng fat tissue sa ating lalamunan, that cause na nagbibigay ng physical pressure o umiipit doon sa windpipe. At siyang kapag ka naipit yung windpipe, of course yung pathway ng ano ng hangin papasok sa ating katawan is obstructed,
0: lumiliit din
1: yun. At ang nangyari din, of course, di ba, mayroong relaxation and contraction and relaxation yung muscle natin, kasi yung windpipe natin, that's also a muscle. So kapag ka nag-relax siya and merong pressure doon sa palibot niya, of course pag nag-relax siya, supposedly meron pa ding daanan yung hangin, kasi hindi pwedeng masaraduhan yun. Kapag nangyari, kapag ka nagkaroon ng pressure, natutulak yung windpipe, kasi pag nag-relax, kasi soft muscle kasi yung windpipe natin doon sa ano eh, doon sa ngalangala natin, soft muscle, pag naipit siya ng fats, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin, maririnig ninyo doon sa mga talagang worst ng sleep apnea, nahaharap ng gaganon yung ano, yung mga ano nila, yung nangyari kasi naiipit yung windpipe natin. Also ang measurement ayon sa Mayo Clinic, kapag ang circumference ng ating leeg ay more than 17 inches para sa lalaki. So kaya magsisimula na tayo magsukat na mga,
0: sukat na kayo
1: mga leeg natin kung baka mataba na yung leeg natin. So 17 inches para sa mga lalaki and then 16 inches sa mga babae. More than that is nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng sleep apnea. At saka kasi kapag ka natutulog tayo, ang mga fluid, of course yung ano, yung force of gravity pag nahiga ka, yung ano, yung fluid is bumababa din. Kaya nafo-force, nagkakaroon ng fluid force doon sa ating leeg, kaya nagkakaroon ng sleep apnea. Kaya mapapansin niyo yung mga taong may sleep apnea, kailangan nakaano sila, naka-incline sila na matulog. O meron silang yung iba is inclined yung ano, yung bed nila, yung iba is
0: mataas yung ulan,
1: para makahinga sila at hindi sila maano, ma-choke during sa kanilang ano, sa kanilang pagtulog. Ang problema nito is underlying neuromuscular or cardiovascular disease, katulad ng congestive heart failure na kung saan ay nagkakos ng chain stokes respiration or CSA or yung pagkaputol ng paghinga. Yun yung problema kapag ang isang tao is lumalaki nga, tumataba, and also yung leeg natin, lumalaki din.
0: Ito, isa sa mga dapat bantayan ng mga ka-wellness natin, Doc Ron, yung ilan sa mga sinyalis ano, ng sleep apnea. Unang-una, pag natutulog, dun kasi madalas talaga yan siya na nakikita, na mapapansin. Pero ikaw mismo, natulog, eh, hindi mo talaga napapansin yun. Minsan nga, ano pa, i-deny mo pa. Hindi naman ako nahilik.
1: At least sasabihin, papakitaan,
0: video. Videohan ka talaga. Yung sobrang lakas na paghilik, yung loud and erratic snoring. At yung iba, nagkakaroon pa ng gasping. Parang hinahabol mo yung hininga mo. Meron talaga yan, Doc Ron. Yung pagkahilik niya, napuputol, tapos magigising na lang yun siya, nakapos na kapos na sa hininga. Ganun ang nangyayari. Ano? At yun nga, ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidistorbo ang isang tao sa kanya pong pagtulog, mga kaibigan. Ano? At napapadalas yung paggising niya because of those onset ng sleep apnea. Yun ay sa pagtulog ka. Meron din mga tao, Doc Ron, na yung diurnal, pagka sila ay well awake, or active sila, eh nakakaranas din sila ng mga symptoms. Ano yung mga symptoms na pwede maranasan? Yung excessive daytime somnolence. Ibig sabihin yan, yung grabing sobrang antok na antok mo, kahit naman na sapat yung tulog mo. Nakakatulog ka ng maaga, ang pakiramdam mo parang sobrang antok na antok. So parang wala kang lakas, wala kang energy. So yan po mga kaibigan, dapat nyong bantayan. And then also may akibat din yan siya na morning headaches. Pagising mo sa umaga, parang sakit ng ulo mo.
1: Pagod.
0: Parang salip sa na-refresh ka. Pagkagising mo, sakit ng ulo. Severe fatigue. At of course, kabila na dyan yung pag-decrease ng brain functions like decreased concentration, mood disturbances,
1: cloudy mind,
0: ano yung pag-iisip natin, hindi tayo makafocus na maayos. Ay, iba, nagiging irritable.
1: Yes.
0: Moody.
1: Sabi, kulang sa tulog yan.
0: So, yun yung ilan sa mga dapat nyo pong bantayan, mga ka-wellness. Ano? At ang kagandahan niyan, Doc Ron, ano? Na sa mga kababayan natin na ganito ang nararanasan nila, napakalaki ng tulong sa kanila itong pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsules.
1: Yes.
0: Nakakatulong ng malaki ito sa pag-prevent ng sleep apnea.
1: Mm-hmm.
0: With regards naman dun sa ano rin, dun sa obesity, Doc Ron. Paano ba ito gumagawa, itong Santone Plus Herbal Capsule natin, na ma-prevent din itong problema na sleep apnea?
1: Mm-hmm. Associated kasi yan. Wala kang makita talaga na obese na tao na hindi nagkakaroon ng sleep apnea. Associated talaga yan.
0: Oo.
1: So, how does Santone Plus Herbal Capsule, in a way, ang potency kasi ng Santone Plus Herbal Capsule is pharma-grade.
0: Yes,
1: ganon kaganda. Ang ginagawa ng Santones, ng Santone Plus Herbal Capsule, is ini-inhibit niya ang pancreatic lipase.
0: Mm-hmm.
1: Kapag napababa or na-inhibit yung pancreatic lipase, ay pinapababa ang dietary fat absorption. Ibig sabihin yung mga pagkain natin, yung tinatawag natin na adiposity or fat synthesis ng ating katawan, is hindi yan or pipigilan yan na mangyari yan. At pagka nangyari yun or napigilan yun, of course, napiprevent yung tinatawag natin na adipogenesis o pagsisimula ng fat accumulation sa ating katawan. So, kapag mababa yung fat accumulation, you will be less, mas mababa yung risk na pagkakaroon ng obesity. Well, of course, hindi din pwede na puro Santone Plus, lang. At hindi ninyo samahan ng lifestyle and also ng exercise. Of course, tamang pagpili. But then, even sa study, na even yung mga sa animal study, ang alpha mangosin significantly nagsusuppress ng body weight gain at nagpapababa ng fats concentration sa animal models kahit pa pinapakain siya ng high calorie diets. Ganon kaganda ang alpha mangosin ng ano ng nasa Santone Plus po natin, Santone Plus Herbal Capsule po natin. Kaya pero hindi ibig sabihin that is a license, ha? Okay, kain lang tayo. High calories tayo, may Santone Plus naman tayo. No. Ano pa din, of course, it will neutralize in a longer period of time kahit nagtitake kayo, tapos sobrang bulk din yung ano, yung mga tinatawag natin, yung mga calorie intake ninyo.
0: Especially kung mga highly processed foods.
1: Mga
0: carbs.
1: Carbs, ultra-processed foods, of course, yung mga ano pa, yung mga trans fats pa. And also, hindi lang yan kasi yung mga ano, yung mga factor na kailangan nating tingnan. Also, yung ano, sleeping process ninyo, yung pagtaas ng inflammatory markers sa katawan. That causes also yung tinatawag natin na adipogenesis sa ating katawan. And that is why taking Santone Plus Herbal Capsule, one capsule 3 times a day, napakalaking tulong po yan. Especially kapag alam ninyo sa inyong sarili that you had already this problem, you had obesity already, you're already obese, and then you wake up in the morning, you have long hours of sleep, na-kompleto naman nila, Doc L, ang 7, 8 to 9 hours na tulog, but then they had headaches, cloudy mind, pagod na pagod, parang ayaw mo pumasok sa trabaho, is that means you have already sleep apnea. And if you want to do your ano, yung change ng lifestyle and at the same time to make it faster for the body to recover, is complement nyo po ang pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule, mga ka-wellness.
0: Yun, guys. So mga kababayan natin, ha, especially dun sa mga nakakaranas ng obesity
1: yes.
0: Since this is this problem is closely linked sa karamdaman o problema ng obesity, maganda yan, Doc Ron, na makainom sila araw-araw ng Santone Plus Herbal Capsule. At least one capsule 3 times a day, Doc Ron, ng Santone Plus natin. Makakatulong na to to balance the fat metabolism ng katawan natin. Yung fat, also yung fat storation sa katawan natin, kasi yung kinakailangan din. The more kasi na mas malakas mag deposit ng fats yung katawan natin, the more na mas mabilis ka talagang
1: tataba.
0: Mas mabilis ka talagang tataba. Mas mabilis ka lalaki. Ano? Pero kung mapipigilan yun siya, yung mabilis na pag store
1: deposit
0: ng fat sa katawan mo, ay mas magiging maganda yung kalalagyan ng atin pong pangatawan. Ano? Yung ba kasi, Doc Ron, kahit konti lang yung kinakain nila, pero yun nga, dahil sobrang bilis ng, ano, ng conversion.
1: Fat deposit
0: sa katawan mo. So, kahit konti lang kainin mo, nadideposit ka agad yun. Compared sa nagagamit sana ng iyong pangatawan at mas less yung insturation niya.
1: Kasi kalimitan yan is na dahil doon sa halimbawa pagka metabolic problem, mataas yung insulin level.
0: Yan,
1: at mataas din, nagkakasabay, mataas ang insulin level, mataas ang inflammatory markers sa katawan. At the same time, kulang pa sa tulog. So, naging hindi lang doble, triple yung ano, yung tinatawag natin na yung stress response ng ating katawan. Kaya palagi talaga siyang in order to protect our body, maglalagay siya ng cushion ng fats, deposit siya ng fats sa ating katawan. And so, isa sa pinaka ano dyan is to reduce those inflammatory markers sa ating katawan and also adipogenesis ng ating katawan. Which is, ang ano naman talaga is yung inflammation ang nakukos ng pagtaas ng adipogenesis ng ating katawan in order for the body to protect itself. So, taking Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day, just do it and then together with your exercise, Doc L, exercise and also healthy lifestyle, will greatly help dun po sa mga kababayan natin.
0: Yun, o. Yan, sa mga kaibigan natin, ha. Sa mga dyan, gustong magpababa ng kanila pong overall body weight para maiwasan yung obesity. Maiwasan din yung problema na pinag-uusapan natin, itong sleep apnea. Take Santon Plus herbal capsule every day, mga ka-wellness. Okay? So, magbabalik natin, Dr. Ron, tatalakayin pa natin ang ibang mga punto about this kind of problem, itong sleep apnea. Kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin if meron na silang existing na ganito pong karamdaman. At paano maiiwasan yung mga komplikasyon nito, especially yung problema sa puso.
1: Kasi yan yung link talaga yan.
0: Yun talaga ang pahahantungan, mga kaibigan, pagka hindi natin nasolusyonan kaagad itong problema po na ito. Ha? Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
7: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
8: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ako si Portia Andrade. Ngayon, 75 years old na ko. Yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus at naramdaman ko sa katawan kong maganda pala.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health. Healthy Habits. Healthy Life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa. So may mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, ha. Pwede kayong mag-text sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Dokron, balik tayo sa pinag-uusapan natin about Santons.

0: parang namamatay, parang mamamatay yung isang tao. So nagpo-produce siya ng mga stress fight or flight hormones. Yun yung ano, yun yung cortisol at saka yung ano, yung adrenaline. Pino-produce na yan. So ang response ng katawan, those high cortisol and high adrenaline is stress sa ating katawan.
1: Yun. Very taxing yun.
0: Taxing yun sa ating katawan. So, ang mangyayari is nagiging inflammatory. That inflammation, kapag ano, kapag, as we all know, pagka ang inflammation is acute, it is beneficial for the body to recuperate doon sa mga ano, mga damage sa ating katawan. But then, ang problem, if this is chronic, ang ano, ang kalimitan, let's say, for example, na-stress ka o nasunog yung bahay, kapag papansin nyo, you will have extra energy for certain period of time. Pero ang downgrade naman yun after natapos na yung ano, yung certain event, pagod na pagod,
1: exhaustion
0: naman, exhausting, exhausted naman masyado yung ano, yung ating katawan. How much more kung sa buong gabi and every night na pagtulog mo, ganun yung response ng katawan, ganun yung nangyayari. So yung nagko-cause yun na tinatawag natin na low grade inflammation sa ating katawan, that is linked so tinatawag po natin na cardiovascular disease.
1: Maraming salamat, Doc Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin. Lagi nakaantabi at lagi pong tumututok dito sa atin pong programa. Ganda rin sa lahat ng nanonood sa atin pong Facebook live stream. At sa lahat ng tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad ng mga produkto, maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagkasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Santhan Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibili
2: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasay niyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga buka.

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.
8: Yes, man.

0: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maaari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
1: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Parlon Irritil. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Premium D3. Ang bago.
4: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
5: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket.
4: That's why I take
5: Premium D3
4: araw-araw.
5: Effective talaga, subukan nyo.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Soft Gel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka rin umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
1: The Secret of Health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain.
0: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santon Plus Herba Capsule.
6: Ang mga buk-

0: Santhum Plus Coffee Mix.
1: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santhum Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santhum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santhum Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santhum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
4: Vision X Plus.
5: Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Santhum Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santhum Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhum Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhum Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Santhum Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santhum Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santhum Gold Coffee Mix, ang super na kape.
0: Santhum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhum Gold Coffee Mix.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi ng pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
4: XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangosteen at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangosteen ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha mangosteen at gamma mangosteen. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha mangosteen ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function. Kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanhid yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santone Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Santone Plus Herbal Capsule,
10: ang mga bukol

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Sestapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
5: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
7: Mabili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.

0: it yours.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, Katuwang Abanga Wow FM Station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, excited!

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
2: Sistapane. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapane lang ang mag-isa.
3: Sistapane. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapane.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
3: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health. Suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
11: XFM. XFM.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
2: The secret of health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
5: Premium D3. Ang bago.
6: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
7: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw.
8: Effective talaga. Subukan nyo.
9: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na maabsorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
2: The Secret of Health.
3: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Mabilbili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santone Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santone Plus. Gumaling yung sakit ko.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: FM.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Tara, kape tayo!
5: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
7: Premium D3 Soft Gel. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Uy, boy, gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Hanggan ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga

0: sa sulok na probinsya ng bansa
1: sa Southern Tagalog.
0: Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: System pain.
14: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa says the pain, alisang manhit.
13: System pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Nagkape ka na,
16: lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
18: Suwabe ang aroma.
19: Santon Plus Coffee Mix.
18: Suwabe ang lasa.
19: Magaan pa sa bulsa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: May kape ka na.
18: May gamot ka pa.
19: Santon Plus Coffee Mix.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman nito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinolic compounds, carotenoids, glucosinolates, at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santon Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat

0: XFM.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Centen Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Centen Plus Herbal Oil.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto, dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Santon Plus Herba Capsule.
9: Ang mga

0: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
1: Sestapain. Si Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
2: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Xanthone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. XFM.
7: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santhan Plus Herbal Oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhan Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhan Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhan Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
6: Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhan Plus Gold Coffee Mix na may natural energy boost, I feel healthy every day.
1: Santhan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Premium D3.
9: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santhan Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidant. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santhan Coffee Mix.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
11: Vision X Plus?
10: Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhan Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santhan Gold Coffee Mix.
12: XFM.
13: XFM.
12: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakita.

0: Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santhan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang. Tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Santhan Plus Herbal Capsule.
6: Ang mga

0: Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
0: Cellphone Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Cellphone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Cellphone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Cellphone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Cellphone Gold Coffee na.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malingaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
12: XFM.
13: XFM.
14: FM.

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule.
9: Ang mga bukol

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus,
2: marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa,

Exciting time, mga katropa! Oy, 6 na minuto, makalipas na po ang alas 4 na.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: araw ng Martes, ika-13 sa buwan ng Oktubre, 2021, Tuesday. Martes na po, mga kabayan, mga katropa. Ay, thanks God for another blessing, for another day. At siyempre, uy, ginising pa tayo sa umaga na ito, ha? Mga kabayan, mga katropa. Salamat po muna sa ating pong puhong may kapal. At na karating pa tayo sa araw na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Ay, nako, sabi nga natin, 13. Abay, 73 days more to go. Mga kabayan, mga katropa, before Christmas. Narito na ang ating pong, ang inyong pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Ang programang mambubulakaw na, manggigising na po sa ating pong mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Mambubulakaw, manggigising para maghatid ng mga balita, impormasyon para po sa inyo yan, mga katropa. Ha? O siyempre, sa ngalan ng ating po makakasama sa bahaging technical, hindi naman tayo pwedeng umere nang wala tayong partner. Mga kabayan, mga katropa, baka hindi nyo akong mapakinggan. At hindi nyo akong mapanood. Siyempre, ang ating pong laging kasama pag ganitong mga araw, si katropang Rene Boy Federico. Siyempre, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pungunan pa rin po ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Ako naman po ang inyong makakasama, ang inyong pong tagapagbulakaw, tagagising kada umumaga. Para maghatid ang balita para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Katropang Alizon Salbatos, ay nagmamagandang umaga na sa inyo, mga sir, mga mga. Iyaw, no? Talaga naman, no? Ano bang ka-excite ngayong umaga na ito, ha? Mga kabayan, mga katropa, bukod sa tayo po ay ginising ng walang karamdaman, gising tayo sa magandang paraan. Magandang paraan talaga. Maganda, walang sakit. Maayos ang ating pong pakiramdam. Diba? Yung buong membro ng pamilya kompleto sa loob ng tahanan. Diba? Sapat na blessings na po yan, mga kabayan, mga katropa, para sa araw na ito, ha? Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, welcome na! At doon sa mga kanina pang gising, at sa mga gising pa rin, wala pa rin tulog. Magpatulog na kayo, ha? Tulog na. Kung hindi ayaw nyo matulog, edi magkape na lang tayo. Sabay-sabay tayo magpainit ngayon. Magpainit ng ating pong sikmura. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, ha? Pilipino pa. Paggising sa umaga, magtapos lang makapagmumog at makapag-usal ang dalangin niya. Alam na yung pupuntahan. Kusina. At maghahagilap ng termo. O di kaya ay magpapakulo na ng tubig sa mga takore. Para magkape. Diba? Kape. Siyempre, ang ating po paboritong pampainit sa umaga. Sa ganitong malamig na madaling araw. Magamat hindi sa isang kalamigan, pero malamig pa rin. Siyempre, magpapainit muna tayo ng ating pong katawan. Siyempre, ng ating sikmura. Kape ang paborito natin yung hinihigop sa umaga, ha? Ang iba naman, habang nagkakape, bago nag-uusal ang dalangin, okay na rin yun. Habang nagpapamanman, umuusal ang dalangin. Dalangin ng pasasalamat, dalangin ng paghingi ng gabay. Para sa maghapon, mga kabayan, mga katropa. Edi, kape na tayo. Dito sa ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, yung palagi ang po nating nakakasama. Yung lagi nating kaagapan sa paghahatid po ng mga balita at impormasyon sa inyo ay yung Premium D3 Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, ay Premium D3 Coffee Mix. Yung kape si Jang ginawa po ng Yes Health Incorporated. Para po sa ating po, mga kabayan, mga katropa, sabi nga ay ayaw magka-diabetes. Or nagme-maintain na po ng kanilang blood sugar level sa katawan. Ito na po, mga kabay, mga katropa, ang kapeng sadyang ginawa ng Niestro Health Incorporated sa inyo, ha? Yung pong premium D3 coffee mix. Bukod nga po kasi sa mangosteen powder na sangkap nitong ating premium D3 coffee mix, tinatatamis pa po kasi ito ng stevia. Opo, mga kabay, mga katropa, stevia. Isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan, ha? Bakit kanyo premium D3 coffee mix? Aba, eh nako, ito pa mga kabay, mga katropa. Dahil itong kapeng ito, ito lang po yung kapeng merong vitamin D3. Opo, vitamin D3. Na siya naman pong tumutulong o nagpo-promote ng bone health. Kalusugan ng ating pong mga buto sa katawan. Ako, napaka-importante mga kabay, mga katropa, pag buto na pang pinag-usapan. Lalo pa sa ating pong mga kabay, mga katropa dyan na hindi na nga po pabata ng pabata. Siyempre, dumadagdag ng edad natin. Kasabay ng pagkakaroon po natin ng edad, yun unti-unti naman pong rumurupok yung ating mga buto. Ngayon, kung kulang ka sa vitamin D3, nakaw! Mas madali kang maging marupok. Mas madaling rumupok yung ating pong mga buto. Hindi po madali kang rumupok. Iba naman yun, ha? Mga kabay, mga katropa, tandaan po, ay premium D3 coffee mix. Ang kape para sa ating pong mga katropa dyan na ayaw magka-diabetes. Ha? Vitamin D3, bukod nga po doon sa nagpo-promote ng bone health, o tinutulungan pa rin yung ating pong mga muscle na magkaroon talaga ng lakas. Muscle strength, sa ika nga, mga kabay, mga katropa, ha? At bukod sa muscle strength, dental health at tissue health, malaking tulong yung vitamin D3, ha? At ang vitamin D3, tumutulong din po para makontrol yung mga infections, maglaso sa mga sugat-sugat natin. Madaling ma-infection. Kailangan pala natin ng vitamin D3 dyan, ha? Para hindi na po kumalat ang infection. Ganoon din ang mga kabay, mga katrawa, vitamin D3. Malaking tulong din po pala para maiwasan yung pong mga pagkakaroon ng cancer. Iba't ibang uri ng cancer. Vitamin D3 pa rin ang kailangan natin. At ang vitamin D3, sa tulong ng vitamin D3, mga kabay, mga katropa, mas mapapabilis yung pong pag-absorb ng ating katawan sa calcium at phosphorus. Ang mga calcium at phosphorus na nakukuha natin sa ating pong mga kinakain araw-araw, mga iniinom araw-araw, mga iniinom na sumasustansya, ha? At yung kinakain na masustansya. Siyempre, prutas, gulay. Para mas better po yung absorption ng ating katawan sa calcium at phosphorus, kailangan pala ng vitamin D3. Kita nyo yan? Ang dami palang gamit ng vitamin D3 sa ating katawan. Yan ako, sa umaga pa lang, eto na ang ating pong gawing partner araw-araw, ha? Yung premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa. Ang premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa, ay dumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA. At makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Ang premium D3 coffee mix ay mabibili na po sa lahat ng mga butika at parmasya at dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang parmasya, butika o sa mga munisipyo, ha? Siyempre, available din po ito sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers, mga kabay, mga katropa. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Hoy, 17 minuto, makalipas na ang alas 4 ng morning. Sa ating po mga katropa at mga kababayan dyan, na pupungas-pungas pa yan. Good morning, ha? Sir, good morning. Ma'am, good morning. Baka hunalimpungatan lang kayo sa ingay natin, ha? Huwag po kayo mag-alala, ako naman po'y maghahatid ng balita sa inyo, ha? Tulad kay Ma'am Laika Planas Magalso. Good morning na raw, mga katropa. Ganun din kay Ma'am Alona Dagaraga Santino. Good morning, katropa. Ma'am Ana Amor Agolio. Hello. Hi. Ayan. Siyempre kay Sir Weng Hara Ilibera. Good morning, good morning. Happy Tuesday morning, mga katropa. Abay, thank you Lord sa bagong gising na naman kami. Ayun, yun talaga naman o. Yun talaga yung mga bungad ni Sir Wayne Hara Ilibera pag umaga. Ha? Siyempre talaga napaka-importante naman yan, mga sir, mga ma'am. Sige, nako mga kabayan, mga katropa. O, doon sa atin naman pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan ngayong umaga na ito. Mga sir, mga ma'am. Abay yung pong yung panukalang batas na nagbabawal na sa mga minor de edad na gumamit daw po ng social media. Abay, aprobado na raw. Aprobado na raw sa House of Representatives o Kongreso, mga kabayan, mga katropa. Pwede ba ito? Kayo ba, mga kabayan, mga katropa, pabor ba dito? Makokontrol ba ito? Ikaw, katropang Reneboy, sa tingin mo, kakayanin ba ito? Yung sa mga malalaking bansa, di ba? Yung sa UK, marayon pong mga ganitong mga... batas na nga sa kanila eh. Ang hirap silang ipatupad, mga kabayan, mga katropa. Paano kaya dito sa Pilipinas ipapatupad to, ha? Alamin natin mamaya sa detalye ng ating pong mga balita, syempre. At yun daw pong national budget para sa susunod na taon. Mga kabayan, mga katropa, budget para sa 2027. May mukhang aprobado na. May napaiyak pa nga, di ba? May napaiyak pa nga eh. Binibiro ngayon sa ano? Sa mga social media. Hindi naman ang social media natin. Pwede kang maglabas ng mga kung ano-ano mga saloobin. At ang iyong mga damdamin. Sa harap ng mga madlang people. Eh yan ay, kung wala ka naman mga masyadong, wala kang direktang, sabi nga ay masamang intensyon. Lalabas ka lang sa loobin mo, okay lang yan. Proposed 2027 national budget, pasado ng araw po sa House of Representatives. Sabi ba? Oo, ilang kayang inabot? 7.2 trillion pesos. Wow. Laki. Mga kabayan, mga katropa. Pero siyempre, ipoy para ano na. Para sa next year na yan, ha? Kaya yung mga congressman natin sa iba't ibang parte ng ating pong bansa. Siyempre kanya-kanya po yan sila ng ano, ng proposed budget para sa kanilang mga distrito, ha? Tapos na ang deliberation, nakapag-represente na ang bawat mga departamento ng ating pong national government. Yan na lang iniintay, siyempre, yung pong pag-aproba para take effect agad unang araw pa lang ng 2027. Ha? Ganun naman po yan. Kasi pag nahuli po sila ng pasa at nako, hindi po na-aprobahan yan bago magtapos ang taong 2026. Tatakbo ang ating bansa sa unang quarter ng taon, walang budget. Naku, hirap po yun, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya, inayos na nila. Ngayon, pupunta na sa Senado yan. Tapos magkakaroon ng bycam. Tingnan natin kung may mga insertion na naman. Ay! Yan ang binabantayan ngayon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung mga insertion na yan. Pagdating sa bycam. May bycam pa ba? Parang hindi nata inaalaw yung bycam na yan eh. Mga kabayan, mga katropa. Pero malalaman natin yan. Mga kabayan, mga katropa. Pag umusad na sa Kongreso yan. Ha? Kasi bago maipasa yan tuluyan, dalang pa yan sa Kongreso at sa bycam. Pagdating doon nga, na doon ba, nagkakaroon daw ng mga... mga insertion si congressman, si senador at kung sino-sino pa na mga alam nyo na ay doon nagkakaroon daw ng mga pagkat o babawasan. Yung iba naman na nakakat kung hindi o nababawasan Ay, iba naman daw po ay nadadagdagan. Oh, ganun naman yan, ha? Doon yan, doon tututok. Yung atin naman pong mga kababay, mga katropa. Oh, doon sa mga gagawin pang pag-revisa uli ng 2027 National Budget. Hindi yan porke na ipasa na sa House sa Congress. Okay na yan. Kailangan pa sa Senado yan. May mga insertion pa kaya dito. Tatanong lang. Okay naman, okay masyadong hati dyan. Mga sir, mga mama. 23 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Yung pong atin naman pong mga balita sa international. Ano naman to? May mga pagsabog na naman sa Northern Israel. Talaga naman, di ba matapos-tapos itong mga kabayan, mga katropa. Panibagong ano naman to? Pag-atake na naman ba? Ng kalaban nilang grupong Hoti? Wala pa raw umaamin. Naku naman, oo. Parang pati ng patindi yung mga nagiging ganap dyan sa gitnang silangan. Particular na sa Israel. Saudi Arabia. May tinatarget. Yung pong mga... Magkakalayan sila. Pero diba, nag-aaway-aaway. Hirap talaga, diba? O, 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng morning. O, samantala, mga kabayan, mga katropa, ang oras na yan at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. O, andog din naman po sa inyo ng pinakabagong kape, ha? Ng Yes Wealth Incorporated. Ito po, mga kabayan, mga katropa, ang kape na mayroon pong glutathione at collagen. Para maka-achieve mo yung tinatawag na younger looking skin, kailangan mo ng glutathione at collagen. Aba, yan pong mga iyan ay isinangkap na ng Yes to Health Incorporated sa paborito nating pampainit sa umaga, ang kape. Yan po yung Santon Gold Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, bukod sa ating pong mangosteen powder, sa moringa powder, may kahalo na po ito ngayong glutathione and collagen. Para ma-achieve natin yung pagkakaroon natin ng younger looking skin. Okay, kabaw katropa, ano problema ka ba? Doon sa mga kulubot-kulubot sa iyong balat, especially sa iyong mukha, naku, huwag kang mag-alala, ha? Sa Santon Gold Coffee Mix, abay tutulungan kang i-repair yan, ha? Yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, yan po ay dumaan din sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisigura kang ito po ay safe at effective. Yung ating pong Santon Gold Coffee Mix, ay mabibilin na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito, sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Ha? O tandaan, gusto mo ba ng maka-achieve ng younger looking skin? Mag-Santon Gold Coffee Mix ka na, katropa. Ha? At syempre, oy nako mga kabayan, mga katropa, speaking of the Yes to Health Wellness Center, i-avail nyo na po, mga kabayan, mga katropa, yung ating pa-promo ng Yes to Health Incorporated. Mga kabayan, mga katropa, dito sa ilang produkto po ng Yes to Health Incorporated. O particular na po dito sa Santon Vitamin C. Diba, gusto natin araw-araw ay malakas yung ating pong resistensya. Pero ayaw nating mamayat yung ating naman pong bulsa o yung budget. Good news, mga katropa, dahil meron na pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated na siguradong aprobado po ng inyo pong mga budget. Huwag na pong patungpit-tungpik pa na ako, mga katropa. Narito po ang dobleng protection, dobleng tipid combo para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Buy one, take one. Ito, mga kabayan, mga katropa, buy one, take one. Ng Santon Vitamin C. Ha, mga kabayan, mga katropa. Yan, ha. Buy one, take one. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa. Ako, panalong-panalo ka na rito, katropa, ha? Bukod na sa mapapalakas mo na ang iyong resistensya sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Vitamin C, abay, panalo ka pa dito, mga kabayan, mga katropa, dahil non-acidic vitamin C ito. Pampalakas ng ating pong immunity na walang hapdi sa ating tiyan. Hoy, tandaan nyo, ha? Buy one, take one ng Santon Vitamin C, ha? Sa ating pong mga Yes to Health Clinic dito sa Lalawigan ng Palawan. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Meron pa, isa pa. Oo, mga kabayan, mga katropa, ito naman yung ating namang ultimate health combo. Anang Santon Gold Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. O ito naman dito, mga kabayan, mga katropa, kapag bibili ka po ng isang box anang Santon Plus Gold Herbal Capsule, meron ka na pong makukuhang 50% off. Oh, ha? 50% off para sa isang box ng Santon Vitamin C. Ako, mga kabayan, mga katropa, ha? Kalahating presyo na lang, 50% ang isang box ng Santon Vitamin C kapag bumili ka ng isang box ng Santon Plus Gold. Aba, ito, todo lakas sa proteksyon mula sa 5-in-1 na Herbal Power. Herbal Powers ng Mangosteen, Ampalaya, Malunggay, Garlic at Spirulina na nasa Santon Plus Gold. Kaya huwag na pong hinintayin, mga katropa, na tayo ay maunahan ng ubo, sipon o trangkaso o sakit. Mag-avail na po ng promo na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Ang mga promo na ito ay maaari pong ma-avail sa mga Yes to Health Wellness Centers dito nga po sa Lalawigan ng Palawan, ha? Sugod na po sa mga pinakamalapit na Yes to Health Wellness Center sa inyong mga lugar. O dyan sa Kuyo, sa Barangay Tenga-Tenga. Meron po tayo dyan. Sa Bayan ng Rojas, nasa poblasyon, harapan lang po ng ASIS yung ating Yes to Health Wellness Center. Ha? Dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, ang ating Yes to Health Wellness Center ay nasa second floor ng DCRM Building, North National Highway. Kanto lang po ng Barangay San Manuel. Ha? Sa bahay naman ng Nara, yung ating po Yes to Health Wellness Center ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1, nasa Caltex Gasoline Compound. At sa bahay ng Brooks Point, nasa door number 1, Jeco's Place, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Likuran bahagi lang ng Unitop Mall Brooks Point yung ating pong clinic dyan. Kaya naman, uy, sugod na until supply last. Oh, mga kabayan, mga katropa, 30 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Good morning muna. Okay, katropang Echo HLR dyan sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Nakatutok na rin po sa exciting at sa XFM mobile apps. Abayan, malamig daw na umaga. Aba talaga na. Tropang Echo HLR, kapag ganyang nilalamig ka, ano mo na yung gagawin mo, ha? Wala na kung nasa higaan ka pa. Bumangon ka na, siyempre. Punta ka sa kusina, hanapin mo na yung stock mo ng Santon Plus Coffee dyan. At magtimpla ka na. Magpapainit ka na ng sigmura mo, ha? Tropang Echo HLR. At idamay mo na rin si partner mo, si Lovey Dubs mo, ha? Sabay kayong magkape para hindi ka na lamigin. Good morning, ha, katropang Echo HLR dyan sa Barangay Abaruan, Rojas, Palawan. Ay, Ma'am Carmelita Pilayo, good morning po. Oo, Daday Pilayo ng Brooks Point. Aba talaga naman. Good morning, good morning. Dyan sa ating po mga katropa dyan sa bahay ng Brooks Point. Ay, katropang Dance Anderson. Good morning din. Duty ka ba ngayon, katropang Dance? Kay J.R. Mogsam J. Shout out naman po, Kuya Idol Ali. Aba talaga naman. Good morning sa inyo lahat, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa. O, hindi pa ho kami nakapag, ni katropang Renoboy, ha? Magpapainit muna kami ng aming sigmura. Kasabayan namin po kayo, ha? Habang kayo po dyan ay abalang-abala na sa inyong pong mga ginagawa ngayong umaga nito, ha? Babalik pa rin po ang ating pong palatuntunang. Oy, good morning muna. Habol lang natin. Kay Sir Danilo Cañete. Oh, good morning po dyan sa Barangay Malatgao, Nara. Ah, coffee naman tayo, premium D3 coffee. Aba talaga naman, oh. Aba talaga si Katropang Eko at Salaro, talagang ipinakita pa sa akin naka Santon Gold siya ngayon.
1: Biruin mo yan ah.
0: Oh, go ahead. Katropang Eko at Salaro, para mapanatili yung pagkakaroon mo ng younger looking skin ha. Okay, thank you very much Katropang Eko at Salaro ha. Oh, diyan sa Abarwa, no? Pinakita talaga niya yung kanyang kape oh. Ay, nasa private message eh. Thank you very much, ha? Katropang Eko Echalar, ha? O, ganoon din kay Sir Danilo Cañete ng Barangay Malatgaw, Nara. O, na nagkakape naman ng premium Dietrich Coffee Mix. O, thank you very much, Sir Danilo Cañete, ha? At kay Ma'am Elisa Adona Mondragon Yara, good morning po, Katropang Ali. Watching naman from Barangay Karamay, Rojas, Palawan. Mga kabay, mga katropoy, magbabalik ha, yung ating papalatuntunan at syempre sa detalye ng ating pong mga balita para ngayong umaga o para sa umagang ito ng Martes. Ma'am Ana Amor Agolio, good morning!
2: XFM. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea. Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
8: Ang mga bukol

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibili
0: sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras natin mga kabayan, mga katropo, ay kirap na pong 40 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Ako mga kabayan, mga katropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan. O handog naman sa ating ng Santon Plus Coffee Mix. O itong kape na ito, yung bagay sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong hyper acidity. Yung lagi na lang pong nangangasim yung sikmura kapag nagkakape ng mga non-healthy coffee. Dahil ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga sir, mga ma'am, ay gawa po sa mga puro at natural na sangkap. Gaya po ng mangosteen, moringa at soya powders. Non-caffeinated. Mga kabayan, mga katropa, kaya kahit bata ito, mga elementary, high school, pwedeng uminom nito. Mga kabayan, mga katropa. Healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix. Para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ang hyper-acidic. Yung mga nag-acid reflux dyan, palit na kayo. Palitan nyo na yung mga kape inyong nakasanayan. Palitan nyo na po ng Santon Plus Coffee Mix. Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga sir, mga mamay, available sa mga butika at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Ako mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakuin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong umaga na ito ng Martes, Agosto 13, 2026. Siyempre live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po ng XFM Radio app sa inyo po mga Android phone. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Broadcasting Network page, mga katropa. Ako po ang inyong magiging tagapagbalita para sa umagang ito, katropang Alizon Salvatus po.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Ito muna tayo sa ating pong balitang nasyonal. Ito na nga po mga kabayan, mga katropa, aprobado na po sa ikatlo at huling pagpasa. Yun daw pong panukalang batas na naglalayong higpitan ang paggamit ng mga minor di edad sa social media. Ay. Nakakuha daw po ng 287 na boto pabor. Samantalo, tatlo naman ang kumontra at walang nag-abstain sa pagpasa nga po ng panukalang batas sa House Bill Number. House Bill Number 11566 o ang panukalang Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces o SAFE Act, mga kabayan, mga katropa. Safe and Friendly Environment for Kids in Digital Spaces Act. Nilalaman ng naturang panukalang batas mo ang pagkakaroon din mo ng minimum age requirement para daw po sa social media at ilang digital platform. Nagbabawal sa mga bata na 13 taong gulang na gumawa ng kanilang mga accounts. Nakasaad din sa panukalang batas na papayagan ang mga may edad 13 hanggang 18 na gumamit ng digital platforms, pero mayroong restriction laban sa mga mapanakit at ipinagbabawal na mga contents, behavioral profiling, unnecessary collection o pamamahagi din muna ng personal informations, pagbili at kahalintulad ng pagsusugal. Kasama rin din muna sa panukalang batas ang pagbuo naman ng Office for Children's Social Media and Digital Safety sa ilalim naman ng Department of Information and Communication Technology na i-monitor

0: ang pagsunod sa nasabing panukalang batas na magsasagawa ng technical assessments, preliminary investigations, at makipag-coordinate sa mga ahensya ng gobyerno. Inaatasan din sa nasabing panukalang batas ang NTC o National Telecommunications Commission para daw po ipatupad ang nasabing panukalang batas. Magugunit ang noon po nakaraang linggo ay inaprubahan na po ng Senado ang panukalang batas na paghihigpit sa paggamit ng mga minor de edad sa social media.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan handog naman po sa atin ng Vision X Plus. Oh, Vision X Plus, nako, sa ating pong mga magulang dyan. Na may mga anak na, nako, ha, lagi na lang pong nakatutok sa mga gadget. Mapansin nyo yung mga anak nyo, ha? Pagkayan po ay pumipikit-pikit na. Yung kumukunot na yun, oh. Nako, mga sir, mga ma, may problema na ang paningin ng anak nyo, ha? Ano, iagapan po ninyo yan. Kung tayo nga po mga matatanda, yung nakatatanda pala, ayan. Kapag tayo po ay palagi ang nakatutok sa mga screen ng computer dahil sa trabaho, cellphone dahil sa trabaho din, di ba? Diba, kumukurap-kurap na tayo at nakakaranas na tayo ng palalabo ng paningin. Ako, mga kabay, mga katropa, agapan na yan. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Ha, katropa? Vision X Plus, meron po kakayanin ito para may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Dahil po ito sa kanyang pong mga sangkap gaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito yung mga vitamin at mineral na kailangan ng ating mga mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Kaya ikaw katropa, nakakaranas ka ba ng panalabo ng paningin? Huwag mo lang hintayin lumalayan. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule na. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. House Bill, House Bill number 11566. House Bill 11566 o ang panukalang safety and friendly environment for kids in digital spaces o Safe Aka. Ah, mga kabayan, mga katropa. Iba yung version ng Senado at iba rin yung version ng ating Kongreso. Pero iisa ang layunin, higpitan yung ating pong mga kabataan o may edad na 13 o 18 hanggang 13 o 13 hanggang 18 na maka-access, full access sa mga platform sa social media, lalo na yung nakaka-apekto ng araw, ha? Sa pag-ugali, yung mga content na hindi nararapat sa kanila. Kasama rito po yung pong nakaka-access sila sa pagsusugali. Yung mga online gambling, mga kabay, mga katropa. Pero yung napaka-importante ito, yung behavioral profiling. Yung nakaka-apekto sa kanilang pong pag-uugali. Yung mga napapanood, yung mga games na nilalaro na nakaka-apekto sa kanila pong behavior o pag-uugali. Yan yung dapat mahigpitan, ha? Para sa akin, okay ito. Oo, yung House Bill na ito, mga kabay, mga katropa, at kahit yung version ng Senado, ha? Doon sa paghihigpit, sa paggamit ng social media platforms para sa mga minor de edad, ha, mga kabay, mga katropa. Sa House Bill 11566, 13 hanggang 18, bawal gumamit ng digital platforms o gumawa ng kanilang pong mga sariling account. Pero 13 hanggang 18, gumagamit na po dito ng cellphone sa mga eskwelahan. Pero siguro may ano naman, may limitasyon. Mga kabayan, mga katropa, hindi naman lubusang pinagbabawal. May limitasyon lang. Mga kabayan, mga katropa, sa inyo, okay ba sa inyo itong House Bill na ito? Mga katropa, especially sa mga nanay, mga magulang, na hindi na po talaga mapigilan yung pagiging makulit ng mga anak pagdating sa paggamit ng mga social media platforms. Sa akin, okay ito. Oo, mga kabay, mga katropa. Ha? Oh, ikaw ka, tropa, ang Rino Boy. Ah, wala ka pa palang anak. Sorry naman. Ako, nag-aaway pa kami ng aking bunso. Ha? Pagdating sa bahay, cellphone ko na yung hinahanap eh. Kahit saan ko ipatong, aba, nahaabol. Pagtaligid mo pa lang, wala na. Naku naman, oh. Sinong relate dyan? Binabawalan mo. Kahit anong saway mo, kahit pinapalo mo na, wala pa rin. Ang tigas. Oh. Ang tigas ng ulo ng mga kabataan ngayon. Grade 1 pa lang naman yun. Naku talaga naman, oo. Oh. Hoy, nako, si 10 minuto bago po ang alas 5 ng hapon tuloy. Ano ba naman, from dusk till dawn tayo. Ah, mga kabay, mga tropa. Well, anyway, 10 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Ayun. Siyempre, oy, tangaragdagang balitang national pa rin po tayo. O, eto naman, may kinalaman sa pagpasa rin naman po ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa sa kanilang po mga regular na sesyon. Ang 7.2 trillion pesos budget o national budget para sa taong 2027. Ang nasabi naman ng pagpasa ay eksaktong 62 araw matapos na matanggap ng executive spending plan mula sa Department of Budget and Management o DBM. Nakakuha ang House Bill number 10858 ng 281 na mga mambabatas na pumabor. Samantalang 13 naman ang kumontra at isa lang ang nag-abstain. Paliwanag nitong si House Speaker Faustino Boji D. III na mula ng maipasa sa House of Representatives noong pong buwan ng Agosto ay tiniyak nila ang commitment para daw po sa mga mamamayang Pilipino na bawat sentimo daw ng kita natin o nila natin nga ay mapupunta rin po sa tamang gastusin. Mga ordinaryong mga manggagawang Pilipino ay nagbabanat ng buto maghapon. Kulang pa rin. Tandaan yung sinabi ni House Speaker Faustino Boji III na tiniyak daw nila o tinitiyak nila sa atin yung kanilang commitment para daw po bawat sentimo ng kita natin na binabayad sa pamamagitan ng buwis ay mapupunta po sa tamang gastusin. Dahil dito ay ipapasa na nila yung nasabing panukalang batas sa Senado para sa karagdagang pagsusuri. Magkoconvene ang mga mambabatas para sa Joint Congressional Panel para isagawa ng reconciliation bago tuloy ang ipasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pag-aproba. Pero ang tawag nila ngayon, ha? Congressional Panel. Joint Congressional Panel. Hindi pa tinawag na BICAM, yun din yun. Mga kabay, mga katropa. Diba? Ilan? 7.2 trillion pesos. Yan po ang 2027 national budget na inaprubahan na ng House of Representatives. After ng House, papasa sa Senado, doon, karagdagan pang pagbubusisi rin po yan, mga kamay, mga katropa. Tapos, bago po yan na maaprubahan, malamang yung 7.2 na yan na hinati-hati sa lahat ng ahensya ng ating pong pamalaan. Baka yung ibang ahensya dyan, baka mabawasan pa yung budget nila pagdating sa Senado. Karagdagan mga katanungan pa rin yan dyan. Katakot-takot na paliwanagan pa dyan. Oh. Depensa ang gagawin nyo. Gagawin pala ng mga department heads. Mga kabay, mga tropa. Hirap yan. Alam nyo, basta-basta lang yan. Pero dapat bago matapos ang taong 2026, bago sila mag-Christmas break, matapos yan, maaprubahan yan at maipasa na sa opisina ng Pangulo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 7.2 trillion pesos, ha? Bawat sentimo raw na ating pinaghirapan na binabawas ng mga pamahalaan sa pamamagitan ng tax mapunta raw, ha? Sa tamang gastusin.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Sana nga po mapunta sa tamang gastusin, ha? At hindi po sa maleta. Ano ba yan? Katropang Rinoboy. Kasi nang sabing malita ikaw talaga, oh. May singes ka kasi ng malita dyan, eh. Huwag kang ganun, ha? Ay, nako, mga kabayan, makatropa, 7 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Samantala, sa karagdagang balitang national pa rin, ito, usaping politika naman, ako naman, hindi talaga mapipigil ito, eh. Ha, mga kabayan, makatropa, yung mga balitang pampolitika. Okay. Pero ito, may kinalaman naman po sa national security. National security. Yun daw pong naging pahayag nitong si President Marcos, Bongbong Marcos Jr. hinggil sa China issue ay may implication daw po sa seguridad ng ating bansa ayon dito kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang iginiit ng ating pong Vice Presidente na may seryosong implikasyon sa seguridad, sa kanya pong personal seguridad at maging sa seguridad ng bansa. Ang naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinuturing na usapin ng national security. Yun daw pong mga aligasyong nag-uugnay kay VP Sara sa bansang China. Sinabi po ni Duterte na ang naturang pahayag ay tila pag-amin ng administrasyon na itinuturing siyang isang national security concern. At ayon sa kanya, kay Baby Sara, maaari itong gamitin bilang katwiran upang siya ay imbestigahan at tutukan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Parang sa maikling sinabi, parang ano to, yung tinatawag na red tagging. Pero issue, China. Aba talaga naman, no? Ha? Naniniwala pa rin itong si Vice Presidente Duterte na maaaring magbigay anang maling mensahe ang naturang pahayag sa mga negosyanteng Pilipino na may transaksyon sa China at posibleng maka-apekto din muna sa ugnayan ng dalawang bansa. Naniniwala rin naman itong si Vice President Sara na ang mga ibinabatong aligasyon na mayroon siyang ill-gotten wealth ay may kinilaman sa kanyang planong pagtakbo sa 2028 presidential elections. Ayon pa rito kay BP Sara, napansin lang daw po niya na lahat daw po ng mga illegal ay ipinapahid na sa kanya. Saan ba nagsimula daw ito? Confidential funds, corruption. Meron pa silang pilit pa rin daw isang iniuugnay sa mga transaksyon sa illegal na droga. Ayon pa rito kay Vice President Sara Duterte, maaari daw gusto na rin nilang tapusin yung impeachment prosecution dahil bumabagsak na rin daw po yung mga kaso. Nag-iiba-iba na rin daw po ang kwento. Lahat daw ay ginagawa na kuno ng prosecution. Ang lahat din ay gagawin din ng panig naman ng depensa, ayon pa rito kay Vice President, para mailabas daw po ang katotohanan. Dahil ito, ang lahat, ang ugat daw nito ay yung kanya nga pong maagang pagdeklara na siya ay tatakbo sa pagiging pangulo sa 2028 national election. Lahat naman talaga yung politika lang naman yun, di ba? Ang katropang Rene Boy. Parang naman po kanyang ginagawang ano yung ating pong mga kababayan, mga Pilipino. Gising na po lahat. Yun lang kailangan matapos ng impeachment na yan. Nang malaman natin kung absuelto or kumbiktado nga ba itong ating pong Vice Presidente. Sa mga sumusubaybay dyan sa impeachment trial na yan, ano na po ang inyong pong assessment? Marami po sa mga naglalabasan, sa mga komento sa mga social media platform. Sinasabi, bagsak na raw ang depensa. Gumaganti naman yung kampo ng depensa. Tila pahinaan na rin daw yung prosecution. Pero tayong pong mga ordinary mga Pilipino, ansa rin pong makakita, nakikita yung pong katotohanan. Kaya wag lang po kayo basta-basta mananahimik yan. Ha? Alam niyo na ba yung mga dapat niyong gawin? Dalawang minuto, mga kabayan, mga tropa, bago po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso naman po tayo sa atin naman pong balitang international. Sa ating pambalitang international, abay hindi naman po bababa sa 20 katao yung pong nasugatan o sugatan sa nangyari ng pagsabog sa Ramim Ridge. Sa hilagang bahagi po ng Israel, kahapon po yan, Oktubre 12, ayon po sa Non-Profit Emergency Medical Services sa Israel. Ito pong Magen David Adam, naiulat daw po ang pagsabog malapit sa border ng Lebanon. Ang mga naitalang biktima ay mga mag-aaral at guro na nasa isang field trip sa Peer Observation Point malapit din mo sa pinangyarihan ng pagsabog. Dalawa ang naitalang nasa critical na kalagayan, habang tatlo naman ang nagtamo ng moderate injuries. Ang nalalabing 15 naman ay kasalukuyang nang nasa maayos sa kalagayan, batay na rin po sa Magen David Adam. Kasalukuyan na pong iniimbisiga ng mga otoridad at inaalam ang sanhi naman ng naturang pagsabog. Mga kabayan, mga tropa, yan ang ating pong balitang international. Handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mga katropa, ugaliin na po natin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Santon Vitamin C available, mabibili na sa mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga alas 5 ng umaga. Oh, saglit lang ha, maikling coffee break lang po, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik. Yung atin naman po mga balitang lokal ang ating pong tutunghayan. Mga balitang lokal mula sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Yan po'y pagkalipas lang ng ilang paalaala. Ito ang Exciting
2: Pilipinas. XFM. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione, kaya sa healthy na kape ka na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
11: Pabili sa mga butika.
12: Iba ka sa lahat.
13: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat.
7: tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Santhon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, X

0: Oras natin, mga katropa, ay ganap na po ng 7 minuto, makalipas ng alas 5 ng umaga. Bago sa ating po mga balitang lokal, Ms. Nery o Ms. Alpa, good morning. Maraming salamat sa pag-share down. Ng ating pong palatuntunan. O sa ating pong mga katropa, paki-like, share, and comment din po kayo, ha? Sa ating pong palatuntunan. Ma'am Myra Beth, Madarcos Gabinete, good morning po. Diyan sa... Saan ba si Ma'am Myra Beth, Madarcos Gabinete? San Vicente. Good morning sa ating pong mga katropa sa San Vicente, ha? Okay, si Ma'am Carmelita Pelayo, pabor daw. O dun sa panukalang batas na ipinasa ng ating pong kongreso, ha? O yung may kinalaman sa mga pag... Yan naman po pagbabawal. Pagkokontrol lang sa mga kabataan sa pag-access sa mga social media platform. Ganon din si Ma'am Alona Dagaraga Santino. Pabor din. Ako, pabor din ako dyan. Para makontrol nga yung ating mga kabataan ngayon. Ako, talaga naman noong... pag nakasanayan, ang hirap ng kontrolin. Kailangan pa ng takutan o paluan. Hindi naman po yung palong matindi, ha? Nako, baka tayo naman po ay ma-DSWD, ha? Sige, nako, mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating po mga balitaan. Bago natin tunguhin yung ating pong ibabang mga kasamang mga field reporters, nahin muna natin si Kapitan Kuya Totoroni na ngayon po ay nandyan sa Baywalk. Hindi po siya nagja-jogging dyan, ha? Sila po ay nagpapakape o libreng kape. Nahandog po sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng inyo pong katropa, ha? Katropang istasyon, XFM Palawan. Kasama po dyan si katropang Ben Paredes Conde, ha? Punta muna natin, Engineer Rene, si katropang Kuya Totoroni, ha? Katropang Kuya Totoroni, good morning!
1: Live report!
2: Live report! Yes, good morning! Happy Tuesday! At ngayong araw, katropang Ali, asahan na yung pataas pababa ang ating presyo ng petrolyo.
0: Spaghetti, pababa, spaghetti, pataas.
2: Para ka na nag-birthday. So, ngayong araw na ito ay mag-adjust na yung ating presyo ng petrolyo. May tataas,
0: may bababa.
2: Pero na magbababa.
0: Abo naman talaga.
2: So, abangan nila mamaya, no, yung presyuhan ng ating mga produkto petrolyo. Pero bago yan, update na natin itong ospital ng Palawan, katropang Ali.
0: Ano meron?
2: O kaninang pasado, alauna imidya ng umaga, dito naman ito nangyari. So may bahagi naman ng barangay Tinigiban, katropang Ali.
0: Ano yan?
2: Kung saan nagiinuman yung kaanak o mag-angkel, katropang Ali. Nagiinuman itong dalawa. At nung kalaunan ay nagkaroon na sila ng mainitang pagtatalo.
0: Iyan ang sinasabi. Basta may alak na, may espiritu na ng alak.
2: May balak.
0: Alam na kung anong kasunod niyan. Kung hindi hindi magdidiskusyunan. Ayan, nauwi sa pisikalan. Ano nangyari dyan sa mag-TUA na yan?
2: Nasuntok itong kanyang pamangkin, katropang Ali. At nakita natin, mukhang putok yung labi nito noong dito sa ospital ng Palawan. At ngayon, mayroon na itong, ano ang tawag ito, bindahe. Dahil nga, pumutok itong labi noong suntukin ng kanyang uncle, katropang Ali.
0: Ilang taon yan?
2: Ito, edad 45 anos na ito, katropang
0: Ilan?
2: Ali. 45 years old. 45.
0: Aray ko.
2: Taga barangay Tinigiban din.
0: 45 anyos na lalaki. Putok.
2: Putok
0: ang labi. Matapos masuntok ng kanyang chuhin. Yung chuhin niya, ilang taon na kaya?
2: Hindi na naiulat na ito pangali. Sabi nga, kung mayroon binabanggat na kagat labi, ito naman, putok ang
0: putok,
2: labi.
0: Putok, aray ko.
2: Kaya, yun nga sinasabi kanina, nung mga nagdala na pagka ginuman, sana matulog na lang.
0: Yo!
2: Ang system problema ay nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa nawi dito sa
0: pisikalan
2: o ng kanyang pamangkin.
0: O, ginto-ginto yan eh. Sabi nga, sinasabi nga laging paalala ng mga kumpanya ng mga inumin na yan, drink moderately kasi. Iba naman kasi moderately eh.
2: Ayan.
0: Kala mo parang, mauubusan ba?
2: Ayan.
0: Kahit anong kahit gaano pa karami yung pong iniinom niyo yung alak, pabalik-balik lang 'yan. Pabor yan sa mga kumpanya.
2: At sa tindahan, siyempre, katropangali. Kumikita din sila sa binibita halak.
0: Wala namang nagbabawal. Uminom ka. Kaya lang, ilagay mo sa tama.
2: At hindi mauwi sa ospital, katropangali.
0: Kung kumbaga, kung ano yung binabanggit na paalala, doon ka lang. Sa limit ka lang. Huwag kang lumampas sa limit mo.
2: Oh, yung sinasabi na kung medyo naramdaman mo na na may karga na,
0: Pahinga na.
2: Itulog na lang.
0: Itulog mo na yan.
2: Para iba naman, pag nakainom, gusto lumabas para doon magbanlaw.
0: Yun na nga. So, na, banlaw? Banlaw ba yun?
2: Yan nga lang. Siyempre, pag lumabas ka na ng bahay at nakainom, dalawang pwedeng mamangyari, maaksidente, o di ka ikaw ang maaksidente.
0: So, ano lang lagay niyan?
2: Ito, inasikaso na rin yung papel niya. At siguro may ng konti. Ay,
0: makalabas na rin.
2: Makalabas na rin ito sa hospital ng Palawan.
0: Well, anyway, family matters na yan.
2: Family siguro, matters.
0: Pag-usapan na lang yan doon sa kanilang pamilya. Kung hindi, barangay.
2: Kaya nga, yun ang inaisip ng ano, na sila-sila din. Isang pamilya lang. At ganun pa nangyari katropangali.
0: Sige. Bukod
2: at,
0: dyan.
2: At dyan, kanina, mayroong babae, minor de edad, ang sinasabi, tumalon. Pero sinasabi naman, nahulog. Hindi lang babae, hindi nahulog sa ang sinasabi doon sa kisame. Oo, hindi lang malinaw kasi kanina nung dalhin sa ospital ng Palawan, medyo hilong-hilo at abala o tataranta yung pamilya nung dalhin sa ospital dahil nga doon sa kalagayan ng bata, dilamutla ito, katropangali.
0: Saan daw nangyari yan?
2: Hindi na nakuha, pero bati tikong bibig yung pamilya kung anong barangay at pangalan. Nakalabas na nito sa ospital katropangali.
0: Anong natamo niya? Bale, ano?
2: Okay naman noong lumabas. Kaya lang noong dalhin sa ospital, medyo wala sa tawag ito, lihiloto siya katropangali. Saka ito ng kanilang sasakyan ng dalhin sa ospital. Pero sa ngayon ay nakalabas na rin at medyo mahina yung anong tawag ito? Yung wala siyang lakas pa, katropangali, nung inilabas dito sa ospital ng Palawan. At ang kagandahan lang ay wala na anumang napinsala itong babaeng nasa ito minor edad, katropangali.
0: Nalaglag. Sa ikalawang palapag ng kanilang ano ba, bahay ba nila, boarding house, ano ba yan?
2: Ang binanggit, kisame. Hindi lang malaman kung gaano kataas.
0: Anong ginagawa sa kisame?
2: Kasi ganung oras na rin, katropang, madaling araw. Anong ginagawa niya doon sa taas?
0: Yan. Anong ginagawa mo dyan sa taas? Nalaglag ka tuloy.
2: Buti na lang. Hindi siya konti lang yun, tahilo at namutla daw ito kanina. Kaya agad naman din na lang dito sa ospital ng Palawan at nakaalabas na rin dito sa paggamutan katropangali.
0: Ang tanong lang doon kasi, anong ginagawa niyo sa case? Ba't kisame? Diba?
2: Yun yung...
0: At gano'ng kataas?
2: Maraming katanungan na hindi naman masagot. Kasi itong pamilya, tikom naman ang bibig ko. Ano yung talagang totoo nangyari katropangali?
0: Sige, di ba? Bukod dyan?
2: Wala na rin katropangali. At ang ating inabangan ngayong mula alas 10 hanggang ngayong umaga ay nasa dalawa.
0: Dalawa lang.
2: At duman tayo kanina sa Police Station 1.
0: Ano meron doon? Ano mga nabagaan siya ba?
2: Ang isang checkpoint naman sa ibahagi ng barangay San Miguel bago tira dumating sa Station 1. Iba mga motorista natin katropangali mukhang delikado dahil bigla mag-yoyo turn bago dumating yung checkpoint. At panalangan ni Sir Alan Aurelio yung ating ground commander sa checkpoint na sana huwag agad-agad mag-U-turn baka aksidente o dahil sa pag-iwas sa naturang checkpoint katropangali.
0: Pag ganyan mga nag-U-turn, mayroong problema.
2: Halo-halo, mayroong tricycle, may motor.
0: Nagbabaking talaga.
2: Biglang umii. Sabi nga nila, 360 yung tawag.
0: 360, ikot talaga, ha?
2: Oo, kaya nga sabi nga ni Sir Alan Aurelio na yung mga ganun sana, kung wala mang lumana sa checkpoint, dahil kung mayroon silang papel, wala namang problema. Lamang kung wala, matikitan kung maharap talaga sa checkpoint katropangali.
0: Yun lang. Kung wala naman talaga, huwag lang basta-basta umikot, delikado nga naman.
2: Yung nakaraan nga daw, dito sa may Socrates Road, isang estudyante ng bahaging San Jose ay siyang criminologist din tang biglang
0: umikot.
2: Piniga yung accelerator nito.
0: Abay. Nataranta.
2: Muntik na si Sir Aurelio.
0: Mabangga.
2: Dahil nga sa
0: katarantahan.
2: Piniga yung kanyang accelerator katropang Ali.
0: Nataranta.
2: Nataranta.
0: O tapos isudyan pa ng criminology. Naku naman talaga.
2: Natandaan palatandaan nila itong suot nila.
0: Na uniform.
2: Yan.
0: Yan kasi dami. Dami rin kasi mga kabalbalan din, no? Hindi ko naman nila lahat. O, ilang estudyante. Lang paaralan na yan na naka-uniform pa astig. Ang criminology, pero pala may mga sablay.
2: Kaya nga, siya sabi niya, kung police ito,
0: yan. Wala na. Bagsak na kagad yan. Ay kung kung naging professor, kung naging estudyante pa yan ni Sir Alan, nako, wala na yan. Laglag na yan. Seminar ang abuting yan.
2: Hindi lang ako yung plaka. Kung nakuha sana yung plaka, makuha sana yung sino yung nagda-drive. Isang, bagit natin ng motorsiklo, isang raider ito, katropang Ali.
0: Oh, raider pa.
2: Oo, isang raider.
0: Sige.
2: Na biglang nga piniga. At sa Station 1, wala namang nadala o na bagasya ng katropang Ali.
0: Ano pa?
2: Maliban na lang doon sa isang residente ng bayan ng Taytay na palagiang natutulog naman dito sa himpilan ng Police Station 1.
0: Bakit?
2: Ayaw na umuwi doon sa kanilang bayan, katropang Ali.
0: Ayaw na umuwi. Dito sa Puerto, wala naman siya matuluyan.
2: Dito sila lagi sa Biwok area, naglalagi. Nag-ipit ng police para safekeeping. Para mamaya, dito kung mapagtripan o kung ano man yung pwede mangyari. Kaya inuwi muna o
0: ilang taon yan?
2: Nasa tamang edad na rito, katropang Ali.
0: Bakit kaya ay umuwi sa kanila? May problema siguro doon.
2: Oo nga, kasi sabi nila, kung gusto umuwi, mayroon silang isang bus company ko pa kakausapin para maihatid o maisakay lang para pabalik sa bayan nila. Pero ayaw na rin umuwi,
0: katropang Ali. Okay naman yan sa San Isidro. Kayang-kaya naman yan ang San Isidro bus.
2: Ayang problema, ayaw nila umuwi. Yan,
0: ang problema, ayaw umuwi.
2: Dito lang sila sa paikot-ikot sa Biwok. Ngayon nga, kung gusto ng madaling araw, dito sila nag-ikot-ikot.
0: Pwede naman lang kausapin yung yung pamilya, o hingin ng contact, o tanungin bakit dito ayaw umuwi. Kasi kesa naman dito palaboy-laboy yan, di ba?
2: Siguro, kasi matagal na dito sa Puerto, katropang Ali. Binabagi sa atin kanina ng
0: polis matagal natin. Matagal na, wala naman siyang permanenteng tirahan. Wala bang trabaho, di ba? Saan kumukuha ng pagkain yan?
2: Yun yung kasa natin. Kung wala silang trabaho at ikot-ikot, baka mauwi naman sa magnanakaw para may pagkain, katropang Ali.
0: Hindi malayong mangyari, pero hindi natin pinangungunahan, pero hindi malayong mangyari, ha?
2: Kaya
0: nga dapat ang i-extend na lang ng ating PS1 yung tulong. Kontakin kung mayroong contact yung pamilya, kausapin, bakit ayaw umuwi ito dyan sa inyong lugar. May problema ba? May atraso ba dyan? Ayusin, di ba?
2: Yan nga.
0: Siguro sa ganyang pag-alagala yan dyan, mahirap din naman. Para sa kanyang kaligtasan din, di ba, katropang kuya to?
2: Dalawa ito sila, katropang Ali.
0: Dalawa?
2: Dalawa ito sila.
0: Naglayas. Stow away.
2: Hindi alam kung anong pinakadahilan nila ba't ayaw nang umuwi doon sa kanilang bayan, katropang Ali.
0: Sige.
2: Imbitahan natin pala yung ating mga katropa, mga kababayan, mga kaibigan, na meron tayong pakapi dito sa Biwok. Marami na rin nagja-jogging at meron na rin iba ang nakakatikim ng ating pakapi. Pero ayaw lang mula nila daw magbigay mo ng komento. Masarap lang daw. Pero sabi ka natin,
0: ano ba yung dala nyo?
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen yan.
2: Yan. May glutathione pa.
0: Yan.
2: Kung nahirapan kang pumuti, ito na yung mimintinat mo para putis porcelana.
0: Ayan! Magkaroon ka ng younger looking skin.
2: Ayan.
0: Sige.
2: Kung dati, tagtatawanan ka na may itim ngayon pag ito inina mo.
0: Aba talaga.
2: Goodbye sa kanila.
0: Aba talaga. Who you?
2: Niyakan natin, lalo na sa may malapit na barangay dito sa Biwok area.
0: Ayan.
2: Pasyalan nyo kami dito. Madali na kami matagpuan dito lang sa entrada ng Biwok area para
0: tuloy na putol si katropang kayo ito, mga kabay, mga katropa, ha? Live po yan sila dyan sa Baywalk, kasama na si katropang Ben Paredes Conde. Sa ating po mga joggers, mga naghahanda pa lang para pumunta sa Baywalk para mag-jogging. Ayan, may libreng pakape. Santon Gold Coffee Mix. Ayong pong kanila pong pinapatikim libre sa ating po mga joggers dyan sa Baywalk. Sige, katropong ito.
2: Ay, yan. Babalik tayo, ma'am. Good morning. Ano po inyong masasabi sa kape namin?
0: Iyan.
2: Sarap. Mukhang tinetesting namin ngayon ang kaping ito dahil kung okay naman siya sa health, go kami.
0: Ay, go. Oh, talaga, ma'am. Ano
2: at
0: yan?
2: Pa, maganda naman yung, ano eh, yung... lasa nitong kape na ito.
0: Iyan. Yes, ma'am.
2: Pero hindi ko pa lang sure kung ano magiging effect nito kasi first time ko.
0: Sabihin mo.
2: Pero pag na-testing ko ito, ay dituloy-tuloy na ang bili ko nito.
0: Iyan. Sabi mo katropong kaya to, may ano yan.
2: Kasi yung sa health, di ba, yung benefit nito, yun lang.
0: Sabi mo, may glutathione at collagen yan.
2: Oh, wow. Mas maganda yan.
0: Yes, ma'am.
2: Opo. Ikinis na yung aking...
0: Iyan! Iyan. Magkakaroon ka, ma'am, ng younger looking skin ulit. Talaga naman,
2: yes,
0: oo.
2: Yan ang gusto ng mga babae.
0: Iyan, ha? Talaga
2: lalo
0: naman.
2: Lalo kayo sa kulang dami na nagkakaedad.
0: Iyan. Opo. Ilang taon na ba si ma'am?
3: Talaga, ma'am.
2: 65.
0: Oh, hindi po halata, ma'am. Naku, pag yan pong... pag yan po ang hindi naman nyo araw-araw, ma'am, mas babata kayo dyan, ma'am, ha?
2: Kaya nga susubukan ko.
0: Iyan, ma'am. Opo, oo. Iyan. Enjoy po, ma'am. Enjoy po.
2: Yes. Thank you.
0: Sige po. O, iyan.
3: Pangalan natin, pangalan?
2: Joy Vicente po.
3: Si Ma'am Joy. Ma'am,
2: salamat po. Yeah. Sige po, salamat po.
0: Iyan. Thank you very much po, Ma'am Joy B. Iyan. Kaya tropa ka ito.
3: Si Vicente, ano? So, ayan, katropangali.
0: Sige.
3: Si Ma'am Joy, yung kauna ang ating na-interview, ano?
0: Iyan.
3: Sa kape natin. Kaya, sa ating pa nga, hindi pa nakasubok, pasyal na kayo dito at libreng pakapi po ng Yes to Health, syempre, katuwang natin ng XFM Palawan, katropangali. Bago tayo magpapaalam, gusto ko nga pati ng magandang umaga ang ating mga katropa, ka-barangay, at sa bayan ng El Nido, katropangali, sa barangay Korong-Korong dahil kahapon nakikita-kita tayo doon.
0: Barangay Korong-Korong.
3: Oo. Dahil nga, kahapon nagulat tayo na kahit hindi tayo nakapasyal, nagulat tayo at nakilala na tayo katropangali dahil sa boses daw ng ating natulang naririnig.
0: Ay, talaga naman.
3: Oo, kaya maraming salamat no sa bayan ng El Nido sa barangay Korong-Korong katropangali. Yan ang ating update. At siyempre kasama pa natin si Katropang Bim at hatid sa atin niya ng Santon Herbal Capsule na tutulong sa atin para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung Katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat ang katropang Kuya Totoroni mula dyan sa Baywalk na nagpapalibre kape ng Santon Cold Coffee Mix. Yung si ma'am kanina, hindi halata na 65 na pala siya. Lalo pag yan po ay inumin niya na po araw-araw. Yung ating Santon Cold Coffee Mix, mas babata at mas babata siya. Ha? Kita niyo yan, ha? Diba, katropang kayo ito? Maraming salamat sa inyo ni katropang Bemka Conde Paredes dyan sa Baywalk, mga kabay, mga katropa. Oy, 25 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Samantala, puntahan na po natin ang atin naman pong mga kasama, mga field reporters para pa sa karagdagang balitang lokal. Ayon na natin ang balita ni katropang Dennis Chua, DPWH Mimaropa. Nakipag-ugnayan na raw po sa LGU Brooks Point kaugnay sa proyektong pagsasaayos ng kalsada sa naturang bayan. Anong klaseng highway siyempre ito kasi DPWH ito, ha? Sa kayang parte ng bayan ng Brooks Point ito, ha? Alamin na lang natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Dennis Chua. Live report.
4: Dahil sa gawa ng courtesy coordination ng Department of Public Works in Nairo, DPWH Mimaropa sa lugar na pamalaan ng Bronx Point noong October 12, 2026 para sa planong pagsasagawa ng kalsada sa barangay Barong-Barong layunin ng pagpupulong ng kompletuhin ng documentary requirements para sa endowment gantumkayan circuit with application ng proyekto. Kabilang sa mga kailangang isumite na video ang Municipal Objection Certificate sa ngayang bayan resolution na zoning certificate, barangay resolution ng no objection at comprehensive land use plan na binigyan din ng DPWH ang kalagayan ng malinaw na right of way na opisyon ng pagkilala sa pangalan ng proyekto ilang bahagi ng compliance bago simulan ang construction. Ang balitang ito yatid sa inyo ng Santon Plus Copenexa, ang kapinsiksik sa vitamina kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Samantala, paglalagay naman daw po ng health station sa isang barangay dyan sa bayan ng Aborlan, Palawan, sisibulan na raw. Saan kayang barangay ito? Katra pa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report.
5: Sisimulan na ang gagawing paglalagay o pagtatayo ng health station sa Barangay Ramon Magsaysay, Aborlan, Palawan, kung saan nitong kamakailan lamang ay isang groundbreaking ceremony ang inilunsad ng LGU bilang panimula ng naturang proyekto. Ayon naman sa pamahalaan, pinuntuhan ng bigit sa 2 milyong piso ang inilaan rito para lamang may sa katuparan, habang tinatarget na ito ay matatapos sa buwan ng Desyembre 13 sa taong kasalukuyan. Samantala, sa oras na matapos umano ang health station ay naasahang malaki ang magiging tulong ito para sa mga residente. Karoon rin raw na mapadali ang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: El Nido, ipinagdiwang naman ang Indigenous Peoples Month 2026. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Belia Mucha.
1: Live report.
6: Makulay at makabuluhang ipinagdiwang ng lokal na pamahalaan ng El Nido ang Indigenous Peoples Month 2026 ngayong buwan na Oktubre bilang pagkilala sa mahalagang ambag, kultura, tradisyon at karunungan ng mga katutubong mamamayan sa komunidad. Pinangunahan ang selebrasyon ni the Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative Honorable Arnel Abrina at Municipal IPMR Honorable SB Roleron Pagada, katuwang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng El Nido. Tampok sa 2 araw na aktibidad ang iba't ibang tradisyonal na gawain gaya ng parada katsimanwa, ayam kalahi, mansyano kakatububo at pagayinan ka pogtalek na naglalayong maipakita at mapanatili ang kultura at pamanang katutubo. Bilang bagay rin ng selebrasyon, nagsagawa ang mga kalahok ng puglempyo kabaybay o coastal cleanup. Layunin ng naturang aktibidad na isulong hindi lamang ang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng mga katutubo, kundi maging ang pangangalaga sa kalikasan at ancestral domain. Sa pamamagitan ng pagdiriwang, muling binigyang diin ng LGU El Nido ang kahalagahan ng pagkilala, pagrespeto at pagpapanatili sa kultura at pamana ng mga indigenous peoples bilang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropong Belia. Oras po natin. Oy, ganap na po ang 5:30 na po ng umaga. Oo, Barangay Sagpangan po kami, Aborlan, Pasyo Monte Alto. Good morning. Ganun din kay Pong Ryan Magbanwa ng Sagip, Palawan, Rojas. Oy, good morning sa ating mga katropa dyan sa Sagip, Palawan, Rojas, ha? At kay Ma'am Yay Capia, good morning from Barangay Siksikan. Speaking of Barangay Siksikan, punta mo na natin si Kagawad Mike Escote sa kanya pong balita ng Puerto Princesa City Water District. Nananawagan po sa publiko na samantalahin daw yun daw pong buhos ang ulan, mag-ipon na po ng tubig. Sabi din na po ba kayo ng mga balde? Alamin nga natin sa balita ni katropang Mike Escote.
1: Live report.
7: Mukhang magkakaroon ng maraming balde ang buong Pilipinas.
0: Malalaking balde, ha?
7: Diyan sa San Jose, meron ako nakita dyan. May mga kulay asul na po ang balde.
0: Aba talaga naman, oh. Sige.
7: Samantala, nanawagan ng Puerto Princesa City Water District sa publiko na samantalahin ang mga pag-ulan ngayong Oktubre sa pamagitan ng pag-iipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa posibleng pagbaba ng supply ng tubig sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Sabi daw ng, o sa pagtaya daw ng DOSD Pagasa, mari ipang makaranas ng pag-ulan ang Puerto Princesa City ngayong Oktubre. Gayun pa man, mababawasan ang pag-ulan sa pagsapit ng Nobyembre hanggang sa unang quarter ng 2027 kaugnay na inaasahang epekto ng Super El Nino. Dahil dito iniikayat ng Water District ang mga residente na maghanda habang may pagkakataon pang umulan sa pamagitan ng paglalagay ng malinis na drum at iba pang angkop na lalagyan upang makapag-ipon ng tubig ulan. Eh, kasabi nga ni Presidente,
0: Balde nga, balde!
7: Balde. Pinapayuan din ang publiko na tiyaking malinis at may takip ang mga lalagyan upang maiwasan ang kontaminasyon at pamugaran ng mga lamok. Maaari daw gamitin ng naipong tubig sa paglinis ng bahay, pagdidilig ng halaman at iba pang gawaing hindi nangangailangan malinis na inuming tubig. Binigyan din na hindi dapat inumin o gamitin sa pagluluto ang tubig ulan hanggat hindi ito tumataan sa wastong proseso ng pagkamit o ng pagkamot at pagdisimpekta upang matiyak ang kaligtasan nito. Sa gitna ng posibleng epekto ng Super El Nino, muling nagpalalang ang PPCWD sa publiko na mahalagang maagang paghahanda, responsable pag-iimbak at matipid ang paggamit ng tubig para makatulong raw sa pangalaga o mapangalagaan ang supply nito sa mga susunod na buwan. Inikayat din ang buwan pamilya na mag-ipon ng tubig habang may ulan at ugaliin ang pagtitipid araw-araw. Yan ang ating balita. Katuwang Santo ang Golden Baltina tutulong para maging maayos ang ating pakiramdam ng ating tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakang isang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Mike. Seryosohin po ninyo yung panawagan na yan, ha? Ng ating pong PPCWD dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ipon-ipon ng tubig, tipid-tipid, ha? Ano po yung mga consumidores ng ating PPCWD, ha? Ipon din talaga ng tubig. Tama naman, balde. Pwede naman po drum, hindi naman po porke sinabi balde, balde lang. Pwede naman kayong magbili ng mga plastic drum, ha? Para ipansahod sa tubig ulan. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta man natin si katropan Gerald Gale sa kanyang pambalitang yun daw pong nahuli sa bypass operation sa barangay Bagong Sikat. Abay, involved din daw po sa mga nakawan ng tanso dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Detalye ng balitang ito mula naman kay Kagawa at katropang Gerald Gales.
8: Umamin si Monico na siya ay dalawang beses nang nahuli at isa dito tungkol sa pagdanakaw ng tanso. Paliwanag ni Monico, napagbintangan lang siya pero ang mga tanso na kanyang binenta, kanya raw yun at napulot niya lang sa basurahan. Pero sa investigasyon ng PNP, sangkot siya sa mga nakawan sa Puerto Princesa kabilang na ang solar light na inamin naman ng suspect matapos itong makuna ng CCTV. Si Monico ay nahuli sa barangay Bagong Sikat dahil sa pagbebenta ng baril na walang papel. Binenta niya ang .38 revolver na walang bala sa halagang 2,000 pesos. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis, at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Gerald. Good morning po Sir Roy Lantiano. Kape-kape na po, idol. Oy, kape-kape talaga, Sir. Sana healthy coffee. Santon Plus Coffee Mix. Samantala, oras natin mga kabayan, mga katropa, alas 5.36 na po ng umaga. Dire-diretso pa rin tayo sa ating po mga balitang lokal. Fuel Price Index Tricycle Fare Matrix. Aprobado na rin po sa regular session dyan naman sa bayan ng Rizal. Kano na kaya ang minimum pamasahe dyan sa bayan ng Rizal? Base, ha? Sa mga taas-babang paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
9: Aprobado na sa regular session ng Sumitin sa Gunang Bahay ng Rizal nitong Lunes, October 12, 2026, ang draft ordinance number 026 series of 2026 na nagtatatag sa fuel price index na tricycle for matrix para sa lahat ng motorized tricycle for hire sa bayan. Layuning ordinance ito na magkaroon ng malinaw, patas at automatikong sistema sa pagsasayos ng pamasahe batay sa umiral na presyo ng gasolina. Inaasang mga katulong hakbang na ito upang maprotektahan ang kapakanan ng mga tricycle driver habang isinaalang-alang din ang kakayahan ng mga pasahero lalo na sa harap na bago-bagong presyo ng gasolina. Ayon sa Sangguniang Bayan, patunay ito na kanilang patuloy na pagsusulong ng mga programang tumutugon sa pangailangan ng sektor at transportasyon sa buong komunidad tungo sa mas maayos at makatarungang pamamahala. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kalahok naman para sa mutya at gandang nanay. Para naman sa selebrasyon ng Palay Festival sa bayan ng Nara, Palawan, ay formal na rin pong ipinakilala ng LGU. Katra pa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
10: Formal nang pinakilala ng LGU sa Nara, Palawan ang mga kalahok ng mutya at gandang nanay na ito'y may ugnayan sa selebrasyon ng ika-23 Palay Festival kung saan nitong kamag-ilan lamang ay pinulong ang mga partisipante na pinangunahan ni Acting Mayor Jojo Gastanas. Ayon sa opisyal, ang pagkilala umano sa mga kalahok ay bahagi ng paghahanda sa taunang pagdiriwang na nagpaparangal sa mga magsasaka at nagpaparangal. Papasalamat sa masaganang ani ng Nara na kinikilala.

0: Natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Belia Mucha. Live report.
1: Pinaalalahanan ng Municipal Tourism Office ang mga turistang bumabihay patungo sa El Nido, Palawan mula Puerto Princesa City at mga katimugang bahagi ng bayan na dumaan sa Ecotourism Development Fee Building sa Barangay Bagong Bayan upang maayos ang kinakailangang bayarin. Ayon sa Municipal Tourism Office, kailangan ipakita ng mga turistang nakapagbayad na ng ETDF ang kanilang opisyal na resibo o patunay ng pagbabayad para sa verification. Layunin ng koleksyon ng ETDF na makatulong sa patuloy na pangangalaga, konserbasyon, napapanatiling pamamahala at responsabling pagpapaunlad ng mga destinasyong panturismo sa El Nido. Inimok naman ng tanggapan ang mga bisita na makipagtulungan sa naturang proseso bilang bahagi ng pagsusulong ng sustainable tourism sa bayan. Para sa mas protektadong kalusugan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa Digkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga batang swimmer na nagwagi sa kompetisyon sa Bangkok, Thailand. Binigyan naman pong pagkilala ng City Council. Katropa natin sa balitang ito, Mikey Scotte.
2: Live report.
3: Binigyang pagkilala ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa mga batang swimmer na nagwagi sa isang international swimming competition sa Bangkok, Thailand kamakailan sa pamamagitan ng pagbasa ng mga regulasyon o ng mga resolusyon ng kompetisyon sa kanilang regular resolusyon kahapon. Kasabay ng pagbasa ng mga resolusyon at pagdalo ng mga batang atleta sa sesyon ng konseho kung saan kinilala kanilang mga nakamit na medalya at karangalan sa nasabing kompetisyon. Batay sa talaan na pinang sa mga pinarangalan si Adriel Calib Javiereto na nakasungkit ng 4 gintong medalya at isang pilak sa na medalya at si Ethan Drake Haurigi na naguhi naman ng 3 gintong medalya at isang pilak na medalya. Nakakuha naman si Alonso Lucas de la Rosa ng 2 gold medal at 5 silver medal habang 3 silver medal naman ang naiwi ni Drake Jasser Langis. Samantala nakasungkit si Sir Jerry Joseph Tabera ng 2 gold medal, 2 silver medal at 1 bronze medal. Nagwagi rin ng bronze medal sina Protecto Rafael Sitias at Susimo Josel Tobera habang nagtapos ako sa ikalawang puso si Joseph Aaron Javiereto. Sa pamagitan ng mga resolusyon ng kompetisyon, kinilala ng konseho ang mga nakamit ng mga batang atleta sa international competition na nagsilbi karangalan para sa kanilang mga pamilya at sa lungsod ng Puerto Princesa. Ilang balita at katuwang ang Vision Express Capsule na tutulog para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Kapitan naman ng Barangay San Manuel, nangakong tutulong daw po sa PNP sa paglaban sa illegal na droga at mga nakawan. Katropa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report.
4: Nangako si Kapitan Guirino Lagrada ng Barangay San Manuel na tutulong sa PNP laban sa paglaganap ng illegal na droga at tutulong sa panguhuli sa mga magnanakaw. Ito ang sinabi ni Kapitan Lagrada kahapon sa harap ni Police Colonel Vincent Templo, City Director, matapos itong tumanggap ng award sa PPCPO kahapon sa flag raising ceremony. Ayon kay Kapitan Lagrada, laganap pa rin ang illegal na droga sa Barangay San Manuel at may mga naitatala ring mga nakawan sa nasabing barangay. Pinasalamatan naman ni Colonel Templo ang pangako na binitawan ni Kapitan Lagrada para sa maayos na pagpapatupad ng peace and order sa Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At sa huling bugso ng ating pong mga balitang lokal, 4 minor de edad ang nasagip sa pinaghihinilaang illegal recruiter dito po sa Dalawigan ng Palawan. Di tala ng balitang ito, mula naman.

0: Anche Katropang, Girly Kadasho.
1: Nasa gip ng mga otoridad ang apat na minor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport noong October 10 matapos maiulat na umunoy biktima sila ng pinaghihinalang illegal recruitment at nakatakda ng bumiyahe patungong Maynila. Ayon sa Police Regional Office Mimaropa, nakatanggap ng ulat ang Rizal Municipal Police Station bandang alas 9 ng umaga mula sa isang concerned citizen. Agad na nagsagawa ng joint operation ang Palawan Police Provincial Office at Rizal MPS sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Grace Gumba. Dinala ang mga minor de edad sa Women and Children Protection Desk ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang proteksyon at tulong. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang hinihinalang recruiter na umano'y nakabase sa Metro Manila. Iniimbestigahan ang insidente kaugnay sa posibleng paglabag sa Expanded Anti-Trafficking and Person Act at mga batas laban sa illegal recruitment. Yan ang balita atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho X sa Femix.
0: Maraming salamat sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala ang mga balitang lokal na inyo pong napakinggan. Mga kabay, mga katropa, handog naman po sa atingan ha. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay meron pong sangkap na mangustin. Mangustin, kilala bilang source po ng Santon. Habang ang malunggay ay kilala sa taglay nitong nutrients at mga antioxidants. Kaya magandang dagdag sa inyong pong balanced diet at healthy lifestyle. Para po sa mga katropa natin gustong alagaan ng katawan, suportahan po ang overall wellness at gawing bahagi po ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan po ninyo ang pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili po ninyo ito sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers at syempre sa mga nangungunang butika at parmasya sa inyo pong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kababayan, mga katropa, bago tayo magpaalam sa ating pong palatuntunan, si Sir Eddie Saclet. Good morning, na nakikinig daw sa Barangay Port Barton, San Vicente. Abay, nakikinig daw siya habang humihigop ng Santon Plus Coffee Mix. Ang saboringan ba ya? Aba talaga naman, no? Matamang salamat, Sir Eddie Saclet, ha? Padayon lang ang pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Bagay na bagay po yan sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong hyper acidity. Ha? Healthy coffee po yan, mild coffee. Nakapagkapi ka na, abay ginagamot ka pa. Ha? Sige, nako! O sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ang ating pong tamang oras, ganap na pong alas 5:47 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang eksena ng Pilipinas ngayong pong araw ng Martes, 13 sa buwan ng Oktubre, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po'y napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong nakapartner sa bagong technical, katropang Rene Boy Federico, ako naman po, mga kabayan, mga katropa, ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ang inyo pong tagapagbulahaw at tagagising kada umaga. Ito naman si Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: XFM.
3: Sis the Pain.
4: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
3: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Plus Herba Capsule.
6: Ang mga

0: Dah sakal lusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sample Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Sample Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan.
5: Premium D3 Softgel.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang inflammation o pamamaga ay bahagi ng natural defense system ng ating katawan? Pero kapag ito ay nagiging chronic o palaging nararanasan, maari itong makaapekto sa ating overall wellness. Kaya importante ang tamang nutrisyon, healthy lifestyle at sapat na antioxidant para suportahan ang natural defenses ng ating katawan. Isa sa mga natural ingredients na pinag-aaralan para sa antioxidant support ay ang santones. Ang mga santones ay mga natural compounds na matatagpuan natin sa mangosteen. Ang mangosteen ay kilala bilang queen of fruits. Ito ay may santones na may mas mataas na antioxidant properties kung ikukumpara mo sa ibang mga halaman. At bakit mahalaga ang antioxidant? Dahil tumutulong ang antioxidant na protektahan ang cells laban sa oxidative stress, isang process na maaring may kaugnayan sa inflammation at cellular damage. Kaya kung naghahanap ka ng dagdag na nutritional support para sa iyong daily wellness, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may kombinasyon ng carefully selected natural ingredients tulad ng mangosteen at malunggay, mga ingredients na kilala bilang pinagkukunan ng mga essential nutrients at mga antioxidant compounds. Hindi kailangang hintayin na magkaroon ng problema bago alagaan ang katawan. Pigilan na kaagad yan gamit ang Santone Plus Herbal Capsule, ang original na kakampi mo mula noon hanggang ngayon.
8: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
9: Marlon, i-refill. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki. Tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa. Nawawala. Maraming salamat po sa Santone Plus.
8: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
11: Premium D3. Ang bago.
12: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basket. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
13: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Alam mo ba na ang vitamin D ay hindi lang basta ordinaryong vitamins? Tinatawag din itong sunshine vitamins dahil natural itong nabubuo sa ating katawan kapag nalalantad tayo sa sikat ng araw. Una, mahalaga ang vitamin D para sa bone health. Tinutulungan ito ang katawan na ma-absorb ng maayos ang calcium na isang importanteng minerals para sa matibay na buto at ngipin. Kaya lang pagkaminsan, hindi sapat ang ating pagpapaaraw para makuha natin ang kinakailangang vitamin D3 para matulungan ang calcium absorption at iba pang benepisyo sa ating katawan. Kaya kung gusto nating alagaan ang ating mga buto habang tayo ay tumatanda, kailangan nating bigyang pansin hindi lang ang calcium, kundi pati na rin ang vitamin D. Kung di kalidad na vitamin D supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Soft Gel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron nitong VCO at Moringa Seed Oil, mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Soft Gel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na.
0: The Secret of Health.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
14: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
16: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
15: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
17: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Coffee break na naman.
21: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
24: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako nga pala si Zia ng Nara, Palawan.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan?
6: Ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay.
7: Premium D3 Soft Gel Sister Pain.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo. Yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: X7 Time, 6:08 ng umaga. Oras, atin sa atin ang Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa mga pangunahing headlines, mga makakasama ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan, bibigyang pagkilala kahit hindi barangay official.
3: Sa hindi po member ng barangay official, sa mga tao po sa komunidad, sa barangay, sama-sama po natin kikilalanin. Basta po kasama sa programa ng PNP na tumutulong po sa pagpapanatili ng kapayapaan.
4: Kapitan Balakanta, hinikayat ang mga kapwa barangay officials na makipagtulungan sa PNP para sa pagpapanatili ng peace and order.
5: Magtulungan tayo lahat kasi yung pagkilala na ginagawa ng City PNP ngayon is napakaganda at nakakataba ng puso.
2: DENR Secretary Juan Miguel Cuna bibisita ngayong araw sa mga Bakawan area ng Barangay San Manuel.
4: Aggressors, muntik na ang mabiktima ng ahente ng baboy matapos sabihin 60 kilos lamang ang kanilang alaga, ngunit ng kanilang kiluhin nasa 80 kilo pala.
2: Sa balitang nasyonal, Pangulong Bongbong Marcos sinikayad ang publiko na bumili ng timbaw balde para pangimbak ng tubig ulan bilang paghahanda sa Super El Nino.
4: Sa balita naman sa Bayog Dagat, mga residente sa gilid ng ilog sa Nepal, inilikas na sa panibagong flash flood.
2: Sa balitang sports, Alex Ayala bumaba sa number 19 sa Women's Tennis Association ranking.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng... Umaga ho ngayon ng Martes, October 19, 2026.
4: Ito ay Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Na sa bayambong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Sa detalye ng ating mga balitang lokal. Binigyang diin ho ni Police Colonel Vincent Templo sa publiko na kahit hindi barangay official ay bibigyang pagkilala ng Puerto Princesa City Police Office basta makakasama na mga ito sa pagpapanatili ng kaayusan ng lungsod. Ayon kay Police Colonel Templo, kapag meron umanong koordinasyon ng mga barangay at kapulisan kasama ang mga residente, ay matatakot ang mga gumagawa ng masama dahil marami na ang magbabantay sa kanila. Sa ganitong paraan, mababawasan ang mga masasamang loob at paunti-unti ay mapapanatili ang peace and order sa Puerto Princesa. Samantala, mas hinihikayat pa nito ang lahat ng mga barangay at residente na maging mapagmatsyag at sama-samang puksain ang mga gumagawa ng hindi kaaya-ayang gawain na makakasira sa imahe ng lungsod.
3: Marapat po na talagang kilalanin ng ating mga barangay officials, mga unit dito po sa atin sa Puerto Princesa City na tumutulong po sa trabaho ng pulis. Lalong-lalo na po sila po yung mga namuna. Hindi po tayo magsasawa, maging ulit-ulit para lang po sa aming isang hangarin. Ating pong programa na hindi na po tayo magkaroon pa ng mutrinya. Barangay officials, barangay tanod, mga kahit po, hindi po member ng barangay officials, mga tao po sa komunidad, sa barangay, sama-sama po natin kikilalanin. Basta po, kasama sa programa ng PNP na tumutulong po sa pagpapagantili ng kape. Kapag meron pong partnership, ang mga barangays, ang komunidad, ang Peace Loving Community at ang PNP, matatakot po ang mga mag-iisip na gumawa pa ng krimen.
2: Kinig ho ni Police Colonel Vincent Templo, City Director ng PPCPO.
4: Samantala, hinikayat naman ni Kapitan Rene Balacanta ng Barangay Bagong Silang ang mga kapwa nito, barangay officials, na makipagtulungan sa kapulisan para sa pagpapanatili ng peace and order sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi man umano maubos sa mga gumagawa ng masama ay mababawasan man lang dahil marami na ang makikisa sa programa ng kapulisan na magiging mapayapa ang lungsod at mabawasan ang krimen at aksidente. Ang inisiyatibong ito ni Kapitan Balacanta ay naging mas matatag matapos mapasama sa mga opisyales sa Puerto Princesa na nakatulungan tanggap ng pagkilala o award mula sa Puerto Princesa City Police Office sa pangunan ni Police Colonel Vincent Templo. Samantala, mas pagkuporsigan pa raw ni Cap Balacanta kasama ng kanyang makagawad at tanod at iba pang mga tuwang na residente ang pagpapanatili ng kaayusan sa kanilang barangay.
7: Tabalang puso para bigyan ka ng recognition, pagkilala, isang magandang impact para sa amin, barangay official, at lalo magpuporsige. Parang kung hindi mo natin ma-eliminate lahat yung krimen na nangyayari sa ating barangay, lalong-lalo na dito sa droga, at least ma-minimize. Malaking kabawasan ito dahil ako mismo bilang isang punong barangay at sampu ng aking mga kagawad, mga official ay talaga magpuporsige sa pagkilalang ginawa ng ating City Director Colonel Templo. Very, very good talaga sa amin lahat yan. Well, makipag-coordinate na lang tayo sa mga police. Kapwa ko, barangay official, barangay kapitan, magsigasig tayo para kasi yung mga naglalaro dito, palipat-lipat na lang yan sa ating barangay. Kung hindi lang dito sa barangay, maraming sa inyong barangay din. Yes, so magtulungan tayo lahat kasi yung pagkilala na ginagawa ng City 20 ngayon is napakaganda at nakakataba ng puso.
4: Yan po ang tinig ni punong barangay Rene Balacanta ng barangay Bagong Silang. At yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Congratulations, Joy. Kasama ka doon eh.
8: Na naman. Noong nakaraan kayo ang kasama, tayo magkakasama. Kaya ako na. Tapos kayo, Barangay Siksikan. Ngayon, ibang barangay naman ang ibang kasama barangay natin. Barangay San Manuel.
4: San Manuel.
8: Yan, tsaka, yung mga tanod ng San Manuel.
4: Bagong Silang.
8: Bagong Silang, ganun din.
4: Lahat ba? Lahat sila? Katulad sa amin?
8: Ang Bagong Silang ay isa lang.
4: Isa lang?
8: Si Kapitan Balacanta. Iniaya kasi si Kapitan, kaya lang hindi sumama. Nagagawad. Pag mga may operation, sama ho kayo ha, yung mga barangay official.
4: Sa amin lahat eh. Bakit sa amin? Pati sekretary, pati treasurer eh.
8: Ayan, talaga.
4: Pati purong barangay tanod.
8: Ibig sabihin, nagkakaisa kayo, walang ano doon ha?
4: Wala. Lahat eh. Lahat may award.
8: Kakaisa ba talaga kayo?
4: Ha? Oo. Nagkakaisa naman.
8: Iyan talaga.
4: Alam mo naman sa mga barangay officials, pagdating sa session may mga balitaktakan. Pero pagkatapos ng session ay
8: okay naman.
4: Yan.
8: Yung Barangay San Manuel, yun talaga si Kapitan Lagrada. Hindi rin eh.
4: Hindi
8: Kapitan
4: rin.
8: Lagrada, Kagawad Agmes, tapos tatlong tanod. Naka-specific na ngayon. Yun ang ano ni Kapitan ngayon, naka-specific talaga kung sino yung mga, halimbawa, nakasama sa mga panguhuli, sa mga wanted person, o kaya yung mga may gumagawa ng masama. Kung sino yung mga kasama doon, tanod, volunteer.
4: Volunteer, yun.
8: Oo, kahit na yun.
4: Auxiliary.
8: Yan. Alimbawa, yung taong manginginom sa gilid ng kalsada tapos biglang may nahuli na magnanakaw, kasama yan na po pwedeng bigyan.
4: Minsan nakakatulong yung mga manginginom sa, wag lang sa kalsada talaga, sa ano lang, sa So may sa bubong pa rin.
8: Yan,
4: so may bahay pa rin nila.
8: Ay, kasi ano
4: si bawal rin sa kalsada eh.
8: Oo, oh, yung sa amin sa Dagumboy, ganun.
4: Ganun?
8: Hanggang sa bagay, araw-araw, gabi-gabi talaga inuman doon.
4: Pero sila na yung bantay.
8: Sila na bantay.
4: Ay, bigyan ng award dyan.
8: Bugbog, sarado talaga yung magnanakaw. Pagka, alam mo, napadaan. O kaya yung mga bago sa paningin, ay sus. Niwala kayo Dagumboy.
4: Baka,
8: hindi
4: baka,
8: ko kinukonsente.
4: Kaso yun, hindi pala magnanakaw yun. Papasok sa trabaho.
8: Merong hindi nagbayad ng bar eh. Di ba, marami kami, marami kami bar.
4: Bar doon eh.
8: Di, na, mali ang napasok. Dagumboy ang napasukan,
4: yari
8: nagsisigaw, ah, disgrasya, may nagnakaw rin ng bike, ganun din, disgrasya.
4: Ay, bigyan ng award yan.
8: Bira.
4: Oo, bigyan, papunta mo sa ano, bigyan mo ng award, sabi mo kay Kernel, bigyan ng award yan.
8: Pwede, pero mas mahalaga
4: sunog,
8: sa kanila.
4: Sunog baga?
8: Oo, pwede, pero mas mahalaga sa kanila, bote.
4: Bote. Ay, bigyan, yung award nila, yung ano, yung bote.
8: Bote.
4: Oh, bote din.
8: Yan talaga, Dagumboy.
4: Dagumboy, pagka ganun eh. Ay, si Kernel naman, wala problema pagdating sa mga award-award ng mga bote.
8: Oo. Oh.
4: Bahaba, di ba?
8: Oo nga pala, no? Nakaraan, salamat ha, Kernel, ha? Doon sa siya lang yung ano eh, yung bagong Kernel na...
4: City Director.
8: Mo, no? Oo, City Director na ikaw, di ba? In-invite ka rin. Mm-hmm. Nakapag-one-on-one na kayo ni Kernel.
4: Dalawang bisis na ako eh.
8: Dalawang bisis na.
4: Breakfast.
8: Kita mo na.
4: Dapat ka ngayon, may breakfast pa ulit. Kaso hindi sumagot yung kliyente.
8: Oo. may, ano ka pala, taga-Burlan ba yun?
4: Hindi, okay. Iba naman. Mga, ano natin, mga... si Sir Muslim Brothers.
8: Yan, o. Eh, pagkatapos niyan,
4: nakaraan mo, nag-aburlan eh.
8: No, biroy mo yung mga media, tinipon, di ba? Mm-hmm. Sabihin, may pagpapahalaga siya sa mga organization katulad ng media. Ngayon, yung mga barangay official na talagang tumutulong sa pagpapatupad ng peace and order, katulad ni Kapitan Rini Balacanta ng barangay mm-hmm. Bagong Silang, ni Kapitan Lagrada ng San Manuel, at ni Kagawad Agmis, eh, nakatanggap po ng, kasama tayo, nakatanggap po ng pagkilala dito po sa CTPNP.
4: Siguro yung naano ko sa kanya, yung malawak na karanasan niya sa galing siya sa intelligence ano eh intelligence group, so sanay siya sa makipagtalastasan sa kumong tao.
8: Yan, oh,
4: diba? Pagka ikaw ay
8: sabi ko nga ano, eh, bakit ganyan yung ano mo diskarte kasi sa kanya kapag-usap kami kasi kadalasan pagka intel lubog yan diyan masyadong ano sa yung mga usap na usap na mga ganun, pero yung formal tapos yung mga bonding kasama yung ibang ano hindi kanya ng mga ano, intel eh. Pero sa kanya,
4: ano iba yung ano niya, iba.
8: Oo, sanay talaga siya, marunong talaga siya.
4: Sa galing siya ng ano eh, Sambuanga.
8: Sambuanga.
4: O, sa, mas matindi yung ano doon eh. Matindi yung maliban sa Calabarzon, nagsambuanga din. Kaya alam mo naman sa Mindanao, matindi yung mga lugar doon.
8: Oh, matindi yung threat doon, di ba?
4: Oo, kaya ka.
8: Against uniform personnel. Pero napakisamahan niya yun. Sabi niya nga, ano sa kanya, kinikilala talaga siya ng mga ano doon eh, ng community. So dito sa atin, biroy mo, naramdaman ko yung ano yung words na binitawan ng dalawang kapitan na talagang, biroy mo, Kapitan Lagrada, sir, kami sa Barangay San Manuel, makakaasa ka, isang tawag mo lang, kung kinakailangan, lalo na dyan sa peace and order namin, eh, tutulong at tutulong talaga kami sa PNP.
4: Kaya, pagsama ka lang sama sa mga kapitan, sir, may higing kapitan ka.
8: O, ganun ba?
4: O, nabangkaw-bangkaw?
8: Biroy, mga picture kahapon, napapalibutan tayo ng kapitan.
4: Kaya ka, yun ang mga pahiwatig na daw yan eh.
8: Hindi, kagawad lang sa atin. Doon lang muna tayo.
4: Tatanong eh, magkakapitan na ba si Kagawad Gerald? Ay, talaga oh.
8: Dito lang tayo, pisin order lang tayo ng Puerto Princesa. Tinitignan natin yung mga sama tayo, diba? Iba-ibang mga barangay. Pinaghandaan na natin yan sa susunod na administrasyon. Sino ba? Binibenta ko na yung sarili ko.
4: sa anti-crime, isa na mapapalit kayo si Richard Ligan.
8: Hindi, ano lang tayo. Tulong-tulong na tayo sa kanila.
4: Pero parang, ano, yung sa drugs, parang medyo... parang ngayon parang wala masyadong ano ah sa siksikan bangkaw-bangkaw parang
8: sa operation.
4: Oo, oh, sa siksikan bangkaw nakaraan mga palitan lang yan, 'di ba? Ngayon medyo parang lumipat ba?
8: Meron pa rin.
4: Meron pa rin.
8: Meron pa rin, no, meron pa rin. Nagkaroon kasi ng lumipat yung mga SDET, yung mga drug operative, nag-reshuffle sila. Ay kailangan pala yan ipaano pa? I-coordinate pa yung mga names, mga pangalan dito sa PDEA at ipa-approve pa nila sa region bago ka pa makasama sa mga operation.
4: Ayun.
8: Ganon siya. Palipat-lipat eh sila. So, bumaba yung bilang ng mga operation. Totoo talaga yun. Oh, bumaba yung operation. Pero makakabuelo na sila kasi ngayon, steady na ngayon, yung mga ano natin, yung mga station commander, ganon din yung mga tao sa baba, yung mga estate ng bawat station. Asahan na yun, sunod-sunod na yung mga operation.
4: Oh, kasi yung bata ng PNP doon, pakalat-kalat na lang, wala pa nang huhuli.
8: Pwede ya, huli mo na ngayon.
4: Nireklamo na ng mga tao.
8: Pakalat-kalat na ba doon yung ano?
4: Eh, hindi hulihin ang PNP kasi ano nga nang yun eh.
8: Ali, pwede ya.
4: Nireklamo na kasi yun eh.
8: Yun na nga eh.
4: Okay, ayun na, sabi ko, may nagreklamo na sa isa ko, hindi, eh, ano ng PNP yun, asset ng PNP, panghuhulihin ng PNP.
8: Baka tumutulong din, no? May ano rin kasi, may intel community na malaki yung ambag para mahuli yung mga nasa ilalim din talaga.
4: Naintindihan mo natin kasi ang sabi ng PNP, dati yung kanilang ginagawang asset ay yung police.
8: Police.
4: Kaya lang...
8: Wala, hindi mag-deal.
4: Yan ang problema kasi siyempre pagka-asset ka, kailan mo gumamit, di ba? Kailan mong gumamit. Yung police, siyempre, mapipilitan gumamit na didiretsuhan.
8: Oo. At saka ano sila, may random inspection sila, random test sila. So wala pa naman paliwanagan. Pag nagpositive ka?
4: Positive ka, sibak agad.
8: Sibak, tanggal talaga sa trabaho, hindi sa posisyon, hindi sa posisyon, sa trabaho.
4: Sa trabaho talaga.
8: Sa trabaho talaga bilang police, tanggal.
4: Kaya ginagamit na asset, yun talaga ano din. Drugista din.
8: Yun. At saka ano yun ha, kinikilala yun ng korte.
4: Ng korte.
8: Kasama yun sa ako mismo, judge mismo, tinanong talaga ako ng isang judge doon. Na nandoon ba ang confidential agent? Sinabi ko nandoon. So kasama yun at kinikilala ng ano yun ang korte.
4: Kaya
8: lang pakalat-kalat talaga, Joy.
4: Pakalat-kalat kasi kaya yung mga tao na dapat simple lang din sana.
8: Lubog yun. Dapat hindi pinagmamalaki, hindi alam ng tao.
4: Ay, alam ng buong barangay.
8: Ay, bawasan.
4: Alam ng buong barangay. Tapos pag nakita na, ayan na.
8: Yun lang.
4: Payat na eh.
8: So ito ha, congratulations po sa mga barangay official na tumanggap ng award mula ho sa Puerto Princesa City Police Office. Inihikayat to kayo ni Kapitan Rene Balacanta, iba pang mga barangay, ma-experience nyo rin po yung pagtanggap ng award ng City PNP.
4: Yo, congrats!
8: 6:25 ng umaga. Ako na ba?
4: Ikaw na.
8: Kinumpirma ho ni Kagawa Drizalin Hamares na bibisita ho si Department of Environment and Natural Resources Secretary Juan Miguel Cuna ngayong araw sa Barangay San Manuel upang bisitahin ang mga bakaw na itinanim sa lugar kung meron ba itong pagbabago pagkatapos sa laulain ng mga informal settler noong mga nagdaang taon. Ayon kay Kagawad Habares, merong apat na araw o apat po na bakaw na itinanim sa barangay San Manuel. Partikular na ho ang apat na uri po ito ha. Yung pong tangal.
4: Nilalagay sa tuba, Choy.
8: Ito ba yun?
4: Oo, nilalagay sa tuba para magpula.
8: Ayun, ito yung bakaw babae. Anong itsura nitong bakaw babae?
4: Ayun, hindi ko rin alam.
8: Yung bakaw lalaki. Yung
4: paglalaki matulis yan.
8: Ito na ba yung straight bakaw?
4: Baka.
8: Tapos yung hindi, yung babae baka ito yung malapad, yung may palda, yung parang maraming mga sanga-sanga sa paa.
4: Paglalaki matulis.
8: Ito na yung mahaba.
4: Yun,
8: yung doon sa ano, araw yung lalaki.
4: Itanong ko nga kay ano yan, nakikinig yan araw-araw sa atin eh, si yung aming bantay bakawan.
8: Ayan, pwede.
4: Si Time Minutes Lucio. Time Minutes, i-text mo sa akin ngayon, i-chat mo sa akin.
8: Pwede yan ano, topic Joy sa ano sa sentro yung pagpapahalaga sa mga bakawan.
4: Yan. Ano, napaka ano yan. Kasi kami, sa huwa din nga, magtatalim kami ng bakawan sa siksikan eh.
8: Yan talaga. At ito pong bakaw babae, bakaw lalaki, at kulasi.
4: Kulasi.
8: At iba pa, alam mo yun?
4: Hindi naman ba yung kulasi?
8: Kulani ang alam natin. Kulasi, iba.
4: Yung kulasi.
8: Yan ha. Natutuwa naman ang opisyal dahil sa hindi na kailangan pumunta at bumili sa ibang lugar para ho makakuha ng seedlings ng mga bakaw dahil kayang-kaya na umanong mag-provide ng LGU San Manuel para sa mga nais na mag-tree planting. Sa kasalukuyan ay mayroong mahigit 10,000 na mga bakaw. Meron ang barangay para sa mga nais na magtanim ng bakawan.
9: Express Balita sa Umaga.
10: Simula
9: noong 2018 na nagsimula ang activity natin ng pag-tree planting para sa rehabilitation ng area. So, ngayon binisita ng DNA Central ka Alison ang lugar kung ano na yung naging sitwasyon, kung ano na yung improvement. So, nakita rin nila at pas darating ang ating general secretary para ma-witness talaga ano na ang pinagbago ng lugar mula noon hanggang ngayon. Super matagumpay na, alam mo kung bakit. Mga mangrove na tinanim natin noong 2018, yun ay ang tangal, particular ang tangal. Actually, may apat na mangrove tayong tinatanim sa Barangay San Juanuel. Hindi na natin kailangang bumili ng seedling sa ibang lugar para meron tayong maitanim. Sa ngayon, ang Barangay San Juanuel na ang nagpo-provide ng mga seedlings kung merong gustong mag-tree planting, tayo nang nagpo-provide. Kaya sa kasalukuyan, nasa 10,000 mahigit ang ating mga seedlings dito sa Barangay San Juanuel.
2: Iyan po ang tinig ni Kagawa Rizalin, Habares ng Barangay San Manuel. Iyan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan ito upang may panumbalik sa maayos na panigin ang inyong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Choy, ngayong araw daw ito?
4: Oo, kaya nga.
2: Pero hindi ang pagkakalam ko, hindi siya eh. Ang pupunta, hindi yung
4: secretary.
2: Parang asik.
4: Oo, may pinadala lang.
2: Oo, parang asik na lang yung pupunta.
4: Eh, talagang natin si Boss Rodney dyan.
2: Yan, oo.
4: Siyempre, kasama yan. Tsaka sila Penro.
2: Oo. Tsaka si Katropang Ali.
4: Oo.
2: Yan, nandoon yan mamaya. Kahapon sana ito, pero hindi natuloy. Ngayon na lang ito tuloy. Ang layunin po nito ay ma-check at makita yung pong napakala mahaba yung bakawan sa Barimbing.
4: Oo, dami niyan, oh. Ganda daw sa Barimbing.
2: Oh, 'di ba naalala mo yan, kagulo-gulo yan diyan eh. Nandiyan ako nung nilusob yan, talagang tinirhan yan ng mga informal settler. Tapos mayroon silang nilagay na bakod. Gate nasa wali. Sinugod yun. Pagsugod doon, talagang pinagpapasok ang isang mayroong nakitang isang baril. So, napaalis yung mga residente. Pagkatapos noon ay napanatili yung mga bakawan doon sa lugar.
4: Alam mo, mahalaga tsoy yung bakawan, tsoy. Yan ang ating natural flood control.
2: Natural flood control.
4: Yan. Pagka may mga, mayroong isang speaker, may natinan akong seminar, sabi niya, alam mo ba bakit na wash out yung Tacloban City ng Yolanda?
2: Bakit daw?
4: Kasi wala nang mga bakawan.
2: Ayun.
4: Nung nagkaroon ng storm surge, lahat ng tubig pasok doon sa mga kabahayan.
2: Ganun na nangyari.
4: Pero kung may bakawan daw, kung mayroong nakaharang na bakaw, yung tubig, papunta man, may mahaharang.
2: Yung malaking alon, kaya niyang basagin.
4: Basagin
2: niya. Ati-atiin niya yun. Kasi mayroong mga ugat na malalaki.
4: Oo, yun.
2: At mararami ito pong bakawan.
4: Maliban dyan, yung mga similya ng isda, dyan, ang dami mga bagong panganak na mga isda, dyan nanganganak eh.
2: Kaya nga, oh.
4: O, dyan nagpapalaki.
2: Ibiruin mo, ako kami ha, yung mga magpipinsan kami, pumupunta pa kami ng ng Tagpit, Aburlan.
4: Aburlan pa.
2: O, yung harap ng Isla Sombrero.
4: Oh.
2: Doon kami, ang dami dumang alimango, alimasag, naghalo na sila sa bakawan. Tapos mayroon pang sugpo, hipon. Yung hipon mga ganyan, din na pinapansin eh. Yung mga ganyan kahaba,
4: wala na.
2: Si hipon, wala na. Ang ini talaga sugpo, yung malalaki.
4: Malalaki talaga. Oh.
2: O, nangingilaw kami doon. Basta mahaba yung kati.
4: Oo, kaya yun, malapad.
2: Layo noon, pero haba ng bakawan doon.
4: Ay, maganda yung pangalagaan talaga yung bakawan. Sabi dyan sa siksikan, maraming bakawan pa.
2: Yan, sana ganun din yung sa Barangay San Manuel, di ba?
4: Maganda yung ginawa din dyan sa may puro kapatagan.
2: Puro kapatagan.
4: Binakod nila yung pagitan ng mga bahay, tsaka nung
2: bakawan.
4: Ng bakawan para wala nang
2: Ayun, oo. Oh, kaya nga, oo. Oh,
4: sana yun ang interpretasyon ko sa bakod din, ha?
2: Yun,
4: yung sa buho na bakod. Sana lang hindi yun binako dahil sa may umaangkin. Pero ang interpretasyon ko doon, para mapangalagaan yung mga bakawan.
2: Yung ganun din, yung dyan sa may kay press, yung napakasipag na pwede na maging kagawad, si Purok President Johnny Nilyaska.
4: Yun ang atay
2: yung sa yun. Yung napuntahan ninyo yung sa Kapatagan. Di ba doon bakod?
4: Bakod.
2: Buho. Doon naman kila Press Buhanginan, kay Press Johnny Nilyaska,
8: ano talaga yun? Slope talaga yung ano talaga yung semento?
4: Ah, flood control talaga.
8: Iniwalay talaga.
4: Iniwalay talaga.
8: Oh, nandito yung mga bakawan, dito yung mga tao.
4: Maganda, maganda.
8: Yun ang maganda. Talagang binabantay ng mga puro kopisyalis.
4: Mm.
8: Yung kanilang, sabi nga, merong nagtayo doon ng mga bahay sa may gilid mismo ng bakawan, pinatanggal nila.
4: Mm.
8: Pinatanggal nila. Ganun, binabantayan nila yung, anon, yung mga bakawan. Tinarin yung lugar na po pwede at hindi pa po pwedeng paglagyan ng mga bahay.
4: Yun, maganda yun. Kami nga sa siksikan, bumili pa ng ano eh, ng bangka para kay Thai Minutes, mabantayan yung bakawan eh.
8: Ba talaga, may bangka?
4: Oo, oh, pambuti, pambuti.
8: Hmm, yes. Maganda. Siksikan, malapad din yata yung bakawan sa inyo.
4: Oo, oh, malapad, malapad.
8: Malapad.
4: Oh, hanggang dito sa may Golden Valley, magkakarugtong yan eh, Tinigiban, Santa Monica, Siksikan, Irawan.
8: Ayo, malaki pala.
4: Malaki yan, malaki.
8: Magano ka, Choy, magawa ka ng ano ng tawag diyan ng resolution na ano na mag-combine yan sila, task force.
4: Task force Bakawan.
8: To para yung pundo magsama-sama tapos makaano kayo ng mga gamit.
4: Gamit. Oo. Oh, ano hindi ko maramdaman yung task force Bakawan. May task force Bakawan pa ba ang city?
8: Hindi ko ba
4: dati
8: alam.
4: Dati meron, 'di ba?
8: Hindi ko ba alam. Oh. Pero pag minix mo yan, pag pinagsama-sama mo yan, ay siyempre, halimbawa yung barangay, tigda dalawa-dalawa o kaya isa na task force, tapos magkakasama sila, at least magkakahintayan sila. Hindi katulad na pag isa lang nagtrabaho, parang ako lang naman, wala nakakita, hindi na ako mag-ikot.
4: Ay, hindi ganyan si Tay Milits, Lucio, hindi ganyan.
8: Hindi ba ganun?
4: Kahit mag-isa siya, o kahit hindi niya kasama si Boss James Dayap.
8: Pag pinagsama-sama mo yan, meron na silang ano grupo at schedule na mababand yung grupo nila at parabang nag-i-enjoy lang sila na nag-rubbing.
4: Rubbing doon, di ba?
8: Oh, pero masaya sila dahil sama-sama sila.
4: Kaya lang, ayaw na nila mag-rubbing. May buhay yan daw eh.
8: Meron. Yung nandiyan sa may Pishpan, sa may ano, Santa Monica, pinuntahan namin ni Luigi Fernandez.
4: Oh, karugtog na yan ano eh, ng siksikan eh.
8: Oh,
4: ikot-ikot na yan dyan, eh.
8: Malaki raw na buhaya eh. Sabi ko baka taong naliligo lang. Hindi, buhaya raw buhaya talaga.
4: Sabi ng mga taga-PCSD doon sa may nakwarin sila dyan dati sa may Tinigiban sa may Sandiwa.
8: Mm.
4: Kasi magkakarugtong na yan eh.
8: Oo.
4: Galing Iwahig, Irawan, Siksikan, Santa Monica, Tinigiban. Yan yung mga bakawan dyan. Pero napakayaman ang bakawan dyan ha. Maganda nga dyan Choy magkagawa ng ano eh.
8: Na,
4: floating restaurant.
8: Yan talaga.
4: Oo.
8: I-ano mo muna Choy, ipa-mag-ano muna kayo, ipa-declare mo muna ng CBST sites.
4: Yun, yun, yun.
8: Pagkatapos ay mag-create na ng association. Kasi pagka community-based sustainable tourism, nagpupursige at mayroong support galing na tourism office.
4: Yan ang gusto ko sa inyo. May natutunan kayo sa seminar eh.
8: Ah, yan talaga. Oh, kami nila Kagawad Soto.
4: Siya rin yung ano namin eh, tourism ano eh.
8: Chairman
4: eh.
8: Sa amin kasi meron ng
4: CBST.
8: CBST sites. Yun na yung ano, Kanigaran.
4: Mm-hmm.
8: Tapos yung meron ng association.
4: Yun ang maganda.
8: Pag nag-boom yung, pag nagbukas na yung boardwalk.
4: Sabi ni Kapitan, no, meeting namin sa Purok Mabuhay. Baka maglagay kami ng boardwalk sa Mabuhay.
8: Mabuhay.
4: Sa Purok Mabuhay.
8: Ano yan,
4: kahit isa pa lang yung naka-registered na taga-siksikan.
8: dagdag attraction yan.
4: Magpa-meeting kami. Sino ang registered na sa siksikan? Isa lang eh.
8: Ay, ganun?
4: Taga mabuhay pala eh.
8: Yan lang. Yan.
4: Pero lalagyan natin ang project dyan. Boardwalk.
8: Yan talaga. So ito ha, ngayong araw naka-schedule para humakita yung pong kalagayan ng mga bakawan yan po sa Barangay San Manuel ng DNR official galing po sa National.
4: Sana makita rin ng taga-DNR yung mga homeowners association dyan na titulado pero ang classification ay ano pa timberland.
8: Oh. Ay naku, maganda pala ito pati yung
4: pati
8: doon
4: sa
8: ano.
4: San Jose.
8: Sa San Jose yung San Jose. Topic ni Kaluwi.
4: Oo. Oh, oh.
8: 'Di ba? Ang dami ng mga bahay sa gitna ng bakawan, merong parang palasyo na bahay.
4: Yo.
8: Ang bihira kasama yan, pa-check dapat ng DNR.
4: Palasyo?
8: Malaki. Malaki. Ano eh, bato na bahay.
4: Ay, ganoon.
8: Yan, sana makita yan dyan po sa kasi may plano rin na ano na maglagay ng ano ng mga floating cottage kasi may sandbar din pala dyan sila.
4: Oh, maganda dyan.
8: Oh, sa San Jose. So
4: sa San Jose, dyan ako naliligo eh sa may ano dyan, sa may daungan.
8: Daungan?
4: May daungan dyan tapos sa kita mo na yung Honda Bay.
8: Yan.
4: Maraming sikat-sikat, Choy.
8: Ba, talaga ayos
4: sa. Ano ka lang ang dami sikat-sikat dyan?
8: Pwede, mapuntahan nga minsan, ha?
4: Balita sa umaga. Samantala, usapan naman tayong baboy.
8: Babuyan na ito ah.
4: Naglabas po na sa lobby ng isang hog resort sa barangay Alakalian sa bayan ng Taytay. Matapos umano silang mabiktima ng mga ahente na nalulugi na ng kilo ng baboy. Ayon kay Rhea Jane Dagot, tinatayang nasa 80 kilo ang tansya ng mga ito sa kanilang baboy. Ngunit ng timbangay ng mga ahente ay nasa 60 kilo lamang daw ang naitala. Dito na sila nagtaka at muling kinilo ang baboy at lumabas na nasa 80 kilo nga talaga at hindi 60 kilos. Kaya naman nagbabala ito para sa kapwa hog resort na mag-ingat sa mga ahenteng nanluloko ng timbang.
10: Mag-chat po agad sa akin yung ahente po.
11: Magkano raw po yung usapan ninyo doon sa chat ninyo?
10: Ang ano niyo po sa akin ay 130 to 150. Sa iba po merong 120, meron din pong 150 yung kibirin mo. Po ng mga bayo, dictyer pa daw po, patupad po. Kahit po yung ano po, yung mga bayo dito na nagdito po sa anak. Ganon din po ang tuha nila, mas mababa po po. Lugi po talaga. So ang pinagdito to 180 po ang isang sako.
4: Express. Yan po ang atinig ni Rhea Jane Dagot, hog racers mula po sa bayan ng Taytay. At yan ang balita atin sa inyo ng Sandon Plus Gold. Ito ay marami lang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Sandon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: So yun ha, ang bintahan po ngayon ng baboy sa mga hog racer ay 120 no? Range 120, 130.
4: Dapat 170 na yan.
8: May 120? May 120 pa rin talaga.
4: Dapat 170 na yan, dapat ipahuli yan. Yung mga namibili na, ipahuli nyo na yan. Dahil may memorandum na si Gobernador eh. Taytay yan eh. Taytay.

0: kayo. Eh, dineclare pala na 60, mabuti na lang na kumpirma ninyo na 80 pala yung kilo. Hog racer kasi may mga pilyo rin talaga, may mga ano rin talaga yung nananamantala.
1: Kaya nga eh, talagang kaya, ayaw pa rin tumigil eh.
0: Kaya sa mga hog racer, talagang maging wise din kayo. Kung meron kayong panimbang, mas maganda para at least merong comparison ba?
1: At kasama rin sa ordinance sa Choy, pandaraya ng ano, sa timbang. May sa parusa timbang din yan. Nandun sa ordinansa ng province. So, pagka ganun, dapat yung MAU, tulungan nyo yung mga hag-resource ninyo sa mga munisipyo at para mahuli ang ano na yan kasi kayo ang susumbuhan ng mga hag-resource eh.
0: Yan o. Provincial government, baka pwede nating bigyan ng pagkilala yung mga middleman. Total, di nyo naman kayang tanggalin yan. Bigyan ng pagkilala kung sinong middleman ang kayang bumili ng 170.
1: Ayun, 170.
0: Oo, sabihin ninyo. Alimbawa, si Toto, sabihan ko, to, bilhin mo ng 170, bigyan nyo ng pagkilala.
1: Yun, walang problema yan. Kay Gobernador, basta 170, bibigyan niya ng recognition.
0: Yan, kasi wala yan, di niya matanggal.
1: Sasanggol niya ang panglalawigan, bibigyan niya ng resolusyon, ng kombindasyon.
0: Kasi maniwala ho kayo, dyan sa batas na yan, hindi hog racer ang natulungan ninyo. Sino ba nagpanukala nito? Si board member, Ortega?
1: Siya yung chairman eh. Pero parang ang nagpanukala niyan, I think, board member Arzaga.
0: Arzaga, board member.
1: So, parang si Sir Winston.
0: Mga board member, ang natulungan nyo dito, hindi hag-racer. Ang natulungan nyo dito ay yung mga middleman. Bakit?
1: Bakit?
0: Kasi yung pong mga hag-racer ay gusto nang maibenta ngayong araw yung kanilang mga baboy, ayaw naman bili ng mga middleman.
1: Hindi, protection nga yung ordinansa na sa mga hag-racer.
0: Ito, actual talaga ito, actual. Ang totoong nangyayari, realidad, ganito talaga yan. Bili, sabi ng hag-racer, bilhin mo ito, 170. Ay, sabi naman ng middleman, Mahal. Hindi ko bibilihin yan. Bahala ka dyan. Ay, di, syempre, hindi, walang magbili. Roy, bumilang ng bukas-bukas kasi, pag ngayon di mo na ibenta, bukas, lugi ka na.
1: Overweight na,
0: overpakain ka na, over-maintenance ka pa. Di ba? So, lugi ka na isang araw. Tinawagan mo na naman hag-racer. Bilhin mo na 170. Hindi ko bibilhin, mahal. Hindi, pangalawang araw, lugi ka na naman. Pangatlong araw, yun na, maobliga ka na. Ibaba mo na yan hanggang sa kung anong presyo ng middleman. Yan ang masusunod.
1: Di, isa lang ba yung middleman? Di, doon ako sa kabilang middleman.
0: Yan.
1: Doon ako. Ayaw mo sa akin. Doon ako sa pangalawang middleman.
0: Mas organisado yung ano, yung mga middleman kaysa sa mga hag-racer.
1: Kaya nga may talagang ano sila pagka yung presyo nila ganto lang.
0: Kaya nga mas ano sila, mas kumikita sila kaysa sa hag-racer. Mas talo yung
1: hag-racer. Alam mo kung gagawin ko?
0: Ano?
1: Bubuhatin ko yung baboy ko, hiyampas mo sa middleman.
0: Gusto mo, sa'yo na lang ito eh.
1: Sa'yo na lang.
0: Huwag mo na bayaran.
1: sa'yo na lang ito na. pero itong ordinansa, ito talaga ang purpose niyan, ay matulungan yung mga hag-racer. Dapat naman yung MAU, kapag mayroong mga namimili na middleman na namamarat, kasi kasama may hotline kayo para makasumbong ka agad yung hag-racer at matakbo ng mga MAU. Mahuli ka agad itong mga to.
0: Alam mo, mas maganda dito, magkaroon na lang ng task force yung provincial government. Task force middleman.
1: Yun, pwede. Task force middleman. Hulihin na mga middleman na mga hindi sumusunod sa ordinansa. Yan.
0: Hanggat na walang nagpupulis, maniwala ka, sasabi niya, nabili niya sa hag-racer. Sige, sarado tayo, 130. Ay ngayon, ibibenta naman sa palengke ng middleman.
1: 200.
0: Mahal ito ha, 170. Ang bili, 170 ang bili ko sa ano nito, sa Burlan.
1: Benta ko sa'yo ng 250.
0: Papatong lang ako ng konti kasi mahal ang bili ko 170. Di sinong kumita ngayon? Yung mga middleman. Kaya kailangan merong magpupulis. Kasi babaratin at babaratin niya, maniwala kayo.
1: Kaya nga. Ang style pa daw niyan eh, sabi nung pagpunta mo doon, huwag mo na tayo mag-usap ng presyo. Mag-kape muna tayo.
0: Yan na.
1: Di ba? Kape muna tayo. Kwento-kwento. Kumusta yung ano? Ay, sabi ng hag-racer, may mga kasi intuition ng anak ko eh. Ganun.
0: Yan.
1: Magkano ba ang saka tapos pasukuntuhan ng mga problema
0: mo na eh. I-establish ka muna na mukhang kailangan mong pera. Hirap na hirap.
1: Ito, may cash ako ngayon. Itong presyo lang. Sasagot na kagad ang problema mo. Siyempre, hag-racer, kailangan ng anak ko ng tuition dala sa puerto. Padala ng alas. Sige na nga!
0: Di ba?
1: Yun.
0: Naniniwala ako na mas

0: mautak si middleman kaysa kay Hagraiser.
1: Oo, oh, talaga yun. Oh. Eh, ano niya yun? Master niya na yun eh.
0: Master niya na yan. Oh. Yan ang trabaho niya. Oh.
1: Pero...
0: ang Hagraiser kasi napuprostate sila na ano eh, na... Aray, kailangan mabili na ngayong araw
1: kaya
0: ito. Nasaan na ba yung Hagraiser na yan? Ayan. Ay, mga Hagraiser, pabitin-bitin din yan sila. Eh, bukas. Aray, sira yung sasakyan. Bukas, sunod, bukas makalawa.
1: Diskarte yun eh, diskarte. Pero dahil nga, meron ng federation, federation, ha, mga kapederasyon, yung Hagraisers natin, so sa Palawan, palakasin natin yon. Tapos yung sasabing marketing arm yan, ay talagang, ano, tapos yung sasabing ng task force, yung MAU, Municipal Agriculture's Office, tsaka yung Provincial Agriculture's Office, magkaroon nga ng ganyang, ano, na may masusumbungan yung mga Hagraisers natin kapag sila ay binabarat.
0: 6:46 ng umaga sa ating po mga live report.
1: Direksyon para sa food sovereignty at climate resilience sa Bagwis, Palawan, inilatag. Katrapa mo sa balita, Alison Salvatos.
2: Pinalakas ng pamahalang panalawigan ng Palawan ang seguridad sa pagkain at kahandaan sa climate change sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas maayos at napapanatiling sistema ng agrikultura. Sa ginanap na Bagwis Palawan 2026, inilatag ang mga estratehiya para sa pagpapahusay ng infrastruktura sa agrikultura, pamamahala ng tubig at makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Binigyang din dito ni Governor Amy Roa Alvarez ang kahalagahan ng malinaw na plano at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng mga pambansang ahensya. Bilang resulta, binuo ang Palawan ABE Declaration and Food Sovereignty Agenda kasama ang mga commitment para palakasin ang serbisyong pang-agrikultura sa buong lalawigan ng Palawan. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Vision X Plus Softgel Capsule. Para sa ating mga kabayan, makatrabang nakakaranasan ng panlalabo ng paningin, mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman ang inyong katropa, katropang Alison Salvatus, XFM News.
0: Konseho ng San Vicente, umilingo ng pansamantalang pagpapatigil sa DNR enforcement sa Timberland at Ismin area. Katropa mo sa Balita, Belia Mucha!
3: Humiling ang sanggunang bayan ng San Vicente, Palawan sa Department of Environment and Natural Resources ng pansamantalang suspensyon sa pagpapatupad ng mga notice to vacate, cease and desist order at iba pang enforcement actions laban sa mga residenteng naninirahan sa Timberland at Eastman areas. Batay sa Resolution Number 2026-856, layunin ng kahilingan na mabigyan ng sapat na panahon ang mga apektadong residente upang makapag-apply ng kaukulang permit at karapatan sa paggamit ng lupa. Habang inihanda naman ng lokal na pamahalaan at mga barangay ang mga posibleng relokasyon. Ayon sa resolusyon, maraming residente ang umaasa sa mga nasabing lugar para sa kanilang tirahan, kabuhayan, negosyo at mga aktibidad na may kaugnayan sa turismo. Bagamat may mga residenteng naisumunod sa mga kautusan ng DNR, nahihirapan umano ang ilan dahil kakulangan sa pinansyal na kakayahan at limitadong panahon upang makahanap ng bagong matitirhan o mapagkakakitaan. Samantala, patuloy ang pakipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa mga kinaukulang ahensya kaugnay ng posibleng reclassification ng mga lupain na matagal nang ginagamit bilang tirahan, negosyo at pasyalan. Ayon sa resolusyon, layunin ding matukoy kung ang kasalukuyang klasifikasyon ng mga lugar bilang timberland ay naayon pa sa aktual na paggamit ng mga ito. Gayunman, ang naturang hakbang ay isang kahilingan pa lamang ng sangguniang bayan at hindi nangangahulugang otomatiko nang suspendido ang mga enforcement actions ng nasabing tanggapan ng DNR. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elindo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Isang motorista naman na nasa employee siya ng alak dyan sa bayan ng Nara, nakatulog daw sa gitna ng kalsada matapos matumba. Hindi nakatira ng pang-uwi. Katropa mo sa balita, Ray Elcaran.
4: Nakatulog na sa gitna ng kalsada ang isang motorista sa kahabaan ng Barangay Panakandus, Nara, Palawan, matapos umanong matumba sa motor dahil sa kalasingan noong Oktobre 11, 2026 ng gabi. Kinilala ito sa pangalang si Ginoong Roger na residente sa bahagi ng hasyenda sa naturang bayan. Ayon kay Sherman Palaw sa bando, nakahandusay raw si Roger sa gitna ng kalsada at tila nakatulog na. Dahil rito, mabilis namang tinulungan ng ilang residente at motorista nga nakakita. Samantala, agad namang nilapatan ng kaupulang medikasyon ang nasangkot na motorista, habang labis naman ang pasasalamat ng kaanak ni Ginoong Roger sa lahat ng mga tumulong, dahil daw kung hindi agad na agapan ay maaari itong mapahamak, lalo't na sa impluensya ng alag. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na iwasan ang pagmamaneho ng motorsiklo kung nasa impluensya ng alag upang maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Wanted person sa bayan po ng Batarasan na may kasong paglabag sa batas pambansa, arestado ho ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Arestado isang wanted person sa sinagawang simultaneous anti-criminality law enforcement operation ng Batarasan Municipal Police Station bandang alauna ng hapon nitong October 12, 2026 sa barangay Barangay sa bayan ng Batarasan, Palawan. Pinangunahan ng operasyon ng Batarasan MPS katuwang ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit, 3rd Platoon ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, 41st Maneuver Company, Special Operation Unit Maritime Group at Philippine Highway Patrol Team. Ang naristong individual ay naharap sa kasong paglabag sa batas pambansa number 33 ng Presidential Decree number 1865 na inisyo ng Municipal Tricourse of Brooks Point at Spanula, Palawan, na may piyansang nagkakahalaga naman ng 6,000 pesos. Samantala na sa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Copimix, ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Puerto Princesa, maaari pa rin daw makararas ng pag-ulan ngayong Oktobre kahit na po may El Nino. Ayon riyan sa pag-asa. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
6: Nilinaw ng pag-asa na maaari pang makaranas ng pag-ulan ang Puerto Princesa ngayong Oktubre. Gayunpaman, posibleng bumaba ang dami ng ulan pagsapit na Nobyembre hanggang sa unang quarter ng 2027 kaugnay sa nararanasang El Nino. Kaya habang may pagkakataon pang umulan, ay samantalihin ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng tubig ulan bilang paghahanda sa mga susunod pang buwan. Maghanda na malinis na drum o iba pang angkop na lagayan upang ipunin ang tubig ulan. Siguraduhin malinis at may takip ang mga imbakan upang maiwasan ang pagpasok ng dumi at pamugaran ng lamok. Gamitin ang naipong tubig para sa mga angkop na gawaing bahay, gaya ng paglilinis at pagdidilig ng halaman. Huwag itong inumin o gamitin sa pagluluto ng walang wastong treatment at disinfection. Tandaan, bawat patak ay mahalaga. Sa pamamagitan ng maagang paghahanda, responsableng pag-iimbak at matipid na paggamit ng tubig, makatutulong tayo na mapangalagaan ang ating supply sa panahon ng pangangailangan. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na kumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FM News.
0: Maraming salamat, Girly Kadasyo.
1: Joyce, shoutout mo na kay paring Raymond Sapalot sa dyan sa nakikinig sa atin ngayon, tsaka si Maring Norin. Yan, good morning sa inyong Raymond, ha? Mon ha, kay paring Mon. Matagal tayo hindi nagbabanding.
0: Morning.
1: Kay sir, kay sir Tay Lucho, Locio, sabi ko sa iyo nakikinig eh.
0: Talaga?
1: Oo, nakikinig si Tay Minutes, Locio, aming bantay bakawan.
0: Yan. Ay, tanod namin birthday ngayon na Arnold Adaw, happy birthday.
1: Aba, ayos ha. Ay, yung presidente ng aming senior citizen si Ma'am Lilia Casares, birthday rin ngayon.
0: Ayun.
1: Happy birthday. Ha. Kay paring Butchoy Munoz, nakikinig siya pala araw-araw sa mula alas 4 ng umaga hanggang sa ating mga programa dyan sa Barangay Los Bibinda. Yeah. Habang nag-drive na kanyang shuttle van. Ingat sa mga sa driving sa ano sa pamamasada.
0: At mga katropa, gusto mo bang madagdagan ang inyo pong daily wellness routine? Abay, pinapakilala po namin, pinapaalam namin sa inyo ito pong Yes to Health Santon Plus Capsule. Ito po ay meron pong mangustin at malunggay, kaya bumili ka na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang mangustin po ay kilala bilang source ng santon, habang ang malunggay ay kilala na meron taglay na nutrients at antioxidant. Kaya magandang dagdag sa inyo pong balanced diet at healthy lifestyle. Para sa mga katropang gusto hong alagaan ang katawan, suportahan po ang overall wellness nat wellness at gawing bahagi ng kanilang araw-araw na healthy routine. Subukan po ang Santon Plus.
1: Choy, hindi pwede hindi to batiin, Choy. Birthday ni Sir Jasper Radok Avila. Yun. At saka yung kanyang misis, si Ma'am Annalyn Avila. Yan na, yung ating teacher ko yan sa, ano, sa Fulbright, si Sir Jasper. Eh. At ngayon, teacher dyan sa Santa Monica National High School. Happy birthday!
0: At mga katropa, health is wealth, pero mas masarap kung meron pong discount. Mga katropa, gusto mo bang lumakas ang inyo pong resistensya, pero ayaw mo namang mamayat ang inyo pong pitaka? Good news, dahil meron pong pasabog na promo ang Yes to Health Incorporated.
1: Ano yan?
0: Na sigurado pong aprobado ng inyong bulsa. Kaya huwag na mong patumpik-tumpik pa. Abay, narito na po ha. Narito na ang Dobling Protection, Dobling Tipid Combos. Ito ang Buy One Take One ng Santon Vet C. Ibig sabihin, Joy, bili ka ng isang box.
1: Aba.
0: Meron pang isang box libre.
1: Aba! Bibili na yan si Maring Noreen sa palo.
0: Yan. Buy one, take one po yan.
1: Mukhang nabayaran ka na ba ng ano, nung principal na...
0: Aba, nagkakasuan ba sila?
1: Hindi. Babalik lang yung pera niya eh.
0: Ah, yun.
1: Kasi nga, hindi siya nabigyan ng items niya sa Deep End Palawan.
0: Yan. No. So, ito po ha. Santon Vet C. Buy one, take one po yan. Bumili lang po ng isang box ng Santon Vet C. 500 milligram po yan na sodium ascorbate. Meron kang one free box. So, total 200 capsule. Panalong-panalo yan. Bakit panalo? Dahil yan po ay non-acidic vitamin C. Kaya pampalakas ng immunity nang wala pong hapdi ang inyong tiyan. At meron pang promo, Choy. Pangalawa.
1: Ito pa.
0: Pangalawang promo. Promo 2.
1: Yan, hinahanap yung kopya ko. Ito lang pala. Promo 2. Ito po, maganda po ito ha. Buy one box, get 50% off ang ultimate health combo, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ano po ang deal? Bumili ka po ng isang box ng Santon Plus Gold at 50% off ang isang box naman ng Santon Vitamin C. Bakit panalo? Todo lakas na proteksyon mula po sa 5-in-1 herbal powers ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Huwag nang hintayin maunahan ng ubo at sipon. Ma-avail po ang promo na ito sa mga Yes to Health Wellness Center at clinic natin nationwide. Sugod na sa pinakamalapit na clinic. Promo is available while supplies last. Stay healthy, live strong, iwas sakit, iwas gastos. Dito na tayo sa siguradong proteksyon at tipid.
0: Express. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para ho sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga, Pilipinas!
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
9: Mga butika.
7: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Iba ka sa lahat.
15: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule.
17: Ang mga

0: sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain. 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain. Pain, the best.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
13: Santon Plus Herbal Capsule.
14: Ang mga buk-

0: Samsung Plus Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Samsung Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Samsung Plus Coffee Mix.
0: Samsung Plus Coffee Mix.
2: May kape ka na,
0: may gamot ka pa,
2: mabibis sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Samsung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samsung Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samsung Gold Coffee na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.
16: Mga katropa, XFM!

0: sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: 7:13 ng umaga, oras atin sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.
1: Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang

morning! Ako na pala, ako na pala! Mga ka-tropa ang pala doon ang Bullseye! Atid sa atin yan ang Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, isa doon sa produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ito hong premium D3 soft gel capsule. Ito hong premium D3 soft gel capsule. Food supplemento ito, ha. Ang mga sangkap po nito, mayroon ho siyang virgin coconut oil. Meron din ho siyang malunggay oil. Meron ho siyang vitamin D3 na nagko-contribute para sa ating normal function ng ating immune system. Mga kaibigan, maintenance din ho siya ng ating normal bones and teeth, buto at ngipin, pampalakas ng ating muscle function, mga kaibigan. Yung sangkap niyang malunggay oil, nagbo-boost sa ating immune system yan para lalong lumakas. Kino-control niya rin yung ating mga blood sugar levels. Ha? Ini-improve niya rin yung digestions natin. Aba, ang dami palang pakinabang nitong malunggay oil na ito na sangkap ng premium D3. Yun namang virgin coconut oil, mga kaibigan. Pinapaganda niya yung ating balat, no? Mga kaibigan. At ini-improve niya yung metabolism and helps with weight loss. Nakakapayat din siya, mga kaibigan. Virgin coconut oil. Nasa isang soft gel capsule yan na produkto ho ng Yes to Health. Napakagandang araw-arawin nun ito. Food supplement ho ito, eh. Natural po lahat, mga kaibigan. Okay? Premium D3 soft gel capsule. Mga kaibigan, ito ho, mabibili po ninyo doon sa mga kapartner nating mga pharmacy. Mercury Drug, Watson, Rose Pharmacy, Generica. Ah, mga kaibigan, na-order din ito sa Lazada. At siyempre, doon sa ating mga Yes to Health Clinic sa buong lalawigan po ng Palawan. Yes to Health Clinic, mga kaibigan, at isa sa munisipyo ng lalawigan po ng Palawan, meron ho tayong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, dyan ho naman sa Brooks Point, Palawan. Hindi lang ho yung mga produkto ng Yes to Health ang available, ha, mga kaibigan, yung pwedeng mayroon hong ibang servisyo din na maibibigay sa inyo ang mga Yes to Health Clinic natin. Ano ho? Lalong-lalo na dyan sa Brooks Point. Ito ho, pakinggan ho natin at panoorin, mga katropa natin dyan sa Brooks Point at kalapit munisipyo sa lugar na yan. Ayan ho, sige.

0: Pagod ka na ba at may nararamdaman ka na bang hindi maipaliwanag? Huwag mag-alala. Nandito ang Yes to Health Clinic Brooks Point para sa'yo. Magpa-check up ng libre. May kasama pang dietary guidelines at high-tech magnetic analyzer para mas maintindihan ang kalagayan ng iyong katawan. At masubukan ang Terahertz Therapy para sa mas magaan at masiglang pakiramdam araw-araw. Subukan ang mga epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Gaya ng Santon Herbal Oil, Premium D3, Vision X, hanggang sa mga herbal soaps at coffee mix na pampalakas ng katawan. May special discount para sa mga minamahal nating senior citizens at PWDs.
1: Ang mga in-offer po dito na service ay may free health consultation po at free high-tech magnetic analyzer po and the free terahertz therapy po. And free dietary guidelines po galing kay yung high-tech magnetic analyzer na yan, dyan makikita, malalaman kung ano yung mga weak organs na po sa inyong mga katawan. Schedule po dito ni Doc ay tuwing Merkules at Webes po, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po na kapo. Sa ating mga senior citizen at PWD, dahil lang po ang ID lang po ang kailangan para maka-avail po tayo ng ating discount. Kung may karamdaman dyan na hindi pa po nakasubok ng sa ating Yes to Health Clinic, huwag po kayong magkatubiling pumunta, lalo na po dito sa malapit po sa Brooks Point, Palawan. Pumunta lang po kayo ng Merkules at Webes. Yun po yung schedule po ni Doc dito sa ating bayan ng Brooks Point po.
0: Huwag nang maghintay. Alagaan ang ating mga sarili. Punta na sa Yes to Health Clinic Brooks Point. Kasama mo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog at masiglang buhay.
2: Yan, Yes to Health Clinic Brooks Point, Palawan. Alam nyo, mga naturopathic doctors natin, kahit hindi nyo sabihin yung nararamdaman ninyo, yung magnetic analyzer, makikita dyan. Makikita, no? At malalaman na yung bahagi ng baga mo, mahina na. Yung puso mo, barado. Yung kidney mo, eh, bibigay na. Oh! Siyempre, di mo sasabihin yan. Takot ka sa mga... Pero yung mga magnetic analyzers natin at yung mga gamit, ano, makabagong gamit, yan sa mga Yes to Health Clinic natin, malalaman po yung mga sakit ninyo at mapapayuhan kung ano yung dapat gawin para sa ating magandang kalusugan ho, ha? Magpapasko, mahirap po magpasko dyan sa loob ho ng mga ospital ho natin. Nasdyan kayo sa nakahiga lang dyan, kita nyo yung mga kababayan natin, nagsasaya, pamilya nyo, pero kayo nasa ospital, mahirap po yun. Kaya kailangan alagaan ho natin yan, ha? Mga kaibigan. Okay, Yes to Health Clinic. Ito pa, mga kaibigan. Meron pa. Aba. Health is wealth. Kaya gaya ng binabanggit ko, ha, mga kaibigan. Meron no tayong ano rito. Yung bang gusto mong lumakas ang resistensya mo pero ayaw mong mamayat yung pitaka mo. Good news ito. Dahil may pasabog na promo, yung Yes to Health Clinic, mga katropa, ha? Siguradong aprobado ito sa iyong bulsa. Huwag na magbatumpig-tumpig pa, mga kaibigan. Ito ba? Ano ba yung binabanggit ko? Dobling protection, dobling tipid combo. Para sa inyo, dito yung combo na tumutugtog, ha? Buy one, take one. Isang box ang bilhin mo. May pasobra pang isang box. Kaya nga may take one, eh. Buy one, take one. Halimbawa, Santon Vitamin C. 500 milligrams capsule. Bumili ka ng isang box. Meron ka libreng isang box. Ganon yun. Mga kaibigan, bakit ko sinabing panalo? Eh, non-acidic yung vitamin C na ito, eh. Kaya pampalakas ng immunity nang walang hapdi sa tiyan. Ha, mga kaibigan. Promo is available while supplies last. Mga kaibigan, sukod sa pinakamalapit na clinic ng Yes to Health Clinic, mga katropa, ha? Yan. Buy one, take one, combo promo. Okay. Tuloy-tuloy ho yung impeachment trial ng impeachment court, mga kaibigan, dito kay VP Sara Duterte.
3: XFM. Impeachment coverage.
4: Impeachment coverage.
2: Kahapon, mayroon nung isang forensic expert no sa mga dokumento ang ipresenta ng sumailalim sa cross examination ng mga panel of o yung mga abogado no ng respondent ni BP Sara, mga kaibigan, no, tuloy-tuloy ho, malapit na yung pahingin na lang tayo ng mga video siguro diyan, ha.
3: XFM.
2: Yun nung magiging desisyon ng mga senador judges natin, mayroon na lang hong mga isa, dalawang buwan, November or December, magkakaalaman na. No? Dahil konti na lang ho, no? Yung ipipresenta. Gusto na nga hong tapusin ng panel of prosecutor yung naturang bat naghang tayo? Bat dito naghang yung signal natin? Paki-check nga ito, Rene Boy. Federico, yung signal dito sa loob.
3: XFM. Impeachment coverage.
2: Yung impeachment trial, no? Kahapon, yun nga, binanggit ko kanina na interrupt lang tayo dito sa signal natin. Pakicheck ito, andyan pa si Rene? Yung computer dito sa loob. Ay nagtutuloy-tuloy, no, mga kaibigan. Okay? By October, November, December, pwede nang mag-desisyon base doon sa calendar ng, na inilabas, no, ng impeachment court, no, dahil yun yung kanilang napagtugma-tugma na mga petsa na doon by December nga, maaari nang matapos. Binibilisan nila eh. Kaya nga ngayon, whole day yung impeachment trial na ginagawa eh. Mga kaibigan, ano?
3: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
2: Sa kabila nitong mga impeachment, pagpapatuloy ng impeachment trial na ito, mga kaibigan, no? May dalawa eh, no? Siyempre, pagka nagpresenta ng ebidensya, yung panel of prosecutor, yung mga abogado naman ng respondent, sasagot. So, balabalanse. Presentation of evidence, mga kaibigan, at counter examine naman ng mga abogado doon sa mga pinipresentang mga ebidensya at ng mga testigo, mga kaibigan. No? Sa kabila, lagay mo lang yung mga pictures mo siguro, yung kanina. Sa kabila, no, hindi natin maintindihan yung ano yan. Ano ba yan? Yung 2022, diferensya. Okay. Sa survey na lang tayo.
3: Impeachment coverage.
2: Sa kabila, nung impeachment trial, kung makikita natin talagang dinudurog maigi, no? Si Sara Duterte, si BP Sara, yung pamilya niya, na nagbabase naman doon sa ebidensya. Siyempre, kinokontra yan ng mga abogado niya, ni BP, no? BP Sara. Kaya nga, nasa sa kamay pa rin ng senator judges yung desisyon kung yan ba i-convict nila o yan ba ay i-acquit nila, conviction or acquittal, dalawa lang yan eh, no? Pero sa kabila ng mga ganun, mga kaibigan, ano, yung Pulse Asia survey June 28 to July 3 2026, mga kaibigan, sa presidential sets nilabas nila, kahapon lang ito, mga kaibigan, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte doon sa latest survey ng Pulse Asia. July 28 to July 3, 6 ginawa yung survey. 51% si BP Sara Duterte, 27%, Naga City Mayor Lenny Robredo, 16%, Senator Rapi Tulpo, 56% naman si, yan yung lumalabas, no? Sa Vice Presidential Survey, mga kaibigan ng Pulse Asia, meron ka dyan? Vice Presidential Survey, mga kaibigan, so layo pa rin ni BP Sara, no, doon sa pagka-presidente, no? Okay, Vice President, latest Pulse Asia Survey, mga kaibigan, ang nangunguna pa rin, September 17 to September 24 survey ay si Senator Bongo na mayroong 31%. Robin Padilla, Pulse Asia Survey, September 17 to 24, 19%. Bam Aquino, 17%. Grace Po, 14%. Erwin Tulpo, 10%. Kiko Pangilinan, 3%. Nicolas Torres, 0.3%. Sa Vice Presidential Survey na ginawa ng Pulse Asia, mga kaibigan. Kung ginawa ang... hindi ito sa buong Pilipinas, no? Meron ding mga lugar lang. Ano naman yan, eh? Naka-detalye. Pwede nyong i-Google o i-search yung Pulse Asia, latest Pulse Asia survey, no? 2026, may mga lalabas na mga data, may mga lalabas na mga datos doon. Ito, nire-write na lang ito ng ilang mga news networks, national news networks, at ang basehan niya naman, source is yung Pulse Asia pa rin, mga kaibigan. Okay? So labas natin yung Presidente Ebon. Pagtabihin mo, mga kaibigan, ito yung sa pagpapatuloy ng impeachment trial pa rin. So kung makikita natin doon sa impeachment trial na ginagawa, nadudurog doon si BP Sara Duterte dahil sa presentasyon na isinasubmit ng panel of prosecutor. Pero kinokontra naman ng kanyang mga abogado. Pinagtatanggol siya. So nababalansin ng publiko kung ano yung nangyayari, mga kaibigan, at ito yung lumalabas na damdamin nila. Na kung magbabase ka doon sa impeachment trial, imbis na lumubog, no, si BP Sara, mga kaibigan, dahil siya naman talaga ang gustong tanggalin doon, di ba? O yun naman ang parang target, no, na makonvict siya at hindi na makatakbo by 2028 presidential election. XFM. Mga kaibigan, walang iba, eh. Kasi maaga nga nagdeklara si BP Sara na tatakbong presidente by 2028. So after that, yun na. Naghiwalay na sila ni Marcos, ni President Bongbong, yung mga kapartido niya. So nagsunod-sunod na, nagkasuhan na yung mga kaalyado niya, pinakulong, kinasuhan. Anyway, kung magbabase tayo doon sa ginagawang impeachment trial, imbis na madurog si BP Sara Duterte, ito yung lumabas doon sa survey ng Pulse Asia. Okay? So imbis na lumubog siya sa 16%, 0%, hindi. Nangunguna pa rin siya, 51%, at pumapangalawa sa kanya si Naga City Mayor Lenny Robredo. Pangatlo lang si Rapi Tulpo, si Senator Rapi, mga kaibigan. At doon sa pagka-Vice President, ang nangunguna, 31%, ang layo ni Rob, sabagay, magka-alyado naman si Padilla at si Bongo, si Bam Aquino, medyo neutral lang yan. Ang layo ni Senator Bongo doon sa mga na-survey ng Pulse Asia para gawing Vice President kung ang eleksyon ay ginawa nung September 17 and 24, mga kaibigan. Panalo si Senator Bongo.
3: XFM. Impeachment.
2: So kung makikita natin dito, puro mga Duterte ito. No? Presidente Sara Duterte, 51%. Vice Presidential Survey, Bongo, 31%. Pumapangalawa sa kanya si Robin Padilla, 19%. No? So kung makikita natin at i-analyze natin, imbis na madurog ng madurog ang mga Duterte, lalong bumabango sa publiko. Parang hindi na tinitingnan dito kung guilty or not guilty. Parang yung mga nagawa noon ni PRRD, hindi pa rin nawawala doon sa publiko. Yung mga magandang nagawa niya, di ba? Mga kaibigan, kasi kung ang pagbabasihan mo yung mga pangit, yung mga hindi maganda na mga ibinabato sa kanya, hindi aangat itong kanyang anak na si BP Sara for president, mga kaibigan, sa 2028, no? Kung pagbabasihan mo yung Pulse Asia survey at si Bongo, na kanyang talagang nasa tabi niya lagi, hindi ito mangunguna kung pagbabasihan mo yung mga pangit na nangyari itinuturo kay PRRD. Ha? Mga kaibigan. Okay? So, yung Mindanao Black, kausap namin kahapon yung mga sa PDP laban doon sa Mindanao. Permis ang Mindanao Black. Ang Mindanao, pagka nasolid mo yan, pwede kang gawing presidente, senador ng Mindanao. No? So pababa naman dito sa may Pampanga, Bulacan, paakyat doon sa may Ilocos, malakas din yan. Pero mas marami yung Mindanao. Permis yun. Hindi umaalis doon sa panig ng mga Duterte. Yun naman ang ikinatatakot ng kasalukuyang administrasyon. Diba? Kasi kung hindi nila matatanggal si BP Sara doon sa presidential race by 2028, 100% based sa mga surveys, panalo pa rin talaga ito. Landslide ito. Kaya yun ang ginagawa para hindi na siya mapasama, i-convict mo siya doon sa impeachment trial. Pag kinonvict mo siya, hindi na siya kasama. Dahil ang parusa, pagka ikaw ay convicted doon sa mga impeachment trial na yan, hindi ka na makakatakbo sa anumang eleksyon, local man yan o national, at hindi ka na rin pinapayagan na umupo sa isang public position sa gobyerno. Wala na yon, tinanggal na sa karapatan mo yon kasi convicted ka eh. Diba? So hindi siya kukonvict siya rito sa impeachment trial by December doon sa desisyon, magiging desisyon ng ating mga trial judges, senator judges, mga kaibigan, hindi na siya makakatakbo by 2028 kung convicted siya. Pero kung acquitted siya, mga kaibigan, at hindi mapatunayan ng panel of prosecutor, yung mga binibintang sa kanya, sa ngayon binibintang pa lang eh. Di ba? Sabi nga ni Attorney Sheila Season kahapon, teka muna, wag niyo munang hatulan kayo mga prosecutor. Pero yung naipresentan niyo pa lang, yung ebidensya ninyo. Wala pa yung ebidensya namin. Kayo pa lang ang nagpipresent ng ebidensya. Di ba? Oh, sabi ni Attorney Sheila, magaling to si Attorney Sheila Season, mga kaibigan. Di ba? Convincing, not presume. Di ba? Kailangan kumbinsin mo. Paniwalain mo through your evidence yung mga senator judges. Hindi yung presume, hindi yung bintang lang. Walang ganon. Kailangan kumbinsido. Di ba? 100% matigas yung ano mo, yung ebidensya mo, mga kaibigan. So doon magkakatalo pa rin, no, sa desisyon ng ating, kaya ngayon medyo lipat-lipat si Mark Villar, di ba, no, nasa majority, tapos may palipat-lipat eh. Inoobserbahan nila. Lalo itong lumabas kahapon na Pulse Asia survey, maaring may magbago doon sa posisyon ng mga trial senator judges natin. Di ba? Dahil pagka na-acquit si Sara Duterte, matik yan. Magpipresidente yan by 2028, mga kaibigan. Di ba? So, siyempre, kung ikaw may negosyo rito sa Pilipinas, Di ba? At naging presidente ito. At kalaban mo siya. Di ba? Talagang binakbakan mo siya ngayong impeachment. Eh, maaring mawala sa iyo yung mga... Maaring magkasilipan dahil hindi ka nagbabayad ng mga tax mo. Kaya tingnan nyo si Villar, yung 2 Villar. Si Mark Villar sumama sa majority. Pero si Camille nandito sa kabila. 2 sila. Kung sakasakali man, merong kumampirito sa Duterte, merong kay Marcos na nandun si Mark Villar. Eh kung hindi naman, baka naman sila yung silipin yung kanilang mga bilyong-bilyong investment. Diba? Ganon. Kung makikita ninyo, hindi lang nagsasalita yung 2, pero nakikita naman doon sa mga ano nila, sa mga moves nila.

nakukulong. Diba? Oh, ganun lang yun. Si Gloria Arroyo, nakulong. Si Erap, natanggal. Nakulong din. Naku, ganun din lang yun eh. Mga kaibigan, after mong maging... Si PRRD, after ng kanyang termino, ayun, nakakulong sa ganun. Ewan ko lang si Bongbong Marcos kung after ng kanyang termino by 2028, kung makukulong din ito. Diba? XFM. Impeachment coverage. Perpetual disqualification to hold public office. Thank you, Senator Antonio Magbanwa. Perpetual disqualification to hold public office. Yun ang parusa. Wala na, hindi na siya makakahawak. Yun ang kinakatakutan ng administrasyon. Diba? Mga kaibigan, na-update lang namin kayo doon sa patuloy na coverage ng XFM Palawan dito sa impeachment trial, mga kaibigan. Kasi mabigat ito eh. Yung Pulse Asia, talagang alam nila pagka lumabas ito, kukwestiyonin niya ng mga, bakit si Sara Duterte idurog-durog doon sa impeachment yan eh? Diba? Yung kanyang mga ibinibintang sa kanya ng panel of prosecutor. Diba? So akala ng iba ganun yung ano, pero iba yung lumalabas. 'Di ba? Lalong bumabango yung Sara Duterte sa karamihan ng mga Pilipino. Hindi man lahat, dahil hindi naman talaga lahat 'yan. 'Di ba? Pero dito sa mga survey na ito, 51% ng mga Pilipino ng bilang ng Pilipino na sinurvey ng Pulse Asia kung nangyari ang presidential election on June 28 hanggang July 3 and 6, 2026, presidente si Sara Duterte. At kung nagkaroon ng eleksyon noong September for Vice President, panalo si Bongo. 31%, mga kaibigan. Parehas Duterte Black ito eh. Di ba? So kung makikita natin, imbis na madurog yung mga Duterte, hindi lang talaga makaporma ngayon. Walang makinarya. Di ba? Walang pera. Yung pondo ng BP, binawasan eh. Yung senador, siyempre, nandyan pa rin yan, pero hindi sapat. At walang masyadong lumalabas na negosyante or mga lumalabas na talagang pumopondo dito sa laban ni Sara Duterte, mga kaibigan. Dahil takot dito sa Marcos administration. Pag nakita na sinusuportahan mo yan, negosyo mo, halimbawa, nag-aano ka ng ano, yung mga gasolina o ano, isilipin ka na sa BIR. Lahat niya yung gobyerno, di ba? Pag lumabang ka sa gobyerno, patay ka. Di ba? Nangyari na yan noong panahon ni Marcos. Di ba? Nag-martialo dahil karamihan doon sa mga tao sa Pilipinas, negosyante, lahat-lahat na hindi niya makontrol. Martialo. Di ba? Dito, walang nangyayaring martialo, pero tingnan nyo naman, Marcoleta kulong. Jinggoy kulong. Oh, sino pa? Si Senator Bato nagtatago. Mga kaibigan, so lahat ng mga kakampi wala talaga. Mga kaibigan, hindi makagalaw. Pero doon sa pulso ng taong bayan, imbis na kamuhian sila, napapalapit sila. Itong si BP Sara, tingnan niyo yung ginagawa, umiikot nang umiikot. Sa tuwing pupuntahan niya isang probinsya o mga gatherings, ang tao. Di ba? Dito lang sa Palawan, yung pagpunta niya ng Aborlan. Oo. Aba yung taong bayan, talagang hindi mo masabi na ayoko sa'yo kasi kurap ka. Hindi, walang ganon eh. Di ba? Walang ganon. So, malaking ano naman to, malaking pagbabago kung titingnan natin yung takbo ng politika sa ating bansa. Malaking bagay ito, mga Pulse Asia survey. Tingnan nyo yung mga tabloid ngayon. Pumunta kayo doon sa Facebook, YouTube, mga kaibigan. Nakabalandra tong mga survey na ito. Buong Pilipinas nakikita. Di ba? At kung ikaw negosyante, ay saan ka tataya? Di ba? Kung mamumuhunan ka, saan ka tataya? Ay di doon ka sa panalo. Parang ganun yan eh. Kaya

0: yun yung resulta ng mga survey-survey na yan. Pero ang critical pa rin, doon sa mga senator at trial judges natin. Pag kinonvict nila si Sara, perpetual disqualification na yan to hold public office. Wala na. Mahahanap sila ngayon yung Duterte Black na panlaban para sa pagiging presidente sa 2028. Kasi hindi na pwede si Sara eh. Pwede siyang mag-back up. Pwede siyang mag-endorse. Diba? Pero yung i-endorse niya, gusto ba ng tao yon? Pero kung siya mismo, walang problema. Landslide yan. 100% panalo yan. Wala pang tumatapat kay Sara ngayon. Si Lenny Robredo lang. Eh si Lenny Robredo, bago lang mayor ng Naga City. At mukhang nagugustuhan niya na rin yung Naga, di ba? Pumunta na doon si Bongbong Marcos, pumunta na rin yung... Marami nang pumunta sa kanya, kinukumbinsi siya na sumama sa mga parti-partido. Di ba? Kasi ito lang yung pwedeng ilaban kay, ano eh, kay Sara eh. Di ba? Si Gibo Teodoro, ilaban mo kay Sara Duterte by 2028. Si Gibo Teodoro nga, oh, saan ba si Gibo? Zero, walang bumoboto sa kanya. Diba? XFM. Impeachment coverage. Tapos ayaw pa sa kanya ng China dahil naaway niya. Oh, alam niyo naman yung China. Meron ding ano yan, di ba? Oh, anyway, doon tayo sa mga practical mga reasoning, mga kaibigan. Kung hindi makonvict si Sara Duterte dito sa impeachment trial na ito, 100% presidente yan by 2028.
1: XFM impeachment coverage.
0: Yung kasunod niya si Lenny Robredo. Eh paano si Lenny Robredo? Magaling din tong si dating vice president. Eh ba't ko isusubo yung sarili ko sa hindi ako sigurado? Ah, dito na ako sa Naga. Dito pa ako sa sarili kong bayan. Di ba? Sure bull ako rito. Next time na lang. Di ba? Hindi bobo yan para i-ano niya yung sarili niya. Alam niyang hindi siya winnable. Ang layo eh. 51%. 27 lang si Lenny. Kahit i-endorso pa yan ng mga Marcos. Di ba? Eh si Bongbong Marcos medyo hindi rin pag ganun-ganun din yung kanyang ano eh. Di ba? May magandang na ipipresenta siya para sa public. Di ba? Yung zona niya talagang sinasabi, tatanggalin na natin yung binabayaran ninyo sa kuryente. Ha? Systems loss, tanggalin na yan. Abay, hanggang ngayon nandiyan yung systems loss na yan. Di ba? Hindi naman natatanggal. Pero pinalakpakan. Pero hindi pa rin napapatupad ng ERC at ng DOA. Di ba? So wala pa rin yun. Ewan ko sa susunod na zona niya kung wala na yung systems loss na yan. Kahapon, na-interview na naman siya. Pinagtawa na naman yung balde. Yung balde. Pagka El Nino, di ba, mag-i-El Nino, dapat bumili na ng balde, magsalo ng tubig, ulan. Sus, nako. XFM. Impeachment coverage. Anong ginawa doon? Yung mga karikature, di ba? Magagaling sa AI. Mayroong mga balde, saho daw. Parang pinagtatawanan yung sinasabi ni PBBM. Eh paano ka mag-i-endorso kung ganyan pinagtatawanan ka ng tao kahit presidente ka? Di ba? Oh, so parang ganon. Kahit i-endorso ni PBBM si Lenny Robredo, mukhang doon sa mga nangyayari ngayon, mukhang malabo pa rin. O ibig sabihin, makakahila, makinarya kanila, pero ang layo 51% eh. Di ba? Sa bagay, matagal pa, may isang taon pa para presidential election. Mga kaibigan, sa ngayon, lamang si Sara Duterte. So, yun na lang ang pag-asa. Tingin natin ha, bilang nag-a-analisa. I-convict nila si Sara para doon sa perpetual disqualification to hold public office at hindi na makatakbo, the end. Talagang may pag-asa kung sinong endorso ng Marcos administration for president, maaari yon. Maaari yon. Dahil wala na si Sara eh. Di ba? Pero pag na-acquit ito, todas, mga kaibigan, panalo to by 2028 sa mga survey. Walang survey na lumalabas, hindi siya lumalamang. Eh. May dumidikit si Lenny Robredo. Ngayon naman, ang layo na. Oh. Bisabihin, habang tumatagal yung impeachment, dinudurog ng nadudurog si Sarah doon sa mga ebidensyang ipinipresenta ng panel of prosecution o panel of prosecutors, pero hindi siya natitinag doon sa damdamin ng taong bayan. Lalo siyang bumabango. Diba? Si Bongo hindi masyado nagsasalita. Tahimik lang. Doon lang siya sa kanyang mga public service, sa mga kalusugan ng ating mga kababayan. Pero tingnan ninyo, alayo eh. 31% si Bongo. Kasunod niya, walang problema, Robin Padilla, kaalyado niya ito. Bam Aquino, Grace Poe, Erwin Tulfo, 10% lang. Si Pangilinan, 3% lang. For Vice President. O, sino ilalaban mo kay Bongo ngayon? Diba? O, mindsetting din ito, itong mga survey na ito. Kung magba-Vice President si Bongo, may pag-asa. Base rito sa mga survey na ito. Presidente niya si Sarah. Diba? So dito, siyempre, kabahan na naman yung administrasyon. Baka bukas, meron na namang makulong. Sino na naman kaya, mga kaibigan? O, yan yung resulta ng mga survey na ito. Ma-influence ito, mga survey na ito. Mindsetting ito eh. Diba? Pero kahit tanungin mo, demanda mo yung Pulse Asia, ay bakit si Sarah nangunguna? Eh, durug-durug na yun sa impeachment. Tanungin niyo yung Pulse Asia survey. Sila nag-survey niyan. May mga basis yan, may mga datos. National yan eh. Pwede mong i-demanda yan. Totoo ba yung survey ninyo? O, tanungin niyo yung Pulse Asia survey. Hindi maglalabas yan ng walang mga datos, mga kaibigan. Okay? O. So sa ngayon, sa madaling salita, imbis na madurog, si Sarah Duterte, nangunguna siya sa mga survey na ginagawa. So hindi tumatalab. Doon sa, ito ano to ah, Court of Public Opinion. Itong mga survey nito. Kasi mga ano to eh, opinion nito ng taong bayan. Opinion ko, malakas si Sarah. Gusto ko maging presidente yan. Court of Public Opinion. Iba rin yung korte, impeachment court, iba rin yun. Hindi pwede doon yung damdamin mo lang. Sa impeachment court, kailangan patunayan mo na itong gusto mong i-impeach na elected official ay talagang nagkasala sa batas. May bribery. Patunayan mo na may bribery. Diba? Patunayan mo na may kasalanan siya. Kaya kagabi, doon sa kay Attorney Sheila Season, tama naman siya, abogado eh, no? Nagpapalitan sila ni Attorney Chel Jokno, isa doon sa, ni Congressman, isa doon sa panel of prosecutor. Sabi ni Chel Jokno, ano bang kailangan nating pangungumbinsi sa korte? Ito na nga, oh. Kinontra siya. Anong sabi ni Attorney Sheila, hindi pwedeng basihan yung mga sinasabi lang. Kailangan patunayan mo. Convincing. Convincing yung ebidensya mo, not presume. Presume, sabihin, presume, innocent. Mga ganon, di ba? Pinipresume mo. Hinala mo na ganon siya, guilty. Pero sabi ni Attorney Sheila, hindi pa nga kami nagpipresent ng ebidensya namin. Kumbinsido na kaagad yung, maari ba yun? Tingnan nyo muna yung ebidensya namin bago makumbinsi yung mga trial judges. Hindi taong bayan ang kanilang kinukuha yung ano rito, yung boto. Hindi boto ng taong bayan, hindi botohan to. Presentation of facts, evidence, lahat. Ito namang survey nito, court of public opinion ito. Iba yung impeachment court. Hindi pwede yung damdamin mo lang, patunayan mo. Di ba? Ay wala pa namang napapatunayan eh. Presentation of evidence pa lang to eh. Di ba? Wala pang napapatunayan dito. Oo, sabi natin, si Sarah pala mayroong bank account at yung kanyang asawa. Di ba? Namimili pala yan sa ibang bansa doon sa Nike building ng worth 2 million ng Nike ng mga sapatos. O yun yung pinipresent nila eh. Di ba? Kaya kahapon, yung mga dokumentong ipresenta, eh, nag-present sila ng isang forensic examiner ng mga dokumento, tinitingnan kung valid talaga yung mga ano, mga, kaya kinross yung mga documents, no? Kaya kinross examine ng ano, ng mga lawyer, ng respondent, ni BP Sara. Hindi pwedeng basihan yung nangyayari ngayon pa kasi wala pang ang, hindi pa nagpipresenta ng ebidensya yung lawyer of the respondent. Ang nagpipresenta pala ng ebidensya ngayon ay yung mga prosecutor, yung taga-usig, mga kaibigan. Oh, eh, sa kanila pa lang yan, ha? Ano pa lang nila yan? Yung presentation ng evidence ng panel of prosecutor ng mga taga-usig. Wala pa yung ebidensya ng inuusig. Yung mga abogado ni Sara, wala pa, hindi pa sila nagpipresenta. Kaya hindi mo na tayo pwedeng magsabi na guilty ka na dahil nakapagpresenta na, na ibigay na namin lahat ng dokumento. Kayo lang yun. Mga prosecutor, kayo yun, sa inyo yun. Pero yung pangontra doon sa allegation ninyo, hindi pa pinipresenta ng mga abogado naman ang inuusik ninyo. Oh, tama din naman yun. Para mabalanse ng mga senator judges, yun talagang latag. Convicted ba talaga? Nagnakaw ba talaga ng pera ng taong bayan si Sara Duterte? Diba? Hindi pa natin mababalanse ngayon yan kasi hindi pa sila sumasagot at nagpipresenta ng ebidensya nila. Ebidensya pa lang ito ng panel of prosecutors. Kino-cross-examine lang nila yung ebidensya. Sila ganun din. Pag nagpresenta sila ng ebidensya, yung abogado ni BP Sara, iko-cross-examine din niya ng panel of prosecutor. Sa ngayon, ang nagpipresenta ng ebidensya pa lang ay yung taga-usig. Oh. Kaya ito resulta, mga kaibigan. Diba? Ang layo ng lamang, 51% ang lamang ni Sara Duterte kay Lenny Robredo. Mga kaibigan, Duterte Black pa rin pagka pag-uusapan ay Vice President Bongo and Robin Padilla ang nangunguna. Sa survey ng Pulse Asia, baka may maglabas ng survey dyan, sila naman ang lamang, di, maganda rin. Di ba? Mga kaibigan, sa ngayon, wala ka makikita. Kahit sa ang national network ka magtingin, ito yung lumalabas, yung Pulse Asia survey na lamang, si Sara Duterte at si Bongo.
1: XFM. Impeachment coverage.
0: Mga kaibigan. Okay? Sige. 7:59. Oras o jet. Mga kaibigan, 7:59 oras sa tijade ng 1 plus, numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na.
1: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Iba ka sa
1: lahat. Samson Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Samson Plus Herbal Capsule.
5: Ang mga buk-